0: Bago tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan po muna natin ang isang good news sa isang kababayan natin na napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Cofemix.
1: DTX 500 Herbal Capsule.
2: Brian, simulan nang isama ko ang DTX 500 Capsule, Mighty C, Vitamin C at DTX Coffee sa aking pang-araw-araw na routine. Napakalaki ang naging pumabago sa aking kalusugan. Dati, madali akong lakuan ng sipon at ubo at madalas akong nakaramdam ng panghihina at pagod. Ngunit mula nang inumin ko ang DTX 500 Capsule at Mighty C Vitamin C, ramdam ko na mas malakas ang aking resistensya. Hindi na ako madaling magkasakit at kahit exposed ako sa iba't ibang stress at environmental factors, nananatili akong malusog. Ang DTX Coffee naman ang naging paborito ko ang kasama kong umaga. Hindi lang ito nagbibigay ng masarap na lasa at tamang kick para simulan ng araw. Nakakatulong din ito sa aking overall wellness. Pakiramdam ko, mas energized ako at handa sa anumang gawain o hamon na dumarating.
1: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Yan naman po mga kaibigan, ang isa sa napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom sa epektibo na kombinasyon. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating detox coffee na Clinica DTX Coffee Mix. Yes, mga kabayan po natin na meron din pong karamdaman na tulad kay Sir, panghihina ng katawan. Subukan ng mapatunayan. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na original na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang ating mabili, puntahan ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At lalong-lalo po mga kaibigan sa pagpatuloy sa ating programa, health information po muna tayo. Balik tayo mga kaibigan, 5 years ago, simula ng pinalabas ng Clinica di Alternativo Medicina ang Superior Antioxidant Herbal Capsule sa market, hanggang ngayon padami ng padami ang mga live testimony at halos araw-araw sa ating mga klinik meron tayong nakakasalamuha pero nahihiya lang silang magpa-interview. Pero maraming salamat naman sa mga kababayan natin na gusto nilang i-share ang magandang epekto sa kanilang katawan after nag-try sila sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Kaya marami tayong naririnig sa ating program na mga live interviews kung paano po sila natulungan. Ano ba ang meron sa DTX 500 Herbal Capsule? Bakit ito napaka-epektibo? Ang DTX 500 Herbal Capsule kasi ay ang nangungunang antioxidant capsule na nasa market ngayon. At sa pagpatuloy sa ating programa, pag-uusapan natin ang antioxidant, kung ano ang benepisyo nito sa katawan na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule. For how many years na nag-practice tayo ng naturopathy? Lagi nating pinopromote sa mga client natin at lalong-lalo na sa mga radio programs, lecture, ang benepisyo sa pagkain ng gulay at prutas. Dahil ang gulay at prutas ay may taglay na phenolic compounds. At sa tagal natin sa pag-aaral about natural medicine, natuklasan natin ang benepisyo ng antioxidant. Kaya nung natagpuan natin ang DTX 500 Herbal Capsule na gawa ng Clinica di Alternativo sa pamamagitan ni Dr. Ramil Uy, nakita ko talaga na napakarami ang makakabenepisyo sa capsule na ito dahil ito lang ang kapsula na nakita natin na may taglay na pinakamataas na antioxidant. According pa nga sa pag-aaral ng dalawang scientist na nakadiskubre sa balat ng tubo bilang isa sa nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na polyphenols at flavonoids. Dito

0: nagpursigi ang CEO ng Klinika di Alternativo na gumawa ng Superior Antioxidant Capsule at ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Nagsimula ito sa Visayas area, Mindanao. At good news, dahil available na ito sa Luzon na malaking tulong upang maiwasan ang makaramdaman at ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Nakakalungkot lang makaibigan dahil ang discovery na ito na nakakatulong sa maraming may karamdaman, sinakyan ito ng mga mapagsamantala. Ginawa nila ito ng peke na version na mabibili sa online, naka-soft gel at marami ang naloko. Dahil alam nila na marami ang tatangkilik nito dahil ito lang ang nag-iisang kapsula na may taglay na 1.3 milium scale ng antioxidant na kailangan ng katawan para maiwasang magkasakit at maiwasan ang mga karamdaman. Kaya during sa ating program, lagi ko talagang inuulit-ulit para makasigurado na hindi mapeke. Bumili lang sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar dahil bago ka makakapasok ng product sa pharmacy, hihingian ka kasi nila ng CPR o Certificate of Product Registration na wala sa mga peke na kumakalat online. At ang original na DTX 500 Herbal Capsule na may taglay na pinakamataas na polyphenols at flavonoids ay naka-box at naka-capsule, hindi naka-soft gel at hindi nakalagay sa bote. Kaya iwasan talagang mapeke dahil ang original na DTX 500 Herbal Capsule na available na ngayon sa mga pharmacy at sa market, may taglay ito na napakataas na antioxidant na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo na nakita sa pag-aaral nung sinukat ito ay umabot sa 1.3 million in the ORAC scale. Ang pinoli compounds ang makikita sa mga gulay at prutas. Ito ang nagbibigay proteksyon sa mga dahon at balat ng kahoy para hindi masira dahil sa oxidative stress galing sa sikat ng araw. Exogenous antioxidant ang tawag sa antioxidant na makukuha sa gulay at prutas. At kung kakainin natin ito, magiging transferred antioxidant na nagtataglay ng napakaraming health benefits gaya ng anti-carcinogenic, anti-mutagenic, anti-inflammatory at kung hindi ka mahilig sa gulay at prutas, ang good news, makukuha mo na ang napakataas na antioxidant sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline vitamin C. Isa ito sa klase ng vitamin C na nagpapalakas ng immune system at ang DTX 500 Herbal Capsule naman ay ang superior antioxidant.
1: DTX 500, lagi ka mong wow, gutom at lagi

0: diabetes, mag DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500 Health Alert.
4: Araw-araw, hinaharap natin ang napakaraming carcinogenic compounds. Sa pag-aaral nga noong 2016 ng National Cancer Institute, nagbigay sila ng 62 ka mga non-carcinogen substance na nagpapataas sa risk ng pagkakaroon ng cancer. Kaya mas kailangan natin ng antioxidant. At ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay tumutulong itong suplayan ang ating katawan ng saktong antioxidant upang labanan ang free radicals at maiwasang masira ang ating mga selula. Dahil sa mga carcinogen na ito, ito ang dahilan kung bakit lumabas ang DTX 500 Herbal Capsule para mahadlangan ang lumulubong karamdaman at maiwasan ang pagkalat at pagdami ng nagkakaroon ng cancer sa Pilipinas. Ang cancer kasi ay nagsisimula sa cellular mutation. Kinukurap nito ang cell para maging cancer cell. Ang anti-mutagenic compound na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule, pinipigilan nito ang pag-mutate ng cancer. Kaya kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka, sigurado ang proteksyon sa mga selula. Kaya maiiwasan ang maraming karamdaman, lalong-lalo na ang cancer. Kaya kung for cancer prevention ang hinahanap mo na suplemento, kapsula na nakakatulong maiwasan ang cardiovascular disease prevention capsule, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka. At ang karagdagang benepisyo nito ay tumutulong itong lumakas ang mga internal organs. Babata ang mukha, sasarap ang tulog, hindi ka magkaka-diabetes at maiwasang mabulag kasi pinipigilan nito ang pagkasira ng mga ugat sa mata. Hindi masisira ang kidney at nililinisan ang atay. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule ka na araw-araw at Mighty C.
1: DTX 500.
5: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: At sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: At kung kape naman ang nakahiligan mo, hanapin ang Clinica DTX Coffee Mix dahil ito ang kape na mayaman sa antioxidant. Ang kape na tumutulong linisin ang ating katawan. May taglay kasi ito na de-sugared sugar cane at ang palaya na tumutulong suplayan ang ating katawan sa saktong antioxidant upang labanan ang mga free radicals na kinakaharap natin araw-araw. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na tumutulong naman linisin ang ating katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na kapag papasok sa trabaho ay napakatamlay ang katawan, inaantok at laging humihikab. Nako, sign po yan ng nutritional deficiency. Inuman ng Clinica DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. huwag kalimutan na sa mga pharmacy lang lagi bibili para maiwasang mapeke. Iwasan po ang pagbili online dahil maraming kumakalat ngayon na peke na DTX 500 Herbal Capsule. Sa mga kabayan na tinanong gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. Pero bago natin sagutin ang inyong mga katanungan, pag-uusapan naman po natin ang kahalagahan muna ng vitamin C sa ating katawan at bakit dapat mong subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kung naghahanap kayo ng simpleng paraan para mapanatiling malusog ang katawan, huwag palampasin ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit maganda ang Mighty C para sa iyo. Pinapalakas kasi nito ang immune system. Tumutulong ito sa pagprotekta sa iyong katawan laban sa sakit at infeksyon. At nagtataglay din ito ng anti-aging. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng makinis at batang balat sa pamamagitan ng pagpupromote ng collagen production. Isa din ito sa klase ng antioxidant o may antioxidant power na tumutulong sa pag-neutralize ng mga free radicals na maaring makakasama sa ating cells. At lagi nating tandaan na marami kang makukuha na vitamin C sa mga prutas tulad ng orange, strawberries at guava o kaya naman sa pamamagitan ng mga supplement tulad ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C at bigyan ang iyong katawan ng dagdag protection at inerhiya. Mighty C ang alkaline na vitamin C. At lalong-lalo na sa makabayan po natin na nangungulubot na ang balat, dry skin at kapag nag-toothbrush, dumudugo na ang gilagid. Kailangan mo ng Mighty C Alkaline Vitamin C. So makabayan po natin na lumalabo na ang mata at meron ng mga maintenance, mas kailangan mo ang alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na kapag ipagsabay mo pa ang superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule. Isama mo siya sa Mighty C Alkaline Vitamin C na isa din pong klaseng antioxidant. Nagiging superior antioxidant combination na siya na kailangan sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon na puro na process ang kinakain at polluted pa ang hangin. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang epektibo na proteksyon sa ating kalusugan. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Mighty C.
3: The Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C.
7: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
3: DTX 500 Mighty C The Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw mabibili sa mga butika. Mighty C The Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
4: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na nagdadagdag lakas sa katawan. Kaya kung laging antok sa trabaho, mga kaibigan, mag-Klinika DTX Coffee Mix. At lalong-lalo na sa mga kabayan natin na abnormal lagi ang bowel movement, laging parang may hangin ang tiyan na pakiramdam o nararamdaman mong laging puno lagi ang tiyan kahit isang kutsara pa lang ang kainin ay parang busog na kaagad. Subukan ang Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na dahil konti na lang ating oras, sasagutin na natin ang inyong katanungan. Galing kay 482. Ano ba dapat gawin, Doc, para mag-normalize na ang sugar? Kasi meron na ako maintenance na tinitake, kaso yung sugar ko hindi po talaga nag-normalize. Ano ba ang dapat kainin at dapat iwasan, Doc, para mag-normalize ang aking sugar? Natatakot kasi ako baka masira ang aking kidney. Uy, actually, makaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng problema sa kidney, sa atay, and even sa cardiovascular ang mga merong sugar imbalance o diabetes na sa matagal na panahon hindi mo na normalize o hindi mo nakamit ang normal level ng sugar na kahit merong kang maintenance, na burden talaga sa kidney. That's why, according sa pag-aral, ang diabetes ang pinakamaraming komplikasyon na karamdaman. Kasi kapag mataas ang asukal sa iyong dugo, lumalapot kasi ito. Kaya ang paglapot na ito ay nakakaapekto sa ibang organ sa katawan. Kaya ina-advise talaga natin na kahit may maintenance, kailangan nating alamin na lahat ng sakit meron pong dahilan. Dapat natin tandaan that every disease meron pong pinanggalingan. So para makamtan mo ang totoong kagalingan, alamin mo ang dahilan at tanggalin mo na sa iyong lifestyle para mag-normalize ang iyong mga nararamdaman. Hindi lang sa diabetes, even hypertension o iba pang problema sa katawan. So ang mga dapat iwasan talaga, kapag may diabetes, iwasan mo na ang puting kanin. Sa ating clinic, makaibigan, hindi na talaga natin pinapakain ng puting kanin ang mga may diabetes natin na client. And after 7 days, grabe ang kanilang pasasalamat. And years na pag-take ng maintenance, hindi bumaba ang blood sugar. Pero after 7 days lang, na tinanggal nila ang bawal, iniwasan ang dahilan at sinabayan ng DTX 500 herbal capsule, nakita kaagad ang napakabilis na epekto. Bakit, makaibigan? Kasi ang mga white sugar, wala na po siyang fiber, wala na po siyang mga B vitamins at saka minerals. So wala nang pumipigil sa pag-spike ng sugar. Kasi ang puting kanin kasi, carbohydrates yan. Pagpasok ng katawan, i-convert yan ng ating digestive system into glucose para makapasok sa bloodstream, no? At ang problema, kapag sobra po ang asukal, hindi mabalansi ng ating pancreas, especially kapag may diabetes ka na. Ibig sabihin kasi, pag may diabetes ka na, mahina na po ang pancreas. So, yun ang dahilan na kahit may maintenance, hindi na re-regulate ng katawan ang asukal kapag ang iyong kanin ay walang fiber. Kapag iyong kinakain ay zero sa fiber. Kasi ang fiber, makaibigan, ito yung nagde-delay ng conversion ng carbohydrates into glucose, no? Kaya hindi mag-spike ang sugar. Kayang ibalansi ng katawan. So dapat palitan mo na ng red rice, brown rice, unpolished rice. O yun na dapat ang bigas mo. At tapos kung kakain ka ng mga puting harina, o product na puting harina, imbis na mga tinapay biscuit ang kainin mo, doon ka na sa kamuti, kamuting bangin, kamuting kahoy, kasi mayaman pa yan sa fiber na kailangan kapag meron kang diabetes. That's why ang mga may maintenance sa diabetes, napapansin talaga nila na hindi po normal ang pagdumi. O bakit? Kasi kulang po sa fiber. So ang dapat gawin, pinapasabay talaga natin ang pipino at saka ang palaya, no? Para makuha natin ang kailangan na fiber ng katawan para mabalance ang asukal. Isang pipino, isang ampalaya, hugasan lang po ng ayos yan. Kunin po ang pure katas, inumin po 1 glass 2 times a day sa mga merong diabetes. Malaking tulong po yan, mga kaibigan. Sabay po, no? Isabay, huwag kalimutang isabay ang DTX 500 Herbal Capsule. Kapag sobrang taas talaga ang iyong sugar, try nyo po 2 capsule 3 times a day for 15 days. So makikita mo talaga ang napakagandang epekto. Then after 15 days, pag nagbaba na ang sugar, pwede ka nang mag 1 capsule 3 times a day kasama ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Kasi kailangan talaga ang alkaline vitamin C kapag meron kang sugar imbalance para maiwasan ang pagkasira ng mga ugat sa mata, kaya nang lalabo ang mata, maiwasan ang pagkasira ng mga ugat. Dahil po mga kaibigan, tumutulong po ang vitamin C para maging elastic ang mga ugat at hindi po madaling pumutok mga kaibigan. Yan po ang dapat gawin ha sa mga meron pong diabetes. At kung iniinom nyo ng after meal ang inyong mga maintenance, pag-inom kayo ng DTX 500, inumin nyo ng 30 minutes before meal. At kung gusto mong inumin ng after meal dahil nakakalimutan, lagyan lang po ng pagitan ng isang oras after nyo pong uminom ng inyong mga maintenance. Lagi nating tandaan na sa kalusugan, kailangan talaga alamin ang dahilan every time na meron kayong nararamdaman, meron kayong symptoms nararamdaman, alalahanin mo kaagad kung ano ang last mong nakain, ano ang last mong ginawa, at huwag mo nang gawin para hindi na po ma-burden ang mga organ sa ating katawan. So yan lang po ang sikreto. At ang pinaka-the best na sikreto para maiwasan na kahit hindi lang diabetes ha, lahat ng karamdaman, according sa pag-aaral ng mga scientists at saka mga expert, ang pinakakailangang protektahan ay ang ating cell. Kasi ang ating katawan ay binubuo ng trillions of cells, no? Ng mga cellula, even our skin, our blood, mga kaibigan, binubuo po yan ng cell, mga kaibigan. Kaya pag yan ang unang masira, dun po nagsisimula ang mga karamdaman. At ang discovery at pag-aaral ng mga eksperto, nagsasabi talaga na ang pinaka-protection

0: pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, dahil ang mga pharmacy sigurado po na original ang kanilang binibenta galing po mismo sa ating company. Galing po mismo sa Clinica di Alternativo Medicina. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Sa mga kabayan natin na gusto pang magtanong, pwede kayo mag-visit sa ating page, DTX 500 Luzon, or i-text lang sa ating text line number na 0919-002-8117. Ito pong muli ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala, ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. God bless ating lahat, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
2: DTX 500! Lagi ka bumuhaw, guto, at laging naiihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon Tea na nakakatulong sa pagbababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chagi Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin, kaya di ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa naming kabataan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine, na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin, dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras Santa Cloban, impunto alas 10.
2: Oras Santa Cloban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahiburuan. Tikang hanpamunuan ang syudad Santa Cloban. Oras Santa Cloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

0: Maupay nga aga, Metro Tacloban, sinirangan Visayas ngan bugus nga kalibutan, kundi naabutan signal hininga estasyon, makakaupod po niyo, hasulod din usa ka oras, sa niyo anchorman, Han City Government of Tacloban. Ako po si Jeron Ponferrada. Naka-live gihapon kita, no, haakon FB page. Opo, kay may dakita mga announcement, mga pagklaro na gihapon, bahay nito mga natatabuya na, Didi Tacloban. Unahon po naton inin may pagisumpayhan update, no, han shooting incident. Actually, sugad gihapon hadi nga oras didahan Lunes, nag-live pod to aton anaton station manager nga diha K5. Sugad gud hadi nga mga oras alas 10 natatabo adto nga shooting incident, no, didto ha San Jose National High School. Opo, ngan para nga duhan mga na late na urhi kung ano ang mga panhitabugo during han shooting incident, may da pa ako hadto copy. Oo, gin-post ko dito FB page and live namon ha K5 News Digital, no. Oo, pwede open niyo ta akong FB page, i-scroll down lang niyo. Oo, kaya antoan amon mga coverage during mismo didahan Lunes habang natatabuan to nga shooting incident, no. Oo, kay gingkadto adto personal mismo naton station manager nga ni Didiha K5. Nganya na may dako igahatag nga update ta iyo mga kasangkayan. Opo. Base no han datos nga nakuha naton ngan during gihapon han press con didahan unang adlaw ni Regional Director Jason Capoy, no, didihi RD, didiha Police Regional Office 8. Iton babasihan naton, iton official talaga nga record, no, nga data, tikang guda kapulisan. O ayaw kita pagbasihin mga report la, no, at tikang hin mga iton iba nagpapakalat, hin mga fake news, bisan la ano, gimpopost sa social media, mga sugad nga hin mga kasangkayan, labi na kung party crime, no. Unauthorized talaga nga maghatag hin official report, partihan na tabo. An aton mga otoridad, an mga kapulisan. Oo, kay may dakitahin ni mga police investigator, especially ang naka-assign diha Station 1, no? O ha, Tacloban City Police Office, kay hiraan harani, ngadtohan, pinanhitabuan, han krimen, didahan Lunes. Oo, kay walking distance la po ito. It station hit police, Station 1, adala may harani hiton rotonda. Oo, sapit hiton Iglesia ni Cristo, didaha San Jose. Pagliko hito, tikad tuman lurip, magluyo laliwat ito, iskwilaan itong San Jose Elementary School, nganin San Jose National High School, kundiin natabo, an panmusil, opo, didahan Lunes. So, walking distance la, bumati, ang mga kapulisan himbuto, amad tugin panginano ni Radayon. O amo nga nakaresponde hera, ngan ang mga kapulisan, didiya Station 1, hira talaga, adto ang mga first responder nga da. Ngan hira gihapon an aton kukuhaan in statement. Oo. May da kasi ini mga kasangkayan, a little background la, no, para naton matukib gud ini. Iton process it kapulisan. Tikang ang police investigator nahimit yan spot report or initial report. Amo nga didahan Lunes, mga around 10:30 nakakuha kita dayon han initial report nga may datulong nga confirmed dead ngan lima nga samaran didahan Lunes. Tungod adtohan initial report gagin submit dayon han police investigator nga naka-assign na Station 1. Kay napasa kasi ito hira in initial report ngadto kan CD. Hino nga CD Jeron, an city director, he Sir Gitigan. Oo, didiha Tacloban City Police Office. An opisina liwat han Tacloban City Police Office, aadila ubos itong City Hall. Oo, ato itong pinaka main office nira han aton TCPO. Kay tutulo kasi ning estasyon din niya Tacloban, ang Station 1 na San Jose. Station 2, Haabukay, o terminal, ato ito ni Station 2. Nga ng Station 3, aadi po ha may Tagpuro, Hanorte. Amad itong pinakalast nga natindog naton nga police station building, han ka ng Station 3. So ang nakatoka talaga niya na ang Station 1, tungod nga dito na tabo haira, ini nga insidente. So amad ito nakahatag kita didahan Lunes in report dayon. Then, didahan una nga adlaw, nagpa-press con hi General Capoy, yan aton regional director, didiha Police Regional Office 8. Ngan, amo na aton official wat naging basihan, han mga media o practitioner. Kita, didiha media. Kay amo, manggod itong tikang ha mga otoridad mismo. O diri kasi itong media na nakuwahin report hinbisan la diin opo kung hino an authorized mag-issue amo iton amon ging kukuhaan in report o an mga taga media. So based ini mga kasangkayan ha an igsusumat ko yan ha, based ini han press con ngan statement tikang mismo kan General Kapoy an aton RD opo ngan mention dito ni RD nga aside han first man ato dito han Lunes ang tulungan hin lima nadugangan pa mga kasangkayan an mga injured ngan hin mga wounded oo magiba kasi an injured ngan an wounded. So makikita niyo yan ha monitoring screen o, aside nga naka-live kita yan ha ako ng Facebook page no naka-live gihapon kita yan ha K5 News FM Digital opo. Kung makikita niyo ha monitoring screen itong K5 News, amo po ito hiyaan data as of now nga iginhatag han Police Regional Office 8. Kung makikita niyo, official po ini ha kay may source. Oo, itong mga nagpo-post din, may nasiring nga upat kunoan namatay, sobra 20 kuno, harani 30 na samaran, tapos may dapa kuno mga at-large nga mga na involve han pamusil kay an report nira diri la kuno duha lima ito nga mga nagsasarang ba nga fake news ayaw kita mga kasangkayan pagtuod po ito oo kay waray ito iginsumat han PNP an tinuod nga data adi igahatag ko which is naka-flash gihap yan ha Facebook page itong K5 News FM no klaro po yan nga da ang data tulo unconfirmed dead oo duha ang babayi, usa ang lalaki. Puro po ini estudyante. May dako didi, ngaran han mga namatay, no? Condolence nga yan, nga duhan family. Pero diri ko po ini, igdi-divulge ang irang ngaran. Labi na kay mga minors. Opo, respeto na gihapon, nga duhan family. So, tulo ang confirmed dead. Diri upat, diri lima, tulo la po. Unconfirmed dead. May pagisumpay han shooting incident sa San Jose National High School didahan Lunes around 9:20 a.m. Alas 9:20 han aga didahan Lunes based han report han PNP natabo adto nga pamusil. Tulo. An wounded amundamo mga kasangkayan kaya na report han didahan Lunes an initial ginhatag naton lima. 15 po. 15 unwounded. Buot signon nadaplisan han bala. Oo. Related han gunshot. Oo, ini nga 15. Stable na based han aton pamakiana no. Patingad to kay Bublag ini, may da EVMC, may St. Paul's Bublag, may City Hospital. Oo, stable na ang kabutang po. Hininira nga 15 nga wounded. Then may da pa 5 nga injured. Ano jiro nan injured ngan han wounded? Unwounded, naiguhan bala, natapsingan, naku ano. Pero stable na. Uninjured, amo po inihiraan mga naghikalisang intawon pagikagawas sa nira classroom. An iba, napiangan, nabarian nga niyan usan, na-dislocate ang kamot nga nantiil. Oo, tungudan paniguro nga makagawas sa San Jose National High School. So amo inihira, may mga injured. Stable na gihapon po ang irakabutang based han aton nakuha nga impormasyon tika nga doon mga attending physician no ini nga lima. So kung 15 ang wounded, 5 ang injured, nagawas 20 po. O 20 ang nadarahigan aside han tulo nga namatay. So nagawas 23 ang official nga report tikang ha PNP. Particularmente nga igin-mention ni Police General, Brigadier General Jason Kapoy, yan atong Regional Director, opo, di da PRO 8. Tikang ito dito nga impormasyon, mga kasangkayan, nga aton iginhatag po ha iyo yan na. Uutrohon ko, kami, o di diha City Government gihapon, sugad man ang PNP, nahangyo nga doon mga netizen, no, ang aton mga mulupyo nga avoid kita, pag-share, pag-post, hinbisan la ano nga mga ladawan, pictures, labi na kung diri ito ya verified, han kapulisan. Kay nakakag-create po inihiyahin hin chaos, oo. Kay traumatic manggud at tunga na tabo, mga kasangkayan nga shooting incident. hino ban magaakala nga matatabo ito din aton? Oo. Ngandid to nga niha, before nga niha to, may nagyapad to incident. June 16 siguro, dito ha General Trias Cavite, oo, ang babae liwat nga estudyante nga grade 9, nga nagbunubuno nga tuhan iya mga classmates, oo, so may pag-isumpay hini, no? Before ato, ang shooting incident, ito na aton mga senador, ang bati naton, hi Senator Hontiveros, hiton July 1, magkakaadaheran probe hearing, no? Iimbestigaran ininira nga natabo nga shooting incident didiha Tacloban, sugad man dito ha General Trias Cavite o an nabuno o han iya classmate o ha Cavite. So baga alarming iniha mga kasangkayan kaya mga eskwelahan ini natatabo. Ngan in relation had to nga ginmention ko nga data no kanina about han tulong nga confirmed dead 15 nga wounded ngan hin lima nga injured. Nga di kitahan pusil mga kasangkayan kay upod nga igin presentar han kapulisan han mga otoridad an na recover nga pusil tikang ngadtong han duha nga minor nga suspect. An suspect may ngaran ko nagihapon, nakuha na namon ang mga name pero diri namon igdi-divulge tungod nga minor gihapon inihira. Makikita niyo monitoring screen, amo po ito yaan pusil nga ginamit. Didahan Lunes, may na-mention adto while nagla-live kita, no? Kay di pa manggod kita maaram. An aton pa man lahat to, kaupod an aton station manager di diha K5 nga kumadto mismo ha San Jose National High School. An mga panhitabo pala that time. So di pa kami maaram kung ano good an natatabo nga adto. So baligin present pala adto namon an aktual nga natatabo aftermath han shooting incident. So yan na, may nakuha na kita nga data. Diri po Baby Armalite. Sugad han may na-mention dito nga bystander nga Baby Armalite kung ang ginamit nga pusil. Diri, mga kasangkayan. Ang na-recover nga pusil, adi po ha, tikang inihan mga otoridad, han kapulisan, igin presentar han Police Regional Office 8 ini nga report no ha aton ha media. So amon aton gagamiton kay official po ini, kay tikang ha PNP. An na-recover ngadto han 15 anyos nga minor nga suspect adto an may kuanhang kaarot nga bay mga issue nga amo ini tungod han kaarot kuno ginsunlog suga dini an 15 anyos an duro dako kay may da ini an magurugasa nga minor nga suspect ngan may daan children in conflict with law amo kuno jeron itawag. Okay, sige, amon itatawag naton kay mga minor man. Oo, child in conflict with the law. O amin ni kasi tawag era, di kun hera pwede tawagon lang ang suspect kay mga minor pa. Okay, sige, ada na kita. Adto nga 15 anyos nga child in conflict with the law. Oo. An na-recover nga pusil ha iya. Usa nga 38 revolver. Ngan based hito nga nakikita niyo nga picture yan na monitoring screen, ito nga 38 revolver. Gintatag iyahan ito han security guard nga iya lolo nga nakarehistro ito nga pusil didto pa nga niya Cebu han dati han natrabaho pa iya siring han lolo, no? Kay na interview ini han kausat ha media, gintagwad to niya metal compartment box hasirong han iya higdaan. Napausa iya paano nakabiling an iya apo o adto nga 15 anyos han susi nga naabrihan adto nga compartment box kun diin nakabutang an 38 revolver nga issue ha iya han security agency han nagtatrabaho pa hiya as security guard. So kinuha mga kasangkayan, amo ito yana an lulungani na babaraka kun may daba baratunon an gun owner nga wari man hiya sumabot. Oo, kay under investigation palayot ini kun ano an makukuha nitong PNP kung pwede ba makasuhan gihapon adto an lolo o may dabahya baratunon tungod nga nakuha man ang pusila iya. Kay mga kasangkayan, inin pusil, baga inin imo bana, imo asawa, diri inin imo pwede igbulag. As registered gun owner, responsibilidad mo ito. Diri ito ginpupuro parayaw. O dani nga ni, napapausa ko inin mga target firing range, no? ipapakita ni ra pahimpo-post sa social media. Kun mahimo itago nala. Oo, ayo ka mo pagpinan-post nga makarit ka mo pumusil a firing range. Kay talking about pusil no. Diri to ginpaparayaw. Nakakaintindi ang iba nga mga gun owner. Maaram ka mo from the moment nga kumuha ka mo hin lisensya. Amo ito number one nga ginyayakan. Diri ito puro parayaw. It mga kapulisan nga ni kun diri ni ra duty, diri ito ragin papagdaran pusil, maaram ka mo ito. O pakani daw ani kilala nga pulis. Kay in performing it ira duty, amo la itong time nga allowed dira magdaradaran pusil. Okay, going back kita nga to. Kay ang 38 pala ang na-mention ko. Tikang han kapulisan no, han nag-imbestigar hini, ining aton info, diri ni tikang hinula. O, didi kita mabasi hit aton report ta PNP. Ang 38 revolver, ginpabuto, nakausala. Kay ang pusil, han ma-recover, han mga otoridad, labi na han police investigator nga nakaputhan kaso, may dapa bala nga lima nga waray magamit. Butsig nun ang nagamit usala based han report han PNP. Kay ang sulod han 38 revolver ang dibirik ini. O, di waray ni magazine kay dibirik ito manumano pagbutang ito. Unom nga bala. Ang usa nagamit pagpabuto. Ang lima nakadto pa. So adto nga baga gumawas sa social media nga ang kaarot nga ni ginsunlog ko no amo nga nasina. For verification paliwat ito kung tinuod nga amon ginugatan kay unbased liwatan investigation han kapulisan mabase kitan PNP usa ka bulan na ngayan nga ginpipili na no hininga duha nga minor di edad adto nga insidente May 1 pala according to PNP based han ira pag-imbestigar nagpipili na no na ininga duha bahin han ira bubuhaton. Adi pa, ngatulaan ni kita ang 38 ha, waray pa ko kumadtuhan Glock 9mm pistol. O, ang 38 laanay. At ito nga 38, kinuha han suspect ang 15 anyos ha, ang nakapot. O, kay ang magurugas ha, ang iya gamit nga service firearm in usang nga pulis nga kinuha laliwat niya, kaniya tita. At ito nga magurugas ha. Oo. So nga diyan ni kita ang 38. Gintatag-iyahan han iya lolo, kinuha niya waray magsarit. O, klaro ito, kinuha didto han metal box han iya lolo adto nga 38. Amo nga nadara han 15 anyos nga estudyante ngadto ha ira classroom ngadto ha San Jose National High School adto nga pusil. Nga di kita han actually based han press kun maturutin di nga yan magasa. Oo. Kay based on investigation han kapulisan, adto hiya nga 14 anyos nga minor di edad nga child in conflict with the law, di man na kuno pwede tawagon nga suspect kay minor man. Adto nga 14 anyos nga child in conflict with the law, 40. Oo. Kung lain ni mga kasangkayan, based ini han knowledge good, wala kita yan naging tatamdan, o tikang inigudhan report dito han kapulisan, 40 nga bala ang napabuto, tikang han iya dara-dara nga na-recover ha iya nga pusil nga Glock 9mm pistol. Opo, ngan based han aton pag-follow up kapulisan, nabaruan naton nga adto nga Glock 9mm pistol gintatag-iyahan han iya tita nga pulis nga naka-assign ha pulis Regional Office 8. An bagabati nakaturog ginlipat-lipat lan niya tita nakuha ini nga pusil. Oo. Ngan 40 an naipabuto hadto nga 9mm. Butsig nun, haira nga duha. Kung baga, amo man inin babasihan, no? Kay wari, man iba nga pusil pa based han ang gimbuhat nga investigasyon ng SOCO. Oo. While ang mga bala, dito ang mga baseyo giniistudyohan pa kun amo gud an umigo ngadtuhan han 15 nga injured 15 nga wounded nganhin adto nga namatay nga tulo. Oo, kay maiha ito kay damula ay an i-check nira no. Oo. Pero naboroan dito han soko nga 40 tikang han 9mm. Oo. So adto nga 9mm ginamit han magurugasa nga 14 anyos nga estudyante child in conflict with the law. Oo. Hiyaan nagawas nga damo an gimpabuto nga pusil. Ngan adi pa mga kasangkayan. Based han pag-imbestigar gihapon han Soko han PNP didiha crime lab. Nagpositibo ha gunpowder nitrate an 15 anyos nganhin 14 anyos nga child in conflict with the law. Positive. Nagpabuto hirahin pusil. Opo. Ngan ito nga pusil nga makikita niyo yan na monitoring screen, adi ito yan na yung kakaptan hiton mga kapulisan, otoridad. Kay ebidensya ini nga gagamiton. Ngan kagabila, around 9 PM, oo, June 23, di ba natabo ang insidente June 21, Lunes? Amo ba? Amo ba? Lunes 21 ban Lunes 22. Oh, nalilipat kita 21 Domingo ngayon nagto. So natabo ang insidente 9:20 AM didahan June 22 Lunes. Oo. Pagka June 23 kakulop around 9 PM. Diri nakulop Jeron gabi na. Oo, kagabi June 23. Napailan in inquest proceeding. Oo. May kaso. Impailan ng kaso. Nimpaagi inquest proceeding an 15 anyos. Kay based han balaod, hinin kanan Juvenile Welfare Act of 2006. Juvenile Welfare Act of 2006. Tama, oo. An amin ni an author, hi Senator Kiko Pangilinan, oo, nga nagpuprotektar nga duhan mga minor di edad. Oo. Based ito nga balaod, an 14 years old, di man pwede kasuhan. So nagawas, adto nga estudyante nga may kapot han 9mm, Glock 9mm pistol, waray makasuhi. Which is siya nga ni nagawas based han presko ng PNP, an iya daradara nga pusil, nga kan iya tita, amo an damo an napabuto. Waray makasuhi. Amo ni nagawas ha, han report tikang ha PNP, ngan kagabi, 9pm, ang ginkasuhan, ang nagpabuto, hinusala, ang gamit niya, ang 3-8 revolver. Oo, ini nga child in conflict with law. Maaram ka mo kung anong ginkaso mga kasangkayan, kay diri naman hiya, ma-fall, han ka ng Juvenile Welfare Act of 2006. Oo, gawas naman hiya, kikin si Anyos na, tipaigbaw. Oo. Napailan hin kaso an 15 anyos andruda ko ini. Oo, an magaragas sa amon waray kapailin kaso. Andruda ko. Amo napailan hin kaso. An pagkasabot naton an ginfile nga kaso, adi mga kasangkayan ha. 3 counts of murder. 3 counts of frustrated murder. Multiple counts of serious physical injury. Amo ito ang ginfile nga kaso, tama di ba? O amo na. Ang ginfile nga kaso ngadtuhan 15 anyos nga child in conflict with the law. Oo. Bisan man hiya 15 years old kay supposed to be minor pa hiya, kay an 18 amo man an medyo adult na. Oo. Below 18, 17 minor pa man ito. So amo ito. Minor lagi hiya pero kwan hiya didtuhan balaod. Pwede hiya makasuhan. Oo. An 14 anyos, an waray makasuhi. Okay, from 14, tipaubos, di talaga pwede makasuhan. So, usala ang nakasuhan. During an inquest proceeding, kagabi, makikita niyo ang monitoring screen, amo po ito yan, ang kapulisan, nakadtuhabulwagan ng katarungan, gin-inquest nira, ininga 15 anyos, utrohon ko, ang gin-file nga kaso, 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, multiple counts of serious physical injury. Amoy nang ginkakatubang niya nga kaso, han 15 anyos na child in conflict with the law.
1: Oo.
0: Waray inihiya prisuha, di pa inipiprisuhon mga kasangkayan kay minor.
1: Oo.
0: Ang pagkasabot naton, ang DSWD, amo ang nag-take custody niya ira.
1: Oo.
0: Mahulat kita liwat, han official nga statement tikang ha PNP, didiha Police Regional Office 8, kay tungod nga na inquest naman ang 15 anyos, ikakainliwat hiya yana.
1: Oo.
0: So amo itong aton sunod nga iga-update no kung ano't matatabungad tuhan 15 anyos. Andurod ako ini. Oo nga, nga estudyante. Kaya ang maguruga sa waray makasuhi.
1: Oo.
0: So, mahulat kita kung ano ang magiging statement no during hiton kuan liwat, hiton July 1 nga probe hearing hiton Senado bahin hini. Kay may daadto proposal gihapon ni Senator Robin Hood Padilla nga i-amend ang balaod ini nga Juvenile Justice o Welfare Act of 2006 nga himuon nga 10 anyos.
1: Oo.
0: 10 anyos an exempted. O kaya na 14 man.
1: Oo.
0: Ang PNP liwat, may daliwat press kun ha Manila, didahan unang adlaw, nga gusto nira, ikadahadu sila.
1: Oo.
0: So, sasabuton ini, hiton July 1.
1: Oo,
0: kung igpapaubsan ang pwede makasuhan nga makakagbuhatin krimen. Kay ang pagka-explain liwat based on post liwat nga ni-interview ko ang Senator Padilla, itong mga 14-12, may mga buot na gad kuno ito.
1: Oo,
0: so ininjis anyos, pwede ba? Kay mga bata pa talaga ito, hindi makakagbuhatin krimen. Kay nagawas, nagiging scapegoat ininira. Ang minor di edad, kay based nga niyang pag-istudyohan kapulisan, no? Kay gimplanuhan nira o sa kabulan. May 1 pala, nagpaplano na hira. Imagine. May da mga info nga nabaruan naton nga maaram hira, nga inkaso madakop hira, anon matatabuha ira.
1: Oo.
0: Mga inistudyohan hini nga mga kwan, no? Hini nga mga estudyante, anira, bubuhaton nga anon matatabuha ira, inkaso madakop hira, after hanira, bubuhaton nga pamusil.
1: Oo.
0: So amo ito, igtatapod ta ini nga doon naton mga senador. Hitong July 1, bantayin naton ini nga probe hearing nira, may pagisumpay hini nga shooting incident. Kay ha kamatuuran mga kasangkayan, nakatutok yan na ang gobyerno, even the Malacanang.
1: Oo.
0: Ang Malacanang nga yan, naghatagin assistance, cash, 150,000 pesos, ngadtuhan kada pamilyahan na matayan.
1: Oo,
0: so tuluad to 450,000. O, tag 150,000 man kada familyan na matayan. Ngan may dagihapon an pira nga congressman didiha aton ngan an aton city government naghatag gihapon kita ng assistance no ipinagihan si SWDO o ngadtuhan family. Sugad man han pag-attender ngadtuhan mga samaran ang mga wounded nga han injured nga adto pa ospital. Good news kay mga stable na ang kabutang nira based on aton nakuha nga report tikahan mga attending physician no tikang ha magkadaro nilain nga hospital kay nagburublag po ini ang pagdarahira may daha EVMC may daha St. Paul's may daha nga diha Tacloban City Hospital. So stable na po ang kabutang hadto nga 15 nga wounded o naiguhambala natapsingan ngan adton 5 nga injured. An injured liwat, siring ko pa kanina, amad tuhiraan mga naghikalisang intawon pagikagawas sa nira classroom, hanira eskwilahan, may da iba na na-dislocate nga ni ang kamot, may napiulan ang tiil, o naranggusan, tungudhan karida ba, han pagdalagan ba, o amin ni nga, o na nagka-injured hira. Traumatic, mga kasangkayan ini nga natabo. Ngan tungod hini, nga insidente, magi-istrikto kami didiha Tacloban. Maapektuhan ini ang mga nearby towns, mau-observe niyo damit kapulisan. Pati itong klase, diri la San Jose.
1: Oo.
0: Tanan nga eskwilahan based Hantakloban City Division, sa isintay ni nga eskwilahan di diha Tacloban, mag-iistrikto na pagpapasulod hin mga estudyante, pati magturutdo nga ni. Makikita niyo yan ang monitoring screen, no, naka-live kita, siring ko pa K5 News FM Digital, Haliti National High School. Kada nasulod nga estudyante gin-check and bag. May dagihapon hapanalaron, may dahakapangian, hatanan nga 60 nga eskwilahan Hatakloban ginbubuhat po ini under han DepEd. Ngan labot lahan DepEd na baro kita, pati ang CHED, under ang mga state colleges nga hin universities. Nag-i-inspection na gihapon hin mga bag. Like kay LNU, di ka makakasulod. Labi na kunwari ka pasulot nga ID. Oo. Tungod hini nga natabo, amo nga nag-live giha pa ko akong Facebook page, kay para doon mga diri makamonitor ha radyo, ha K5, may daadi ha akong Facebook page. Mag-i-istrikto kami di diha Tacloban. Pasensya na, kung baga diri na magiging sugad ka normal parehasan una ang pagsusulod, tungod ini han natabo nga shooting incident. Ngan adton mga mapakadto ha sangyawan, open po ang sangyawan grounds naton dito anibong. Oo, diri po ito igsasara. Open lagi hapon aton mga joyrides, mga piryahan, aton mga banda magpi-perform every night, no? O, mga barbecue stall. May dala mababag-o ang siguridad. Diri na kami mapasulod hin minor hasangyawan grounds. Ito, klaro po ito. So para nga dohan mga minor, mga minor di edad, focus na laanay po kamo, pag-aram, pag-eskwela, pag-bully, gayo panimalay. Kaniyo nanay, kaniyo tatay, kaniyo mama, kaniyo papa. Oo. Kay every now and then, bisan ha mga parke, masisita kamo hit mga otoridad. Oo. Tungod lagi hapon ini natabo nga shooting incident. Usarin ko pa, pasensya na, pero kinahanglan ini buhaton. Every now and then, may mga checkpoint di diha Tacloban. Ma-observe ito niyo, ay hapa man ang eleksyon, may mga checkpoint naman. Tungod gihapon ini, han natabo nga shooting incident. Ang bugos nga gobyerno, nakatutok yana, especially ang national nga niha Tacloban, hininga natabo. Kumanhina, didahan unang adlaw ang Secretary han DepEd, hi Secretary Sani Angara, o kaupod adto ni Mayor Alfred nga ni Vice Mayor, kakulup han aga, naging kaistorya nira ang mga teachers, ang faculty, staff member, ang principal, ang division superintendent, party han seguridad, security, diri la ha San Jose National High School, kundi habugus nga Tacloban. Oo. Nganya na, para han impormasyon han iba, no? Balik na ha klase. Oo. Kay kakulup, gindeclare han Tacloban City Division June 23 nga waray laan ay klase tungod han incident nga natabo din han Lunes. So kakulup, Martes, waray ato klase. Yan na, resume na ang klase. Maliban nala, han Manlurip Elementary School, kay harani ito ha San Jose National High School. Manlurip Central School, waray hira klase. Oo. Kutub hiton Biyernes. Oo. Ngan an San Jose Elementary School, an adhaligid ang kalsada. Atubangan ini ang San Jose National High School, kay magluyula ini hira. An San Jose Elementary School, ngan an Manlurip Elementary School, an mga estudyante nga da, mga kaganak, waray po kamu klase, kutub hiton Biyernes, pakisiring nala ang mga kaganak ng Antonio anak para di rin na magpinasulod. Ang San Jose National High School, igpapaagi po hira psychological debriefing para baga counseling, especially ang mga estudyante. So, waray gihapon klase sa San Jose National High School kundi inatabo ang shooting incident. So, tuluin nga eskwilahan. Manlurip Central School, San Jose Central School, nga ng San Jose National High School. The rest nga eskwilahan, 57 nga eskwilahan, may dapo kamuklase na. Nag-resume na today. Oh, balik na ha klase ang iba. Pero, yun nga lang, mag-iistrikto na. Kada nasulod, inspeksyon on ang bag. So, ganda nakikita niyo yan ang monitoring screen. Oo. Diri lang niya mga elementary and high school, pati kulehyo. Oo, mag-iistrikto talaga. Diri na hatakloban. Ngan kundidahan unang adlaw, kumanhi Secretary Angara, kumanhi nagihapon ang Secretary ng DSWD. O, kanina. Kanina laada. Pati nga ni ang Vice President. O, kanina. Na baruan ko kumanhi VP Inday Sara. O, i-report tayo. Kaya mo ito ang mga opisyal nga nanginanungan hino.

han classroom para diri makasulod an mga shooter, no, ini nga mga gunman, mga estudyante gadla udog gihapon namusil. So pag try niya pagsara, nakada na nga iya harani an usa nga shooter, naiguhiya. So amo ito tulo, duha nga babayi ngan usa nga lalaki an confirmed dead. Condolence po. Balik kita nga dihan siguridad. Sering ko pa kanina, mag-iistrikto, didiha takloban. Ayaw po kita kapausa, anaton hini, pag-cooperate nala kita, kung may checkpoint, o, cooperate kita, mahangyo kami. Ngan ha mga eskwilahan, pasensya na kung mali-late, madidelay ang klase. Kaya anaton hini, security, siguridad. Aside han security guard han mga eskwilahan, no? Tanan nga eskwilahan didiha takloban, may dagihapon mga kapulisan na nga igdi-deploy ha mga eskwilahan. Oo. May damacheck hagawas. Ada, makikita niyo ang monitoring screen. May dagihapon hasulod. Oo. May maruving every now and then. Random line eh. May mga kapulisan na nga mauobserbaran niyo ha mga eskwilahan. Unlike hanuna, nga waray. Oo. Jeron, ada man laka mo tungod hini nga natabo na. Actually, mga kasangkayan, diriga dito sugad. Oh. Diriga dito kay ada na amo ng pagkukuan. Hanuna, gimbubuhat talaga ini. Random la ini. So yan, bagan papahuruhugtan la. Opo. Nga every now and then, ang police visibility ha mga eskwilahan, after han natabo nga shooting incident, makukuan na good. Maobserbaran na good naton. Nga may mga police na nga nagbabantay. O, diri la ha mga downtown area, didi hamol, or didto ha Sangyawan, pati ha mga eskwilahan, didi ha Tacloban, may da na kamo maobserbaran nga kapulisan. Siring ko pa, labi na ang mga mapakadi, mga outside Tacloban, nearby towns, mapakadi, daan mo man pulis sa Tacloban. O anon, nakafocus kasi yan na, it national government, din ha Tacloban. Sekretaryan DSWD, kumadina, o sekretaryan DepEd, mga opisyal naninganhi na tikang ha Manila panginanungan hi nga naibalita na kita diri laha local media ha national worldwide bugus nga kalibutan kay pati an Al Jazeera and CNN na magreport na hira. O ang last ini nga natabo Yolanda na report kita yan na ini nga natabo nga shooting incident. Kahuna naton natatabo ini didto laha US. Kay di nga ni Han June, hanya nagihapon nga bulan, may natabo gihapon dito nga shooting incident, hasulod din sa nga eskwilahan. O na, uso kasi ni dito ha US o Amerika, ibang nga nasod, no? Amo nga, napausa kita, nga pati nga yan didi ha Tacloban, may dangayan sugad hini nga matatabo nga shooting incident. Oo. So para nga dohan mga na late pag monitor, no? Okay, baga dumamo na nato niya na viewers. Utrohon ko, ang mga otoridad na hangyo ngadtohan publiko nga kun mahimo avoid laanay kita pag pinanpost labi na iton may mga picture video o kay nagki-create yan trauma o ay traumatic manguli ni nga natabo. Avoid laanay kita kumbaga di gud maiwasan gusto niyo mag-share mag-post didto liwat iton mga accredited nga mga kuan like ha media o okay la ito iton may mga meta verified ano ito Jeron. Itong Facebook nga, ni nga may check nga blue, after an iyan name, may da check, blue. But siguro nito, meta-verified, legit itong account. Okay. Dan, may nagpipinasarangin mga balita, nga aside nga diri meta-verified, and friends pagod, 210, 58, mga trolls ito, mga kasangkayan. Ayaw kita ito pagtuod. Diri nga tanan, nga makikita naton ha Facebook, tutuuron ta. Kahit iba, mga panirala, pagsamukla, pandamayla, be responsible po kita nga nagamit itong social media, itong Facebook. Ay kita pagtuod nga tanan nga ginpo-post. Labi na, may pag-isumpay nga shooting incident. Mm-mm. Avoid lana kita kay ano, ongoing an investigasyon han kapulisan. Hulat lana po kita. Okay? Adi ang data ha, nga official nga gimpasabot ti kang PNP. Kay siring ko pa kanina, ang media na depende ha ira. Unconfirmed dead, amo po ad tutulo,
duha nga babayi, usa nga lalaki, puro

0: ini estudyante, taga San Jose. Unwounded ang mga nadaplisan na iguhan bala. Ngayon na stable na according han mga attending physician, no? Oo. Maupay na nira kuan, ginuhulat na lang, nagpapaupay na lang, then makakagawas na. Ini nga 15 kabugus. Damo man Jeron, ang reportan una, 5 man la. Di da aduhan Lunes. Oo. Kay iba man aduhan pag live naton han kabutang talaga han seat nurse han natatabo dito sa Jose. Oo. Ada pa nga nang kopyahan live ko, ada akong FB page, yung post ko ato. Didiha ka ng K5, no? O nga coverage namon. Didagunhan around piralado ka minutes after magkagawas han mga suspect dito han crime scene. Oo. Okay. Nakantudayo na usan naton didi nga station manager mismo naton nag-report nga ito bahin han mga panhitabo. O didaduhan Lunes. 5. Yan na, 15. Unwounded. Oh, based dito ang report ng PNP. Kada mo nga yan ang wounded. Oo, 15 po. Pero stable na hera. Good news gihapon kay di maiha, pagpapaupay, makakagawas na hera. Aside han 15 nga wounded, may dapa po 5. Oh, tikang ini nga report ng PNP ha. Kaya may itong official. Amo na itong babasihan. Tikang ini ha, Police Regional Office 8. Wala, makikita niyo ang monitoring screen. 5 ang injured. Hirahin nyo ini nga injured. Amo po inihira. An naghikalisang paghikagawas han classroom, paghikagawas han iraeskwilahan. So amito may danapiangan, nadislocatean kamot, may TL, may naranggusan, tungkodhan paniguro pagdalagan, amo ini mga injured. Stable na gihapon hira po. Anytime by now, makakagawas na gihapon adto hira. So nagawas, 15 nga wounded, 5 nga injured, 20. Plus ang tulo nga confirmed dead na 23 po. An casualty or part hini nga incident dito sa San Jose. Ngan ada na po ha kustudiya itong DSWD an 14 anyos wari man niya mapailing kaso kay minor man. Oo. Ini nga an medyo magasa. Oo nga child in conflict with the law. Oo, ada niya kustudiya itong DSWD ngan kagabi siring ko pa i-recap kula. Kagabi around 9 p.m. ginpailan hinkaso. Oo. During an inquest proceeding, nakikita niyo monitoring screen, damon kapapilan, kay damo ang ginfile nga kaso. Kay based han ka ng Juvenile Welfare Act of 2006 and balaod ni Senator Kiko Pangilinan, no? Iyan author. An 14 anyos, diri below, di man pwede makasuhan. An 15 anyos, kunihi mayon tadto nga balaod, pwede makasuhan. So, napailan hinkaso an 15 anyos, andruda ko ini, nga estudyante, nga namusil, allegedly namusil, pero nakuha iya nga kuan 38 revolver usalaan bumuto. Oh, based on report ng PNP may dapa 5 nga bala nga nakadtuhan 38 revolver. Amo ang ginpailan ng kaso ang 15 anyos. Oo, kagabi gin inquest ang kaso nga iginfile, 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder ngan multiple counts of serious physical injury. Amo ito. Damo ang kaso nga ginfile nga tuhang 15 anyos. Ngan under inihayat kustudiya itong PNP ngan iti-turn over gihap ina DSWD kay considered gihap nga minor. Ang ginpapatawag nga niya ira amo ito diri suspect. Oo. Child in conflict with the law. Amo kuno dapat itawag ay ira Jeron. Okay, sige. Kun sugad man. So amo ito mga kasangkayan ang update naton bahin hadto nga shooting incident. Ayaw na po kita pag ay na natong pagdinugangi. Oo, kay itong iba may nagpapakalatin mga fake news. Kung ano ang report han PNP, amo na po naton basihan. Oo. Ngan kami ha city government mahangyoon tagihap kami nga doon mga han mga local media naton, no, labi na mga reporters o mga cameraman nga haton personal FB, avoid gap kita pag-post kay may da dito lo yung estasyon nakitan ko anira reporter amo nagpipinan post hini nga mga video o sumatang ko na gada anira manager dito lo yung estasyon bahala na lad to amon sumaway. Okay, ambot nga ni kun communication graduate kasi inin aton hini it pagiging media diri ni haroma may la maghinakan nga ni mga kasangkayan nganhin may da kita hini sunusunod nga code of ethics kay supposed to be nga ni it makaput hini nga profession, no, nga trabaho, mga communication graduate. Oo. Wari man kita may himo, kay wari man liwat balaod nga gimpasan kongreso. nga adton mga diri communication graduate diri pwede mag-reporter o sumulod na media. Amo nga may nagpapakasulod na media nga danay diri maaraman mga do's and don'ts. Oo. Ang sinisiring nga code of ethics sa journalism. So amo ito ni ba patakas ng post pati mga video. Nahangyo kami ayaw po kay nagki-create kasi yan. Okay, usering ko patromatic kasi yan ini nga natabo. Kung baga gusto gud nimo mag-share, mag-post, pwede man itong tikang ha mga credible nga media outlet o may mga post ito hira. Itong nagpaka, itong mga elected official, ito, pwede ito i-post, i-share nimo kay mga, dito government. Labi na itong mga meta-verified, may mga blue check ito nira account. Ito, pero kung mga itong friends tag 200 la, tag 100, tag 58, ayaw kita pagtuod ito. Kay damo yan ang mga kasangkayan at mga trolls. Oo, labi na didi hatakloban. Kay sa bagay, yan aton cybercrime unit, no? Oo, baga nagmingaw naman. Kay gindivulge din, hindi na naton han 2 months ago. O, gindivulge naton. Nga may dadidi company hatakloban nga allegedly, no, from a credible source. Nga nagpapasuhol nga yun mga trolls. Oo, tag 1,000 pagod. Gadroda ko ni Musil, doon mga minimum wage earner nga 450 pesos la per day. Oo, ma, may susilduhan ka. Anong trabaho? Pag pinanhin mo mga fake account, susilduhanin 1,000. Oo. Pero nagmingaw naman, siguro na kuan na tuhan PNP, nganhin na alarma, nagsuhuli niya ira, nga aning inakanan naman kita di diya radyo. Oo. Kaya diri ito, liwat maupay mga kasangkayan. O, magninegosyo ka, mamihima kong control sa niyo, pag pinandaot, layaw. Oo. Ayaw natin pagguluha, labi na ini nga incident. Kaya kung mahimo nga ni, di rin ini natin gusto paghingadayan. Kaya ano, sarin ko pa, traumatic ini. Pero kay kinahanglan man natin liwat magyakan, mga kasangkayan, i-update ang publiko. Oo. Kay ani man ini nasari gira, labi na haaton no. Kay kita, waray kita hinikinikilingan. O kung anong sakto nga hintama, i-report tala. Andiri ini nga mga lawas na susuhulan, mga kasangkayan. Oo. Amo nga, kinahanglan ko mag-report kung ano ang update di hatakloban para nababaro itong publiko. Normal pa, mga kadi, open it mga bangko, transaksyon ng gobyerno, waray po problema. Anamon naging adjust la di hatakloban, itula, ang mga minors. Gini-strictuhan talaga namon niya na, ang mga minors. So, ganahan na mention ko, otrohon ko, gino-otro ko ini, kaya maupay itong gimbabalik, kaya para klaro. Hasangyawan grounds, di kami mapasulod ng minor. Ha mga eskwilahan, hasaysenta nga eskwilahan under Hantakloban City Division, both public and iba pati private, ma-inspection na hinbag. Amo kaninahan aga, halaban duro ang pila dito Leytihay. Ha panalaron, ha kapangian, ha Cirilo Roy Montejo, abot, andi na nga ni may Leytihay na abot nga ito ibiso ang pila ang mga estudyante. Kaya damo, estudyante nga da. Minimum ito, 5,000 nga da, 6,000. Oo, ito yung estudyante nga da, Leytihay. Wari kan magtikang ang klase dayon kaya di namimila. Oo. So part na ito, tungod hini nga shooting incident, siring ko pa, mas stricto yan na itpagbantay didi hatakloban. Ngan adton mga outside takloban nga mapakadi, ay pukamuka pa usa, kay siring ko pa kanina, ang national government, tanan nga ehensya, nakatutok hini nga insidente. Lab ina, PNP chief. Oo. Dito ha PNP headquarters. Kay every now and then, ginpapakian na ng update. Hi General Kapoy, yan atong Police Regional Director ha PNP. Kung anong status han mga ginpapaimbestigaran. Nakuha naman ang paraffin test. Oo, may dana. Nagpositibo ha gun powder, no? An duha, nga 14 nga 15 anyos, nga child in conflict with the law. Nagpositive hira nga nagpabutuhiran pusil. Oo. Ngan ato na mention ko na kanina, i-recap ko lang ini no, kay para klaro, kay para sunod nga mga oras waray na kita makikita na social media nga adi upat, lima o inigin klaro ko nga mula ini ang report ng PNP ay natong pagdinugangi. Oo, kay hira itong mga authorized ini magpagawasin report. It media na depende lalot kita ha PNP. Oo, amo nga itong media dan, waray ni ginre-report, kunit police di rin hapa-interview, di nahataging kuan. Kaya di man kita pwede maghimuhi, mulahin data. Oo. So amin eh, ang nag-positive, ang gunpowder nitrate, no? Nagpabuto talaga herang pusil. Then sering ko pa kanina na inquest na an usa an kinse news an duroda ko. An kaarot nga ni bangan army cut o hiyaan na inquest kagabi alas 9. Amad to an mga kaso nga ginfile ha iya na mention ko kanina. Tapos an 14 news lugod amo an waray makasuhi kaya daman na aton Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o waray hiya makasuhi. Igpapaagi niya counseling and psychology ko andi dito ka ng DSWD. Pero yan na, on hold din eh, at PNP. Di rin nira dadado na city jail, mga kasangkayan, kay mga minor ini. Oo. Pero ay kamukabaraka, kay di nilot inibubuhian. Oo. Mupain kabantahin niya ira. Di ni papauliun. Di kita masugot liwat din nga pauliun, lain nga to era balay. Labi na ang 14 news. Oo. Oo. Mupain kakaputin niya ira itong mga otoridad. Oo. Ay kita kabaraka, mga kasangkayan, ngan adilugod may dapakita 8 minutos ngadtoy nihan mga parents no mga kaganak ang Tacloban City Division magpapatawag ito ngan during itong EUPTA meeting parents teachers meeting didto po niyo ig open up ayaw po ha social media kay may da ako nakita nga post no hinusa nga kaganak nakakaintindi po kami labi na ha government no itong feeling yan nahit mga kag-anak nga nag-aalang hira ganyan nga ni online na lako no ang klase based hini nga post no hinusa nga parent no kag-anak pwede ko no ig-online nala nahang yung hira didi Tacloban City Division waray pa ba to na oo. Ako lugod diri in behalf of DepEd ha kwan la hihamon diri lot kasi to pwede ig-online kay waray naman pandemic mga kasangkayan so an aton nalahin eh istriktuhan natin ang pagbantay ang mga eskwilahan oo ngan asay dan San Jose ha manlurip nga na San Jose Central kay wari talaga ani tira klase kay dito manggudara ani natabuan insidente didan Lunes an shooting incident an aton hini an pagdudumaraon nga PTA meeting siguro before the end of this month magkaada kamo PTA meeting didto po ig tackle niyo mga ma'am sir o an aton mga parents no mga kaganak ayaw kita pag grant or pagkuan ha Facebook oo kay naiibalugod itong pagkaintindi itong ibang tao. Connotation ba? Napapaiba. During ito yung PTA meeting, attend. Oo, ikaw nga parents, no? Ikaw nga nakakabatiyan na, ma'am, sir. Attend itong iyong meeting, didto igsumat. Oo, ayo president. Kay kung anon kagawasan, han iyong meeting during itong PTA, irirespeto ito han city government nga han Tacloban City Division. Then kamo na po ito, together with the school principal, ngan ang division superintendent kun i-adapt niyo based han iyo na pagmitingan kasi da kun gamit itong PTA meeting oo magburuto say nga ni kamo nga online warit may hi mo itong DepEd dito kay kamo an kaganak oo so dito ito i-lobby ha PTA meeting po oo i-message yan na text niyo president patawag kitang meeting oo parte itong klase oo yan. Kay kwan ito ya, public ito ya, katungod ito hit mga kaganak. Oh, after han natabo nga shooting incident. Ayaw po ha Facebook la na ya social media. Oh, pag share hi mga hinaingon ko ang party ni Happy TA la anay para mas maupay. Oo. Message ya na an iyo secretary or an iyo president or an iyo vice president kun hinuan active an iyo Parents Teachers Association. Oh, sano kita mag-PTA? Iglabi ta ini nga natabo o sugad hini. So kung anon iyo magiging decision, irerespeto po ito namon. Adi pa, ngadtoan mga kag-anak lagi hapon, diri po responsibilidad hitun gobyerno an pagdisiplina han iyo mga anak, mga ma'am sir. Utrohon ko, diri namon responsibilidad ang pagdisiplina han mga bata, han iyo mga anak. Bisan ang mga magturot do, dirit ni ragud talaga responsibilidad, pagdisiplina. Oo, kaya nira ito, pag-teach. Japan nga ni, di ba nga ito, nare-report nga mabarula pagsurat, nganing pagbasa, ang bata, guti ay pala preschool, grade 1, grade 2, waray pa mga major subjects nga kurso nga gintutot duha ira or mga kuan English, math, waray pa. Kabutihang asal. Di ba? Papaglampaso, papagsilhig nga ito. Ira, gin papagtrabaho. An makikigistorya ka nga nihin magurang nga imo, nabaw pa nga nihira na sugad. Diba? Kabutihang asal, hahabubo pala ang gintututdo. Dinhi aton, kay di man kita parehas dito sa Japan, an aton ang pagdisiplina, diri ito nagtitikang lahat eskwilahan. Oo, may namemention it mga teacher, pero it gobyerno, diri po responsibilidad. It mga teacher, gobyerno, kada man ito government na trabaho. Oo, diri nila responsibilidad ang pagdisiplina han iyong mga anak. Marampag ka mo, ma'am, sir, kung hinuan may kuan hini, karapatan, an may responsibilidad talaga, ikaw po. Ikaw, kakaganak, imo responsibilidad ang pagdisiplina han imo anak. Di kang kaguti ay pagdako. Ngangad to, ini ha, may mention ko na lang, kaya di naman, natabo naman. Kaya ito nga 14 anyos, ang ginamit niya nga pusil, kaniya tita, ginlipat-lipat lang niya, ginkuhan pusil. Ngadtohan mga otoridad, kapulisan, sundalo, army, o ito, Coast Guard, tanan nga nagamit din pusil. Pati nga dihapidea, si IDJ. Maaram po kita mga ma'am nga nin, sir. It pusil, bagay't natunin asawa. Dirit gimbubulag. Kung ibulag ma'am mo man, makaturog ka, sigurado nga di makukuha imo. Oo. Sana di na po ini mautro. Nga na di pa, ngadtuhan mga gun owner, nga danay nagfa-firing range. Di ba nakita niyo na di, may mga post, may mga friends ako sa Facebook danay. Pwede, iban-ibanin niyo ito yung pagpinakita, nga makarit ka mo po mo sila firing range. Kahit pusil, di tiging paparayaw. May nakita nga ni, labi na kunada na Facebook, ala okay lang nga yun magpinusil-pusil. Diri, it government na diri. Klaro ito. It mga pulis nga, ni mga sundalo, maaram ito hira. Duty nga ni nira, diri tira, pwede hira magdara. Pero diri nga ni hira duty, diri tira allowed, magdinaradaram pusil. Kaya dapat, in the performance of duty la ito hira, magdadara kay duty ka, dapat may da ka kargada, ba yung kamaunahan or ano la, may mga rebuild didida or ano, may mga maraotit panuyuan, maalkansi ka daw, otoridad ka pagod. Pero itong mga atula irabalay or baga namamasyada la, di rin nga nito raging tutugutan pagdarin pusil. Tapos sa adiliwatin yung mga na-issue ng gun owner, in disensya, mapos naliwat, hunter, makuan, piralaka seconds, naiigo niya nga doon mga target na firing range. Ay na kami pag-inistoryahe na makarit ka pumusil. Taguan nala ito. Isendlog, the messenger. O nga doon imuging papasikatan. In short, ayaw kita pag pinarayaw himpusil, period. Ngantungod nga kinakablas na kita itong oras, hangaran, han lokal nga pamunuan, han takloban, ilarom, han liderato ni Mayor Alfred Romualdez, kutob, sunod nga adlaw, din nilagi hapon nga programa, oras, han takloban.
1: Iyo himbatian ang usang edisyon, han oras, han takloban. Tugtuba sunod nga higayon, han oras, han takloban.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Pumsong!

DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, alas 11:06.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: Mga ka-K5, abrihantaan aton Miyerkules nga edisyon ng aton programa 11 Mbps sa kada alas 11, mga balita ng public service. Pagpapadayong kita mga ka-K5 ang pag-update, hiton gibabaguhi ng mga panhitabo, investigasyon, pagpasa kahing kaso, reaksyon ng magkalainlain nga sektor. Tungod han makahinirhat ka panitabuhan kong Lunes ng adlaw sa San Jose National High School. Ini padayon na nagbabanderahan aton mga balita, labi na kay dinhi iniha aton nga durohin ka makabibido, durohin ka makaaramdo kakasing-kasing, durohin ka maulol, nga durohin ka makarimadima ini nga panitabo para ha aton nga tanan. Pero niyan damit aton mga update ito, may danangan ibang mga kag-anak na karoyag na nira nga igbalhin ito nira mga anak na din ibang eskwelahan. Di rin ako nung haasan mo si nira papa-eskwelahon. Pero niyan may daliwat report ni Kakaypad Carlo Arisgado, mahitungod han mga personalidad nga nanmisita, bago nga nanmisita naliwat yan ang adlaw. Nganihan mga biktima hini nga shooting incident. Sugad man ang pagpatikang han DSWD han counseling o kon psychosocial services ngadtuhan mga na-experyensya o naka-experyensya hin trauma hini nga panhitabo. May daliwat usa nga mayor pero di rin din niya aton ha Region 8. Usa nga mayor gin kasuhan tungod hin mga bonus. Tapos iya ginkuha ang empleyado ang iya misis. Of course, ang iba pa ng mga balita update hitong panhitabo dito sa Iran, habot nga han Amerika ng hitong nasod. Siyempre, glalakip naton, panbasa ni Ronian ang ipapadangat na di ng mga reaksyon, opinion. Sugad man, mga pa-shoutout. Yan na, nagpapadayon itong draft pick ha NBA. Ang mga bago nga nagkasulod nga player ha NBA ni Ronian, aton itong pag-iisgutan. Siyempre, aton ginkukumusta itong aton firme kikakuro sa hininga mga programa nga iba pa nga taramdan. Han aton istasyon, kumusta kita nga tanan, labinet ada laha iyo tagsa-tagsa nga panimalay. Nagaandam yun itong paninguntuhon, itong iba nagiro iskapo kay nadiri pagtiros. Itong iba niyan na lang ako lupmakaon kay nadiri panhugas. Ginko, kumusta na lang itong mga nagpapakabuhi yan na, ano nagbabantay itong era mga sari-sari stores. Ada mga merkado publiko, itong mga nanmamasada yan na ang mga drivers. Kung ano man itong ayugin mamanihuan, opod nagihapon ang amon paghumata, ginmaupay nga aga nga dahan iyong mga pasaheros. Ano anad ba mga eskwelahan, ha mga umhanan, ha mga panagatan, ha mga turuturo ng karinderiya. Anaada ha mga barbero, good morning haton nga tanan. Sugan man gihapon na naad tuliwat ha ibangan nasod ng mga Pinoy nga nakatutok gihapon ha aton programa. Anaton igkasi mga taga Region 8 nga adto na naguukoy ha magkalainlain nga parte ton Pilipinas ngan syempre anaton igkasi mga taga Eastern Visayas ngan dinhi ha Metro Tacloban maupay nga takna ha aton nga tanan. Ini ka K5 Kevin Susana nga magpapadangat upuran aton mga reporters para ni babag-uhi nga update sa kabugusan ng aton programa 11 MBPS. Oras alas 11:11 kadi ang tanay an aton update han panahon.
4: Sulat panahon.
2: Sir Ruel Montesa, kumusta aton weather lang?
0: Maupay nga ka, sir, nga sugad man naton mga ka K5 nga nagkikita naton Facebook Live, gandang mamati han ira mga radio. Di naton ulagway naton panahon para yan ang adlaw han Miyerkules. Ika-24 kadlawhan na Hunyo 2026. Anaton minayuyong minahal nga Provincial Leyte, padayon kita mga kabatid usahay madampog ng kalangitan, nga pwede magdarahin mga panalagsa nga pag-uran ng pagdalugdog, mahitungod ang southwest monsoon o hangin abagat. Samtang, update kita kang Typhoon Francisco, pagkaya na, naghinay hiya samtang mintinado lagi hapon iti paglalakaton pa norte kanluran dahil kong kadagatan din ni Pilipinas. Nanini, padayon ni Francisco nga harayo hitaton katunaan padayon hiya nga maglalakaton pa norte nga dahiton nga dabuas iton aga katima mapanorte-norte kanluran liwat tigad to na ha Rokyo Island or mainland Japan. Pinaagihan forecast track ni Francisco may gawa sa Philippine Area of Responsibility ni dahiton pizza 25 hiton gabi diri nga ni Biyernes iton aga. Ni Francisco magpapadayon ni paghinay throughout the forecast period. Posible hiya mintinado lahi ka typhoon category samtang ada pa ya sa Cubiton Philippine Area of Responsibility. Ansin yan ang alasun sinaga, ang sentro ni Francisco na sipatan ini nga naka 295 kilometros norte sinirangan ni Tonbasco Batanes. May daniya kakusgon nga hangin nga 140 kilometro per ora harani ni sentro kan pagsubasko nga maabotin 170 kilometro per ora ang naglalakaton pa kanluran in 10 kilometro per ora. Samtang may daliwat kita pinabantayan nga usa nga bagyo gihapon nga to gawa sa Philippine Area of Responsibility amon sinisiring nga tropical storm nga may international name nga Higos. Kaya international name lagi hapon kaya to paya gawa sa Philippine Area of Responsibility nga sumala itong pag-asa posible ni sumukubapar pero di rin makakahatag in epekto bisan din nga parte taton nasod and possibly ni sumunod kay Marie Corp Gap ini sumunod na la kan na Francisco gihapon. Pagkaya na waray gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya to repeat salita naton mga ka K5 na nagpapakabuhi kadagatan pinagin pagisda talwas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magikmat laheran maupay para liwat hira makalikay hinanupaman ng mga disgrasya ang posibleng manabo samtang hira ato kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga ka-K5 nga mabiyahi yan ang adlaw pinagihadagat talawas gihapagbiyahi kay sering ko paman kanina waray gale warning naginisan pag-asa din niya to repeat yan habugos na sinirangan han Visayas. Anaton real time yan ang temperatura dakita ha 32 sentigrado. Anaton adlaw, siniglit kanina na aga alas 5:19, matutunod niyan nga kulup, alas 6:06. Anaton daylight time yan ang adlaw, may dalagi kita 12 ka oras, ngan 47 minutos.
2: Okay, damong salamat Sir Ruel, unless kung may kapaigdudugang.
0: Damong salamat, maupay nga aga Leyte.
4: K5 News FM Live Report.
2: Oras mga ka K5 alas 11:15 na.
4: L11 MBPS.
2: Adikitet, mga update han panitabo dito pagihapon ha San Jose National High School mga ka-K5. Han mga otoridad in nagsampanahin reklamo kriminal kontra han 15 anyos nga estudyante nga nahidadabi han madugo ngan brutal nga takloban shooting incident. Igin pahayag ni Police Regional Office Eastern Visayas Information Officer Colonel Analisa Armesa nga nagsalawad na hirahin criminal complaint kontra hini nga 15 anyos. Kagabi ini ang pagsampa ang reklamo ha Prosecutor's Office sa Bulwagan ng Katarungan. An iginsampa nga mga reklamo amo ang tulo ka ihapin murder, tulo ka ihapin frustrated murder nga multiple counts of physical or serious physical injuries. Hi Armesa ay nagsiring nga ang ginsampaan hin kaso amo an usa handuha nga mga suspect nga ada na yana ha kustodiya han mga otoridad. An usa nga estudyante nga suspect in 14 anyos pala ang pangidaron. Han pakianhan hiya han posible nga motibo hiningapan musil nagpahayag hi Armesa nga an bullying in usahan mga angulo nga ira gin kikita-kitaan. Pero ini nga isyo, inaada na ha mga kamot hiton Prosecutor's Office. Ngan pagka-file ha Prosecutor's Office, magkakamayadahin komprehensibo nga pag-istudyo iton mga prosecutors din hi Tacloban City kung ano o posible nga angulo iton ira igpapahamtang nga motibo hini nga duduha nga suspitsado. Ngan igin pahayag pa han nasabi nga opisyal nga ira na igin ka istorya ang babayi nga police officer nga kundiin aniya armas di puego amon ginaaligar naging gamit han iya umangkon. Nagsiring daw ang nasabi nga police woman nga maupay man ang iya kahipos sa nasabi nga pusil nga hiya mismo in nahipapausa kung kay ano nga nakuha man ini han iya umangkon. Igin papadayon pa ang administratibo nga investigasyon hini nga police woman nga naadaya na ha restrictive custody nga ginkuha hiya dida han iya pwesto. Anduha nga mga suspect amon igin tubyan na ha City Social Welfare and Development Office han Tacloban City. Igin pahayag liwat ni Colonel Armesa nga iragin kukonsiderar ang pagsampahin mga reklamo kontra han mga kag-anak han duha nga suspitsado. Igin dugang paliwat ni Armesa nga waray iba nga individual, waray mga kakuntsaba. Ha? Waray mga kakuntsaba ang duha nga suspitsado. Bot sidngon, hirala nga duha ang nagplano nga nagbuhat han krimen. Kung aton manunumduman mga ka-K5, dida han Lunes mismo han kulup, may ada hadto nagkagawas ng mga notisya nga may ada mga kagrupo ini nga duduha nga suspitsado. Okay? May da mga kagrupo nga posible mga taki daw han ibang mga eskwelahan. Pero nagsiring ang kapulisan nga waray hini kamaturan nga waray iba nga kakuntsaba nga waray mga kakumplot ini nga duduha nga mga suspitsado. Pero niyan mga ka-K5, may da naton didi nakuha nga listahan. May naton nakuha didi nga listahan tikang han 1970s. Tubtubyan na hin mga bayolente nga panhitabo. Hasulod hin mga eskwelahan din sa Pilipinas. Niyan kay aton igi-enumerate mga ka-K5. Ulat-ulat la kamo. Adi-di nakakuha kita hin lista. May ada ngay nakuha nga listahan. Han mga panhitabo hin mga panbuno, panmusil, ngan mga bayolente nga panhitabo nga nagdadabi hin mga estudyante. Niro niyan mga ka-K5 bantay niyo. Kanina ano may da manggod ano tawag hini? Ang Public Attorney's Office amo an magigin abogado han mga suspitsado hininga panhitabo. Nagbinasa ako kaninahan mga reaksyon. Nasiring ang mga reaksyon, anong klase ini nga gobyerno uugupan pa iton mga suspitsado nga kabataan? Mag-aabogado pa iton pao hini nga mga kuan, mga suspitsado hin makangingirhat nga krimen? Anong klase? Kung magbibinasa ka mo it mga reaksyon, amo ito kasagaran ni Taadto. Mga ka-K5, natural la ito nga may ada mag-aabogado para hiton mga ginaakusar. Diba kung may ada ka mo kaurupdan or ikaw mismo nakikihaan ka, bugto nimo, sangkay nimo kung ginkikihaan, diba may nag-aabogado? It iba kung warin nag-aabogado na sulod iton public attorney's office. Abot la kung magsarang itakusado nga karuyag ko hinwaray abogado, di ba? Permanente ito kay ada ito hitaton balaod pagbibista ha korte na may ada nag-aabogado para hiton nag-aakusar kan may ada nag-aabogado para hiton ginaakusaran kay abot sistema hiton hustisya din ha aton. Siguro, nakakaintindi akit iba kay puno pa hin mga emosyon kasinahon. Sige daw, labi na kita ng mga kablasanon. Papakianak ha iyo, kita ng mga kablasanon. Kung pananglitan pag-akusaran kitahin pagpatay, kung pananglitan pag-akusaran kitahin iligal nga droga, waray na nga nga bugado ha aton, makain man kita, diba? Makadto kita ha public attorney's office. Kung ginaakusaran kahin pangawat, waray ka ibarayadhin abogado, makain ka, public attorney's office it magdidepensa haimo. Dapat naton pa intindihon it kabutangan ano, it legal nga proseso din niha aton. Permanente la ito nga kahit ituwis man bibiling ito, hay man ang abogado hini, nga akusado. So kung ikaw it akusado, di ba madaop ka nga to hapaw? Di ba masaring kapaw, abogado, higadak niyo? Kay waray ko nakukuha nga abogado, waray ko igarakos. Amo ito't ira function, trabahoon ito nira. Ikanita daw haton mga kalugaringon, kung ikaw nakamatay, kung ikaw nakasamad, kung ikaw nangawat, o waray kahiton magbuhat, pero ginaakusaran ka, di ba magpapaabogado ka? Natural la ito nga may magdidepensa kay amo ito't kalakaran biska kumain habugos ng kalibutan labot lakon diktador ito namumuno nga waray na mga aro abogado, di ba? Oras naton mga ka-K5 alas 11:23 na. Ala pagkapilugod anay kita mga ka-K5, syempre itong kape nga nagdudurot hin maupay nga panlawas. Kaya gintatanggal ang mga toxin sa aton lawas, ipinaagihan DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagdi-detox ka pa. Ngan, para liwatan aton, pagpadigonhan resistensya, Mighty C, the alkaline vitamin C. Inumdumi, pwede niyo pagpadison. Matumarkahan Mighty C, the alkaline vitamin C, magpapadigonhan resistensya. Karuyag nimo mag-detox sa imo lawas, tanggalon ang mga toxins, DTX Coffee Mix ang imo gamita mga ka-K5. Ini nga mga produkto in mapapalit ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City, nga na magkalain-lain nga mga drugstore. Niro niyan mga ka-K5, may ada report si ka-K5 Carlo Arisgado, mahitungod han cash assistance sa DSWD, sugad man psychological debriefing, ha pamilya, sugad man han mga biktima. Ngan an pagbisita hin magkalain-lain nga manghigtaas ng opisyal han gobyerno nga nakatalaan niya ng adlaw ngadto han mga nagkabibiktima hini nga panhitabo dida ha San Jose National High School. Ano niyan liwat mga ka-K5 ha? Niginsirin ko ha iyo. May dadidilistahan tikang han 1972 tugtugyana han mga panhitabohin, panmusil, panbuno ngan iba pa nga mga kagubot nga nagdadabihin mga estudyante. Pero niyan kay aton ito niglalatag. Pagpapatalastas anay kita mga ka-K5, mabalik paan.
4: 11 Mbps. Kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
5: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
6: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Tacloban City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
7: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
6: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
8: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
9: Mang mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakantoha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la kay 5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
10: Prigwas Marketing and Marble Supply ay nabaligyan na gihapon hin mga seed parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
11: Mga KK5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
12: E3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
14: Para sa malinis na dugo.
15: DGX 500.
14: Para sa marusog na tayo.
15: DGX 500.
14: Ayon sa mga eksperto,
15: ang DGX 500
14: ang may pinakamataas na antioxidant
15: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
14: DGX 500.
15: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
17: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
18: Ach!
17: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
19: DTX Beauty Soap.
15: Mapalit sa mga butika.
21: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
22: DTX
21: Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka.
22: DTX Liniment Oil.
21: Mabibili sa inyong mga sukin butika.
23: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
24: Extend Food Superman
25: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
24: Extend Food Superman for Men.
26: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
27: Ay, gaan.
0: Kabasa na naman.
1: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman, balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
18: Oras mga kakay-five, alas 11.35 na. Wari pa mandidaan yung kakay-five, Carlo? Sige, sinyasinala ako kunada ng mga kakay-five para makakuha pa kita itong ibang mga detalye. Inin, dirile niya na mga kakay-five, ini nga mga panhitabo. Ugaring din niya ato na Region 8. Labi na din sa Tacloban City, gisasyahan ini nga panhitabo, labi na kay Panmusil ini. Hasulod mismo, hiniskwilahan ng mga minor de edad nga tanan ang nanhidabi, mga suspitsado upod ang mga biktima. So, kakanwag to natabo, June 22, 2026, didahan Lunes nga adlaw. Didahan June 19, magtitiatras kita mga ka-K5, ha?

0: school had General Tria City, Cavite, daradara in konsilyo ngan iya pinanbuno ang barobata ng mga estudyante dito, pito nga grade 5 students ang nagka sa Samaran. Hadton, anay, mga ka-K5, 2025, ginkilala lainikan alias Leia, 15 anyos, dito hiya hasulod han iya classroom, han atakihon hiya han iya ex-boyfriend, 18 anyos alias Leo. Ha? Ginsulod hiya classroom ha Santa Rosa Integrated School ha Barangay Rizal, Santa Rosa, Nueva Ecija. Ha? Mag-ex-boyfriends inihira, pinatay ang babayi nga 15 anyos hasulod mismo han classroom ha Nueva Ecija hadton 2025. Adanay ka K5, Carlo? Sige, babalikan tayo ni mga ka K5 nga listahan nga dianay kita. Itong report ni ka K5 Carlo Arisgado. May pagisumpay pagihapon itong mga insidente nitabo dito ha San Jose National High School. Ano itong gios yan itong gobyerno ng hirahin o ng mga personalidad? Anan bisita ng adtohan na lamay? An mga nabiktima hiningapan mo siya?
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carlo Arisgado, K5 mo.
2: Yes, K5 Kevin, ano iniin may pagisumpay lagi hapon nga din na pamilya hiton biktima. Kundi inyan nga adlaw, nagpadangat hina bulig itong Department of Social Welfare and Development. Kundi in personal ining ginapanginano o ginbisita ni DSWD Secretary Rix Gatchalian. Upod gihapon itong Regional Director han Eastern Visayas han DSWD nga hi Grace Subong. So ini may pagisumpay kay K5 Kevin nga aside itong dinah naglabay nga adlaw naghatag hirahin cash assistance nga 10,000 pesos ano nga dito na pamilya itong biktima inya na nakarawat gihapon ano or nakarawat gihapon itong pamilya ang kadugangan nga 150,000 pesos nga financial assistance nga dihiton mga pamilya ano kada tagsa hiton na pamilya han mga naawat itong kinabuhi durante itong panmusil Hamay San Jose National High School. So, yan ano ka K5 Kevin, itong mga pamilyahan na biktima in natahaganahin clarification na may pagisumpay ni itong gagastuson nira, dida tinikangan niya ng adlaw, tubtub ito na paglubong. So, that's why nga ginklaro ini kanina ni nga dahiton aton interview actually Hamay Live, ginklaro ini kanina ka K5 Kevin ni Secretary Rix Gatchalian nga itong DSWD amo itong magastos tos han ira labi na iton formal ano nga mga kabataan iton naging biktima tubtub iton paglubong. That's why nga clarification or din clarify na ini hiton parent mismo ano ang mga biktima. So that's why nga bagan na kwa nagihapon ano iton sitwasyon. So aside from that is may nagihapon no iton deep ed nga mahatag na diton aton mga biktima labi na iton pamilya. So nakikisubog gihapon ano ini hi Secretary Rix Gatchalian kundi in is usa din hiton question ano ka K5 Kevin kay kagabi nagkamayada naman hin inquest proceeding. So diri good maiwasan nga mag-share ini na mga parent kay hira mismo ano ingin imbitahan nga dihiton inquest proceeding. So iton araba kanina hiton na kag-anak mismo especially kay na Lawrence no na kan Lawrence Fabiana iton family nga kay ano punong iton 15 anyos la iton era nakaatubang kagabi iton inquest proceeding. So that's why nga iton DSWD is gin-explain no gin-explain ha era kon kay anong waray upod iton 14 anyos durante iton inquest proceeding kagabi. So gin-explain na gihapon kung ano ba iton magiging proper disposition kay hapag kaya na matungo diton kabugatan emosyon han mga kaganak is duro iton ira pangaraba nga kinahanglan nga ini nga duha nga mga suspect in maatubang haira. So gin klaro gihapon ano ka K5 Kevin iton na posible nga magin na disposition hini nga mga suspect nga hapag kaya na iton na separate inihira nga hapag kaya na inin an 15 anyos is kapot pa ini hiton na DSWD pero iba iton proseso han iya labi na yan nga

0: may ada kaya mga kaso nga kakatubangon pa ano, especially kung na magpapadayon itong magpapadayon pa itong dalaganhan na investigasyon. While inin 14 anyos ano ka K-Fab Kevin, hapag kayo na inaada na hira or aada na haira na pasilidad inin nga 14 anyos. So ginaklaro din hin ni Rix Gatchalian nga tinikangan di dahito naghimuirang krimen in di makakauli ini nga mga suspect hiton ira panimalay kundi hirama kapot tub-tub ano ka K-Fab Kevin maging na legal age na. So amo iton iyagin tagan kanina hiton doon kay iton mga parent siguro induro hiton emosyon in may adahira mga sentimiento kanina nga while nakahayad iton ira mga anak nga ginpatay mismo iton mga suspect is malaya daw iton suspect. So gintagan inin klaro kay bangin na may ada kun mga nababasa nga diton social media regarding iton pwedeng kaso ano. So that's why nga naging nga naklaro na iton mga kag-anak kung hain na iton kabutangan han mga suspect hapag kaya na aadi ini iton DSWD. So aside from that ano, aside de hiniyan nga adlaw nga hi secretary itong DSWD nga bumisita kanina gihapon hiton na aga ka K-Fab Kevin ano, early in the morning iton alas 5 pala, alas 5:30 in bumisita ngay ang gihapon hi Vice President Sara Duterte nga dihan na tuloh nga mga biktima. So I don't know waray ako nahibaro o waray ako data kung bumisita baliwat hiya ginpanginano baliwat ni BP Sara iton mga samaran nga hapag kaya na in naka-confine pa hiton na hospital. So iton ahong laklaro din hi in naghatag hiyahin cash assistance nga dihiton pamilyahan na biktima. Pero diri kita maaram ano ka K-Fab Kevin waray man ginsuman iton pamilya kon pira iton amount nga ginaduhol mismo ni BP Sara Duterte. Pero yana nga adlaw kay na mention no panawagan hini ni usah iton kag anak especially kan Lorenza nanay panawagan niya nga iton gintatawag yana ano nga prejo ano ba iton nga prejunaila. I'm not adiman din check ko na kung ano ka K-Fab Kevin iton nga itong batas in ayup mapaubos-ubos ano iton na criminal liabilities ha jis anyos no. So that's why nga nakatalaan or diri pa kita ano ini ka K-Fab Kevin ano pero may ada yan na mabisita nga mga senador nga diha Eastern Visayas direct nga to iton mga pamilya han na biktima agud i-discuss ini nga i-discuss ini nga balaod nga para gihapon hiram maklaruhan kun ano iton posible nga maupay nga proper disposition hini nga mga suspect ka K-Fab Kevin. So far amo iton aton update while nga diliwat iton mga local government no may ada iya na pag meeting no eton mga local government unit kun diin tanan nga mga mayors ha bugos nga Eastern Visayas in aadi nga diton sudadan Tacloban may ada hira mga press conference may ada hira meeting kun ano iton ira response hini nga mga sitwasyon labi na pagpakurmusog iton seguridad han bawat or kada bungto iton Eastern Visayas ka K-Fab Kevin.
1: Ka K-Fab Carlo, klarohon tala ano ang 150 mil nga iginhatag kanina ngadto ang pamilyahan mga biktima. Ang pamilya laad to ang magbubuot kung ano ang iragagastosan. Diri ito, waray hito dida ang gastos ang DSWD parahan pagtaguminatay nganhan pagpalubong iba lang. Okay,
0: yes ka K-Fab Kevin kay oo amo ito ni ginpatapod kanina ano han DSWD kay matungod manggod yan iton mga panhinabo. So ginklaro gihapon nga waray dapat i-worry ano iton family kay hira mismo iton ma shoulder hatanan nga mga gastuson iton na tinikangan nga nga adlawan lamay ngan sugad gihapon iton paglubong ka K-Fab Kevin. Okay. Ngan aside dito ano may adaliwat psychological briefing no nga dihan na biktima iton family iton biktima in labi na nga may ada kabugtuan or inihi Lawrence in may bugto ngay ang gihapon ka K-Fab Kevin nga grade 7 nga hasan husi gihapon na eskwela kun din kanina in aton ngay nakita iton bata nga may ada mga samat nga diton iya tuhod kay durog gihapon ngay an iton iya trauma. So that's why nga may ada kanina ginbuta or I mean gindeploy nga mga social worker nga hira iton mismo mag psychological briefing nga diton family iton kag anak kan biktima nga gihapon iton bugto iton biktima ka K5 Kevin.
1: Oo. Di ba may dati schedule yan na nga iba-iba nga venue dito sa simbahan, may dati sa San Jose National High School na ang mga apektado ng mga estudyante in pwede po makadto. May daka ba na nakita hini ka K5 Carlo?
0: Actually, kay K5 Kevin, ginlibot ko ini kay sakto man ano nga yan nga adlaw iton psychological briefing nga diton mga estudyante. Ang problema kay pag gintawagan ko or gin-chat ko hi Dr. Nilo Ider. So maaramiya nga yan na pero ito niya it spokesperson daw in waray pa clarification kun diin magdumara itong psychological briefing itong mga students. So hasta yan na kay K5 Kevin, naguhulat ako itong update ni Dr. Nilo Ider kung bangin yan na nga kulop or buwas o ano ba itong era update pagkain na kay waray paghihapon kunuhiyan na inform itong EI spokesperson.
1: Okay, sige K5 Carlo, damang salamat itong emo update.
0: Alright, kay K5 Kevin, ini nga notisya, induro tayo Johanna DTX Coffee Mix, nagkagkapi ka na na-detox ka pa. Ini ka K5 Carlo Arisgado, parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad na takloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
1: Oras, alas 11.48 na mga ka-K5. Damang salamat sa K5 Carlo. Hadto nga imo update. Ngari kita itong iba nga ERG Gicamos Tulan. Good morning ha imo. Adi atod, Marcelo Angelo Montaliana. Nagkikinita aton. Rizal Di Maanyo Perez. Blissy Joy Tapi. Good morning. Siring ni Marilo Campos. Waray Klaro nga Balaod. Ma'am Edian Urbano. Edmond Tabirara. Anilo Garbis Neronian, Atod Bingas Cordero, Balay Pong Soriano, sering naman ni Gopio Aldrin, bisan pa kamo magdirudiano paghimuhin guideline sa eskwelahan, bisan pa ito niyo higpitan hinduro, kundi niyo pahitasan ang mga pader sa eskwelahan para diri na makasulod gamit ang pader. Actually, usainingan ginkairistoryahan kakulop. Han mga magkalain-lain nga sektor nagmeeting hiradidi ang DepEd upod ang kapulisan PTA nga kinahanglan pag inspeksyon niya na iton location iton mga eskwelahan upod na ang mga perimeter fence kay importante nga masusi ini mapanginano ini kay damo iton nagpapakasulod nga kung baga, itiba nga rin ang iskapo, di ba? Nagkakaambak din hit pader. Itiba nga diri, karoyag sumulod pag-eskwela, nagkakating class. So, opo dito ang ginirestoryahan ka kulop dito. Kitaon naton kung irit, kung ano it i-reaksyon nga paghihimuon mga ka-K5. Sige, balik kita mga ka-K5, hanatong listahan ng mga panhitabo. O, didahan 2025 mga ka-K5. Osa nga 20 anyos nga grade 11 student halanaw del Sur amuan na arestohan kapulisan. Han iya patayon an iya teacher habalabagan trade school kay waray hiya papasra hito nga iya subject. An teacher nga hi Danilo Barba 34 anyos in masulod na didahan gate han eskwelahan. An posilon hiya han estudyante nga hi Kaiser hin 45 kalibre nga pistola kay waray hiya papasra han iya subject. Sige, maatras kita mga ka-K5. October 11, 2024, usa nga grade 7 student amo inagpaboto hasulod han ira classroom han Negros Oriental High School. October 11, 2024, maupay nala nga waray na igo hinbala. Iya igin sulod han iya bag an nasabi nga pistola. Maupay nala nga waray nagkay igo han magpabutuhiya sulod han ireskwilahan han Igros. Hadton January 20, 2023 mga ka-K5, 13 anyos nga estudyante amo an binuno nga namatay han iya 15 anyos na classmate asulod han Culiat High School, Quezon City. mga alas 6 palahan aga. Ang grade 7 nga biktima, amon gindara hospital pero dead on arrival. Maramba ka mo ang siringhan kapulisan han era investigasyon. Nagkamayadahin delito ang duha nga ang suspect kan han biktima mag-classmate tungod hin selos. Kahit ito mga K-5 ha, 2023 adto, ginbuno nga namatay hasulod ang eskwelahan ha Quezon City. Ang January 16, 2022 at 2023, duha nga estudyante nag-iedadhin 15 ngan 16 anyos, amo ang pinanmuno han 13 anyos nga era schoolmate dito ha Cagayan City National High School ha Isabela Province. During han suspitsado, self-defense kay ginbubuli daw hiya han iya mga classmate. Adi pa mga ka-K5. Dito naman iniha Ateneo de Manila University. Ang mayor mismo, Halamitan City, nga si Mayor Ros Forigay. O ang iya executive assistant, nga Victor Capistrano. Amo nagkamamatay dito Ateneo de Manila University. Ang mayada man musil hadtong July 24, 2022. Ang suspitsado, si Dr. Chow Yumol nga taga Lamitan City nga mayada pagdumot kontra kan Mayor Forigao nga ginsundan tubtob ngadto han Universidad. Atras pa kita mga ka-K5, July 4, 2019. Usa nga grade 7 student ang namatay, han posilon hiya, hasulod han public school classroom, ha Barangay Masili, Calamba City, hadtong 2019. Ang biktima inakaon han iya paningod to, ang suspitsado in sinmulod, na 30 anyos na ang pangidaron, ngan pinusil, hasulod mismo han classroom. Ang grade 7 nga estudyante. Ang suspitsado mga ka-K5, in may ada daw relasyon han 15 anyos nga biktima nga estudyante. Oras naton 11:54 na. Babalikan ta pa naton ini nga history didtohin mga suludhin classroom mga ka-K5, damo pa. Kay ada pala kita 2019. Tikang pa ini nga listahan didihan 1970s. Haton pagbalik amo pa init aton igpapadayon para makasabot kita nga tikang pa ini hadto na nihitabo din sa Pilipinas. In the meantime mga ka-K5, magkakaada kita naton mga balita nga igpapadangat haton han Mighty C the Alkaline Vitamin C. Na niron yan, mabalik paan.
2: 11 Mbps. Doc Farlan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isang problema na di lamang sa mga babae kundi pati na rin sa mga lalaki, ang urinary tract infection. Ngayong araw, alamin natin kay Doc Farlan kung paano pinoprotektahan ng Klinika D3 Bio ang mga babae mula sa urinary tract infection. Doc Far?
3: Thank you, Sir Ted. Ang Klinika D3 Bio po ay mahusay na katulong ng mga kababaihan upang labanan ang mga impeksyon sa daluyan ng ihi o UTI. So, ano ba itong urinary tract infection? Nagkaroon po ng impeksyon ang daluyan ng ihi o ang anumang bahagi ng inyong sistema ng pang-ihi. Kabilang dito ang inyong pantog, bato, ureter at urethra. At kapag hindi yan nalunasan kaagad, ay maaaring humantong sa mas malubang sakit tulad ng kidney failure.
2: Naku, delikado, Doctor, ano?
3: Yes.
2: So dapat pala, palagi kang umiinom ng Klinika D3 Bio para di lumala ang UTI. Di ba, Doc?
3: Yes, Sir Ted. Kasi ang Klinika D3 Bio, sa pamamagitan ng cold pressed extra virgin coconut oil, na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Klinika D3 Bio ay nagpakita ng kahanga-hangang bisa, Sir Ted. Dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang uri ng fungus na dahilan ng UTI.
2: Okay.
3: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
2: Wow.
3: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albicans, Sir Ted.
2: D3 Bio Health News! Manopolo? Kanino ka mag-anak? Nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang senyales ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ka! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ka! Araw-araw! D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
3: Ay. Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
2: Mm-mm.
3: At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
2: So, ang napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio, yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
3: Yes,
2: so,
3: sir,
2: basta
3: Ted,
2: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
3: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
2: Mm-hmm.
3: Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
2: Yeah.
3: Na kailangan natin katawan.
2: Okay.
3: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
2: Talaga lang, ha?
3: Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
2: Mm-hmm.
3: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
2: Bah.
3: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
2: Mm-hmm.
3: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
2: So ang Klinika D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
3: Yes, sir.
2: Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
3: At dahil sa MCT ng Klinika D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
2: Mm-hmm.
3: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
2: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Klinika D3 Bio.
3: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
2: Mag-Klinika D3 Bio ka na araw-araw.
4: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
6: K5 News Philippines.
5: Sumasayo ang MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
5: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
4: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Sangguni ang panlalawigan ng Capiz at kinundena ang nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Cebulan National High School magpapatupad ng heightened security alert. Isla ng Boracay top 8 sa best island in Asia Pacific. Tatlong illegal loggers ng Bacawan na huli sa akto sa Bataraza, Palawan. PRO 10 na umaasang buhay pa ang missing hikers sa Mount Kalatungan. Samantala, PRO 6 na nakarecord ng pagbaba ng kaso ng krimen sa Western Visayas. Pamilya ng lalaking pinataya matapos pagtatagain sa San Mateo Isabela, sumisigaw ng agarang hustisya. At lalaking sumugod na may dalang baril, patay matapos tagain ng kanyang biyenan.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, sangguni ang panlalawigan ng Kapisa, kinundin ang nangyaring pamamari sa loob ng paaralana sa Tacloban City. Kabo ang detalye ng balita. Atin sa atin ng K5, Roldan Villarreal.
7: Lubos na kinukundina ng sangguni ang panlalawigan ng Kapis ang nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa ginanap na sesyon ng sangguniang panlalawigan, Hunyo 23, na ipasang resolusyon na kumukundina sa pamamaril ng dalawang minor de edad na nagresulta sa pagtapas lang ng tatlong estudyante at pagkasugat ng 20 iba pa. Umaasa ang mga ito na hindi na maulit pa ang kaparang insidente o anumang uri ng school violence. Isinusulong rin ang sanggunian na paigtingin ang ipinapatupad na seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan upang maiwasan na mangyari ang kaparehong karahasan. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: ITC Network News. ITC Network News.
4: Samantala, Cebulan National High School magpapatupad na heightened security alert. Detalye ng balitang yan. Atin naman ni K5 Shara Humilio.
8: Inihayag ng Cebulan National High School na magpapatupad sila ng heightened security alert para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral, kawani, magulang at tagapag-alaga. Alinsunod dito, ang lahat ng individual na papasok sa paaralan ay dapat sumailalim sa screening at inspeksyon sa seguridad. Hinikayat din ang mga mag-aaral na dumating ng maaga sa paaralan upang mapabilis ang mga inspeksyon. Ang mga magulang, tagapag-alaga at mga bisita ay kinakailangan di magparehistro sa mga tauhan ng seguridad at ipahayag ang kanilang dayunin bago pumasok sa campus. Hiniling din ang paaralan ang pag-unawa at pakikipagtulungan ng komunidad upang panatili ang isang ligtas na kapaligiran. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
6: ITC Network News. ITC Network News.
4: At isla ng Boracay, top 8 sa best island in Asia Pacific. Ang Kampyon na Balitang yan, atin sa atin ni K5, Leonard Viray.
9: Nasa pangwalong pwesto ang isla ng Boracay sa best island sa Asia Pacific. Base sa inilabas na datos ng Travel Plus Leisure Luxury Awards sa Asia Pacific 2026. Ayon sa reviews at online survey ng nasabing travel magazine, isa sa mga pinipiling puntahan ng mga turista ang isla ng Boracay dahil sa puti nitong buhangin, aquamarine na kulay ng tubig, mga beach activities at magandang sunset view. Samantala, nanguna sa listahan ang isla ng Koh Samui sa Thailand bilang best island sa Asia Pacific at pumang-apat naman ang isla ng Palawan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
6: ITC Network News. ITC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Tatlong illegal loggers ng Bakawan huli sa akto sa Bataraza, Palawan. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 Ray Almudal.
10: Bagsak sa kulungan ng tatlong individual matapos silang maaresto sa aktong nagpuputol na mga puno na bakaw sa karagatang nasasakupan ng Sitio Panagnaan, Barangay Taratak sa bayan ng Bataraza, Palawan. Ang matagumpay na paghuli sa mga sospek ay resulta na magkasanib na operasyon ng Maritime Security Law Enforcement Group Palawan sa ilalim ng Coast Guard District Palawan, Coast Guard Intelligence Unit Bataraza, Coast Guard Substation Rio Tuba at DENR Central Brooks Point. Ikinasa ang naturang operasyon matapos makatanggap ng ulat ang mga otoridad hinggil sa talabak na ilegal na pagtotroso at pag-iimbak ng bakaw sa naturang lugar. Nasamsam mula sa mga salarin ang mga kagamitan at troso na may kabuuang halaga na 124,000 pesos. Kabilang sa mga nakumpiska na mga otoridad ang isang motorized compete boat na nagkakahalaga ng 120,000 pesos, isang chainsaw na nagkakahalaga ng 3,000 piso, isang bolo at ilang piraso ng pinutol na lumber at round timber. Sa kasalukuyan, nahaharap ang tatlong arestadong suspect sa kasong paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree 705 o ang Forestry Code of the Philippines, pati na rin sa Palawan Council for Sustainable Development Administrative Order Number 11, Series of 2006. Para sa Mighty Scene Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
6: ITC Network News. ITC Network News.
4: Hot PRO 10, umaasang buhay pa ang missing hiker sa Mount Kalatungan. Balita hatid sa atin. Deka K5K, Buscaino.
11: Patuloy na umaasa ang Police Regional Office 10 na buhay pa ang missing hiker sa Mount Kalatungan. 12 araw na ang nakalipas mula nang huling makita ang 31-anyos na si Alcarge Gomez Zamayla noong Hunyo 12 malapit sa isang ilog bago ang Camp 1 sa Pangantukan, Bukidnon, kung saan humingi umano siya ng tubig sa kapwa hikers. Suot niya ang berdeng jacket, may backpack at payong. Mahigit 100 personay ng rescue teams ang patuloy na nagsasagawa ng search operations sa masukal, walang signal at malamig na kagubatan sa kabila ng paggamit ng thermal imaging drones at canine units. Bigo pa rin matagpuan si Zamayla. Samantala, naniniwala ang mga otoridad na may tsansa pa rin buhay ang hiker dahil sa kanyang background sa safety at survival at sa presensya ng maraming water resources sa lugar.
12: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
6: YTC Network News. YTC Network News.
4: Samantala, PRO 6 nakapag-record ng pagbaba ng kaso ng krimen sa Western Visayas. Ang Kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
13: Nakapagtala ang Police Regional Office o PRO 6 ng pagbaba ng krimen sa Western Visayas na umabot sa 20.31% o 26 na mga kaso. Sa ilalim ng liderato ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Acting Regional Director, nakapagtala ng 102 na kaso ng krimen ang rehiyon o Western Visayas mula Mayo 22 hanggang Hunyo 21 na mas mababa sa 128 na kaso ng krimen na naitala noong Abril 22 hanggang Mayo 21. Ilan sa mga kaso ng krimen ay homicide na bumaba ng halos 41.67%, kaso ng rape na nakarecord ng 29.17% na pagbaba, at physical injury na bumaba ng 22.22%. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: MyTC Network News. MyTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Pamilya ng lalaking pinataya matapos pagtatagain sa San Mateo, Isabela, sumisigaw ng agarang hustisya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Don Chavez.
14: Maldumala ang sinapit ng 37-anyos na binatang si Eduardo Constantino Jr. alias Doy sa kamay ng mga hindi pa matukoy na mga salarin matapos itong pagtatagain at itapon ang bangkay sa pampublikong sementeryo sa bayan ng San Mateo, Isabela. Umaga nitong Lunes nang matagpuan ng isang residente na dadalaw lang sana sa puntod ng namayapang mahal sa buhay ang bangkay na naliligo sa sariling dugo at halos hindi na makilala. Para kay Ginang Milagros Constantino, hindi makatao ang ginawang brutal na pamamaslang sa kanyang anak.
15: Kung ano man ang kasalanan po niya, dapat na hindi naman yung ganyang pinatay. Kung sinuntok-suntok nyo man lang, pinagbigyan nyo na ano, hindi ganyan na para naman ninyo ng pipira-pirasuhin na hihiwa-hiwalin lahat-lahat ng katawan naman niya.
14: Matatanda ang gabi nitong Linggo nang yayain umano ang biktima ng dayong kakilala nito na magpunta sa lamay, subalit hindi na nakauwi pa dahilan para kutuban ang ina na may masama nang nangyari sa anak na kalaunay tila nagkatotoo. Dahil sa sinapit ni Doy, kooperasyon ng mga nakasaksi at agarang hustisya ang panawagan ng mga kaanak, lalo na ang ina nito.
15: Nananawagan po ako sa inyo. Sino man nakakita sa anak ko na pinaslang ng gano'n na grabe ang pagkagawa. Para niyo papartin na makonsensya naman po kayo.
14: Bagaman palainom ng alak ay malambing, mabait, law-abiding citizen at malapit sa mga bata ang pagkakilala ng ina sa biktima. Bagay na sinang-ayunan naman ng kapitan at ilang opisyal ng kanilang barangay, kaya't nananatiling palaisipan pa rin sa ngayon sa kanila ang motibo ng mga suspect sa krimen. kagyat din ang naging aksyon ng San Mateo MPS. Kaya agad natuntun at naaresto ang huling nakasama ng biktima. Bagaman itinatanggi ng nahuling suspect ang pagpaslang, ay inaasahan naman ng kapulisan na magsasabi ito ng nalalaman para sa agarang pagkadakip ng totoong mga salarin. Samantala, kinumpirma ng San Mateo MPS na may lead at mga persons of interest na sila, subalit patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pagkalap ng matibay at karagdagang mga ebidensya para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
6: MyTC Network News. MyTC Network News.
4: At lalaking sumugod na may dalang barila patay matapos tagain ng kanyang binan. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Jojen Morillo.
16: Nagtamo ng sugat sa lieg si alias Toto, 42 anyos, matapos tagain ng kanyang biyenan na si Rodolfo gamit ang itak. Tinatayang alas 8 ng gabi hunyo 23 sa sityo Igbanus, Barangay Arasa, San Tobias, Fornir. Sa paniham ng K5 News Team kay Kagawad Kereiko Alcazar ng Barangay Arasa, San, kanyang ipinahayag na sa kanilang pag-akyat kagabi sa sityo Igbanus, pumunta umano ang biktimang si Toto sa bahay ng Tanod na may dalang dalawang baril. Unang nagpaputok ang biktima at muntik pang matamaan ang mismong bayaw na anak ng suspect, dahil dito ay agad na tinagar ang Tanod na suspect sa liig ang biktima. Pagdating ng kapulisan sa crime scene, nakitang nakahandusay ang biktima at wala ng buhay. Na-recover ang isang homemade shotgun na may kargadang bala at homemade 45 caliber na dala ng biktima. Matapos ang insidente, ay hindi na nagawang tumakas pa ni Rodolfo at voluntaryo itong sumama sa mga kapulisan. Dagdag pa ni Kagawad Alcazar na una nang nakipagtalong suspect at biktima sa two-way radio at naghamon hanggang sa sumugod ang biktima at binantang papatayin ang mga tao sa bahay ng kanyang biyenan. Na para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Morillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
4: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kumpirmadong nasawi ang nasa 13 katao matapos ang malakas na pagsabog sa pinakamalaking pasilidad ng liquefied natural gas ng Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Ayon kay Qatar Energy Minister Saad Sherida Al-Kaabi, ang mga biktima sa pagsabog ay mula sa India at Pakistan. Nagpaabot naman ang taus-pusong pakikiramay ang embahada ng India sa Doha sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa pagsabog at tiniyak ang pagbibigay ng lahat ng kinakailangang tulong sa mga ito, gayon din sa mga sugatana. Sa ngayon, patuloy ang paggulong ng investigasyon sa sanhi ng pagsabog. Bagamat nauna nang napaulat na dumanas ng technical accident ang Barzan Local Gas Supply Facility habang sinisimulan pa lamang ang operasyon nito, matapos matigil noong Marso dahil sa malawakang pinsala salang natamo nito mula sa kamakailang gera naman sa Middle East. At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa iyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, Antawayanan, ang pagbabalik ni ka K5 Kevin Shosana, ka K5 Justin Kess, at ka K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM, shining the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX Products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mumatay hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
17: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
20: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
17: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
21: Red Horse Beer, Numan Whistle.
22: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
21: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
19: Gusto mo ba ng catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
24: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble, kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon ng Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
0: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto. At nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
24: Health! Health! Alert!
0: At syempre pa sa ating mga nanay at tatay dyan, inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the alkaline vitamin C. Lalong-lalo na sa mga laging pagod kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha, pamamana sa kamay or pamamana sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o problema sa kidney. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng kidney. Tumutulong kasi ang Superior Antioxidant na makukuha sa DTX 500 para protektahan ang mga selula sa kidney laban sa oxidative stress, at tumutulong itong ma-repair ang mga damaged cells. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
24: DTX 500. Ulang ba ang kaibo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
24: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, health, health, alert!
0: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, Eye Care Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang Eye Care Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
24: Health! Health! Alert! DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix. Sa lasa at sa benefits, panalo.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Nadito ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Eye Care Gold. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye Care sa akin.
2: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
24: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alcazar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
25: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Jay, taas akong sugar.
7: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3
9: yung may Vision.
8: Ang Vision
9: yung may D3.
8: D3 Bio,
9: mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio,
9: problema sa fatty liver?
8: Mag-DTX 500.
9: Ang DTX 500,
8: ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound.
9: Gikan sa palya,
8: yung nagahatag o proteksyon.
9: Patok sa liver failure.
8: Ang pingyang imuatay.
9: Mag-DTX 500,
8: adlaw-adlaw.
9: DTX 500, mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
24: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
24: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
11: DTX Beauty Soap.
9: Mapalit sa mga butika.
24: Extend food supplement for men.
26: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
24: Extend food supplement for men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
27: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium, at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
28: Gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, gabasa na naman?
28: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa?
28: Kag nagabaho ang kilikili?
30: Mag-Clinical Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinical Deo Fresh.
29: Nagabasa na naman balaga.
28: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinical Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!
33: Oras mga ka-K5, alas 12:29. Mga K5, nabalik kita ng atong programa, 11 Mbps. Kasumpay paghihapon hini nga makarimadimang insidente hin panmusil ngan panmatay dito ha San Jose National High School. Ika K5 Roger in dito kagabi habulwagan ng katarungan. Personal niya dito nga nasaksihan an inquest proceeding. An piskalia kay nagsampa naman hin kaso o reklamo kriminal ang PNP kontra han 15 anyos nga suspitsado. Sige, adi ka K5 Roger para mismo haaton igdetalye kung ano ang nahitabo kagabi dito mismo ha piskalia.
34: K5 News FM Live Report.
33: Ka K5 Roger, i-K5 mo.
35: Kakipaybe Kevin, nakitaan mang gudanuhin discernment ang 15 anyos nga suspitsado hato na pada musil San Jose National High School. Itong ginasampahan inihin kaso mga kakipaybe kundiin ginrepresentaran ini hin usang abogado tikang public attorney sa office o kunda PAW Regional Office 8 kay permanente manggo din ni ka K5 Kevin nga itong PAW, may anahin din 24/7 nga duty pati ito ang prosecution office. So, ginrepresentaran ining 15 anyos nga child in a conflict with the law o kon CICL nga inimanggod in durantihan inquest proceedings kada mong kapapilan na kay K5KBM umabutin alas 10 and kuan and mga kapulisan nga magsasampay to the kaso.
0: So, ang pag-abot
35: natapos mira, alas 2.
0: Oh, pag-abot ganto ha piskalya alas 10 ang gabi.
35: Oo.
0: Nahuman ang aktibidad dito pasado alas 2 ang maagahon.
35: Han kagahon. Kay so, imagine kada mo.
0: Pamati ka mo mga ka K5 kay maagahon ini natabo halarom nga gabi. Sige, adi ka K5 Roger.
35: Oh, so inindamo mang good ano ito na complain. Imagine kay ito na kaso hini na mga ka K5 in 3 counts of murder. 3 counts of frustrated murder ngan multiple counts of serious physical injuries. So kada kwadrin, kada kaso tag-urusa inihin papel.
0: Oh, kumbaga kada usang nga kaso tag-urusa nga folder nga madakmol.
35: Oo. Takay kumpay ni, diri lang tag-usa ka folder.
0: Oh, and diri man lang
35: ni. Times 8 ini ada.
0: Oh,
35: or times 8 times times 4 kay may da para PAW, may para piskal,
0: may da PNP,
35: PNP may igsasubmit liwat ngadto na korte. So tagdara mo ini katapos tatag usa-usaon adton mga apidabit.
0: Yes, so
35: man may mirma kadamo-damo ni Indek K5 Kevin. So amo ito mga ada na mga pasado alas 2 natapos ito na inquest proceedings. So ini nga mga kaso igin sampang at dito 15 anyos nga bata ang suspect kay ang 14 anyos in nahikuan niya nga waray niya criminal liability. So ang 15 anyos la ito ginfailan itong kaso. Waray pa nilabot kay K5 Kevin itong mga igsasampang kaso nga igpapaagihin regular filing.
0: Okay.
35: So ini ang inquest proceeding obligado manggod kay pag lapos nahan mga alas 10 pasado malapos na yan 36 hours na reglamentary period.
0: Okay, oh.
35: So dapat pag file pag inquest di pa malapos it 36 oras ngan usay ton gin target lot dito iton pagsampang dir iton adlaw kay regumok.
0: Oh, tama tama. Ito
35: na tao, labi na kung may opisina.
0: Oh, oh,
35: kay bisan nga ni kung kumita ka din iton na video ano ini nagsasarang itong papel kay din na igo din na iton.
0: Oh, diri god, ang opisina.
35: Din ang lingkuran, oh, din wala na yung may gawas, oh, may labi. Ang halaba nga ni lingkuran, waray umigo,
0: oh,
35: pati pa din yung flooring, gibutang. Oh. Oh, so nga dito ka, kadamo ito na papel nga inindara ito mga nagsampa ito na kaso. So, iton PAW, amo ini iton masalo pagdepensa. Kay obligado ini ada nito naton Miranda doctrine.
0: Oo nga, nga may mag-aabogado hit akusado. Oh, oh.
35: Nga waray nim kat may danim katungod hindi ri pag-aringa sa.
0: Oo.
35: Oo, nga kun waray nim abogado
0: mahatag kami ha imo.
35: Mahatag kami it gobyerno ma provide din abogado para imo.
0: Oh, pamati ka mo mga ka K5 ha. Oh, nga ada ito hiton aton
35: Miranda doctrine.
0: Miranda doctrine sinusunod ito aton balaod kon waray ka abogado it gobyerno it mahatag haimohin abogado. Oh. Kay diri ito madalagan nga prosedimento nga kaso kon waray magkaloyo nga abogado.
35: Oo, pero may dahilin kuan, may dahilin sinisering requirements para itong PAW. Kay kun rekuha nung kamilyonaryo ka, di ka mapasara PAW.
0: Makuha ka ang private.
35: Ka
0: ikaw it mapili.
35: Ikaw it mapili.
0: Okay.
35: Oo, kay din meron na doktrina na siring inin may nakakatungod mamili hindi mo karuyag nga abogado. Ngan kun waray magpro-provide it gobyernohin abogado para imo. So amo ito itong PAW.
0: So waray an kampohan akusado, waray darangad tong abogado.
35: Waray darang abogado.
0: Okay,
35: so gi-provide yan abogado ipinagi ito na public attorney's office. Okay. No choice ko no itong PAW. Hindi rin dipinsan ni mo.
0: Trabaho it ni.
35: Oo. Diri lang garing singon amina na la kay para matapos itong kaso. Oo. So diri man sugad lot ito. Oo. So itong PAW, durante ito ni quest proceedings, inin nagsalawad luat anuhin motion or dokumento iton public attorney's office ngadto prosecutor's office nga nagahangyo nga tagan hirahin oportunidad nga batunon iton mga akusasyon nga gin aatubang ano iton CICL. Karang singunin din eh, I think mga 10 days.
33: Okay.
35: Oo, babatunon ini. Mabubuhat din eh, counter affidavit.
33: Correct.
35: Pao.
33: Okay.
35: Nga, siyempre, tagang kay katungod, pagbaton, hini nga mga ginako sa rahi mo. So, ika-counter itong pao. So, although, di natin mababasol ito na pipira natin ng mga kabugtuan, nga masiring gindidipinsahan at ton
33: salaan.
35: Salaan at ton suspect.
33: Oh, okay.
35: Which is, amo ini tsakto ng proseso itong balaod din ng Pilipinas.
33: Oh,
35: karing singon, inin, kami may dahiton panahon nga magpa-file nga waray igpahagin yung process kay waray man ladipinsa ito na abogado. Oo, labi na ini nga kuhan, inin minor di edad. So, mapa... Igpapaagi lo at inin kakipaybe Kevin hiton regular anong pagbista pareho ba itong regular nga mga kaso. So itong 15 anyos nga suspect in igpapaagi niya hiton regular nga klase hiton pagbista.
33: Okay, itakin pa kaintindi na kakipaybe Roger kahuman mag counter affidavit man ini itong akusado tapos itong prosecution.

0: basihan na nitong mga ebidensya. Oo, so itong Quincianos, though nga inin diri hiya mapripriso nga itong regular
1: nga prisuhan.
0: Nga prisuhan. Oo, diri hiya mapripriso kay amo magudin eh. Di dito na siring ito na balaon. Nga diri hiya mapripriso. Di dito regular nga kuhan inin na prisuhan. Pero ang 14 anyos, waray ni niya kaso pero kay waray man niya criminal liability darang 14 anyos pala hiya. Pero igbubutang hiya ngadto in Child Protection Facility ito DSWD. Oo, diri liwat inin pupwedeng
1: papauleon.
0: Oo.
1: Diri papauleon.
0: Tatanggalon it iya liberty.
1: Oo.
0: So habahin liwat ano ito Juvenile Justice and Welfare Council igin siring hinin nga ang mga minor didan nga 15 anyos paubos in iilarom inihin involuntary confinement. Karagsigon nga obligado ko din eh. O nga iga ko-confine nga ini in madipindi itong pag mando ito na korte. O ibubutang ini bahay pag-asa or iba pa nga mga child care facility para ma-rehabilitate o undergo ito na rehabilitation. So dugang pwede ito nga mag-undergo ito mga minoridad hing counseling o psychiatric evaluation ngan iba pa nga mga intervention na program ngan pero masakit ganano para ito na ding
1: mga na biktima.
0: Na biktima, pamilya ito na biktima nga iba siguro ito na expectation but may namang good gin susunod nga balaod. So sering liwat ito na public attorney's office wari nira mahimo kundi karaw ton ito nira responsibilidad kung mga abogado ito na publiko abogado ito nanginginang lang wari mga abogado nga amulo at tira ito nasa law kung wari mga abogado ng mga gin akusaran. So hulton taliwat ini di na itong pirakadlaw nga pag submit liwat hiton counter affidavit hiton mga hiton suspect. So amulay ni hiton nakasuhan ini nga 15 anyos pero may napakunin ni mga inin for regular filing ng mga kaso. Like siguro in
1: firearms. Oh, illegal possession of firearms, illegal possession of ammunitions. May damo pa ito.
0: Damo pa. Waray pa din ni kalakip ang baratunon ito kung may civil liability or
1: an pamilya.
0: An pamilya.
1: Oh.
0: Mga regular filing na ini. Oh. Gin or hila.
1: Gin or hila. Oh.
0: So ang mga heinous crime, ang mga taas,
1: ang mga seryoso nga krimen.
0: Seryoso nga krimen in amo itong ginuna.
1: Mm-hmm.
0: Okay, para di reliwat lumapos dito itong reglamentary period.
1: Okay.
0: So, a minute update ka K5 Kevin nga nakatalaan liwat nga bisitahon ini nga mga kabataan hiton sekretary ano hiton DSWD yan hiton na PAW para maistoryahan. Kung ano malot itong mga intervention nga may hatag.
1: Oh, makabibido o gano'n ka kay Feb Roger, labi na nga pamilya itong mga biktima. Pero ada manggurit it balaod nga dapat it aton mga katungod, akusado nga nag-aakusar, iging gagarantiya ito it gobyerno.
0: Amo na.
1: Kay kunwaray kita hitong nga mga katungod nga iging gagarantiya it gobyerno, magsasaramok kita nga tanan pero mila kita agway
0: amo na kay in fact may danga ni baga kinarsada nga siring dini kuno Pilipinas itong balaod is mas pabor nga dihitong ginakusaran kay siyahan kuno bisang klarado na nga hiya itong suspect inin inusinti pa hiya kutob nga diri
1: pa mapamatudan hit korte
0: pamamatudan ito ng korte
1: kay makuri man liwat kung maglugarin kita pag siring
0: nga pag-akusar nga
1: prisohon ito, kay kinita ako.
0: Oh,
1: di rin lang itong pwede. Kaya magpaparabuot kita hiningatanan. Oh,
0: susundan nila itong proseso, itong justice system din niya Pilipinas. Kung ano naman itong mga balaon, kinanglan masunod. Ngayon, kung ano naman desisyon itong korte, ako magun itong susundan. So, bantay-bantay lalot kita. Itong K5, nakatutokin din itong mga update mga ka-K5. Okay. So, amin itong latest update ka-K5 Kevin, parang 11 Mbps. Kaya kay 5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad.

0: ng Tacloban at bugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Alas 12:43 na. Hala pagpamasahe anay kita mga ka-K5. Ika-K5 Carol Mayada pa report kay Mayada Karuyag manbalhinin iskwilahan. Kay nagkakahadlok. Okay, pagpabanyos anay kita mga ka-K5 han DTX Liniment Oil mga ka-K5. Sige adi ka-K5 Carol Mayada niya report kay ibang mga kag-anak nagkakababaraka. Karuyag magbalihin iskwilahan.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka-K5 Carol Medino, K5 mo.
3: Katitib Kevin, nagdumara kanina anohi na bug inspection ito na school personnel ito ng Leyte National High School. Temprano pa ini kaninahan aga kumupagpahurugot ito na security protocol. Kasunod ha na shooting incident dito ha San Jose National High School didahan na Lunes. Ana ako nabdan kanina ka K5 Kevin ay napila tikang na dito ha may 7-Eleven ha quarry tukutubliwat na to ha may Leyte High. Actually late na nga ni ang ibang mga estudyante kay pasado alas 8 na natapos itong pan-inspeksyon matungod kay damo manggo itong mga estudyante han Leyte High. Imagine 7,900 plus itong mga estudyante nga inspeksyon no, though ginabrihan nira itong duha nga gate. Nagburublik na nga ni gihapon na pan-inspeksyon ay na ibang mga school personnel nga sugad man itong iras principal. Kadamaan nga mga nakumpiskar ka K5 Kevin in mga gunting nga na counter kay lakip mang gudini itong mga kinahanglan ng mga estudyante ilabi na kung may mga school project. So ang mga igindidiri ha sunod itong eskwelahan ang mga tais nga butang sugad itong gunting counter nga na hingan iba na ngan iba pa labot la hiton ballpen kay importante man gud ini ano nga gamit ha pag eskwela. Suba hiton ira assessment ka K5 Kevin na obserbaran man gud nira nga mahinay iton dalagan han pila han paninspeksyon among nalangan iton pagsunod han mga kabataan diin na damo ito na nalita salita yan na ano magmi-meeting adto hira para magkam-apliwat yung idea kung tipaunan o mapapadagmit itong paninspeksyon nga di riliwata malilate itong mga estudyante. Labot lahi ni Katisip Kevin, nabdan nato na kanina ano nga may pira nga mga kag-anak na pira nga mga estudyante ha na San Jose National High School ito na dumaop mismo ha Leyte High kay karuyag nira i-transfer itong ira mga anak. Kay siring nga ni itong mga kaganak ano nga na trauma nga di rin na naruruig pagsunod dito nira mga anak matungo dito panhitabo dito ha San Jose. Naluluoy gad kuno ito na school head han LNHS pero siring niya o saliwat nga problema yan na hiton ira eskwilahan ay nagpapanunubra nga ihapan mga estudyante. In fact, ada na ha 7,991 itong ira mga enrolled students nga na posible pa ini madugngan na matungod kay nagpapadayon paliwat itong enrollment nga na hapagkaya na nagkukulang gihapon itong ira mga classrooms. Adi man kay Kevin na pamatian natin itong interview kay na bayan ni Adona, school head itong LNHS.
4: Among kamutangan, hanyan na nga ni Han, during the enrollment, we tried our best nga malesen ang among enrollment tungod good man na may alagat ang problema in terms of classrooms. Nagkukulang kita yung classrooms kay nakabutan kung magpipinan karawat kita kung hindi kita makakahatag yung ugo na servisyo. And then, very gihap maupay. And then, amot atong ko at amot atong hangyo kung may adaman mag-decision ko balin. And then, magbiling na rin ang kanyang ibang eskulahan.
3: Alright, so amot na rin kay Kevin ito na interview kay na bayan ni Adona, school head dito ng LNHS. Actually, tinood mag-guda rin kay Kevin na ito ni siringan principal kay makuri ko no, magpinangarawatin ang mga estudyante tika nga ibang eskwilahan nga di rin manhira makakaghatagin maupay liwat ang servisyo.
2: So, karagsid ko na kay Five Carol, karoyag bumalhin nga daliti, hay.
3: Mm-hmm.
2: Okay.
3: Exacto, ito nga kay Kevin, ano, may adamang nga estudyante tikang ha, San Jose National High School, okay, nga karoyag nira bumalhin nga dihaliti, hay.
2: Agay daw. Nakakuambahi, Sir Principal, kung gaano kadamo ini nga nag-request na kag-anag.
3: Actually, di rin nag-ihapon niya maihap pa kay Kevin, kay tikang pakakulop ini na may ada na mga kag-anak nga nag-reach out ha iya, nga karuyag puno, igbalhin. Actually, emotional pa nga ni itong mga kag-anak, nagtutuok pa mismo ato bang itong principal, at tumugot la ini nga makabalhin or makatransfer itong era mga anak.
2: Okay, taon, ano. Kuan man ko rin, no, kag-5 Carol, ini natural ini nga reaction hit mga kag-anak, kay traumatic kasi ini nga experience. Di ba naka-mention na kay 5 Carol na kanina dito halita yan nagpipila, may na dito mga kag-anak na inupda, nanira mga anak nga dito?
3: So far, ano kanina kay 5 Kevin, though may ada mga kag-anak, ininadirisugad ka na mo kay hanunan at tigkat tumanggod kita ano pang interview gihapon halita hay, damo itong mga naguhulat nga mga kag-anak. Pero so far kanina, may adala mga tulo siguro nga nahaupat nga mga kag-anak itong aton nakita. Pero ano, klaruhon nato na kay may ada mga nasiring nga hindi rin tutugutan itong mga kag-anak na makasunod ah, nga itong mga eskwilahan. Kunwara yung importante nga tuyo
2: or correct,
3: mga, mga transactions, ano, school-related na mga transaction. Pero ginklaro ito ng school principal, Hanlite National High School, nga abrihira, gintutugutan nila makasunod itong mga kag-anak. Basta maagian, gihapon ini, ito na bug inspection.
2: Tama, tama. Oh, kaya hindi rin pwede nga masasunod nga to bisanhin o bispada. Ilabi na yan na. Hindi nga may natabo nga sugad hinidin hinga incident. Okay.
3: Actually, kay Kevin, igdigam ko lang lagi hapon, ano, magod kay pag-start pala o pagtitikang pala hiton klase. So, an iba, kanina kayo naobserbaran nato na kadamaan hiton mga estudyante in waray pa mga school ID.
2: Okay, so, tama. Kay pagtitikang pala ang klase.
3: Oo, ang mga estudyante yan na, ang iraging papagamit laanay, ang mga school ID nira last year. Bisan kung baga mga expired na ini anon iba ka kay Kevin, ginaalo lagi hapon nira ini paggamit nga makasulod itong mga estudyante, at least makilalaan la ito na mga estudyante pagsulod itong era eskwelahan na.
2: Okay, sige. Damo nga salamat kay Feb Carol, itong AMO report pastilan. Thank you.
3: Part na kay Feb Kevin, at ikang dilihan news center, ini ka kay Feb Carol Medino para hankampyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyo na Tacloban, ngan bugos na sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
2: Ini nga panhitabo mga ka-K5 nga tanan ini bugos nga Pilipinas apektado ini. Di kang ha Ilocos Norte ngadto ha Hulosolo. Nga tanan nga mga eskwelahan niya na nagpatuman hin mahugot nga seguridad tungod hini nga panhitabo. Kay di rin nakita mag-aram hit alimpatakan niya na hiton mga kabataan. Kay kadadamo na hit nakaka-impluensya. Diba hanhadi iton iba tungod hit kabido na didepressed, ang iba naguunay hanira kinabuhi tungod hin problema eskwelahan, problema panhigugma, problema grado. May daliwat ibang kabataan nga nakakayer, nahuhugay hini nga ira bayolente nga nakikitaan dida sa social media. Dako init epekto haton labi na ini nga social media mga ka K5. Ini nga pagbinabad dito nga TikTok hit nga mga Facebook mga salida dida nga nakakaaghat haira nga pagsulbar hit ira karoyag sidngon nga maginsikat mafulfill iton ira mga inup. Waray namang good nira personal nga iging kaka-istorya nga kinasingkasing nga pag-istorya. Iba itawo nga iging kaka-istorya kontra hit iging kaka-istorya ka hindi rin tinuod nga mga tawo nga imo laging kikinita nga salida. Complex ini hinduro nga isyo mga ka-K5, birilin harumamay nga inaatubang naton yan na itong pamatasan ng state of mind itong aton mga batanon. ba? Hanhani pa nagsinering pira na itong katuig nga aton problema nga may ada mga college nga diri nagpapakabasa, diri nagpapakaintindi. Dako it problema din ni aton mga ka-K5. Gintitinubungan pa kitahin fake news. Gintitinubungan pa kita hindi rin tinuod ng mga balita. Dako ini nga problema, dire letong kay harabas nga masering baguhon it balaod, kuan it balaod, dini istudyuhan ituhin maupay.

0: Pakuri kita hin mga padalos-dalos ka desisyon kay da ko ini nga problema din ni haaton nga dire let gobyerno. Da ko it mga pagkukulang hiton aton mga leaders. Pero hikita nga mga individual labi na kita nga mga kag-anak may ada liwat naton kakulangan hiton aton mga anak. Aminon naton ito. Oras alas 12:54 na ngan pinaagi ni taposon talaan ay temporaryo naton pagkarampang ang aton programa 11 Mbps. Ako ka K5 Kevin Susana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyodad ang takloban ngan bungos kasi nirangan Visayas. K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
6: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
7: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Muna yung rason nga mo inom Juta o DTX 500 o MyTC.
6: Correct.
7: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di punta pwedeng mo inom og pintal.
6: Lagi.
7: Matay ka. Kinangla nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
6: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
7: Correct.
6: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan. Mas mahal bi ang prutas ron?
7: Mahal gyud oi. Basta nga ni labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
6: Hosto.
7: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
6: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
7: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
6: Correct,
7: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
6: Husto, Doc.
3: DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
9: Ako ang akong mga TL o mga pasakit iliho.
8: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
9: akong gindubol dos o kakapsol sa buntag,
8: sa gabi,
9: wala pa'y bulan,
8: nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
9: Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
7: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
6: Ah.
7: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
6: Ayay.
7: Oh, mataya ang imong utok,
6: brain,
7: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, money may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
6: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
7: Mao na. mo na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Mm-hmm. Kuya o kayo, Sir GP?
6: Mm-hmm.
7: Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan nga inom og DTX 500 og Mighty C.
6: Mm-hmm. Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
7: Mm. Ya, imo na nailabay imong tab. Wala wala mong kagasigarilyo, di ba?
6: Oh, wala. Ah. Wala.
7: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500.
6: Uh-huh.
7: Inom po kag-Mighty C, Sir GP. Kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o Mighty C.
6: Unya, wala dyan tayo oras. No? Mm. Ako usab si Jean Paul Hineroso.
7: Ako usab si Dr. Miloy Magaingon. Mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang na wala dyan ang sakit. Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Paghagos han kada oras.
11: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
10: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
11: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman han lawas.
10: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
11: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
10: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagidhan iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
12: K5

0: Diniha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pagurusa kita hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta ang
1: K-Fine Diaries.
0: May pugmaong nga haladayohan K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio at kampiyon

0: Manong, ano kasugad mo?
1: Kastigo ako.
0: Hindi mo nagkastigo ay mo, Manong. Wari ka man kaaway, dinihaton, di ba?
1: Antiyo ni Violeta.
0: Kamaraot niya.
1: Tatawag ay tatay.
0: Oo, Manong. Tay! Tay! Di Manong Cyrus din kastigo!
2: Ambot nga bahin na natong ginbayaan han nakalabay ug san sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ginpapadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifive, may dakoy gistorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

0: Kamusta kamo mga ka-K5? Shout out kan Vani Rakiza han Barangay 83 Tagiktik San Jose, Tacloban City. Kan Hasmin Marabe han Manlorit, Tacloban City. Merlin Magana, Tolosa Leyte. Kan Joshua Villena Lacanaria han Valenzuela City. Ngan kan Aileen Rapadas han Tacloban City. Mao pa yung pagpamati ha aton nga tanan. Aton niya nagpapadayon ang eksperyensya kinabuhi hanaton tagsurat yan ang simana. Usaya nga lalaki nga taga Barangay Kanlapwas, Katbalogan City, Samar, nga niya nagpapatawag hangaran nga Cyrus. Ang mga paypayan niya kinabuhi niya ginpadarangan ni aton nga naging pangbit. Basi may pati ka aton.
1: K5 Diaries.

0: Diaries. Nagdesisyon ako nga nanakon pamilya nga magtrabaho ha grocery store hanakon uyab nga Violeta. Pero naging rason ini basi magduda ang matapobre nga tiyo ni Violeta nga Lucas. Tungodan karuyag hini nga papagbulagon kami ni Violeta. Gintapo nga ging kastigo ako han tiyo ni Violeta. Matapos ko baribaran ang kwarta nga iya iginhugay ha akon. Kabalyon akon pagbulaghan niya umangkon nga Violeta nga akon idaran nga uyab.
1: Kraut met batasan ito nga Lucas. Wari ka na nga ni umato ang siya niya nga suntok kay mo ginkastigo kalagyapon niya. Wari ka luoy.
2: Diri na tuod niya. Tangkod akot iya umangkon tay.
1: Diri lagyapon eksakto nga papaululan ka niya. Kawaray niya uod.
2: Nasina niya nga. Wari ko karautan niya ginuhugay ako na kwarta. Kabalyo ta akong pagpahirayo kan Violeta.
1: Nag-prepare ngayon niya nga bayaran ka? Ngayon waray mo karauta?
2: Oo, tay.
1: Cyrus, kinahanglan kasuhan nato na itong ataw. Tungunan niya pagkastiguhay mo. Waray ko niya alo.
2: Diri pwede, tay.
1: Ano? Ngayon kaya nung nga diri man?
2: Buhaton tangani ito. Masasakit na ni Violeta. Tungod kay tiyo niya, Emmanuel Lucas, bugtuhan niya namatay nga nanay. Ngan usap pa, maduroy lang kasi na ako ni Emmanuel Lucas.
1: Salit pa po ba'y ang tanalaan ginbuhat at tungatawa'y mo?
2: Tay, tungod ngan para kan Violeta, magpapasaylo ako.
1: Pastilan ka, anak.
2: Pabayin na lang ako takong desisyon. Maupay man gihapon niya ako mga bunog.
1: Yan na ako natuod. Ingat, tinuod good nga higugmaon mo ito nga babae.

0: sorry sa irusa. Uray ko na ako magnanam ang mabubuhat niya eh, muninchong Lucas.
1: Ayan ang pagtinuok, Violeta. Nakakainsindi man ako eh. Karuyag ka lang niya protektaran.
0: Pero kaya di rin ako bata. Di rin niya ang ay panginlabutan ko na akong kinabuhi. Lapas kin polo lang kapag niya.
1: Ayaw na ito pag pinamunauna. Di rin man ako mariklamo.
0: Cyrus, pero nagproparihin pagsuulay mo. Pag minus na ito mo pagkatao, di ba?
1: Tungod gan para ta akong pagigugmay mo. Andam ko kalimtan ang gimbuhat ako ni mo, tiyo.
0: Cyrus, namo salamat ah. Maram ka. Mas sabi mo ang pamatunan na ako na ito mo pagigugma. Waray ko na ako ngayon magsuyo pagkarawat sa imo, Cyrus. Waray ko ngayon.

0: kay ano nga ginbuhat nung manadto chom. Ano nga gin kastigo man ni Miss Cyrus.
1: Nagsumat gayon hay mo tong lalaki.
0: Wariya magsumata akon. Nagpakianal ako. At siya nga nakasabot ako hanay tabuhay iya. Chong, kaya nung managsugat ka man ito, wala man maraot naging bubuhatin doon tao. Kaya mo pagod yung paululan.
1: Kaya yung kuligaw sa albaro na kadelikaduhan. Oo ba ito may babaro yan nga may nagdidipin sa haim mo?
0: Nangin ano pa kasabot nga naninilikado ako, Chong. Chong, diri ka Diyos. Bisan nga nang tunin mo kalugaring ang kadelikaduhan, diri ka maaram kung saan mo ito maabot, Chong.
1: Kaupay mo. Nagbabaton-baton ka na yan, hakon. Asya ba ito na ikintuduhain mo hato nga waray alo?
0: Kay sa'yo paliwat, Chong. Imunayin ko nisgo na niya pagkatawo. Maupay na nga lang abuta ni Cyrus. Andam niya kalimtan ang imbuhat ni Maia. Tungod ito siyong kahigugmao na kuniya.
1: Nagbabatahap lang itong animal. Para masulod kayo niya, bitik. Ngayon kung mabitik ka na, di na lang niya kukuhaw nitong imuyagi. Toda akong Violeta.
0: Chong, ganda respeto ko ikaw. Pero unta, ayaw pagpabay-i nga mawara ito na akong respeto. Haimu ha akong kasing-kasing. Utang nga buot, Chong. Ayaw panginlabuti. Ito'n akong kinabuhi, gugma.

0: Sorry, Violeta. Waray maluwat ako maghuna-huna nga. Madangatin pagpaululuit na tanan. Ngay sumat kumalakan Manu Lucas an mahitungod kan Cyrus. Kay nagpinikaanahiha akon. Nagpakianahiya akon bahin hagi mo. Kalimti na ito, Dina. Total, umuli naman na buong tichong. Nga ni Cyrus liwat, waray man magreklamo hanggang buwatayan akong tiyo.
1: Oh, di maupay kong sugad. Lugarin la, kay nagka-diferensya na kamo ni imo tiyo.
0: Diri ako ang nakig-away ha iya. Salit, diri ako angay makonsensya, Dina.

0: Kaya nga masulubon ka man, ano ito nimo ginuna-huna sa'y Rose?
1: Itong mga tao nga supa ka atong.
0: Nasering ka? Ayaw na ito nira pag-intindi ha.
1: Violeta, karuyag kunta. Ayaw na kita pagbulag. Nababara ka ako nga bangin. Bangin may balao nga umabuti ta atong relasyon.
0: Sayos.
1: Kung agdahon ko'y kawing kasalyan ha. Makikigpakasal ka ba akong bisan pobre lako?
0: Dilahan ka raw ito nun akong kuma. Correct, Sigmon. Andang yapon ako makigpakasalain mo.
1: Violeta, salamat. Ginlipay mo ako itong imo ginyakan. Buwas, tikangan na nato itong pag-asikaso para makagpakasala kita. Bisan simple lang.
0: Balitaw sa'yo, Ros? Tinuod? Sigurado ka na itong imo ginaabat para ha akon?
1: Sigurado nga sigurado na ako. Mahal ko.

0: Ano man, Rigor? Magpapakasal na Rosairos ng Violeta?
1: Oh, Johnny. Asya nga ni nga, nanlakatira yan ha, para asikasuhon na itong mga papilis.
2: Ah, salit. Magiging tinuod ko na nga manahi mana Violeta, mano Johnny.
0: Naninigurado na utaksang kay?
1: Ay, gugmaon ka pa ito na ako na nakibilita. Salit, iyan na ni Papa Kaslan.
0: Ay, hinautunta, magmalipayon na era. Ngandi rin na unta magbagot era mga pagbati ka na tagsa. Para di rin magubato ni era pagtampo.
1: Mabalito, eh, may nabanggod ni Bangahan ginkasal na lugod. Asya lugod ang pagbulag. At di rin lang tayo may tabukan sa Eros ng Bilita.
2: Tay, may dakula unta ipapakiana.
1: Ano man ito, RJ?
2: Kung makasal ni Ramano Cyrus ngan mana Violeta, ato na ba kita maukoy hada ako nga balay?
1: Ha?
0: Ay, sigurado ito, RJ. Diri ka mo papabayan ni Imumano. Ano sa pa? Buutan man ni Violeta.
2: Yes. Yes. Magiging maupay ngan dako na itong atong balay, tay.
1: Anak, di na kumaram kon at tubagod kita maukoy. Hira itong magdidesisyon itong, di kita.

0: May family history ba na kamuhusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
0: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Para mismo!
1: DTX 500!
2: Filipino.
3: Wow, right, Pumso.

0: Skinny Fine
1: Diaries.
0: Know the boy that you care for. The boy.
2: Tumawag ako kay Modena para kumustahan ito na yun naman kun.
3: Okay man niya, Mano Lucas. Nagaandam naman nga ni Hira para itong Hira kasal.
2: Ano? Magpapakasal lagi hapon ni Bilit at itong oportunista. Ay, Ginoo. Matiga ko dit ulo itong ako lumangkon. Posible, England itong Hira kasal. Ngayon itong ako lumangkon itong magagastos. Ngan ipapanhambog itong lalaki ay iya kasangkayan nga rico itong iya na asawa.
3: Diri, nagsasayip ka, Mano Lucas. Simple lang nga kasal, ito may tatabo.
2: Ano?
3: Asya manggun ito itong karoyag ni Cyrus. Maram ka? Yan ala ako natuod nga, tinuod good nga, higugmao ni Cyrus itong akong sangkay. Kay itong ginpamatuod niya, haiya buhat?
2: Nga, bahala daw ka mo. Kudauwat man kamuhat itong lalaki. Yan kun manilikado man itong hiagih itong akon umangkon, eh ito sala. Kay matigay itong iya kaulo. Basta, kayo wari ako magulang. Waray, waray magulang, waray.

0: Durun kalipay ni Arjing and Rose kanina, pagkakita ni Ratira magiging kwarto. Haluwag daw ang mahusay. Salamat tayo mo, mahal.
1: Kaya ano nga nagpipinasalamat ka na liwat?
0: Tungod kay ginpaukoy mo gihapon din ito na akong pamilya.
1: Mag-asawa na kita. Salit, pamilya ko na gihapon ni Ra. Nga nusa pa, dako man ini nga balay. Maupay nga ni kay matatawuan na para magmarisyo, di ba?
0: Violeta, I love you.
1: I love you, hapon na igu sa'yo, Rose.
0: Asya niya't pinakamalipay ng adlaw akong kinabuhi. Yan ha, akong kanagod. Oh, Violeta.
1: Sa'yo, Rose, unta niya rin ka magpag-o. Pag-abot niya't panahon na, lagas na ako.
0: Dere, dere ako mapapag-o. Insasaad ko.
1: Sa'yo, Rose,
0: ikaw lang din niya akong kasing-kasing.
1: Salamat. Salamat.

0: Ano ba't ako nababatian ngayon ginoristoryahan, mga anak?
1: Sering ko kan Cyrus, tay. Ngomis ko aliha college.
0: Uy, maupa ito nga correct metabuhin nga ako ng umagad, anak. Matutuman na ito nimo mga pangandoy nga magatapos pag-eskwela kolehiyo.
1: Ngan mas labihan nga makakabulig. Ito na amon business tay kung makatapos na iya. Tungod kay management ko natin karoy nga kurso.
2: Karuyag ko ganito. It nababarak ang kulay at gagastuson. Wari pa ko tinirok para ito.
1: Ano ka ba? Ako ton bahala. Ayaw ka baraka. Ngan usap pa, mag-asawa na kita. Kung ano man itahakon, imo nagihapon.
0: Itangay mo buhaton, Cyrus. Tuhay at pag-eskwela para diri kanugon na itong gagastuson ni Violeta.
1: Sakto hitatay. Salit, sugot na ikaw mahal.
2: Buutan ka, Godliwat, mahal. Swerte ako nga duro tungod kay bisan pobre lako. Iman ko ginigugma. Salamat tayo mo, ha? Kinisasaad ko. Diri ko kakaragan timo pagbulig ha ako. Para maabot ko itakon mga pangandoy.

0: Wow, ayos. Estudyante ko dito mo dating yan na pare.
1: Yan natakon siya ni Adlawa University, Juni.
0: Uy.
1: Salit ginandaman ko din eh.
0: Swerte ka gulwat sa Eros. Baga kayo nakaungkab yung bulawan tungod kan Violeta.
1: Salit karuyag ko. Magin maswerte gihapon niya akon. Salit nga tanang bubuhaton ko para magmalinang puson. Para di rin ako maging alanganin ha iya.
0: Ano daw, kumusta man na niya tiyo? Ano ba't balita ito nga tawong?
1: Ato na bong to. Ngayon di rin na daw natawag ito na ako nasawa.
0: Maupay kong sugad. Di rin na kamo gisisina mo.
1: Di rin ko natiya tutugutan nga iya kami gub-o ni Violeta. Labi na yan na, ngahingpit na kami nga mag-asawa.

0: Hello, mahal.
1: Iwas na rin na akong sapit.
0: Oh, kaya ano?
1: Kababaho mo. Humaro ka pagod na akong.
0: Ano ba't natataboy mo? Kanyang nasusugad ka man. Suplada ka man yan, ha?
1: Basta, iwas na ako na tubangan. Nag-uurat ako ay mo. Mabaho ka. Iwas na!

0: Uy, uy, uy, anak, ano nga ni ka man na katuruga sala?
1: Tay, kay nasisina na luta ako ni Violeta. Oh. Nadiriya nga ato ako magkaturug hamon kwarto.
0: Nasisina na liwat? Anay daw, nakaka-obserbar ako anak. Hindi nga naglabay nga mga adlaw, pero minala nasisina ay buti mo asawa.
1: Asya nga nga napapausa ko tay. Uri man ako gimbubuhat nga maraot.
0: Taya na, ano man, hindi yan nasisinahan.
1: Kay naatrasa rudog ako pag-uli in 30 minutes. Pero gisumatan ko man yan rason, may group reporting kami nga kinangan pag-andaman.
0: Kay maaram man ngay aniya, pastilan. Kay ano daw lang nga, nagsusugan man ti Violeta mo ano?
1: Tay, hai mo, supla na pag-ihapon niya?
0: Di rin man.
1: Ha?
0: Baga mahina man tiya pagkikistorya amon. Baga malambing.
1: Kung sugad, kaya nung nagbago man niya akon?
0: Bangin. Bangin, may nabuhat ka nga warin niya. Ayun eh, warin niya maruyag.
1: Bari man ako nanunumduman o nababaro antay.
0: Kinahanglan mag-istorya ka mahina nga tuhay laba. Para di rin mag-grabit di rin niyo pagkaintindihay.

0: Hmm. Para sa Eros, kumusta ti mo pag-eskwela?
1: Kaluway sa Diyos, okay man. Mag-upay ta kong grades.
0: Ginuupay mo gudin ka tinuod, ano?
1: Nagyakan ako ito, Emo, di ba? Ngan para ini ta kong asawa. Lugaring la.
0: Lugaring la, ano?
1: Hibyuleta, Juni. Bagang... Bagang nagbago na yan akon.
0: Ano? Hibyuleta, nagbagway mo? Ay, bagang imposible man lot ito.
1: Amugi hapon ito na akong ginunahon na to. Diri may himo nga magbago iya. Pero bagan iba na yan ha. Nga nasasakitan akot mga naitatabo.
0: Ayaw ako pagsinga nga. Diri na yung ginaganahan na imo. Uy, may natawag mo na imo silpon.
1: Oo, anay nga. Babatunon ko.
0: Sige.
1: Hello.
2: Hello. Cyrus. Hiday na ini.
1: Oh, day na. Ginano mo pa kay Barot akong number?
2: Ginhatag ha ako ni Violeta. Kaupod ko yan na adi hospital.
1: Hospital?
2: Oo!
1: Kaya ano nga naman kamo hospital?
2: Gindan ako nga ni Violeta.
1: Ano? Kaya ano? Ano na itabuhay iya?

0: Five Diaries. Han panahon nga hinahinay na nga nagiging magaanan amon kinabuhi ni Violeta. Dumangat liwat ang mahugot nga pagsupak haniya Tio Lucas nga diri nakakakarawat han amon relasyon. Tungod han kadakon ha agwat han amon edad nga nan estado han amon kinabuhi. Imbis nga pamatian ang katangko na akong gugma nga daniya umangkon, ginpilit niya nga kastigohon ako. Basi ko bulagan ang babae nga akong ginihigugma. Kundi, waray kami magpaalantan. Nagagpakasal gihapon kami nga ni Violeta.
1: Ngandini natatapos ang ikatulong nga bahin, ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Cyrus, ang barangay Kanlapwas, Katbalogan City, Samar. Ini ang mga paypay haniya kinabuhi nga ginpadara nga niya aton, nga naging paangbit. Basi may pati ka aton.
2: K5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapanguna nga papel ni Cyrus, Rex Jonathan Lumbre, Kaupod Hira, Ray Cabias, Lolit Fabelia, Randolph Palacio, Edwin Torres, Ngan, Jeneline Fajardo, hapapel ni Violeta. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cabias. Kinasingkasi nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga nagpaangbit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, ipadara ha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inihimuan hin drama. Basi may patik nga maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon nga haladayuhan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon nga istasyon.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Para sa malinis na dugo.
1: DTX 500.
3: Para sa marusog na tayo.
1: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
1: ang DTX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
1: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
1: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako dahil si Zairo, busog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na pod ka mo DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Papalit sa mga butika.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap.
1: Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
6: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
11: Waray patinoon?
12: Kayo waray awas?
13: Waray gap bugas?
14: Kayo! Yungat!
15: Aray ko! Sabadaw, birangka!
10: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawas han karsada ang balay ni Biloy ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa mag-aabrihan imo hunahuna tapos makakasaring ka agoy kaol-ol sana
16: all.
10: Ang balay ni Biloy.
11: Libap?
10: Manok-manokon. Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: E3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael!

0: Hello mga ka K5. Shout out di dah Yamis Resort sa Barangay San Roque, Tan-awan, Leyte. Sugod man kan Ruchi Balduena ang Kalinipawan, Tacloban City. Kan Lorna Barcelo Fulencio ang Abuyog, Leyte. Renda Ponsilvano Estrera ngan Aileen Repada sa Tacloban City. Ngan kan Charlie Lacaba han Amandayihan Basay Samar. Abri ni mga Facebook ngan radio ngan uswag kita kay Abri na ang balay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manok-manukon. Ganini nga programa gipapadangat ta iyo maupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez. Hinong pa ini nga angabog nang gagamit it akong ngaran para magpatapod ang mga mulupyo nga ako man nahatag ng school supplies. Ang lakas ng loob niya. Waray ko na hunahunaan nga akong kaaway. Kay diri man ako makiawayon. Kinahanglan masabden ko ini. Kun hinutuhiya nga nagsisinamok sa mukha akon.

0: anuman, umangkon, mabalik kita nga to kan mayor. Ay, mambahiya bang magkig-atubang haato.
1: Pero, umatubang ba daw laluwat hi mayor? Waray na baluwat hiya busyo?
0: Ura-ura man kumbaga diri hiya makig-istorya haato aw. Kay kundiri, amot nga hawaiya.
1: Kay ako dada, bagang diri ko gusto nga bumalik nga to. Nahuhubya na ako. Ngan usa pa, baga, napaawod na ako nga waray kita niya asiha.
0: Oo, kay misgad ako. Kay kumbaga, di relain nga ako, kumbaga karuyagon, karuyagon, ambot la.
1: Ayaw na gadla iton, ayaw na lagad ito pagpatuyangi. Undang na la ito dada. Total, makapoy man nga na ito. Ngan usa pa, di re ka man ada magdadaog ito.
0: Oy, saba daw ito, monit? Ano di re magdadaog? Sig nga lugod. Magdadaog ako.
1: Bangin lugod, raog daog.
0: Ha? Ako manit baga magkapitan Jesus. Everybody happy. Nga tanan, in magmamalipayon. Adlaw gabite, bedyo ke. Everybody happy.
1: Ada, kun magdaog. Pero kay, padaog anay.
0: Salit tanaw. Updi ako nga tukang mayor Jaja Colin. Tana.
2: Babay!
1: Uy! Hay!
2: Uy, di ba? Ano itong pagkaon? Tagi daw!
1: Hala? Hala? May da... May da nangarap pagkaon! Arubos!
3: Waray, gid kami talan pagkaon. Pobre gan lagihap kami.
4: Magutom!
3: Hala, pagkang pamiraman ko ini nga akatubang. Pero di rin ako sayod. Pagkang naghuhumuro kilala gud ako. Tingin ko ba ini nga tao makita?
4: Waray ka mo. Pagkaon, waray ka mo. Pagkaon ba?
3: Aha, ay, waray. Ay, di na lang sa Vietnam. Dida.
4: May dahil pagkaon.
0: Mata! Waray liwat kami pagkaon, hodo.
3: Kada akot bala, waray pagkaon.
0: Naubos na. Ano ito yung baga paghunhakon? Dirak na lamon.
5: Balik.
3: Kamo, di rin naman dagkot iyo lamon ano? Di rin

0: kaibig ko.
1: Hoy, ninay na pa ka mahusay. Tagitong hen pagkaon, naaruhain mo.
2: Kuno na yung pagkaon, taging kwarta.
0: Kamu na lang tatag kay waray ako kwarta. Habis pakto waro niya na, waray ko ba uhulog ha akong bursa?
3: Kung waray, sagditon. Sige, maka din ako.
0: Hala, hala ka. Kung usap pang hala. Bisan kung magasahiya, nun bagan nalagas ang nawong. Pagkapamilyar ko aliya boses. Diri ba daw la hipipi at nga gumasa?
1: Uy! Inaano ka di dahay yung bintala nga ba sige man magpagginawyawon samtang nagkikinitahag tong alagas nga nakikilimo sa M.
2: Nakilala ka mo hagto? Nakilala ka hagto ah?
0: Ano magkilala? Diri uy!
1: Oh. Kaya ano mabang kikinitaan mo man?
2: Bali, bagan naluluoy at dahiya.
1: Naluluoy, pero rin man mga ni maghatag. Jesus, anong klase ang kalooy?
2: Aw, sinisiring iton nga waray kalooy.
0: Sabalo din na munit, nga may dumitun wait.
1: Nilay, nga napakamahusay.
0: Hoy, birang ka.
2: Gawas daw dina. Pagpabalas lang ang lugod kita.
1: Bagat naulit manaktim naong?
0: Ay, Los! Ay, labi natin na ang lewat. Bakit nungos nga nagmamamara?
1: Doon! Gagarang ko nga ni ikaw yan, ha? Bangin ka lugod ma, I see you.
0: I see you? Oh, bangin, I see you me. Ha, birang.
2: Dali na, dada! Ay, gaganiton! Tana na!
1: Tana!

0: Karoy, ikaw! Kay ano ba liwag na ginsaway mo ako? Oong pagang kunauntaad to. Nganine nga napakamahusay. Mamay ka ba't baga? Gintawag ako nga bagat noos nga nagmamamara. Asatche!
1: Dada, baga, nangangalimot ka. Tipagkarandida to ka. Diba?
0: Kay diri pa man. Makato pala nga ni kita kan mayor, mapabulig. Pwede pa kita baga makig-aragway.
1: Diri na. Di na panganlahan pila. Nagtutun ka na hin pag-smile.
0: Ay, biswaray tao. Mangirit ako, kabaraka.
1: Oo.
0: Okay. Nasasaring na daw ada akwad to.
1: Kay kaaway, ma-smile ka. Bisan kaaway ba?
0: Diri ako. Bahala na na diri. Bumoto sa ako. Maray ko la. Labot ko.
1: Okay. Kung asya ito, waray na mahitatabuhay mo. Maupay pa, diri ka nala sumulod ha, politika.
0: Okay ha, imakmasulod.
1: Kasundalo.
0: Oo?
2: Limo.
1: Hala? Hiya, adinaluwat hiya. Adinalutin nga lagas. Dali na, dali.
0: Ano, waray ka ng pagkaon. Waray kwarta, di ka na nga, di na kami
3: rin. Dali
4: waray yung makakilala akon. Di rin nakilala akon. Ako'y ex-mayor Anitan. Ako inye. Usang na pobre. Waray na postura at kahimu na lagas. Nawara ang postura. Hana akong lawas. Mabalik na ako. Kaadik na ako. Pero sige lah. Makakabulos ako. Hihingi ang mga tao nagpasakit na nagkausa na akong kapobre. Mabulos ako.
2: Kap, cap biloy.
5: Ano ko nang kagawad? Ano ang balita?
6: Lingkod kagawad lang man. Adi ka man, adi kami ni Biloy. Nag-istorya, lingkod.
5: Ano?
2: Ano itong iyong istoryahan ni Kapitan? Kapitan ni Biloy?
6: Ang disisiring nga, kung gugma ni maging hatag, susukli ang kalutin gugma. Di ba, Loy?
5: Oh, tinawa dito, Kap.
6: Kung nagtanong kayin maraot na titi mo anihon. Di ba, Loy?
5: Nasiring ka man.
6: Abo, ano daw kagawa? Ano ba't yung baga nakita nga baga nagdadali ka man?
2: Kap, may nakadudaduda nga tao nga. Nakasulod ba dito na itong barangay?
5: Barangay Hall?
6: Ano? Kadudaduda?
5: Kadudaduda. Bangin si Zed. Bangin si Zed ko nito. Ang tawag ito? Butter?
6: Ano? Blower? Blower? Bangin? What did you say?
5: Si Zed Bambir?
6: Ano man? Blam? Kagawan?
5: Ano man kagawan?
2: Usay ang lagas. Usay ang lagas.
6: At pistola ba?
2: Nga. Makilimos ba? Bagan, nagkilalangan. Anya ko yaya, bagan pamilyar ko iya na wong.
6: Uy!
5: Ha?
6: Bagan pamilyar mo?
5: Pamilyar?
6: Paris kang kanay. Kang kanay kagawad, kang kanay.
2: Bagan na wong, iya ni Pipingan dati barangay Tanod Cup.
6: Uy!
5: Uy!
6: Ha? Ano?
7: Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa taginit man o tag-ulan, DTX Coffee Mix always

0: balay ni Biloy.
1: Ni Bat?
0: Manok-manokon.
2: Nagpa-meeting ako ha eh. Yan, ipamati ka mo ha.
3: Ay, pero may lining meeting.
4: Parti ba? Parti meeting.
5: Ano sa mga meeting ko?
2: Parti ito yung mga trabaho. Gisusunod ba niyo ito yung mga trabaho? Kaya ko, kamo amahit ito yung barangay, ginsusunod ko ito akong baga regulasyonis, partikular itong baga pagtimang no taton barangay.
6: Ako, kamo nagkakapot itong pisan order, waray problema itong pisan order.
2: Pastor din.
6: Pastor din, o.
2: Ano bang kagawa, diri man baga nagyayakan, pero may man lahat baga hikagawa, rektahit baga bida.
5: Bulangin
2: kas. Oh, ayos na
5: iba.
2: Ayos. Muna maudi ay to.
7: Ingkap, itakong mga tao, na duty man nga tanan. Waray man kuhan, waray man nagpipinanhiling.
2: Sure ka, Biloy?
7: Ay.
2: Nagtikang na ba yan klase? Da mo na't baga, hirilingon niya na mga boarding houses.
7: Oh, yun lang.
6: Ay ako, di rin na. Di nakmadayo. Hadlok na kito.
7: Ryan maduklat.
2: Pamati ka mahayan na may nakita ginuusang tao. Ito nga baga, nanlilimos nga posturahin bayot? Hinan kumita ito na iya?
5: Kami.
2: Ay, nakita niyo. Ay, agindaop niyo.
5: Waray.
2: Ay, kaya nung awarin niyo daop, ha? Agindadaop niyo para makilala niyo. Kadiri kita mga aram, bangin na to. Suicide itong nga tao. Suicide blomel. Ay, may naman tao. Oh, kagawad, ano timbaga masisiring?
6: Kapitan.
2: Okay.
6: Hindi kagad ito suicide blomel.
2: Asya ba ito na akong ginyakan? Suicide blomel?
6: Oh, napitan namon, di ba?
5: Ukop. Hindi suicide blomel, kundi suicide Bauer.
6: Amo na. Suicide Bamir.
2: Listen, very carefully, ha? Everybody listen.
5: Everybody.
7: Listen.
5: Pamati
7: ka mo. Ay kita, ako ngayon. Aw kita nga tanan, pamati. Okay.
6: Hadi na kap, namamati na kami.
5: Pangilang
6: mangkit ang merkado din ni bulangan.
8: Oh, sus, ini.
7: Okay, kuan. It kuan, bulangan. May kasto. It merkado lot. May da market superintendent.
2: Pamaroko daw ka mo, ha? Dili kita natutuhay malingog ngaman ka mo. Katapos nato ni taton meeting, bil nga niyo ito nga makililimos siya.
5: Kaya nyo ka? Ano ba ito?
8: Ano ito?
2: Eh, di ba may nakita barangay ordinas? Nangangalimot na ka mo. No ID, no entry.
6: Tinood, ito nga no ID, no entry.
7: Okay, ano daw, ito nga putang, wari man may nag-insister anak ng mga tanod, kapitan. Sir, kaya no?
2: Kaya no, Loy.
7: May mga ta, kuan ba? Mga may kato, wala man itong dardara ng ID. Itira itong dardara, danay bato, nanalabay pangani.
2: Ha?
7: Oo.
2: Ay, amo ba, Loy?
7: Oo. Alo, to?
5: Ano to?
7: Ginabay kita may kato.
2: Ano to? Uy, ano to? Ya?
6: Ano atong dinibili ng alagas na bayot? Ato gawas.
7: Ala, makasugan ka ba atak atun? Bung lang na ko.
2: Ala, gawas ka mo! Dagpaniyo na pa!
7: Ato na liwat!
5: Uy!
7: Ala! Itun!
2: Ano ba itun? Ato na liwat ha? Uy, nahabusyar na niya nga baga. May kato! Ito na mga, ano, gawasan niyo na pa!
7: Dagpaniyo
2: na
7: pa na pa! Mga tanod! Atake!
5: Gawas kita!
2: Apa nak? Kau nak kunaiku aku nak batu.
1: Madalagin ako. Madalagin ako dito. Ako mapad ako pa ira. Hihihihi. Maraming na yung makakilala. Magpapayreloan ako. Mapayreyo ako. Hiya! Yeah.

0: Ay, ano ba ini nga tong barangay? Ay,
1: kay ano umangkon?
0: Kanina, nagpapla na tay hira, kapitan, ngan ang mga tanod.
2: Kay may ilan hira ginda ko?
0: Ay, nanungdum ka dada. Mm. Anakad to kita kanda ni Nay Balay. Nga, ang tao ba, nga anakad to dito nga nangangaroon pagkaon?
2: Oo, ano magproblema to?
0: May kato-kato. Ginbatak ang barangay hall. Amo adto nga nagpanik ang mga tao dito han sakob nga nagmi-meeting.
2: Asus! Kay pakatayaw, manliwat hito niya tao. Nagpipinasaway manliwat.
0: Ang gusto liwat ni Kapitan, dakpon para makilalan kung hinugod hiya.
2: Taniyan, ano man? Nakilala ba nila kung hinugod
0: ang
2: tao?
0: Waray! Kay baga dumalagan man la itong atuyaw. Baga man hin ginlalanat hiya hin napulong angab. Hey, kalalaksi! Di rin nakikitan hin maupay good an iya.
2: Ano na la ko yung bugod niya?
0: Oo.
2: Ay, kaya maupay ko niya ang dumalang. Kaya sige, hindi. Adto, may kato.
0: Daga?
2: Adto kato. Oo. Kung maaram hiya nga, ginlala na tiya. Oo. Kaya di rin tumadalagan kung baga kung anad to may kato. Di't madalam ti pahirayo. Salit, masaring ako nga. Ba, napakalurong-lurong na adto hiya.
3: Ngayon ka mo pagtando nga diri magaptan at itong alagas nga bayot ha. Ginanglan madakop niyo iya.
4: Bayot ba? Ito bagan diri man.
5: Bayot. Baga nga ni Kampipi, di ba? Kasi at itong anak ko nakita.
4: Uy, ano mo si sering pamilyar?
3: Check to ka mo. Bagan pamilyar iti ya kay mo.
4: Bagan.
5: Bagan ano? Bagan wak-wak?
4: Diri. Bagan. Bagan.
3: Bagan may katuloy?
4: Bagan nakilala ko.
3: Nakilala ka?
4: Direk pwede mag-sip. Hiya good. Hiya.
3: Ay kung kilala mo hiya, hino man hiya, loy. Hiya. Ano man? Kilala?
4: Bagaya kan.
3: Ha?
4: Mayor Anitan hiya.
3: Hiya.
5: Hiya.
3: Hiya.
4: Hiya.
3: Hiya.
4: Hiya.

0: May mga istorya pa, parte kan biloy nga mabubukwat.
1: Uy, ay pagbukwat ah.
0: Buwas na pag abri utro iton, ang balay ni biloy.
2: Dibat?
0: Manuk-manukon. Ini nga drama gin mamulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabillas, Jeneline Fajardo, Checo Molon, Randolph Palacio, Liz Alindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Ni Checo Molon it nagduyog hindi riyabag nga sunata. Mga tunog ngan karasikas ni Ray Cabillas, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs, kay bungahan niya tuyaw nga huna-huna. Para natong mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang atong podcast live para pirmi ka mo updated at mga panitabo ha, ang balay ni Biloy.
2: Diba?
0: Manuk-manukon. Egin liliawa iyo niyo paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng estasyon ng radio.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio with Physio!
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

Maligayang maligayang kaarawan sa inyong lahat mga ka-K5. And of course, may you have many more birthdays and blessings to come. Siyempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa trabaho na kukalahati na ng week. Okay na yan. Dalawang araw na lang at mag-weekend na ulit. Makapagpahinga na kayo. At syempre yung mga ka-K5 din natin na nasa biyahe, naku, ingat po tayo. Medyo makulimlim na naman ang kalangitan. Kaya tayo po ay lagi mag-iingat again. Always wear your sunscreen every day. Lagi po tayo magdala ng mga payong, kapote, mga caps, mga sombrero para umulan, umaraw, meron tayong panangga. At syempre, kung hindi kayo nakapag-take ng vitamins, nako, dapat may dala-dala kayo lagi na Mighty C, the alkaline vitamin C, dahil literal na anytime, anywhere, pwede nyo siyang matake. Mamaya sabihin ko kung bakit. Ayan, pakaabangan nyo yan dahil kasama yan sa ating key tips o kalusugan tips. Maya-maya yan, syempre. At babatiin ka din ang ating mga ka-K5 na nagbabantay ng mga establishments at ng kani-kanilang negosyo na sure ako na doble, triple ang kanilang safety and security process nila ngayon. Pero kailangan talaga mga ka-K5 dahil mahirap pa na, diba? Pero sana, no, hindi lang to siya hanggang ngayon lang or this month, the next month. Dapat, ano, ma-maintain na sana natin. Kung natatagalan man tayo sa pagpapapasok ng mga tao sa establishments or whatnot, diba? I think we should just like augment siguro ng security or like mga machines na mga kapag-determine agad kung meron ba tayong, kung meron bang deadly weapon na dala-dala yung isang tao. Magagawa naman siguro natin ang paraan, diba? Ang hindi natin magagawa ng paraan ay maibalik ang buhay ng mga wala na. So, ayun. Sana, ano po tayo, laban lang. And doubly ingat tayo mga ka-K5. And of course, hindi ko pwedeng kalimutan ng ating mga listeners na nasa kanilang mga bahay. Ayan, kahit ano ang ginagawa nila, talaga namang nakatutok sa K5 News FM programs. Kaya naman, thank you so much sa inyong lahat mga ka-K5. Mabuhay kayong lahat. Samahan niyo ako this wonderful Wednesday afternoon. And of course, before I play our first song, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3. DTX 500 and makusigapang kontra high blood pressure and diabetes. And of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said, mga ka-K5, eto na, sisimulan na natin ang ating tugtugan with this song by Bruno Mars. This is Risk It All. Ako ay magbabalik maya-maya lamang.

Mga ka 5 Hours Dust Till Dawn by Zane featuring Zia. Time check at tayo. It is now 2:36 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And right now, mga ka-K5, atin ang i-reveal ang ating key tanungan of the day, which is from ka-K5, Zelma Thorman. So, ito ang kanyang tanong para sa ating lahat ngayong hapon. Mga ka-K5, ano ang gagawin kung binabakuran ka na pero wala pang kayo? Di pa sinasagot, may pagbakod na. Nakakaloka. Ang feeling ah. Charot. Ginudge agad. Anyway, meron siyang context o meron siyang story time. Sabi niya, may maliligaw kasi ako ngayon, mga ka-K5, na minsan feeling jowa na. Di ko pa nga sinasagot pero nanghaharang na ng ibang maliligaw or anyone na feeling niya maliligaw sa akin. Ano ang pwede kong gawin o sabihin na sa kanya? May chance pa naman sana siya sa akin kasi mabait at pogi naman. Kaso yun nga lang, maaga pa, bumabakod na. Grabe. Fair na sa kanya, lakas-lakas ng guts niya. Diba? Para siyang ano mo, Great Wall of China. Nako girl. Well, anyway, mamaya na akong bibigay ng aking opinion. Oo, kasi masyado na ako maraming sinasabi. Na naman. But of course, Trevor Baka K5, if you want to send in your kisagutan para sa kitanungan ni K5 Zelma, and you can go ahead and text us sa ating text line. That is 0977-144-5878. O hindi naman kaya, pwede kayo nga mag-comment sa ating Facebook live streaming. Hanapin nyo lang po ang aking page. That is K5 space Miss K. At ayun na nga, aabangan ko syempre ang inyong mga kaisagutan. Chill-chill lang muna tayo mga K5. But for now, syempre, ituloy-tuloy na muna natin ang ating napakasayang playlist for this afternoon with a song by Taylor Swift. This is Lover. Ako ay magbabalik in a bit.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikos, oh! Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na, Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio after 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
4: Mapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
5: Hisguta na to ron, ang ato ang checklist, mga advantage sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
6: Mm.
5: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
6: Mm.
5: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
6: Mm.
5: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo ni ini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
6: Naaragi na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
5: GP. Kaya jud.
6: Makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikomparar mo sa ordinary D3. Ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan ni ini ang mucus lining.
5: Oh.
6: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
5: Kana?
6: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer.
5: Oh.
6: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
5: O, kana?
6: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
5: Correct.
6: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikomparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3 Bio!
7: Ako si Ayeng. Labad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
4: Kapalit sa mga butika!
5: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kini na pod ang muhatag nako og kusog.
6: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
5: Yes doc, as food, healthy nga food.
6: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa ako opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir GP. Kay purpose ana, syempre kay galicture baya ta.
5: Nya
6: gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud da kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
5: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nganong man gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3?
6: Nga naman.
5: Kay makahatag man nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
6: Correct.
5: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat, pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka kay kuyaw man. Karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. kay basin unsa na ni. Mao nang dapat mag D3Bio ka. 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
6: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso. Kay mutuo naman jud ko sa kay piktibos D3Bio. Kaya jud ni sa D3Bio. Ang akong di ganahan kay kanang i-quarantine ka. Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson. Mas maayo pa nga sa hilantan ka niya inom kag D3Bio kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, umuog sipon. Mag D3Bio jud adlaw-adlaw.
5: Wa na tay oras po si Jean Paul Generoso.
6: For sab si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
5: Ayaw kabusuhon.
2: D3Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3Bio. D3Bio. Health News.
8: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
2: D3Bio!
9: Ako si Gabriel! Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto. Ang DTX 500. Ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga-DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
13: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
13: Extend Hood Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng iba lang mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
20: Welcome back to Chillax O'Clock, mga ka-K5. At time check muna tayo. It is now 3 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. lamang mga K5 atin ang reveal ang ating tinungan of the day from K5 Zelma Thorman. So ang kanyang tanong sa ating lahat is, mga K5, ano daw ang gagawin nyo kung binabakuran ka na pero wala pang kayo? First time ko ma-encounter tong problema na to. Pero sige, bakit naman, diba? Siguro ano, Zelma, sobrang gandang-ganda-ganda mo talaga kasi hindi pa kayo binabakuran ka na, oh. You're so pretty. Ah, ganda mo, te. Oh, oh. Kasi, diba, na sobrang ayaw kanyang mapunta sa iba, hindi pa kayo binabakuran ka na. Ganda mo, girl. Pero feeling ko super pretty nito ni K5 Zelma, eh, diba? Hindi naman lahat ng girls ginaganyan, diba? Anyway, baka lang trip-trip lang din nung naniligaw sa kanya. Sabi niya kasi, maniligaw sa kanya kaso minsan feeling jowa na daw. Hindi pa nga niya sinasagot pero nangaharang na ng ibang maniligaw or just anyone na feeling ng tao is maniligaw sa kanya. So ano daw ba ang pwede gawin o sabihin sa taong ito? Sayang daw kasi may chance pa naman sana siya kay K5 Zelma. Kaso nga lang, syempre, ayun na nga, nangaharang, wala pa nga. Wala pa nga ang karapatan. So sabi niya, mabait pa naman at saka pogi. Kaso nga lang, ayun nga, bumabakod na. So anyway, syempre to the rescue ang ating mga K5, no, for this afternoon. Unahin na natin itong kisagutan ni K5 CK Mamanta. Sabi niya, hindi ko din alam. What is a gotcha? Kaya sabi niya, hindi ko din alam and gusto ko din malaman kasi nung bata-bata pa ako, I was being taken care of someone and I had no idea. Yes, I look more attractive back then. Ikaw na. Sorry. Diba? Sabi niya. So, this doesn't exclusively happen to girls. Ah, kasi lalaki siya. Pwede naman, diba? Kako, pwede din ako mambakod sa asawa ko. Kanino pa ba? Sino pa ba bakuran ko? Diyos ko naman. Alam nga naman bakuran ko yung iba. Nakakaloka. Pero nag-isip muna kami mga 2 seconds. Oh, syempre. Pwede naman. It doesn't exclusively happen to girls only. Kasi kahit kami mga babae, pwede rin kami mambakod, no? Lalong-lalo na kung may asawa na. Huh? Mas lalong may karapatan kami. Hello. Uh-huh. So, eto na nga. Next. Mabubuod tayo. Oo. Sabi naman ni K5 Maylene Remojo. Sabi niya, for sure, he may have a permit, so he has rights. Right? Anong permit? Kailangan ba ng permit para... Kuha ka ng permit sa barangay na pwede kang mambakod ng... Hindi mo pa jowa. Kasi kahit hindi niya property, he still has the rights. Hindi pa sinasagot nga ni. Kaya walang rights. Ano ba naman kayo? May tawag daw dyan. Sabi ni K5 Vincent Delphine. May tawag daw dyan. Illegal mining. Yung mine. Yung mine na M-I-N-E tapos ning. Illegal mining daw. Ang wiwitin nyo ngayon. Ang wiwitin nyo. Illegal mining. Galing. Galing nyo mga K5. Tuktuwa na naman ako sa inyo. Sabi ng isa naman ni K5 Bobby Cazeros. Baka meron siyang something to hold on to. Nafe-feel niya na may pag-asa siya. Kaya ngayon pa lang nagpa-practice na siya maging jowa mo. Pero sana man lang hiningi yung consent mo. Oo nga, diba? Kasi... Ko ako, like, syempre, kuwari, lalaki ako, diba? O, sa opinion naman, ako naging lalaki ako. Diba, kuwari, lalaki ako. Tapos, nafe-feel ko na parang sasagutin na ako. O, pwede ko naman actually, like, sabihin na okay lang ba na hindi ka na muna magpaligaw sa iba or anuman. Pwede naman yun, pero, guys, wag nyo yung gagawin without the consent of the ng nililigawan nyo. Oo, grabe naman kayo. Mga siguradista kayo, charing. Hindi natin nilalaat, ah. Most of... Sabi na, some. So, sige na nga. Some of you guys, ganon. Huwag natin lahat ang kawawa naman ng mga kalalakihan. Diba? So, teka lang. Ano pa ba dito? Meron pa eh. Meron pa ako nakakitang isa. Hanapin natin. Nawala eh. Ayan. Isa yung classic ninja moves na ngayon lang na e-expose. Ang pwede mong gawin, kausapin at patigilin at sabihin mo kung hindi niya titigilan, hindi mo siya sasagutin. Pwede naman, oo. Hindi kasi, di ba pwede mo naman kausapin na hindi pa nga tayo. Di ba? Ganun ka na. What if kasi yung mga friends mo na mismo or say for example, kung nag-aaral ka pa, hindi mo naman na-mention. Pero kung wari, hinaharangan niya classmate mo na groupmate mo sa schoolwork or something, 'di ba? Nakakahassle 'yon na lahat inaano ka, binabantayan ka na para siyang Great Wall of China na daig na daig pa ang mga basketball player sa pagbabantay sa iyo, 'di ba? So I guess ang pwede mong gawin is to talk to him and tell him na napapansin mo yung ginagawa niya na pangharang or pambabakod na hindi naman siya ganoon kasama. Magkakaroon lang kasi siya ng negative effect to you. Kasi syempre, paano ka nalalapitan ng workmates mo kung nagtrabaho ka, diba, ng classmates mo na nasa opposite sex, diba? Na lalaki. Kasi pag lumapit sila sa'yo, ang magiging ano na nila niya, ang may isip na nila is may haharang, may babakod sa, may haharang sa kanila kasi may bumabakod na nga sa'yo. So sabihin mo na lang siguro na you don't want to have conflicts, di ba? You want to avoid misunderstandings and siguro naman, kung nakikita niya sigurong nababastos ka or napapasama ka, I think yun, pwede yun. Kasi that just means na pinoprotektahan ka niya, di ba? Concerned siya sa'yo. Pero yung mga wala namang malis, yung mga feeling niya lang na may gusto sa'yo, di ba? Without any getting confirmation, mga ganyan. Doon na nagkakatalo, di ba? Doon na siya nagiging masama. So I think ang pwede mong gawin, since ang tanong mo is ano ang gagawin kung binabakuran ka pero wala pang kayo. First of all, you can talk to him. Pwede 'yon na bigyan mo siya ng condition na pag hindi mo 'yan titigilan, isa 'yan sa magiging rason kung bakit kita hindi sasagutin. Di ba? Kasi hindi pa nga kayo, di ba? Parang nakakulong ka na. Oo. Nawawalan ka na masyado ng freedom or access to other people. What if maging kayo pa? What more kung kayo na? Diba? So, ayun, pwede mo namang kausapin and sabihin mo lang na kung nagtitiwala ka sa akin, kung may tiwala ka sa akin, hindi mo na yan kayang gawin. Hindi mo na yan kailangan gawin. Because ako mismo, didistansya sa mga tao. Alam ko, diba, may mga mali siya ang ginagawa. Or may kurso na din sa akin, ganun. Nasa magpag-uusap lang yan. And if ever man, no, nakausap mo na siya and all that, tapos ganun pa rin ang ginawa niya, I think it's about time na pwede mo na siyang i-let go na, ay talaga, hindi na talaga kita sasagutin. Kasi naman, hindi na din maganda yung ganyang klase ng pag-aasal o pag-uugali, diba? So, ayun lang, feeling ko, ayun lang pwede mong gawin, kausapin, and then i-observe mo afterwards kung ano ba ang ginagawa niya. And I think by that time, pwede ka nang mag-decide kung i-go mo siya or in-no-no mo siya sa buhay mo, 'di ba? So ayun. I think sana no na natulungan ka namin for this afternoon ka K5 Zelma. And if ever man hindi siya pasok sa panlasa mo, hindi siya maging okay for you, naliligaw pa lang naman siya. Mabuti na lang na ngayon pa lang nakita mo na ng advance yung isa sa mga red flags niya. Oh, inassume ko na madami, no? Baka lang. O yung red flag niya, o sige, baka naman tayo mareklamo dito. O, at least na-observe mo, nakita mo agad yung red flag niya, diba? So, ayan, at least mapapaghandaan mo. So, thank you so much ka K5 Zelma for sharing in your kitanungan dito sa ating programa at sa ating mga ka K5 na nagbigay ng kanilang mga kisagutan. Maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na sa nagsabi ng illegal mining. Tuwa na naman ako sa'yo. Oo. So, thank you so much. And there you go. Tapos ang ating kitanungan at kisagutan. Mamaya naman, eto na, abangan nyo ang aking delicate tips o kalusugan tips para sa inyong lahat, mga ka-K5. Malay nyo, kayo na ang next na matulungan nito. So, stay tuned. Huwag maglilipat ng istasyon. Eto naman, pakinggan natin ang kanta from ka-K5. Ang ka-K5? Close kami nito. Nakakaloka. Nakika K5 eh, no? So here is a song by Raven Linnea. This is Love Me Not. I will be right back, mga ka-K5.

OTC, the alkaline vitamin C. And speaking of Mighty C, no, kanina sabi ko sa inyo na ako ay lagi talagang nagdadala ng Mighty C, the alkaline vitamin C, because literally you can take it like anytime, anywhere, dahil kahit hindi pa kayo kumakain, mga ka-K5, safe na safe itong inumin. Kaya naman ako ay laging may dala dahil sa trentahin na nga, di ba? Makakalimutin na. So, paminsan-minsan talaga sa sobrang pagmamadali, hindi na ako nakakainom ng vitamins pagkatapos ko kumain or before I go to work, pagkaalis ko ng bahay. Doon ko lang ma-realize o maaalala na hindi pala ako nakapag-take ng vitamins. So, thankfully, we have a Mighty C, the alkaline vitamin C na safe inumin anytime. Oo, kesyo kumain ka na, kesyo hindi pa. Dahil hindi siya mahapdi sa siyan because it's in an alkaline form. Plus, ang Mighty C ay hindi lang basta sangkap para sa resistensya, kundi isa din itong mahalagang elemento sa pagpapanatili ng ating malusog na kalusugan. Ngunit, hindi kasi lahat ng klase ng vitamin C ay na-absorb ng katawan ng pantay-pantay at ng mabilis. Ang Mighty C ay isang alkaline na vitamin C na may espesyal na kakayahan na mas madaling ma-absorb ng ating katawan, kaya mas epektibo ito sa pagtulong sa ating immune system at sa iba't ibang proseso ng ating katawan. Kaya naman, kung pipili kayo ng vitamin C, siguraduhin ang piliin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, para masigurado natin na bubulalaban tayo kakipay Milton. Ano meron ngayon? Kanina ba to? Ito? Rapper yard. Tawa na naman ako. Pasensya na mga K-5, di kasi matanggal sa isip ko yung ano, yung illegal mining na sinabi kanina. Ang benta sa akin ng joke talaga naman. So ayun na nga, siguraduhin natin na Mighty C ang ating papipiliin para sure tayo na makuha natin ang maximum benefits at protection nito. Lalong-lalo pa, mga ka-K5, kung sasamahan niyo ito, syempre, ng DTX 500 and makusog pa kontra, high blood pressure and diabetes at ng ating klinika D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and vitamin D3. Together, tinatawag silang the Power Trio. So, if you want to buy these products, please visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City, halos tapat lang ng Divine Word Hospital. Pero, kung malapit lang naman kayo dito sa aming estasyon, pwedeng-pwede nyo itong mabili dito sa K5 News FM Tacloban Radio Station. Dito lang kami sa Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, second floor along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang si Rayboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 p.m. There you go, at dial 3:47 na ng hapon. Ako, I would like to greet my avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Solajes Family, Lotok Family, Lopez, Milgar, Villamor, and Law Family, sa aking siblings and relatives. Shout out sa inyo guys, especially sa aking brother na nanood lagi ng ating live streaming from Thailand. Ayan, thank you so much, Kuya Ariel. At syempre, sa aking parents, kay Mama Dina at Tatay Manuel, I'm going to visit you very soon. Ha? Surprise, surprise na lang, diba? At syempre, sa aking pinakamamahal at ever supportive na asawa na si Christian. Thank you for the love and support always. At syempre, hindi ko pwedeng kalimutan na pasalamatan kayo, mga ka-K5. At thank you so much for tuning in to Chillax O'Clock this wonderful Wednesday afternoon. Sana nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at chikahan ngayong hapon. Kaya naman bukas ulit, samahan niyo ako para sa bago na namang talakayan at kitanungan. Of course, syempre, same time, same radio station, K5 News FM, Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ang inyong kaganda at kailambing na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by none other than Ed Sheeran. This is Sapphire. Have a great and amazing Wednesday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon, and I'm going to see you all tomorrow.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karuyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Kapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
3: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet itong akong lawas. Maupet akong katurong amo itong maganta akong lawas. Kung pwede, probar ilot niyo itong nga product nga D3 Bio.
4: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Last time doc ato gisgutan kabahin sa telomeres.
9: Mm.
8: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres diay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
9: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
8: Mm-hmm.
9: Iya sa tao ang rod shape.
8: Uh-huh.
9: Pasabot naa sila'y tumoy
8: og
9: diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
8: Uh-huh.
9: Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP?
8: Mm.
9: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
8: Mao
9: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
8: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
9: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
8: mo nay
9: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
8: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
5: DTX 500.
10: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Diregyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C. si.
8: Giunsa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
9: Mm.
8: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
9: Mm.
8: Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
9: Mm. Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
8: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
9: Mm.
8: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
9: Mm. Nabantayan ba ni mo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
8: Mm.
9: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsite,
8: sa?
9: Cellphones, ugban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
8: Oh.
9: Pagdaghan sa mga sakyanan,
8: oh,
9: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
8: Ayay,
9: gapataas sa oxidative stress.
8: Mm.
9: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
8: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Ronso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy, siying mayong lawas ampingan.
8: Dili abusuhan.
5: DTX 500.
7: Ako si Jubilin.
11: Sobra kataas akong blood sugar.
7: 300 kapin kitistingan ako og inom
11: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
7: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
11: 95 na lang.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa Bugos ng Pilipinas, impunto alas 4.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: K5 News FM, Up of the Hour News.
12: Mga pa yung kulap mga ka-K5, adi na, ang mga magbaso nga notisya, yan ang atak na. Emosyonal lang ang dumangup, Halite National High School, ang pira nga mga kag-anakhan, mga estudyante, San Jose National High School para maghangyo nga i-transfer anira mga anak kasunod han makarimadima nga shooting incident. Sumalahan mga kaganak na trauma anira mga anak han natabo nga panmusila SJNHS salit karuyog nira nga bumalin ha ibang eskwelahan. Samtang naghangyo naman hibayani A. Adona, school head ng LNHS nga kung pwede magbiling laan na hirahin ibang eskwelahan na mababalhinan tungod kay

0: Vale que realmente chama Manaka K5, Eva. Emosyonal nga dumanggap ha Leyte National High School ang pinakaganak ng mga estudyante sa San Jose National High School para maghangyo. Nag-transfer ang mga anak kasunodhan makarimadi mga shooting incident. Sumala mga kaganak na trauma ang mga anak na ta mga pamusil ha SJNHS salit karyog nira nga bumalin ha ibang eskwelahan. Samtang naghangyo naman hibayan ni A. Adona, school head ng LNHS nga kung pwede magbiling laan hirahin ibang eskwelahan nga mababalhinan. Tungod kay nagpapanunubra na itong kadamuhan ira mga estudyante. Siring ni Adona, maihan na nga problema itong LNHS ang kakulanganhin mga classroom. Diin 193 la ito na nagagamitan niya na. Hapag kaya na adala ha, 7,991 ito na enrolled ha, nga students sa LNHS. Ngan posible pa ini madugangan tungod kay nagpapadayon pa itong enrollment. Dugang pahan school head kung magpinangarawat hirahin kadugangan ng mga transferees. Posible mga kompromiso itong pag-aramhan mga kabataan. Halain pa nga balita mga ka-K5, igin panawagan han Philippine National Police sa publiko nga undangon na ang pag-share ngan pagpapasaranghan mga video han madugo nga panhinabo han mga eskwelahan ha Tacloban City ngan Cavite. Sumalakang PNP Chief General Jose Melencio Natartes Jr. ang pagpapasarang lahini ina nagpapadakula ha kaululhan na mga biktima ngan iram mga pamilya. Nanginyo pugihap ang hepe han mga content creators ngan mga netizens nga igdelete ngan diri na igpasa pa ang mga video. Dugang paninartate sa diri pwede nga igbalyo ang dignidad han tao o ha investigasyon ng mga pulisa para laha dako nga views o online engagement. Nakigsumpayan pa ang PNP Anti-Cybercrime Group ha mga social media platforms nga tanggalon ang mga videos nga naghangyo ha publiko nga diri nagihapon igpakita ang nawong o ngaran han mga kabataan nga nahidabi hininga insidente agud maprotehiran ang ira dignidad. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpasong ang mga balita durot ha iyo han DTX 500 ang makusunga pangontra ha diabetes ng high blood pressure. Ako na yung naging tagapagpasamwa ka-K5 Jim Pilinyo para han kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugos na sinirangan Visayas. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala na akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga balika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butanganan ako og D3Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3Bio, Sir GP. No. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imong oral health kung naka D3Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3Bio.
3: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
4: Saman.
3: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3Bio sa kape.
4: Wow.
3: Gipusan kog duha ka D3Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Lami jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
4: Bulletproof coffee siya. No?
3: Kana.
4: Gihisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsaon nato ni apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
3: Ako do kay katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time, pero as time goes by, nakaingon ko nga ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, nya human 4 ka oras, niinom na pugog usab duwa ka soft gel. And every after 4 hours niinom na pugog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
4: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
5: D3 Bio.
6: Ako sir, yel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtingin ni nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit mga butika.
5: D3 Bio.
4: Monay power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plain D3 Sir GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
3: Wow.
4: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag na dayon. Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
3: O, dili na.
4: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
3: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
4: Correct.
3: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
4: Grabe sa, o kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
3: Kaya.
4: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
3: So wa nagutay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusohon.
5: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
5: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
1: D3 Bio.
5: Health News.
1: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3
1: gamay Visio.
5: Ang Visio
1: gamay
5: D3.
1: D3 Bio. Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang duna kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: Eye Care Gold.
11: Eye Care Gold.
10: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold.
11: Eye Care Gold.
10: Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Faith Bitoon. Daghan jud ang natingala na. Nga no kuno nga batan-on gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
14: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun, nakuha ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
15: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang- 10 food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!

0: campione radio.
1: Ora sa bugos nga Pilipinas, alas 4:31.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

Mopay nga kulop, sinira nga da Bisaya. Sa kumusta ka mga tanahan? Nautuntan ako mo pa yung kaimtang yan nga oras. Sa law kita ito na Miyerkules, adlaw han iroy nga kanunay nga panabang. Kumusta ka mo? It's June 24. Unom na lang adlaw mga kakipaib. Ano tatunahon? Magpapatron o kung mag-swisweldo kakipaib? Bahalat din ang patron basta may adaswildo ha. Balita mga kakipaib. Ano man, kumusta ka mga tanahan? Ha? So, today is Wednesday. Welcome ito na ito na Taramdan El Castigador. Ako'y ka K5 Roger Tilana. Hope dan kita itong bugos ng affairs ng K5 News FM Tacloban. And of course, itong aton Didiha Engineering Department, ika K5 Milton Mate. Yan, sugad man mga ka K5. Ka K5 Emer Habulin. Kakipaybe Emer Habulin, amo ito na ito ni kakausan niyan. Dan na kung gin-send, hain mo nila kakipaybe Milton. Hey, kakipaybe Ray. Oh, kakipaybe Ray. Kakipaybe Ruel Montesa from Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Atong gihapon ni kakausan mga kakipaybe. And of course, once again, nakay pauswaga kami dito niyo tag sa mga puyanan. Yan na kay Hunyo 24, unong kadlaw nila magpiepiesta na din sa siyudad dito ng Tacloban. Nasa Pawa, nandun mga aktividad na doon din sa Tacloban. In fact, may na mga epekto hinin. Medyo gumuti ay itong mga namamasyada nga dito na sangyawan nga sugod man din dito na karnabal. O, dara ito na hitabo. Dinahan Lunis nga adlaw. Matatapos pa ini. Yan ang week ka K5 Milton, ano? Ito na istoryahon. O, kutubin ito na paglubong. Hading mga biktima nga nagkamatay. Dinihini nga trahedya sa San Jose National High School. Once again, our condolences, ano? From K5 News FM Tacloban. Dito na El Castigador program. Dito mga pamilya han mga namatayan dinhi nga trahedya mga ka K5 porbida di gadinin syahan aw manggud ini diri gud makakarawat naton dito na mga sugod dinhi nga klase panitabo no. Oo, pero amin eh. So manu pa man ini nakikiduyog kita ito na pakisubo nga dito na pamilya ding tuan nga problema no hiton aton sosyedad. Problema nga dito naton mga kabataan, labi na itong kamasakit hindi ni ka K5 Milton. Itong nakita ni mo itong conversation no, itong dudua kumbaga verified ba ini kung tinuod nga mo ito nera in conversation nga gimplaplano gud nera nga magkaadahin terror, magang terror attack at itong mga ka-K5. Mamay kalahiton, ano, nga pagbubuhaton. Di kita ma-expect, hindi nga duduhang ang mga kabataan nga sugan. Ito sa from a prominent family. Nga na ito na may ada auntie, may uncle, like nga mga inin adiha PNP. Di kita na-expect nga mga masusugad, ano. Pak an usaliwat nga suspitsado in an mga account at mga napapakianhan naton is nasir nga butan man at nga bata. But kay ano nga nasugad man ano mga kakipa talon man mga biktima itong mga sirkumstansya nga diri ginunahuna kung ano itong mga consequences pag-abot itong mga kwan inin pag-abot itong natatapos itong mga gimbubuhat nga diri tama. Pareho man ito haton nga mga idaran makusugla danay kun waray pa pag-abot itong binubuhat na ada nagbabasol because di nakakapanunahuna anayhin maupay before itong pagbuhat insuga din nga mga buruhat. So, inin kitang tanan, nagiging biktima kita. Itong sirkumstansya, biktima kita itong na panahon.
ang problema lang ito kung itong klase ito na pagiging biktima hindi nagiging favorable para aton mga ka-K5. Ay, siya rin pa makuri maluat kita hindi itong panahon kasi siya rin pa itong panahon din niya kalibutan.

0: nga kasakit hadughan na mga ka-K5. Kabisan din nga kag-anak, kabisan diri halakip hadtong mga estudyante dito ha in San Jose National High School. In fact, bugos nga kalibutan, bugos nga Pilipinas. Adit ka bara kahit itong mga kabataan. Ngayon, sugod man, love iras din niya aton. In fact, itong mga eskwilahan nga niya na ginpapanginano kung ano itsulo dito ni Rabang. Siguro naman, itong mga kaganak, makakasantop na kita. Yan na, ining ang mga panhitabo di niya San Jose National High School. Santopan naton. Nga, bantayan natin itong aton mga anak. E papano nala mga ka-K5 kung ito natin anak din natin nakakahimanggaw. So need natin inin kaistoryahon ipasanto pahira ito na hitabo di diya San Jose National High School. Labi na itong kabataan nga imo mga anak, imo anak ka-K5 kanila kakarsadahan mahilig itong barkada danay nahi lalambigit pa yung mga kasamo, hindi kakarsadahan, yan na santo pa. Kahit bangin umabot itong punto, nato nga ni mga buutan, diri sarabuton nga bubuhaton nira ini, how much more kunit imo anak in tambay na naagahan na hindi kakarsadahan, na posibleng manabulwat haiya, langan manimu pan hiyukaton ito kay imo ito anak. So, kita nga mga kaganak, tagsa-tagsa naton nga pagbantay taton mga anak, ha? Bantay naton, barkadahan naton taton mga anak para di magpinamiling yung barkada hagawas. Kaya mo ito nga namimiling yung barkada, hinsang kaya gawas, kay ikaw ultimo nga kaganak, di ka man haros nakikigistorya. Istoryahan mo man, adait nagkakalpanit mga buyayaw, mga ka-K5. Anyway, kuwanta na itong report, tikang dinikan na K5 Ruel Montesa. Dalagan ito na panahon, medyo kanina umuran-uran, pero mo pa na malaliwat na kapanbarihi itong mga tapu-tapu, ngayon itong mga tanong. K5 Ruel, standby!
1: Sulat panahon!
2: Maupay nga kulop, sir. Ngan sugad man naton mga ka-K5 nga nagkikita naton Facebook Live ngan mamati hanira mga radio din aton ulakway naton panahon para yan ang lawhan na Miyerkules ika 24 kadlawhan Hunyo 2026. Anaton minayo yung minahal nga provincial Leyte padayon kita magakaabat hin good weather sa ato pa usahay madampog ng kalangitan nga pwede magdarahin mga panalagsa nga pagtarit hingan pagdalugdog may tungodan southwest monsoon o rangin habagat. Basar liwatan pinakabako nga satellite animation ng PAGASA ang sentro ang Typhoon Francisco na sipatan ini basing ang talagang available nga data nga nakato may karayon nga 310 kilometros sinirangan norte sinirangan itong it bayat Batanes. May dalipit-bit hinilagi hapon nga hangin nga 140 km per hora rani in sintro. Ngan pagsubasko nga maabot in 170 km per hora ang naglalakaton panorte kan luran hin 15 km per hora. Ngan ang southwest monsoon padayon nga gindodominar ang central Luzon, southern Luzon, ngan Visayas. Sumala itong pag-asa ini nga Typhoon Francisco, posibleng ni gumawas sa parbuas itong gabi, diringan ni Birnes itong aga. Samtang, may daliwat kita, tropical storm, nga may international name nga Higos, nga tuagawas ang Philippine Area of Responsibility, nga kanina gihapon alas 3 siya nga kulop, na sipatan ini basing ang talan nga available nga data, nga nakatwa 100,975 kilometros.
3: Excuse me.
2: 1,975 kilometros sinirangan itong Central Luzon. May daniya kakusukunin ni nga hangin nga 65 kilometro per hora harani sintro ngan pagsubas ko nga maabot hin 65 kilometro per hora ngan 80 kilometro per hora nga pagsubas ko ngan naglalakaton pa kanluran norte kanluran hin 20 kilometro per hora. Iniliwat nga tropical storm Higos International.

problema nga higos. Posible ni sumo ka bapar pero di rin makagahaka ginipikto bisan din nga parte ta kun nasod kay ma-record gyud pini masunod din ni posible ni sumunod kang Francisco ngadto ha Japan nga area waray kay warning nga ginihisan pagasa paray nang adlaw din ni adto bit sali tanaton mga ka K5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan pinaagi ang pagisda talwas kumanto hadagat pagpakabuhi basta magik matleran mo pay para liwat hira makalikay hinanong pa man ng mga disgrasya nga posible manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga kagay-paib nga mabiyahi yan na niyan nga gabi sinubuhas iton magahon pinagaya dagat talwas giha pagbiyahi kay siring ko pa man kanina waray gale warning nga ginihisan pagasa din aton dapit ngan habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time yan ang temperatura, ada kita ha 31 sentigrado, nga kanina inabutin 33 sentigrado. Anaton adlaw, sinilid kanina, alas 5:19, matutunod diyan na nga kulup, alas 6:05. Anaton daylight time yan ang adlaw, di natakloban, nagkadan 12 ka oras, ng 47 minutos. Tikang, didi, happy dear remolete. Inin Heroel Montesa, ani yung weather presenter, mau pa nga kulupa itong tanan, nga damo salamat. Sulat Panahon!

0: Alas 4:47, tibig naman at to ka-K5 Milton. Sige, thank you so much. Ngayon ka nagka-K5 Ruel Montesa and latest Twitter update. Bueno, alas 4:48, so yan ang adlaw. Kini sa Salinuro, gano'n ito na San Juan. Pero di rin na magasikat go na, no? Compared na doon na unang mga panahon. Mopay na lang, no? Nga baga nangalimtan ni Warik dito na ito, mga kabataan. E delikado kung baga nahiabtan inin. Yan ang panahon ito na ito, mga inin Gen Z. Sigurado yung kakaaragway. Mopay na lang talon. Nga wari ini nga tradisyon inin mahabti ito natin, mga kabataan. Kaya una, for me the good man, basulod ka nga dito na imo trabaho, hupit ka, ulos. Pero yan na, mga waray na, no? Pero bangin mo yan, pag ikagarawas na ito, magsarap yahay kita ni Diyas. One una, nagsasarap yahay yan ito, mga ka-K5. Pero di, lot kita marambangin yan, nagabi, baga natago la ito, pipira natin din nga mga mananap yan. Ay lagyap kita pagtagya. Pero inabot ang punto nga di rin natama at ginagamit pag sasapya. Dahil itikang nahalasaw. Oo, niya kung busagan ni mo t-shirt, nahulos ka gido kay lasaw man ngay an. O di man nga ni problema dukon kanan kuan, hiningis da iton igin sasapya mo kay Pai Milton. Fight kay to? Balita wa ni bad to liwat ice water igin lalabay diri maupay gihapon kay imagine lalabay yun it's a racket windshield ito basag ito kay it impact la iton magrarapo it pareho malaksi so nakakabasag iton kay di bisan iton tao maigo iton tumbay to gihapon so balita wa ito yan ang adlaw in Hunyo 24, adlaw ini hiton kan Senior San Juan de Bautista. San Juan de Bautista. Amin yan, St. John de Bautista, no? Kumbaga, para ito naton mga Katoliko, itong pagtuo. Yan ito nagtutuo, liwat na didikan na Kristo, mga Kristiyano. Ini San Juan Bautista, anak ni St. Elizabeth. St. Elizabeth nga bugto ini ni Mama Mary ang tatay lot ni San Juan is Zacarias. O is Zacarias nga mga lagas na ini ni mga ka-K5 kay sobrang nubinta na iton mga pangidaron. Idahi ito na waray panira anak nag-inampuon nga inin magkaanak hira but waray hiratagihin anak mga ka-K5 pero usa nga angilan Dios amo iton nag-approach nga ni kan Zacarias. Nga Zacarias, magkakaanak iton imo asawa. Wari tumuo di Zacarias kay mamay kalat sobrang nubintaan news na kaya no kuno panganak. O di ko niya matuod. Hindi na kuno magkakaanak. So, mintras sumeri ang anghel nga mintras di ka natuod, yan ang mangungula ka. Utob itong pag-anak hindi mo asawa nga Elizabeth. Oo, so amin ni ito nagbunyag ka hi San Juan katawo ni San Juan na amin ito nag inibunyag kan Hesus Kristo. Ngaan maaram kamo mga ka-K5 kung ano ito nahitabo. Oo, so inin hiyaan nag-unah kang Kristo. Iya ito nagpahayag ito na parte itong pag-edukar nga dito na Biblia. Nga gintawag hiyang pangandaman itong dalan para itong pag-abot ni Kristo. Gimpugutan hiya haulo. Dito na kuan hasugo ni Herodes Antipas. Ining story actually mga ka-K5 he San Juan Bautista damo na ini adton iya mga sumurunod kumbaga damo niya followers nahadlok hi Herodes darda mo na that followers ni San Juan gimpadakop hi Juan Bautista kay damo na natuod haiya gimpreso Pero samtang nga kanto pres Juan gin saway niya hi Herodes. Kay ini Herodes may dahini kachuking-chuking nga asawa hanbugto nga haw ni Herodes. Ini Herodias asawa ini hanbugto ni Herodes. Nga amo iton tagpangulo, no? Leader han kasundaluhan hadto nga panahon. So while may anak kay Herodias nga nambugto ni Herodes, iniliwat ni Herodias ginihinaraw ni Herodes mga kapitan. Alagat ginihinaraw. So di na ito ginsinaway nga ayaw kamuhiton nga iyo relasyon nagkuhan lugod aton. Nag-isog ni Herodias nasisina nga di kan San Juan Bautista. Nakausa mga nakatitirok dito ito na kaharian ni Herodes. Yan, may da mga bisita, tika nga mga dagko ng mga kingdom. Anak ka na han katitirok, may bangkiti, gimpasayaw, aniya umangkon. Anak ka niya bugto, anak ni Herodias. Pagsayaw, inagsiring nga sayaw, kay makarit at sumayaw, nga anak ni Herodias. Kimpasayaw, sayaw kay tatagang ko ikaw, ano may timpangaroon, kumu premyo iton imo pag sayaw, pag entertain nga dit mga bisita nga mga kahadian. So, amad to, nagsayaw, nagkalilipay, na-entertain iton mga bisita, gintawag ang babayhay, ginsingan nga inin ano itim gusto nga premyo. Ginhuringan ang bata liwat ni Herodias nga aruwa it ulo ni San Juan Bautista. Kay San Juan nakakaulang adto kaya madtoon nagmiminugo, nagsisinawa, hiya nagsusumatan relasyon ni Herodias kani Haring Herodes. Niyang kay Hadi Manggod may daniya word of honor kaya kung ano man pangaroo ng bata ihahatag niya yan kayan ulo ni San Juan Bautista itong gin-aro gintuman ni Herodes nga pugutan itong ulo ni San Juan Bautista gimbutang haplato nga gin-offer ginhatag nga ito ang babayihay nga nag-entertain din na itong bangkit. Amin istorya mga kakipay ni San Juan Bautista. Bueno, alas 4:55 amo na ito na itong ginhatag nga istorya, no, kan San Juan Bautista. Kaya na nga law, importante kaupay niya ang mga tradisyon hadtong mga unang panahon. But for now, baga na kuwang hapon, naghinay-hinay yung pagkawara ang tradisyon. Pero ang pagdumdum, inada lagi hapon, no, pagsilibrar itong kapiestahan. Bueno, alas 4:55 niya nito na itong mga himangrawon. Kaparte ni ito na mga panhitabo. Ano it mahinanabo ang 14 anyos nga inin suspitsado? Ano it mahinanabo ang 15 anyos nga suspitsado? Gan sugad man mga ka-K5, ano at mga hinungdan? Kay anong gimbuhat ininira? Ano ang mga posibilidad? Ano pa itong pag-iimbestigaran? Itong Department of Justice? Kasumpay hiton na itabo nga krimen. Okay, may danasiring din ni mga ka-K5 nga posible. Giniimbestigaran din hiton Department of Justice nga bangin ini na impluensyahan han ni holistic violent extremism. Ipinagi din hiton social media mga ka-K5. Diyan nato ni paghirimang rawan. It Roblox ba? Mulay ba nga Roblox hinungdan hitong pagka adahin impluensya at kabataan nga to hitong mga extremist group. Amin ito nato pag-restoryahan para mabantayan nato nito naton na mga kabataan. Naton oras alas 4:56 na in Padangat Hayo ang Klinika D3Bio the superfood supplement Mighty Seed, the alkaline vitamin C nagatagin extra nga protection naton lawas, nagpapakusog ito naton resistensya ng immune system. Nakip na ang Clinica DTX 500 makusog nga pangontra hiton high blood pressure. Stand by mga ka-K5. Balik ang Neutram Daniel Castigador kataliwala piranga pahinom-dom.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Mike Pumso. Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakarigara Kapuokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probarilot niyo ito nga product nga D3 Bio.
4: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayo ang akong blood sugar.
6: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
5: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Doc Ramiloy. Mm. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
9: Uh-huh.
10: Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones.
9: Mm.
10: Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
9: Yes.
10: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain.
9: Mm.
10: Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, mm-hmm. Parkinson's, gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga nasa atong brain.
9: Nga maoy hinungdan sa migraine,
10: mm.
9: usahay, sakit ulo,
10: mm.
9: kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
10: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP mm. kumpara mo sa plain D3.
9: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes,
10: mm.
9: healthy ang liver, healthy pud ang kidney.
10: Kidney.
9: Unsa pa man jud ang D3 Bio? First and foremost, kini nagama tungod sa iyang antiviral.
10: Mm.
9: Antibacterial specialty.
10: Wow.
9: Kung ikaw gisubawan,
10: oh,
9: giubo,
10: may trangkaso, may plimas.
9: Adunay plima.
10: Mm.
9: Walay undang paghilanat.
10: Mm.
9: On and off.
10: Yes.
9: Trangkaso na na.
10: Inom nag D3 Bio.
9: Husto.
10: Mm.
9: Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
10: Nya nakay hipabi,
9: mm.
10: napuka hipasi.
9: Oh.
10: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
9: Uh-huh.
10: Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio.
9: Mm.
10: Kung matag-adlaw adunay virus sa imong lawas,
9: uh-huh.
10: matag-adlaw pud ni patyon sa D3 Bio.
9: Very effective.
10: Kina tungod sa MCT nga mm-hmm. naa sa D3 Bio Sir GP.
9: Nindot jud kaayong point ni mo Doc.
10: Mm. Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
11: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
5: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides
10: mm.
9: o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
10: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
9: Correct, Jod. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos,
10: mm.
9: wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin
10: mm.
9: bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yanto sa laboratory aron magpa-check up.
10: Mm.
9: O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na.
10: Oo. Oh.
9: Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio,
10: mm.
9: wa jud ni side effects.
10: Wala gyud. So, muna na lang importante Sir GP.
9: Oh.
10: Ang nakaayo jud Sir GP kay wala ni resistance.
9: Oo.
10: Siyempre, kanain mo monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
9: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana, monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
10: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Oo. Kini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
9: Very safe.
10: O dili mamatay ang mga good bacteria.
9: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
10: Mona na, Sir GP, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
9: Ha. Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
10: correct,
9: imonolaurin na nimo, ana-ana sa D3 bio. So asa pa man ka, Dr. Mel, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 bio?
10: Aw, mag D3 bio jud ko, Sir GP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
9: Kana!
10: Pero kung plain D3 ra ka,
9: awa ra.
10: Police station ra imo ha.
9: Layo, layo sa site of infection. So dapat na dyan mag-upgrade ha sa D3 Bio over Plain D3. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
9: Dili abusuhon.
5: D3 Bio.
12: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
5: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO.
8: Ang BCO
5: yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo,
5: DGX 500.
8: Para sa marusog na tayo,
5: DGX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DGX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidant
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butiga.
8: DGX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Ani-ana ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma. Kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix. Sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang. Kundi DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butiga.
15: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soul.
16: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap.
8: Mapalit sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga basic ng Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
5: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5:07 na mga kakaypay. Bali kita ito na ito na taramdan El Castigador. Kaupod lang yapon niyo ako yung kakaypay Roger Tilan. So, bueno. May report din na yung kakaypay Jerwin. no? Kuwalta na itong mga report na mga ka-K5, tigang din dito nato mga kasagabay. Kuwalta na itong report ni ka-K5 Jerwin Del Caliar. Duhang nga kusado, hinapangawat, Hagiwan, Eastern Samar, Dakop, hamagkabulag nga operasyon. Ka-K5 Jerwin, standby.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Jerwin, AK5 Bo.
21: Duha nga mga wanted persons sa buong tuiton giwanan itong nadakopan kapulisan hamagkabulag ng operasyon ha barangay Ngulus ng barangay Kampuyong hanasabi nga bungto kakulup ining adlaw Hunyo 23, 2026. Ginkilala ang mga inikan da alias Joshua, 28 anyos construction worker ng resident ng barangay Ngulus ng alias Roy naman 27 anyos ang pangidaron para pangisda ang resident ng maliwat ang barangay Kampuyong. Ang duha nga mga akusado in nadakop hagahuman warrant of arrest naging palusad ng korte. Hakaso nga qualified theft o pangawat diin 60,000 pesos ang ito ginrekomendar ang korte nga piyansa para haton ira temporaryong nga kagawasan. Temporaryong naman ang mga ini nga gindetener Hagiwan Municipal Police Station lack of facility. Ini nga notisya in Dorotayuhan DTX 500 ang makusog nga pangontra kontra high blood pressure nga diabetes ini ka K5 Jerwin Asidra Del Caliar parang kampiyon nga balita sa serbisyo publiko. Kan kaliawan siya ng Tacloban nga nabugus nga sinarangan Bisaya K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Damo nga salamat ka K5 Jerwin Del Caliar para itong report. Alas 5:09 na mga ka K5. Amin ito na ato na dinhi sirimpa mga balita tikang dito Eastern Samar. Amay daw. Inin gusto nato di pagitaon dito na baton mga ka-K5 hito na Malacanang. No, inin may nakat din na video ka-K5 Milton ng baton ni inin Tita Claire. Kasumpayang pahayag di din ni Vice President Sara Duterte. Oo, sige daw. Yan, ato ninin i-play-play mga ka-K5. Bueno, itong mga eskwilahan mga ka-K5 din ni Region 8 o bugos nga inin Pilipinas. But focus kita din itong haranila ato na. Hindi ang palo. Itong Palo National High School, pagkasulo dito naga, nga tanan nga ira bag. Gin-check na gihapon mga ka-K5 kung na itong mga sulod. Kukumpis kahon kung may nadi na maka inin magtarum nga hinga ni ban or kung maka makamaratay ano mga deadly weapon kukumpis karon ito di da ha kuan pala di da may gate pala ano so di really what yan nagpipila nga halabag gud ano kay nag-augment iton mga estudyante may mga volunteers ini mga officer siguro ito ni student council. Nakipira ito nagkikita din itong mga bag. Patit mga teachers, hulig na gihapon, labutla itong gwardya. Ito na itong lotin din, eh. Kinangla itong school premises in, or itong school premises in, dapat mga ka-K5, diriliwat na lalakbayan itong aton din ni mga estudyante. Ha? Kaya mula gihapon ito. So, inin, ano na nga panahon, di ba maluat at to, may na nga nididi ko no, kuan. Di ba to, diri, baga durin ka bayulinti, mga kakipa. Baga na cutting class, katapos na kantin usang kanan balay hitong classmate, ngan mag-ignom, amulad itong baga trabaho, isalot. Yan na iba, iba yan na. Amuin ito na problema. So bueno, dinihiton usang pag-imbestigaran mga ka-K5 hiton Department of Justice iniin may pagisumpay han inin posible paghikala paghilambigit ano hiton o bata hitihini ng mga grupo no diha Facebook mga ka-K5 amo din iton kikitaon ito naton mga otoridad kay bangin no dahil upod didi hiton naman. Okay, si ring itong Department of Justice. Kikitaon na ito si ring itong Department of Justice nga bangin. No? Ay mahugot yan na nga pag-iimbestigaran han Department of Justice kung may kalabutan ba itong nihilistic violent extremism or NVA, ano? Nga dito na itabo nga panmusil sa San Jose National High School tiniasyo na dito na Tacloban nga sumalakan DOJ spokesperson Pulo Martinez ginaadman nira kung may impluensya ba inin online content ang duhang estudyante ini nga suspect ano suga dito na tabo nga mga panmusil nasulo dito ni eskwilahan ay Estados Unidos. Ngan ang Columbine High School shooting dirhadto 1999 ang ikuan ini inihi Harris siguro mga ka K5 no. Ngan nagawas gihapon na social media ngan usa ha suspect in nakasulot tin t-shirt han bandang nga KMFDM kanan industrial band ini didto ha Germany mga ka K5. In fact, maupay gad it era ko an ini mga music ano. But again, kundi na inin hiton grupo nga KMFDM. Ini nga binuhatan at mga mass shooting di na mga eskwilahan. Kaya di rin inin baga-amot kapanuyuanan. So, gin kundinar o gin kukunektar mga ka-K5, igin kukunektar. Han mga shooting incident sa pirang eskwilahan dito ha Amerika. Kasumpahin eh, igpapailarom itong mga suspek kausang nga juvenile intervention program in itong lokal nga panggobyernuhan mga ka-K5. And speaking ano itong nihilistic violent extremism. Ini ano itong kuanin din ni mga ka-K5. Ano itong ini nga klasihin group itong nihilistic violent extremism in usa ini nga klase mga K5 usa nga klasihin makarima di mga extremism ano kundi in itong pangunang inintuluuhan amo itong kawaray important waray importansya waray saysay waray kabuluhan itong kinabuhi, waray kabuluhan, waray saysay itong community. Ngan, patlakip na itong mga institusyon, no? Ngan, itong tao or itong bata, ano nga, na iinggan nyo, insugad hining ideology, and po pwedeng inin tumuod nga dapat gubun an yan na nga sistema an existing ano nga system ngan waray klarong kwan pamumulitika panrelihiyon o kon itong social ano or its society itong pangilalan mga ka-K5 itong mga nihilistic violent extremism nagpapakitahin matinding inem kadurumton o nga kuang gihapon bagaytong pag praise hin mga violence mga mass violence ngan sugad man ito bang lakip na din itong mga mass shootings mga pag-atake ngan lakip gihapon din ni itong pagbuhat hin makakadurot hin pagkahadlok or pagkadanyos ngan itong pagkasaramok amoy ni ito ni rabaga masasabtan ni mo kung hirain no ini kung lakip ba itong NVA ngan po pwede gihapon ini diri nakahigot hin usang particular nga reliyon o political group. So kasumpay liwat hiton mga school shootings ha ibang nasod ging gagamit hiton mga security ngan law enforcement agencies itong termino nga NVA para in a picture itong mga individual nga nagbubuhat in school shooting o mass attack. May tungkol itong personal nga kaisugun nga itong revenge nga itong kagustuhan nga magdurutin haluag nga danyos. Oo, so amoy ni. So itong pakiyan na din ni hain ni nakukuha mga ka-K5 itong mga suga din nga mga recruit. Makukuha ba ini mga ka-K5 nga dihiton makukuha ba ini tikang dihiton mga social media platform o kon tikang dinit mga mulay ano kay may danasering tikang kun ito mga mulay ano to nga mulay an bagagin labot lah iton Roblox ini Roblox ini or Corblox okay ta kun puto mahilig iton Roblox in fact ini sering niya nga diri ko na iton tinuod kay iton mulay in kuan mulay makaka-enjoy ka ano but mapili ka dito tuhay nga mulay di dito ka ng Roblox in fact usahiya iton Gorblox ngayon Gorblox so in fact usahiya iton baga itiya trabaho inin script writer but ang kanang kabataan nga mga mulay so nagtatrabaho hiya as scriptwriter kung paano ni mo papag-iuso ni tanang mga character but itong Roblox mismo diri maraot ano nga isa usay ning online gaming platform kundi million katawo gud man din ni ito nag ihimo or ito nagmumulay inin magkaiba-iba nga mga mulay nga may tungod kay user generated iton mga content ini o kadaman iton mga content may napira manggod nga inin ma-expose itong kadelikaduhan nga dapat bantayan ano labi na iton mga kaganak so may mga mulay nga aada na may sulod nga kuan inin serimpen Tagalog karahasan horror ngan ito makaradlok ng mga tema. May daliwat pera ng mga users nga pupwede inin diri ano or may da mga users nga nag-share hindi ri kaangayan nga content di dito mga chat, di ba? May dito mga chat group di dito na mulay ha, Roblox. May mga grupo o community liwat nga pupwede magpasarang hin delikado nga mga ideya o ito pag-glorify hin mga kuan karahasan or ining mga kadelikaduhan ano so may posibilidad nga an cyberbullying scams o ininga panguwat para makakuha hin account o Roblox nga para liwat ta mga minor di edad, it importante amo itong paggamit in parental controls. No? Nga pag-guide ang mga ginmumulay, nga gin-aapihan, nga lakipit gin-aapihan ng grupo mga ka-K5. Kaya din itong kuan, itong Roblox, or ining mulay nga Gorblox, in may dahinin nira mga group chat nga pupwede ka dito sarusang kayon ka nga tapos maghihimo ka mo mga group chat. Siyempre, ikaw nga bata, kay may target ito ng mga grupo nga sang kayong ka, aday ti mga kaluyahan, kay bata pamanggo. Kay bisag ka pag tinagan, ano tawag ini nga mga gamit, di ba? Riregaluhan ka ini. May daigriregaluhan mo nga mga and then, kung ano-ano nga mga gamit para pag mulay nimo. So, may gift ini nga igahatagain mo. So, may mga items nga ada. So, mainggan nyo ka kay damo na timsang kay dito. But, all of a sudden, may bangin, may ada, ano, bananabu nga diri kangayan nga mga content. So iton pag-i-restore ya may pagisumpay iton talwas nga responsable nga paggamit sa internet dapat itat mga anak i-restoryahan naton no. Ngayon pag-reportin na naman nga makikitan nga diri kaangayan nga content. So amo iton mga kakipay. So kung iton connection iton Roblox ni Hellenistic Violent Extremism o iton diri na maupay nga pamatasan, waray liwat ini din ebidensya nga Roblox mismo iton hinungdanin din din. Pero suga dito ni mga social media ng online platform, pupuy di inigamito ng pira ng mga individual nga mag-share hin diri kangayan ng mga content. Kay may danira dito mga group chat, mga ka-K-5. That's why inin importante itong sakto nga pag-iya ito naton mga anak. Ano? So, possibly liwat nga through iton Roblox mahingad to ka iton group with mga extremist ano? Kay pero diri kaudgan but may da usang tao nga tikang ha ano tikang ha online platform so ganito Roblox nga nahingangad to mas delikado nga mga online communities ano. Gindadara ka from dito kay damo na team sangkay dito ng Roblox. Di ka nga ni magiyahan tungo dito nga damot iginahatag ay mga items ginsasangkay ka. Then dadadong ka nga tuin usa nga group chat, nga tuin usa liwat nga online platform. Oo, so di na nagtitikang ano kay mamay kala milyon-milyon iton mga kabataan nga nagmumula iton Roblox nga diri man hiran nagiging extremist. Diba no, kakipay Milton? Kay kon iton Roblox amo ito nagahatag in pagiging bayulintit kabataan ta. Milyones in kabataan iton mga bayulinte. So, kinahanglan guide mismo ito naton mga anak, mga kag-anak amo iton importante. So iton concern iton kadam-an in ada mga external platforms. So ganito chat applications, mga social media, forums, Discord, servers, ngan iba pa. Kundi in pupwede bumalhin iton mga nag-i-restorya from Roblox, bumalhin nga ito iba mga platform, ano? So kung may naman pag-iimbestigaran nga kaso iton may kalabutan it kabataan it kaudgan dapat nga kikitaon din din of course iton search history ito niyo mga anak kitaan niyo itera mga cellphone bisito it nga open inin waray password para ha iyo i-check search history kung nagina anot dira anot era mga ginsi search anot gin kikinitaan mga kakape. So i-check itong social media accounts kita itong mga chat messages especially itong mga group chat kung pwede ka itong mag-backread ang wala itong tra-trabahoon diri kay kanan imo asawa kuan cellphone itong pagbibinantayan ha? Diri kuno kanan mga asawa it, kanan mga anak kita itong mga group chat kay para ka makasabot kung ano itong adang mga content. Of course, kitaon iton group membership. Hain niya na member ng mga grupo. And of course, iton mga post or mga manifest. Iton interest had mga mass shootings o violent content. Kita ah. Bisa lahat mga kanta, makikita mo na ano iton batasan ito ni mo anak. Tama ba ka K5 Milton? Ay, pinagiton hilig iton mga kanta. Inin, makikitan mo na didait karakter itimo anak kun ano. Oo. Kay madingan ito mahilig itong love song. Mga delikado itong mga kakipan. Anyway, alas 5:27 na. Mabreak ana kita kadali. Para pa ito iba pang report. Tingkan din dito naton mga kasagabay. Oras alas 5:27. Oras gin padangat ang klinika D3 Bio, the superfood, the supplement, and mighty CB alkaline vitamin C. Gatag in extra nga proteksyon natong lawas, nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. Kaya ang klinika DTX 500, makusog nga pangontra ito na blood pressure. Standby mga ka-K5, balik inyo taramdan Il Castigador, kataliwala piranga painumdum.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
22: Population Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500.
23: Pabali sa mga butika.
24: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbaitis yan, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
24: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
10: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
24: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
10: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
24: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
10: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
24: Mm.
10: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kinigitan-aw o gi-examin gamit ang microscope.
24: Mm.
10: Kay bulok ka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
24: oh,
10: ga-exercise sila. So kung
24: wow,
10: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
24: Mm.
10: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption, og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, o gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga, kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
24: Sobra na.
10: Sa tinuodra, maukin ang antioxidant supplement ka pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
24: Oh.
10: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
4: DTX 500.
25: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
24: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
10: Mm.
24: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
10: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
24: Oh.
10: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
24: Mauna.
10: Mo'y pag-adjust clinic, magpakonsulta, mo'y pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud yun, Sir JP. Kung ga DTX 500 og may TC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
24: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil.
6: Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
24: Dili abusuhan.
7: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
11: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
12: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
26: DTX 500, mapalit sa mga butika.
27: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
7: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Gina Magbanwa, isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod permi ko naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
29: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
30: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Beauty Salt.
31: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
7: DTX Beauty Soap.
12: Mapalit sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
32: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
33: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat, yung may lambing ng pagmamahal, pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
34: Gabasa na naman bala ang imo.
35: Ay, gabasa na naman?
34: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
36: Always nagabasa.
34: Kag nagabaho ang kilikili.
36: Mag-Clinical Deo Fresh.
34: Para sa maputi at mabangong kilikili.
36: Clinical Deo Fresh.
35: Nagabasa na naman balaga.
34: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
36: Clinical Deo Fresh.
34: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
15: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5.36 na mga ka-K5, tali kita ito nato na taramdan El Castigador. Bueno, bumisita mga ka-K5, ito nato ng Vice Presidente Ito na Pilipinas, kakulupad to bumisita, no? Vice President Sara Duterte, yan dito ang mga biktima. Labi na itong mga nagkamatay, mga estudyante dito na nahinabo ng shooting incident sa San Jose National High School. Bumisita gihapon ni Congressman F.M. Romualdez, bumisita ni Mayor, bumisita gihapon ni Secretary Agara, Secretary Gatsalian itong DSWD, bumisita gihapon. In fact, inin baga plano ko na ito pagkanhin ni Senator Robin Padilla. Yan sugan man ni Senator Bam Aquino. Kanyangan ni ito na mga kakipay. But you know what, mga kakipay? Kikitaon ta kung ano itong mga intervention. Ano itong bubuhaton, ano itong DSWD. Kay yan na, nagsasakmumo ini itong DSWD. Kay both sides inin mga kakipay, ano? Imagine, inin, papriyo kasi ni mga minors. So, itong magkakaso ang DSWD because mga minors, ito na adi, nga mga biktima. Gan, lakip gihapon din ni mga kakip 5, itong, lakip gihapon din na itong, inin, ano tawag ni mga kakip 5, mga suspect. Under luwat niya ito DSWD nga supervision because mga minors gihapon. So, both indin ni cargo itong DSWD mga kakipaib. Sige daw, inin kuman ni Secretary Gatsalian, kitaon natin kung ano itong inin kapanuyuanan han iya pag-bisita. Ganiha, labot la no itong paghatag ano hin katalahuran yan pakig usah ito da kabiduon no iton pamilya mga biktima inin labot lang ini ano ito na, mga igipatapon nga bulig yan iton mga biktima. Sige daw kay 5 Milton.
1: Sir, salbong kate.
2: Well, una na pinapunta ko ako ng ating Pangulo dito dahil nga the whole country ay na-shock sa nangyari. Nalulungkot hindi lang naman ang isang bayan ng Tacloban, kundi lahat tayo. Kasi hindi ito dapat nangyari, hindi ito nangyayari sa isang bansa katulad ng Pilipinas na Christian country. So lahat kami, lala ng ating Pangulo, kaya kami pinupunta ni Secretary Sani, kapo na dito sa Secretary Sani. Una, alam natin na pagdating sa usapin ng mga minor de edad, nasa DSWD yan, kaya ako nandito. Pero bago natin pag-usapan yung mga saloobin ni Lola ng ni Lawrence, ay pag-usapan muna natin yung assistance kasi

0: una, sabi nga niya, nauna yung mga tao namin, DSWD, yung mga red vests namin, at hindi kami bibitaw hanggang sa dulo. Yung nauunawa namin, nag-uusap kami ni Sec Sunny na yung buong community, yung buong school community and the greater Tacloban community is also affected. Hindi naman to dahil hindi mo wala kang anak doon. Everybody's worried, sabi nga rin. So, we'll have to work with the local government unit on how we can heal as a community. Importante yun. Pero siguro gusto ko rin samantalin yung pagkakataon na manawagan in that healing process na ang dami na kasing lumalabas na iba't samut-saring mga kwento, mga posts sa social media na re-triggers or reignites the emotions. Minsan may mga pictures na hindi na dapat sana pinupost na natatandaan. Umuulit yung trauma It reactivates the trauma. And marami sa aming mga social workers, sabi na sana mapakiusapan natin yung general public na tulungan natin yung mga pamilya maghilom sa pamamagitan ng pagiging responsible natin sa pag-post ng mga pictures. Kasi it re-traumatizes the victims. Now, kanina narinig nyo malaking bahagi ng dalamhati ng pamilya ay yung sa usapin ng ligay. Tinanong nila ako kung may assurance ba na yung 14-year-old na assailant ay at large pa ba, na ang worry nila baka parang wala lang. Ang inassure ko sila na yung dalawang suspect o yung dalawang assailant ay nasa kustodiya na ng DSWD, nasa isang facility na natin, and I assure them that. So narinig nyo rin naman yung discussion sa atin nila. Pag inassure ko sila, then at least alam nila, may peace of mind sila na hindi lang yung parang walang nangyari, kung hindi nasa anong facility. Pinaliwanag ko rin sa kanila kasi clearly naman narinig nyo pare-parehas yung justisya yung kanilang hinahanap, and I think yan yung hinahanap ng sambayanan ng Tacloban o ng buong Ligtas, ng lahat ng magulang na may anak na pumapasok araw-araw at ng ngayon. Pinaliwanag ko na doon sa current natin batas, may liability naman na nakasaad. Katulad niyan, kunyento ko kanina sa kanila, at alam nila yung case na nangyari sa North Cotabato, wherein yung assailants doon are now in prison. Kasi pagtapos ilagak sa pasilidad ng DSWD, at nakita ng mga social worker namin, nakita ng mga child psychologist natin na hindi naman na walang remorse, hindi naman nangyari yung restorative justice. Kasi may mga ganung kaso talaga May mga ganung kaso na hindi mo makikita yung remorse, hindi mo makikita yung restorative justice. Ang nangyari, in-over rin natin sila sa regular na tulungan when they reach the age of majority. So in that case, yung at least yung sa 15-year-old dito, we'll really monitor closely kasi yung nakasaad sa labas. Now, narinig rin naman yung diskusyon tungkol naman daw dun sa 14-year-old. Sinasabi nila na iintindihan nila na walang criminal liability yun. Kami sa DSWD, susundin namin kung ano yung nasa alasunturan. Pero nasigundahan nila ng ibang angulo, yun nga, yung parents. May responsibility ng mga adults sa bahay na yun. Bakit may baril na nakakalat, bakit may access yung mga bata sa baril. Clearly, may negligence in that aspect. And alam ko yung ating mga partners sa law enforcement agency, tinitignan na yun. The investigation is ongoing. Ayoko pangunahan, pero kung tulad naman na narinig yung sinabi ko kay nanay na I agree, may pagkukulang sa mga adults, sa hanay ng mga adults doon. Kasi the mere fact na may baril sa kamay ng isang bata, mali yun. In fact, we can talk about other child laws na nag-violate, negligence, diba? Yung mga bata. The mere fact kasi na kung ano man yung rason, the mere fact may hawak silang baril. That they could have caused harm to themselves, but in this case, they caused harm to somebody else. So meron talagang responsibility or culpability yung mga adults in that setting.
1: Secretary, ano kung magiging treatment rin sa dalawang assailants sa loob ng kasilidad? Parang lang din doon sa mga normal na doon sa loob na? Or magkakaroon tayo ng special?
0: No, this is very different. Hinius yung crime na nangyari. Nakasaad naman sa batas na una, yung judge will do multiple meetings or consultation with a team of social workers, child psychologists, yung lahat ng may humahawa sa kaso, pati yung mga police investigators. Kasi they have to determine nga, di ba? In this case, they have to determine dun sa 15-year-old yung discernment. Now, once that determined, the course of action also. Yun sa batas kasi, madiin yung mga dapat gawin, no? May mga diversion programs na dapat patakbuhin, katulad nga nung

0: tignan natin meron bang mental mental wellness or mental health issues, meron bang iba't ibang doon sa batas kasi sa Juvenile Justice Welfare Act, maraming nakasaad na mga gagawin sa kanila na hindi ginagawa sa mga ibang bata na nandun. Ma'am, you have to remember, ang mga shelter ng DSWD hindi homogeneous. Ibig sabihin, hindi halo-halo. Iba yung shelter namin para sa mga inabuso, sa mga pinabayaan, sa mga exploit. Hindi nila kasama yun. Yung facility na may hawak sa kanila are precisely for CICLs or yung mga children in conflict development. Hindi sila nakahalo doon sa mga naging biktima ng pag-abuso. So, yung tanong mo is, ano yung course of action? It will be determined by the judge and the social workers and the child psychologist. And then, ibibigay sa amin yun at yun ang susunod namin. Pero hindi siya pangkaraniwan na ginagawa sa lahat ng kliyente sa pasilidad.
1: So, yung comment nyo sa nababaan yung age of accountability?
0: First of all, ang my personal opinion does not matter at this point. So, huwag nyo natanamin yung personal kong opinion. Ako ay kabinete at secretary ng DSWD. Sa ngayon, may batas. Kailangan namin sundan yung batas. Pero sinabi na rin ng ating Pangulo na bukas siya sa dialogo tungkol sa issue na to. So, yan ang posisyon ng DSWD. Alam ko, papatawag na kami sa Senado sa July 1. Ay, nandiyan kami. Kasi nga, yung Juvenile Justice Welfare Council, ako yung chairman nun at attached agency namin yun. Anak ng DSWD na agency. So, alam ko, papatawag kami. At papatawag din yung mga iba't ibang mga eksperto sa field na to. Palagay ko, papatawag din yung pamilya siguro kasi iba na yung nararamdaman nila. So, magkakaroon ng ng diskusyon and kami, tatanima kami kung ano yung magiging kahinatnan nitong diskusyon na to. Pero suffice to say na ang sabi ng ating Pangulo, nakabukas ang kanyang isipan sa usapin mo. So, kami rin, we take care of the situation.
2: Sir, ang disability na, mayroon bang long-term plan or intervention sa mga families?
3: El Castigador! El Castigador! Alas 5:48 na mga kakaypay. So amin ito itong pagkakanhi ni Secretary Rix Gatchalian and Department of Social Welfare and Development. So again, kuan man ito, assure mga kakaypay inin adton mga suspect mga kakaypay in talaga diri kay kakadto ito ni Rala Panimalay kundi isusulod niya dito na facilities no nga kuan inin facility ang para hiton mga kabataan no nga nagkakasayop nagkakasala no so children in conflict with the law so nagapatapod ito Department of Social Welfare and Development he Secretary Rix Gatchalian nga tatagan ni rin panahon ang 14 anyos nga suspect ha trahedya dini ha Tacloban in bisan pera katuig para inin magbag-o ito niya kinabuhi no? So signing kuan signing kanina niyo na hibatian ano nga nagplano na hira hin sakto ka intervention komo ka parte ito ni reaction ha suspect nga pwede ibutang nga daira or ayra pag atiman so iton mga social workers based diton mga intake assessment in aada andam para iton intervention na plan kan ano nga intervention ito po pwede maihatag in dagmit nga panahon so sisiguruhon liwat nga ma-rehabilitate san o inin madesisyonan kung ano itong bubuhaton ha era pero of course it will take years so, wala pa didikan Secretary Gatchalian kundi rin man daw kuno ini makikitan hin bagapag basol o kung bagapag bago ini nga suspect pag tungtong ni edad nga 18 na kay po pwede inihiya mapriso mga kakipay kaibigan, kundi reliwat, ma-rehabilitate. Di rin magbabago ni pag-abot iya age of maturity. Hindi rin pananglitan magbago, ano, abot ito ni age of maturity, ig pre-preso iya as regular. Amin ito na siring din ni Secretary Rex Gatchalian. So, kay sukad na nihini mga ka-K-5, ano, klase ito na mga kabataan. And, yan na, nasiring itong 10 anyos. Gusto na itong, gusto itong kadamaan niya 10 anyos, dapat may dananiya criminal liability. Oo, so, ini, nadipindi lang din eh, kung ano ito na balaod mga kakipan. Ano ito, sinisiring ito na balaod. Pero dapat liwat itong mga kabataan, may dahinin, suwan hini, klaseng na experience. Hini, taagan untahin pundo ano para ito ni student welfare, mental health programs, ganitong child protection mechanism. May dalawat mga eskwelahan ano nga waray mga guidance sa counselor nga po pwede daupon itong mga estudyante nga nagkakadang problema. Okay, bangin, waray na istoryahan. Nahadlok nga makikistorya nga dihiton mga pariente because mangin nakikitaan nga diri sakto ito na fruits kung pananglitan na nakadto or nangangaro himbagasag dun na kasiri nga diri akong adto kay bubusaan lako. So bisan kung may mga problema diri na tutuhay na susulbar because ito mga kag-anak nga danay in ginriritubaran lang. Salit din na sasagdunan, sanglit na ara, hindi rin pagdadaong pag-assist nga pag-sulbar itong mga problema. So kita nga mga kaganak, aram na kita kung ano at bubuhaton. Ano. Nga aton unta maging sangkay ito naton mga anak, hindi mag-aalang aton pag sumat itong mga problema. Bueno, mga ka-K5, kaya rin na kita oras. Thank you so much. Ano ito niyo pag pamati nga na pag kita mga ka-K5, dito na ito naramdam. Ato na El Castigador. Oy, by the way, kumusta na yung hindi kan Shena Gabani? Shoutout kan na Florence Gabani. Habarangay Nagbak, ito niya Bung Samar. Mula sa lama, night to honor ang kudo, afternoon. Okay, wala na kita oras, patay niyo at sunod niya taramdaan na Ditribayo Evening Newscast. Nangarang tatun mga aking kaurusa, kami na pa natin din ano, kang ka-K5 Emer. Taray ngayon. Sige mga ka-K5, patay niyo ano, itong Ditribayo Evening Newscast. Nangarang tatun mga aking kaurusa, Engineering Department, ka-K5 Melton Mate. Ako'y ka-K5 Roger Tilana, para ang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban, yan bugos ng sinirang ang Visayas, K5 News FM.
4: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara! Tara na, mag-DTX products na!
4: Eye Care Drops. Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. E3
7: Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kaya gabatsag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala din ko nagbatsag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampabawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: Ga? Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dairy Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: At aton oras, impunto alas 6.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: D3 Bio, evening newscast.
17: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mga kagipaib, anin na itun magpasong ang mga notisya nga na aton mga laray uluhang. Kabalita lokal, duha nga suspek kapan mo sila sa San Jose National High School. Waray iba nga kakuntsaba sumalahan PNP.
18: VP Sara Duterte bumisita halamay hantulong ang mga biktima han shooting incident sa San Jose National High School.
3: At naman balita, National Department of Justice imbestigaran kung may kalabutan a violent extremism and shooting incident sa San Jose National High School.
18: Bullying, pwede i-report han mga estudyante ha kapulisan.
3: At naman balita lang yung alam na saan evacuation na plan para mga stranded nga tripulante High Street of Hormuz ginaandam na.
18: Inspeksyon ha nuclear sites ng Iran, waray pa klaro kung gintugutan ba han Tehran.
3: At naman balita ha negosyo, 2.6 million pesos nga materyales para pagtanumhin ubi. Impadangat ha DA ang mga paraguma ha Leyteng ang Bohol.
18: Haton balita kakaiba, abogado na naglimpyo lahin sa lug, impasakahan yung reklamo tungod han kawarayan permit.
3: At naman balita paog na takusog, Lionel Messi o kung Lionel Messi nakag-recordin na hihataasing score na kasaysayan ng FIFA World Cup.
18: Ngan ha atong balita entertainment, Chris Bernal, karuyag ang aktibo nga karera ha showbiz, sugad kan Kim Chu.
3: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw hiton Miyerkules, Hunyo 24.
18: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
3: Makikitaan, mababatian kami din man nga parte ng kalibutan, ipinagi ito namon YouTube channel, TikTok and Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
18: Nga na detalyehan aton mga balita.
3: Saan ito natin mga balita lokal. Usang abogado, tika nga public attorney sa office ukod na PAW Regional Office 8. Amiton nagre-representar usang 15 anyos nga child in conflict with law o kon CICL. Nagiraligar nga nahilambigit ha insidente hantun panmusila sa San Jose National High School. Inainihan naglabay nga Lunes, Hunyo 22, durante hadton inquest proceedings nga gibuhat kagabi nagsalawad in dokumento on PAW nga to prosecutor's office nga nagahangyo nga tagan nira in oportunidad nga batunon adton mga akusasyon nga ginatubang han CICL. Dalauman nga magsusubmitihin counter affidavit on PAW para dipinsa han CICL may kalabutan at itong mga kaso nga ginpasaka kontra hini. Lakip na itong 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, and multiple counts of serious physical injury.
18: Hakadugangan pa nga notisyon lokala, personal nga bumisita, Vice Presidente Sara Duterte, nga tuhan lamay hantulong ang mga kabataan nga namatay panmusil sa San Jose National High School. Kanina lahan alas 5:30 aga, bumisita ang Vice Presidente kundi ina Lumingko Dia nga nakigistorya ha mga kag-anak ng mga biktima. Sumalahan eroyan usang mga biktima, iyagin sumatan ni Duterte nga hustisya la ang irakaroyag makabot, yana nga nagpasalamat gihapon niya ha paghatagin oras han bise para makabisita ha ira. Una na nga naghatagin na pakikisubo ni Duterte kakulup para ha mga biktima ha nasabi nga insidente. Kundi insiring niya nga magserbi unta nga wake-up call para han administrasyon ang natabo nga trahedya sa San Jose National High School.
3: Samtang kasumpay pang notisya, emosyonal kaya dumango pa Leyton National High School. Ang pera ng mga kagadakan mga estudyante han San Jose National High School para maghangyong i-transfer nera mga anak. Kasunod ito na makarimadi mga shooting incident sa San Jose National High School. Sumula ang mga kaganak nga na trauma ang nera mga anak han natabo nga panmusi sa San Jose National High School sa ngita karuya ganira nga bumalhin sa ibang eskwilahan. Samtang naghangyo naman, Hibayani Aduna, school head han LNHS nga kung pwede magbiling laanay hira. Hin ibang eskwilahan nga mababalhinan na itong kay nagpapanunubra na itong kadamo han ira mga estudyante. Sering ni Aduna, maiha na nga problema itong LNHS. Amito na kakulangan hin mga classroom. Din sinto na bintetres la itong mga magagamitan niya na. Yan na in ada si Timi o konsyo Timi na binta o 991 itong mga enrolled student ha LNHS. Ngan posible pa ini madugangan tungod kay nagpapadayong pa itong enrollment. Dugang pa han school head kung pag o kung magpipinan ngarawat hin kadugangan ng mga transfer, posible makompromiso itong pag-aram han mga kabataan.
18: Hatong katapusan naman ng sumat lokal, ang duha nga menor de edad nga suspect hapan musila sa San Jose National High School ina waray kakontsaba ng ibang individual hini nga krimena. Inya ang ginpahayag ni PNP Regional Office Spokesperson Lieutenant Colonel Analiza Armeza. Sumalahan opisyal na determinar na han mga investigador nga antuhagudlaan nga gintatahapan ang may kalabutan han makangingirhat nga insidente. Ang hanpakianhan hiya kung ano ang motibo ang krimen. Nagsiring Armeza nga ngatanan han ang gulo ang iniragin susi upod na ang bullying. Kadugangan hini nagsumat ana opisyal nga ginkokonsiderar han PNP ang pagsalawadin reklamo kontra han mga kag-anak han mga suspetsyado.
3: Alas 6:08 anaton mga balita lokal. Nagin pa na nga tayo ang Klinika D3 Bio, the super food supplement.
19: Balita National.
3: Ato naman, Balita National, mahugot nga giniimbestigaran ng Department of Justice kung may kalabutan ba ang nihilistic violent extremism ang natabo nga panmusila sa San Jose National High School Hatakloban. Wala ka DOJ spokesperson Pulo Martinez sa ginaadman nira kung may impluensya hin online content ang duha nga estudyante nga suspect sumada ito natabo nga panmusila sunod ang eskulahan na Estados Unidos nga Anha Columbine High School shooting din ito na 1999. Nagawas gihapon na social media hanggaan usa ang mga suspect in nakasulot in t-shirt han banda nga KMFDM nga ginkukunikta sa itong mga shooting incidents hapirang eskwilahan ha Amerika. Kasumpahini, ipapailaro mo itong mga suspeko sa nga juvenile intervention program han lokal nga panggobyernuhan.
18: Hakasumpay nga balita, pwede mag-report ang mga estudyante hin insidente han panbuli ha mga police assistance desks harani ha mga eskwilahan. Nagsiringi PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co nga may dakita balaod kontrahan bullying nga pwede ini i-report ha kapulisan. Iya igin pahayag nga kinahanglan maging aktibo ang mga tinubyanan han balaod kung may sugad hini nga mga reklamo hin bullying.
3: Alas 6:09 naton mga balita nasyonal agin panangat inihayo. Ipinagyan ito Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon na ito lawas. Nagpapakusog ito na ito resistensya nga at immune system.
19: Balita International.
3: Ato naman mga balita lang yung alam na sa nagintikangan na pagplano hantun pag-evacuate ang ginatos-gatos nga barko nga sobra 11,000 nga mga tripulante nga na-stranded ha Gulf region kasunod han ceasefire ang Iran ngan Amerika. insiguro ang International Maritime Organization ang United Nations nga talwas at doon pagbubuhat ng evacuation ng mga stranded nga barko ng tripulantihan rehiyon. Pagbubuhaton ng operasyon ng bulig ng Iran, Oman, Estados Unidos ng iba pa ng mga kumpanya. Sumala naman ang Ministry of Defense ng Oman hinahinay nga pagbubuhaton ang evacuation para malikyang ang pagburungguay at mga barko. Hapag yan na dirilaan ay gagamiton ang traffic separation scheme o ang panguna ng shipping route ng Strait of Hormuz.
18: Hatong katapusan nga balita internasyonal, magkaiba ang pahayaghan Amerika ng Iran hiunuhan inspeksyon nga pagbubuhaton untahan United Nations ang mga nuclear sites hanteran. Sumalakan US President Donald Trump, umuyon na ang Iran hamaong inspeksyon kundi inasiring paniya nga masisiguruhin ni ang nuclear RST. Ginsiring naman niya nga kun diri inuyon ang Iran hining inspeksyon, waray na negosasyon nga matatabo pa habot nga ira mga nasod. Pero igindiwara naman ini ang Iran nga tumugot na hirang ini nga inspeksyon nga HANA, International Atomic Energy Agency o kun IAEA ang ira mga nuclear sites. Ini nga mga nuclear sites in ginbombahan na han Estados Unidos han una pa. Gimprobaran na gihapon han IAEA ang pagbisita ha mga bombed enrichment sites han Iran tikang pahan 12 kaadlaw nga giyera han Iran kontra Israel didahan 2025. Pero waray pa ini tuguti.
3: Alas 6:12 naton mga balita halang yung alam na saan na gimpadangat tayo Klinika DTX 500 makusog na pangontra han high blood pressure.
20: Balitang negosyo.
3: Ato naman na balita negosyo, nag-distribuer ang Department of Agriculture kundi hin maabot 2.6 milyon sa kapesos nga kantidad hin mga materyales para pagtanumin ubi maabot nga 900 nga paraguma halitingan samar. Inigapitad amo itong ginda buhat mamanig pahayag ang Department of Trade and Industry o kunditi ayingan ubi in bagong export star han Pilipinas. Humataas ang demand dinhi sa North America, Europa nga iba pa nga mga parte han Asia ngunit diin ginagamit nira ini nga ice cream tinapay nga iba pa nga mga irimnon. Sumalahan direktor ang Bureau of Plant Industry nga si Glenn Pangadiban ang ilang nga siguraduho ng gobyerno nga karawaton nga higayon ang mga paraguma nga Pilipino ang pagkilala ha ubi nga tanom mabugos nga kalibutan. 15 nga mga bungtong nga syudad halit ang lakip ha mga makakaagom han mao nga bulig tika nga DA amuan abuyog Tacloban baybay Bato maasin nga Ormoc lakip ang Carigara Mayorga Palumpon Nabal Maplag Karanga Burawin Kalubian nga Inupagan. 5 naman nga mga bungtong Buhol amoy ton makiki mapapahimulsan ang pareho nga bulig. Alas 6:14 mga ka-K5 at atong balita negosyo yung padangat tayuhan DTX Coffee Mix na tagkapi ka na detox kapal
20: Balitang Wow!
18: Ato naman balita kakaiba, an maupay nga panuyon unta maglimpyo, masisirutan palugod han balaod. Posible umatubang ha korte han United Kingdom, ano sa nga barrister o ng abogado nga hi Paul Slanda, mahumana hiya mamaniya panguluhan ng paglimpyo ang mahugaw nga sa Logan Aldersbrook, Essex, ngan East London. Lakip ana pira nga mga volunteers, malinampuso nira nga nakuha hasalog ang maabot 200 kasakuhan mga basura sa ngahin puno ngan iba pa nga mga nakakabarahan agian han tubig. Igin kalipay han mga residente, haran niya sa log ang inisyatiba ni Postland tungod han iya tungod kay nabuhi utro nga nagkabalik ang mga isda, tambuburay, ngan iba pa nga mga kahayupan. Pero sumalahan Environment Agency, gintalapas nira ang balaod kay waray hira mag-file hin-formal nga permit agud masiguro nga dirini makakagdurot hin-babaha ngan aksidente nga danyo sa kalibungan. Tungod hini, nagbilin inihindako nga pakianha publiko kung angay ba nga kasuhan ang usang individual nga naghimulay ng aksyon para sa kalibungan tungod han kadugay han sistema han gobyerno.
3: Alas 6:15 na mga kakaipay. And aton balita gakaiba. Ipadagat tayo ang Klinika D3 Bio na superfood supplement.
20: Balita, sports.
3: Ato naman balita sports. Nakag-recording kasaysayan na FIFA si football star Lionel Messi. Ang 39 anyos kay Messi ang itong kilala nga may gihataasing score ha kasaysayan ng World Cup. Nakuha ang Afghanistan football star ang record matapos sa perdihon ang Austria at 2026 FIFA World Cup. At 2016 ang ig-anunsyo ni Messi niya pag-retiro matapos sa perdihon ang Chile ha Copa o ha Copa America Final. Pero kataliwan hanaros na pulo katuig, inagmulay otro himisi ha reigning champion team ng Argentina nga naging all-time leading scorer meda 18 goal. Amo ini at ni kaunom nga World Cup appearance sa football store. Natong balita sports, yung padagat hayuhan extend the food supplement. Katagin extra kusuro, yan enerhiya sigurado ko kulangon on one round kung naka-extend food supplement ka.
20: Balitang Entertainment. Balitang
18: Entertainment. Kadiliwat kita mga K5 ha aton showbiz balita. Naging honest ang actress ng sexy mommy nga si Chris Bernal na karuya gihapon niya ang level han kasikatan ni Kim Chu. Amo niya naging pahayag ha iya guesting ha usa nga podcast kaupon hira G Canlas ng Abi Asistyo. Sumalakan Chris ha, harus dungan lahiran ni Kim nga magtika nga showbiz industry pero hasta yan na inaktibo lagi hapon na showbiz career ni Kim. Pero para ha mga marites dida, diri bitter hi Chris ha iya career tungod kay para ha iya maswerte lagi hapon hiya nga may daniya pamilya nga hobby nga buutan nga nakaka-provide para ha iya. Ginsignan naman hiyahan mga host and podcast ni Rajingan Abi nga rich in life lagi hapon ni Chris. Ang showbiz career ni Chris ay nagtikang dinahan magdaw hiya ha fourth season han Starstruck had done 2006.
3: Alas 6:18, naton balita ha showbiz. Gin padangan tayo ang DTX Beauty Soap na kampanti ka sa lagag dala ng DTX Beauty Soap. Mga kakipay, iyo pala yung batian ang mga katukiban na naton D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Miyerkules sa Kadlao, Hunyo 24. Ano yung mga naging tagpasambak? Ako'y kakipay, Roger Tilana.
18: Ako naman yung kakipay, Jean Piliño.
3: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
18: Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, nga nabugos na sinirangan Bisayas.
3: K5 News FM.
20: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
1: D3 Bio with Physio!
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio!
22: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio!
23: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
24: Ang DTX 500!
23: Ang tunakirimo Mordica Charantia Compound.
24: Gikan sa palya.
23: Yung nagkahatak o proteksyon.
24: Patok sa liver failure.
23: Ang pingyang imuatay.
24: Mag-DTX 500!
23: Adlaw-adlaw!
24: DTX 500!
23: Mapalit sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix!
25: Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Sili lang ni siya lami. Aas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
24: DTX Coffee Mix.
23: Mapalit sa mga butika.
24: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pamakit, ilih na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gindouble dose, mga kakapsul sa buntag, mga sagabi, wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
9: O ako na usab si Dr. Ramil Oy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
9: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
7: Pagkataasa di ay no?
9: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon?
7: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
9: Maurawnta na.
7: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
9: Mao ginay epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
7: Muday na.
9: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
7: Husto.
9: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
7: wala kondisyon,
9: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
22: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa tay og isuwayan ko. Sa pagtumar, 2 ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
9: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
7: Unya, Doc, kini pong acne.
9: Dagkong bugas-bugas.
7: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
9: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
7: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
9: Sobra nga tambok.
7: Oh.
9: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon o gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason, sobra nila nga kaon o kamay. Sa JP, ato hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
7: Hosto. Ano tayong oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
7: Dili! Pag-abusuhon.
0: DTX 500.
26: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
10: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
11: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan ng DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay mo matry iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte. SK Pharma, ha San Jose Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
15: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
27: DTX.
15: Liniment Oil.
27: Sa bawat bahid,
15: mapapa sana oil ka.
27: DTX. Liniment Oil.
15: Mabibili sa inyong mga suking butika.
27: DTX. Beauty Soap.
28: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
27: DTX. Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
29: Eye Care Gold.
30: Simula nung gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa Eye Care. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
29: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
27: Extend Food Supplement for Men.
31: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
27: Extend Food Supplement for Men.
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok
1: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Expose on the air. Usa-usab katulumanon nga sa walay ko kahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
13: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini ang inyong higala igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon ug inyong tulumanon, Bible Expose on the air. Hangtod tas alas 7, mahigala karon sa atong panag-uban, sige hapon live ta diri sa ato nga panag-uban, dinhi sa K5 News FM Dumaguete. Sa atong panag-uban karon mahigala, naka-hook up kita sa ato nga mga simyahan sa Visayas, Mindanao. Maayong gabi usab ngadto sa tanan nga mga silingan nato nga mga kaigsuonan dinhi sa atong panag-uban, dili lang dinhi sa Dumaguete City, Mindanao, sa tibok probinsya sa Negros Oriental, lakip na sa Negros Occidental. Sa atong masilingan usab nga mga probinsya sa Visayas ngadto sa Cebu, sa Bohol, Siquijor ngadto na sa Leyte, maayong gabi alang kaninyo o kanatong tanan. O ngadto sa Mindanao usab sa gihapon atong ginapaabot atong panimbaya alang kaninyong tanan, dinha sa Mindanao sa atong panag-uban karon mahigala. Ato kining tagaan o mga pagtagad kining atong makigsuunan nga naay mga tampo gipaabot dinhi agig mga pangutana o mga hangyo. Ato ni higalang tagaag pagtagad mga lagyo ni ang mga nagpadala ni ini apan ato lang ni tagaag pagtagad karon mahigala o makigsuunan. Sa gihapon sa ngalan sa ato din higalang station manager dinhi sa K5 News FM Dumaguete ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao. Og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, sa atong engineer on duty Picas Lawak, migala sa atong master control ngadto kang K5 engineer Bill Andrew Racuma sa tibok Pirsas K5 News FM. Atong ginapaabot atong nga panimbaya nga tanan, lakip na ngadto sa gawasan nasod, maayong buntag, maayong udtog, maayong hapon og maayong gabi usab ngadto sa South Korea. Ang kining sa Asia may gala o sa kauras advance sila dito kaysa ato dinhi sa Pilipinas alas 8 o alas 7 na ron pasado dito South Korea. Mayong gabi nga to kang Federsin Etik Asingwa sa ato din na nga mga kaigsuunang mga Pilipino ang ating paminaw sa ato dinhi nga panag-uban. Boy na may galam kaigsuunan sa ato karon nga pag padayon sa ato din nga panagisgot. Diin si Ginoong Hesus mao gi atong sentro Migala og naslinya karon Sister Honey sa Ormoc City Migala ato karon nga ginapaabot sa atong panimbaya ngadto sa mga taga Ormoc City ngadto kang Sister Honey. Hello Sister Honey, maayong gabi alang kanimo.
14: Hello Brother Jerry, maayong gabi usab kanimo and once again no praise unsa ta nga pasalamatan nato ang Dios nga nakabaligtas sa kahanginan o ginatimbaya usab nato ang tanan natong tigpaminaw sa nagkanlaing gabi.
13: Okay, salamat kayo. Mga hindi ko man ako may galam kingsunan ato makauban Sir Honey karon. Napay ako niya itong itimbaya karon ato makingsunan niya sa SDARM diha sa may Buntis Bakong ngadto sa particularly sa Familia Empinado. Kay karon doon ay daghan silang bisitang gikan sa Bakulod City sa SDARM mga higala. Kay dunay fellowship fellowship ba ni unsa ning offer 13 sabbath kini ilang 13 sabbath murag wala ni matunong sa kanagyong ika kuan ika 13 gyud nga sabado ay ka 13 na ba karon last sabbath ba karon at ika 13 nga sabado gyud ay o karong bulana June last o June 27 mao ni ang ika 13 sabbath So naiilan daghang bisita din na ang uban sa nato nga mga official nga mag-alawit atos Bible Expository Mingala Familia Alcantara na adiha karon uga kumasaykin sa pila makaubanan og na sila naabot na sila kaganina sa sayong hapon. O dalaygon ang Diyos, kaninyong tanan diha may gabi, kaninyong tanan, labi na diha sa mga kingsunan tas kumbado sa ato mga kingsunan ng SDRM. Boy na may galam kingsunan sa ato nga panaghisgot karon ay Sister Honey, doon natay interactor, gipaabot gikan sa Davao, ato dining tagaan na nigpagtagad kay hangyo mani, o niya kuunta ning yun ahuna nga dito nato ni tagaagpagtagad sa adlawng sa ato ng Sabbath afternoon edition kay murag taas-taas atong panahon dito sa panahon. Pero sige lang, ato lang ni tigaling tagaagpagtagad o ato lang ni basahon kay murag the other night pa ni abot sa ato from Davao. Ang nagisgot ni Sister Honey about 144,000 kadali lang kayo ha kay malisod na ko malocate sa ako karon nga koan nigamit na ko sa live karon ng akong cellphone. So dirita speakers sa kopya o kay ipadala ni Mahigalam kay Sunan. Ato ni basaw niya taod-taod lang apan sa di patay gala mo padayon sa ato din niyo panagisgot magpahigayon sa ta sa ato na andam binuksang pag-ampo mag-ampo sa ta mga igsoon. Among amahan ng langit nun. O nasa tanan, maingabi kanimo o Diyos, di alamang kanimo kanunay among gina-address o gipahinungod ang tanan na mong mga pag-ampo. Mga pangaliya, pagpasalamat, pagdaig, mga pag-ambahan, pagsimba o labi na sa among pagpangalagad sa tibok na mong kinabuhi. Tungod kay wailain among giilang buhi nga Diyos, nga walay sinugdag, way katapusan, magbubuhat, utang iyasta ng butang sa kalibutan, lakip na kanamo nga tao, og sa among tagstag sa usab ka magiging hawas kinabuhi. Daghang ing salamat ng ining kagabhion, pinaging sibihan sa K5 News FM, mapadayon na mo og mantala ang maayong balitas kaluwasan, ang kamatuoran ang dalag kinabuhi nga mao si Ginoong Hesus. Pusa pinaging sibihan ang hinaot mi, nga magpanalangin ka o Diyos sa tanan nga makadungog, og naminaw sa tanang programa ning sibyahan gikan paskabuntagon hangtod sa kagabhion og mapalangin kalabos tanan sa tag-iya tagdumala ning sibyahan si Doc Ramil Oy. Daghang salamat o Dios sa imong pagpili pagtawag kaniya ingon nga imong anak nga mahimong instrumento sa dakong buluhaton sa kaluwasan sa tibuok nga kalibutan. Busa magpalangin kasab sa iyang maginikanan nga tanan mga igsuon sa iyang pamilya, asawa, mga kabataan og sa tanan nga mga empleyado nining sibihan sa K5 News FM Philippines. Dalay gun ka sulay katapusan sa imong pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo. Sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, mga igalam kigsunan, aniya din eh ang ato nga tagaagpagtagad nga mga pangutana pero malisod naman ato, no? Ato laning tagaag sumari. Oh, daw naman ko yung pagtulon-an, Sister Honey, ato lang tagapagtagad kay Present Truth, rabag yun ni. Murag, kabahin yun ni Present Truth kay karon man eh, nga panahon, nga application. Pero doon na lang yung mga pangutana nga doon na daw tayo mga proyba, Sister Honey, nga doon na pa yung mga pagwali nga buhaton sa human sa paghumana sa sandilo nga pagsira sa kaluwasan sa mga SDA. Kanayang sandilo, naamay mga nagtudlo sa ani nga mauna na nga musira na ang kaluwasan sa mga Seventh-day Adventist. O niya, niyan ang panahuna, doon na pabakunoy pagwali nga mahitabo nga sa humana musira ang kaluwasan sa mga SDA. O murag ka nakamensyon ni Sister Honey o 144,000. Murag na mention diha ang 144,000. Nangutana diha yung unsay buhaton sa 144,000. Human sa gitawag pagsira sa kaluwasan nga mao ang sandilo. Pagsiras kaluwasan sa mga SDA human sa sandilo. Actually, kani siga manghigalam kay suunan na amag yunis balang kasulatan. Kon ato ning i-Christ-centered, yun ani, ito urong tagaampog, pagtagapagsay sa Sister Honey ani. O i-Christ-centered tani siya, wala giyo laing paagi. Kung basahon ta ang pinariyag 14 versikulo 4, kanang 144,000, wa gayoy lain anang ilang gisunod-sunod. dili leader og organisasyon nga tao, kundili si Kristo. Mao na gitawag og follow the lamb. Way laing makakuyog-kuyog ni Ginoong Hesus bisag asa siya mo adto. Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 4, kon imong basahon na sugdon sa bersikulo 1, naagi diha ang 144,000 nga mga pinatikan diha sa ilang mga agtang. Sa bersikulo 4 ana, mao kini sila ang wala mahugaw tungod sa mga babay sanglit mga maputli man sila, mao kini sila ang nanagsunod sa kordero bisan asa siya molakaw, kini sila gilukat gikan sa katawhan ingon nga inunahang mga bunga alang sa Dios og alang sa kordero. Mao ra ni ang nakasulat nga atong gibasa sa bersikulo 4, pero magisgot ang 44,000, daghan kaay dinhi ang mga sources of reference bisan pa sa pinadayag 7 o naapon sa pinadayag 15 o pinadayag naapani sa pinadayag 20, 21, daghan kaayo ang atong mga sources. Pero ang pangutana rin ni Sir Hani, tulad ni tagapagtagad ha, kay naminaw karon sila sa atong panag-uban din sa atong tulumanon kay

0: 44,000 doon ay mga nagtuon ani, pero ning labay na ni, ning labay na. O, bisan pa sa atong makigsuonan nga JW, na sila study ani nga about ining 144,000. O, busa ato ning tagag pagtagad, pero ato lang tagaan siguro og mga kuanster hani, matawag tag mga brief lang view nga ato ning matagaan pod og further nga courage to listen further sa ato din yung panag-uban sa atong tulumanon. Kay kinimanggong buhat sa pagwali, dili manggod nigi specific sa usalang kapanon. Ang matag-usa doon ay katungdanan sa pagwali. O, bisan pa uwa kay kauban, parihagaw ni Juan Bautista. O, nagwali siya. O, bisan si Elias, nagwali siya. Bisan pagani og mga disipulo, 12 sila, giorganize gin sila nga disipulo ni Jesus, pero sa panahon na sa pagwali na nga gitagana sila gahom sa Balang Espiritu sa panahon sa Pentecost, gitagsatagsaman sila pagpalakaw. O, og sa atong panahon, why kalainan? Kay ang matag-usa nga dunay lamdag sa kahayag sa kamatuoran, dunay katungdanan alang sab sa pagmantala. Ato nang mabasa sa Karyas 8 versikulo 16, sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo. O, ang matag-usa, doon nagyoy tungdanan nga musulti yung ka sa kamatuoran, tagsa-tagsa kaninyo sa matuod. Ingon ana. Pero ang 144,000, mausab ni ang ato din ni nga gitagaag pagtagad. Kadali lang kayo, sirhani, ako kang tagaag panahon yun nga makakon kay murag imo ng gitagaag matud pa dako gyud kaayo nga mga panahon nga pag-usisa ni 144,000. Hello, Sterhani, alang kanimo.
1: Hello, Brother Jerry. So, dang salamat no, and once again maayong gabi. Kawalo mga kaigsuna no, og kahigalaan kining topiko bahin sa 144,000. Dili gayud nato ni sa hingpit mahatagan og katinaawan og pagsabot kung dili ta magtuon sa spirit of prophecy ang mga writings na Ellen G. White ang giila nga propeta sa Seventh-day Adventist. So, kung maghisgutaan ni karon, medyo may pagka-exclusive, no? Pero walay problema tungod kay kini siya makahatag usab og katinawan or ideya sa uban, no? Nga dili belong sa today family sa pagkakaroon. Kay kining 144,000 makita nato sa pinadayag. Siyete ba, Brother Jerry? Wa ko nasayot, no?
0: O, sa kuan, Sister Honey, kanang siling pagpabatik na nas Kapitulo 7. O, kantong apil sa upat kahangin. O, upat kahangin. O, so, niya. Senyori sa 14, murag na dugtong na nihangtod sa akong ibasa sa versikulo 4 karon. O, lahat po tong Kapitulo 15, nga overcomers ni 144,000 against the beast, the image, and the mark. Pero ang question, mga Sir Honey, pag abot daw sa time of trouble, ang 70 Adventist, mga doon naman goy mga pagpanudlo, nga pag abot sa sandilo, mosirado na ang kaluwasan sa 70 Adventist. Onya gituuhan nga ang 144,000 mao ang magitaw mapatikan nga diha sa 70 Adventist na ang pagpamatik mahitabo. Onya ang pangutana dinhi unsa may buhato daw sa 144,000 sa human musira ang kaluwasan, na pa ba daw kunoy pagpangwali ang gipasabot dinhi mo na nga atong itagaan karo pagtagad sab. Pero sige lang kay ato lang taga ginagmaing view kay dili nato makuha ang ato igong panahon karon sa pagpasabot yes. Nini. Okay, padayon Sir Honey.
1: So actually mga kaig suunan mo, kung basihan nato ang writings sa Ellen G. White, before the time of trouble, ginaingon din ha, nga kinahanglan preparado na kay there is no time for preparation anymore. During the time of trouble, even in the subsequent time, bisan pa sa mga musunod, no, nga takma. So, sa wala pa gani ni ang pagdeklara mga kaigsuunan, kinahanglan preparado na ta kay but pasabot kang saa pa man ta magpractice sa ginatawag nga Sabbath reform. Kaya ang issue diri, ang controversy diri bahin mga si Sabbath, no? Sunday between Sabbath worship mga kaigsuunan. The seal of God, na mawang Sabbath, and the seal sa kaaway, no? Mo ni ginaingon mga kaigsuunan nga giangkon mo gid ni sa dakong iglesia sa Pap, sa Romano Katoliko nga sila dayon nagbalhin sa pagkabalaan sa ikapitong adlaw sa semana ngadto sa unang adlaw sa semana. So mutuo tag sa dili muabot din ang higayon na, no? Kaya sa kasagana na ito, to see is to believe man, labi na dili pa believer sa spirit of prophecy, nga natin si Ellen White. Apan, atong ginapay, humduman ang matag usang kini, propeta, o sinal sa propeta, o warning. Kaya aron kung muabot man gaya kini, bisan pa unsaon na ito,

0: gamay, no, niini nga panahon kay wala pa man. Kung kana nga panahon mo abot, makaingon ka mo, no, kita nga ang kamatuoran na adiha sa mga pulong bisan pa sinulat na Ellen White. So mo na siya makaigsuunan nga panahon na sa Sunday law, dili man ta makaingon nga sarado ng kaluwasan kay testing time pa na siya sa matag usa. Pero dili ang Sunday law at ang hinduman, dili ang pagpaabot sa Sunday law mo'y atong paabuton, ha? Dili ang Sunday law ang atong paabuton para mahimot ang masilyuhan. Bisan karon mga kaigsunan, bisan ugma sumunod na, so wala pa'y Sunday law, naanay pagpangsilyo. Dili lang ang ginatawag na kanang pag-implementar sa balaod sa Domingo ang basihan aron nga masukod ang atong pagpangalagad, no? So muna siya nga, kung atong hunahunaon, dili gayud ang panahon na sa Sunday law, sa implementation ni Ana, ang ginatawag nga maunay pinaka-final. Siguro sa uban nga bag-o pa sa ginatawag nga kaning pagka-size kamatuoran, pero sa mga karaan ng mga Adventista, apan sa gihapon dugay na nagsaliko ay usab sa pagkabalaan sa Adlaw sa Pangulay, pinaagi sa wala pag-reforma, no? Karon pa lang nagpakita na sila mga kaigsuunan, may nagsalikway na sila sa balaod sa Dios nga mao ang pagbantay sa Adlaw sa Pangulay, bisag wala pa'y Sunday law, no? Kaya wala sila ni dawat sa kahayag sa ginatawag na Sabbath Reformation na part na siya ginatawag na Third Angel's Message, ang katapusang mensahe sa kalibutan, no? Sa pahamat nun, katapusang mensahe sa kaluoy. So, panahon mga kaigsuunan, diha na sa Sunday law, no? Naamay mga giingod din ha nga nakadungog sila ni ini o nakahinomdong sila nga ang sabas niya ay nagiwali sa unang ilang nadunggan ina na gituuhan karon tungod sa implementation. Pod murad na validate Brother Jerry ba, no? Ang idea nga tinuod gid ay na naisang dilo o ang balaod sa pagbantay sa Domingo kay ginakapamugos man dili niya sa Dios. O ang ginalutos niya ng pagkatnahon o pagalatuson kadtong nagabantay sa Adlaw sa Pangulay. So, kaluwasan ka na nga panahon, no? Kung makadesisyon ang mga bag-o pa lang din na nahimo nga may conviction or makumberter gayon. Pero kaning mga karaan ng Adventista, bisan sa mga reformada, no? Ng mga iglesia, kung wala sa tinud-anay nagbantay, wala pa'y Sunday law mga kaigsuunan. Kung di, wala sila sa tinud-anay nagbantay sa pagreforma sa Sabbath, hindi na kinahangin naman Sunday law pa mga kaigsuunan, no? Kaya ang ginawa na sayod sa mga nagkasing-kasing, pero ang mga naingon nga, ang mga referensya nato, no, but maybe in next time, tungod kay limited atong time. So matuman na gid ang Amos 8:11 kung sa Brother Jerry. Mungalagan nga itong anhi, no, mutabok pa sa kadagatan ang mga tao, gikan sa kasadpan, nga doon silangan, kay para sa pagpatalingon sa pulong sa Diyos, tungod kay adunay kagutom, dili kagutom sa tinapay o kaohon sa tubig, apan kagutom sa pagpatalingon sa pulong sa Diyos, no, kay suunan. Muna na, ang mga tao magkisi-kisi na anang panahon na, pero nga nung di man sila makakaplag. Tungod kay sa nilabay na panahon, niabot kanila ang kahayag sa matuuran, pero ilang isalikway mo na careful ta. Kung nakita nato ang kahayag o nakaplagan karon, pero wala nato di hatagag pagdagdag mga kaigsuunan, dili na kinahanglan pa, no? Na magpamuabot ng Sunday law kay sa lahi-lahi nga way, dinatest ang matag-usapan nato. So, kung makumpleto na ang pagsilyo sa 144,000 mga kaigsuunan, wala na yung pagmensahe. Nga naman, unsa may gamit sa pagmensahe, kinsa pa may luwason nga, pag makumpleto na ang 144,000, ang pagkasaserdote ni Kristo, ang tigpataliwala, ang pagka-ministro niya dito sa labing balaang kapit sa langit, puno na, no, ang pagka-intercessor niya, o mupuli na ang iyahang pagka maghuhukom diin sa gahukma na gayod mga kaigsuunan ang mga dautan. Kung sa mga ilang mga balos mga kaigsuunan. So, muna nga, before pa moabot dapat ang Sunday law, sini nga implementation ready na ta. So, unsay angan na i-practice karon ang pagbantay sa hingpit, sa saktong paagi sa adlaw ipapahulay, pinaagi sa ginatudlo diha sa writings, ug bisan sa balaan ng kasulatan nga dili magluto, dili mamaligya, dili magharvest, ug bisan unsa nga buluhaton kay parehas naman gihapon ang naa sa writings ni Ellen White mga kaigsuunan kung buot na unaon nga kung saan ang pagbantay sa Sabbath. So, tungod lang kay mas gikinahanglan pa gid, no, ni kini nga tahayag kay dili kay masusihon ang katauhan sa balang kasulatan. So, magpadala na pud ang Dios o propeta kay sa unang panahon gani na sila ginatawag nga magtatan-aw. So, kinahanglan makahimo kita sa pagkamatinumanon sa pagbantay sa adlaw ipapahulay ikaw pat kasugo. Kay matud pa sa testimonies, no, Kung kita makahimo ni ini, kita usab makahimo sa pagbantay sa tibuok nga kasubuan sa napulo kasubo. So walay rason nga dili ta masiliyuhan sa buhi. Sa patik sa buhi nga Dios or makadawat sa uling ulan o mahimong membro sa 144,000. Kay usa ka nakarason nga kung kita naka tungman sa tibuok kasubuan nagpasabot, wala tayo nalapas. So walay sala nga makaplagan ka na to, no? Punot, bansya, buling sa kasalanan. So nga, no, dili man ito mapatikan mo na atong pangayon sa Diyos mga kaigsuunan ang kasing-kasing o kinaiyan ni Kristo ang pagkamatinumanon sa iyang pulo o sa iyang mga sugo. Para muabot man ng Sunday, no? There's no need to worry, no? At ay ang ikabala ka nga naman, kita masiliyuhan na bisan sa ang sugo sa Diyos na settle na sa atong hinore kasing-kasing ang iyang kamatuuran. Kaya tinuod na pagbaton sa sili sa buhay nga Diyos is settling into the truth. Naa ka na to ang kamatuuran. So, kamatuuran nga walay simbog, wala na bulingan sa kalibutan. So, nalang maray, sir. Nalang salamat.
1: Okay, salamat kay kanimo, Aster Honey. Mga igalam kingsuna, no? Aster Honey, ato ning ipasabot nga kinimanggong subject 144,000. Si Ellen G. White mismo nga maoy gituohan o gitudlo sa mga 70-20s nga inspired by Holy Spirit. Wala gid sa mag-encourage nga kining compost ining 144,000 ba kung asa ni siya nagagikan o kay usahay na amanggoy mga pangutana mo abot kay usahay murag na ipagkaliteral yun ni nga mabasa na ito sa pinadayang 7 nga ang 144,000 kuha o nigikan sa 12 kabanay sa Israel o kada banay tag 12 million ang kada banay. So doon ay mga pangutana nga murag mo result sometimes og arguments usahay mo abot og confusion kon sa man ni literal ba gyud ni nga mga Israel or spiritual o gawas pa ana kanang unsa man ni symbolical ba ni o naay mga parte diha donay sahay donay literal in terms of number o do na po yun symbolical bisan pa sa number o yun na po symbolical ang nag-mention nga wala mabulingi sa babae nagpasabot hindi na nga literal nga babae nga unsa nang bayhana nang makabuling aning 144,000 so but pasabot mga lalaki ra ba ni pulos o nya daghan kayong mga pangutana ana nga ni Naisulti Esther White selected BC 174 na sa Bukwan nga dili tagaan na siya og controversy kung mag-isgot ang 144,000 mas maay ko nung mangutana ta kung unsa itong buhaton unsaon nga mga luwas ta kay nagpasabot en Esther Honey nga kanang 144,000 dili yun na siya gitawag salvational issue. Dili salvational issue, kay nga no, kana manggong mga nasulat dire, kining nasulat manggo dire, ang mga events 144,000 nga sagad ato dining masayran, niana na sa panahon nga ang pagsira sa kaluwasan, kanang dunanay siya gitawag o kanang hitabo. Kay magisgota og close provision magustirhan ni bisan sa 70-20s lang doon na nadaghang 70-20s sa sirhan sa kaluwasan bisan pa og buhi pa doon na may gitawag judgment for the dead and judgment for the living sa investigative judgment kung sanctuary doctrine ang atong istoryahan kung sanctuary ang isyo diha nga salvational isyo ang silyo alang sa 144,000 kay gipugnan ang hangin sa Revelation 7 because of the ceiling of the 144,000. Pero daghan kayo nag-interest nga makaapilan ng 144,000 kay kuan man na sila buhi nga mabalaan o di man maka-experience og mauna mga physical kamatayon o nya mga balaan na. So daghan kayo mga makita ta nga mga makapa-encourage ba o kanang magkuyog-kuyog ni Kristo asa siya mo adto ana. So kani siya nga topic usahay ni interesante pero usahay murabag mahimong sekandary na lang si Kristo kay nanamay mo angkon nga ang pundok 144,000 giagi na Manila og pundok nanamay mo claim nga kami 144,000 mo sudunan na dayoy gitawag og ma conversion to organization the result ingon ana na dayo na ang mga padulngan so pangutana, unsaon man ato pag-ila, identify nga 144,000 ka, 144,000 siya, nga ang silyo sa 144,000 di mana makita sa naked eyes, invisible mana. Di man only the ceiling angel ang makahibalo ana. Mauna karon nga kung ato ning tagaag attention, it will take time to explain og ato ning tun-an, pero aron mahimong Christ-centered, ato nang isulod sa sanctuary doctrine. Ang sanctuary doctrine, Sister Honey, ato ni siyang, kung atong ilaktod, ha, mauni ang present truth nga nagsugod yun ni ang sanctuary doctrine, di kanpas pagpakasala sa tao. Gibuksan ang plan of redemption, gibuksan ang sin offering at the time pagkasala ni Adan o ni Eva. Nga kana siya, gikan kana nga light from the sanctuary nga illumine the past, the present, and the future. Mo nag-i-mention na to diri nga ang tanang kahayag sa kamatuoran gikan yun na sa sanctuary. Because ang sanctuary in heaven, dito nagikan ang plan of redemption. Dito nagigikan bisan pa ang plano sa creation. Sa langit na nagsugod. Dito pa na sa langit na Lucifer ang yawa sa mga plano sa Dios. Diha na na siya gihagbong sa yuta sa diha nga ang mga plano dito ning rebuild di siya sa Dios kay wa siya apila anang maong programa alang sa buluhaton sa Dios, apil na ang pagbuhat nato nga tao. So taas ni it will take time. Ako lang ning gisgotan makigsona no mang kahigalaan. Ayaw magbiya kay ato ning tagagpagtagan. Ang ato ining tigpaminaw nato tuas Davao City. Dunay mga nagtudlo dito nga aduna pay pagwali Sister Honey bisan panahon sa 7 last plagues. Ning sira na ang kaluwasan. Mao na nga niabot ning pangutanaha. Mao na karon nga kung ato ning tagaagpagtagan, asa kan dapita ang sangkuan nato ani. Nga ang great controversy between Christ and Satan, usahay di ta kabantay nga ang Satan ining devices kaning dunay mga doktrina karon nga magkatag-katag nga wala gyud na malakip sa atong pagpangandam alang sa atong individual nga espirituhanong pagkinabuhi before mo sira ang kaluwasan, firstly, before ang tao mamatay, secondly, before mo withdraw ang Holy Spirit. Kay kung mo withdraw ang Holy Spirit, wala na yung gospel commission, wala na yung pagwali, gutom na sa pulong, o niya unpardonable sin na kana sa mga tao bisan sa revival ng reformation, kundi kamudawat sa revival ang reformation nga sige karog gipangusganag hatag sa mga reformador, o niya kada na ay mawalig reformasyon ipanghulog sa simbahan, o niya hangto di na magsulod ang reformasyon sa sulod, mauning mitabo, automatic na gitawag na siya og unpardonable sin, naitabo na sa Jewish church kaniadto. Ato ning isgutan ha, ato ning tiwason ogma kay ato ning tagag attention yon. Salamat kayo sa atong tanang makigsuona nakiguban kanato. Good evening Pastor Jerry Gabaya Ayuban watching from Kabangkalan, Tayak Siaton, gikan ni Kang Miralyn H si Bumit. Maayong gabi iyalang kaninyo din na sa Kabangkalan, Tayak Siaton, Miralyn si Bumit. Natusab Kang Marcy Arlasa, maayong gabi iusab alang kaning Marcy dinini sa Sibulan. O nga to kang Kim Juanisa. O good evening, Pastor Ayuban Jerry Gabaya. God is good all the time. Okay, may galang kingsunan. Huwantay kong panahosong panag-uban. Sa ngalan na lamang sa ato din ni Galang, Station Manager sa Gihapon sa Kanunay, nga to kang K5 Server ni Kabusaw. O sa ngalan sa ato din si Ion President, Doc Ramil Oy, sa Gihapon sa atong pikaslawak sa atong Engineer on Duty, sa ato igalang Master Control ng tukang K5 Injury Bill Andrew Racuma. Sa Tibok Pilsas K5 News FM, akong kauban Sir Honey Rose from Ormoc City, o kinilamang sa gihapon sa kanuna, inyong igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, kami magkanayon, alang kanatong tanan nga ang Diyos, magabindisyon pa kanato sa kadagaya, pinaagi sa iyang mabalaan ng mga pulong. Makausapas, kami mag-iusap, maayong gabi, o dalaygon ang Diyos. Mag-amputa, alang sa atong pagtapos. Daghan kaing salamat among amahan nga langit nun nga nagtubag ka sa among mga pangamuyo. Ikaw gayod ang magituhan og waylain nga naghatag namo og kaalam kay balo nga espirituhanon alang sa among pagpangalagad. Busa, kanunay yun ka namang ipasalamatan og labi na yun inisibihan sa K5 News FM Salamat kayo, Dios, nga pinagining sibihan gipinagyan ni Dok Ramel Oy. Namantala ang maing balita sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Busa dugang ipas pagpanalangin ang tanang nakadungog. Ang tanang maminaw ini nga sibihan sa mga programa ni inigas buntag hangtod sa gabi. Ayaw ko lang isla o Diyos sa ilang gikinhanglan matagkaroon ko niya o labi na gayod sa mga panalangin nga imong giandam sa matag-usa sa imong gisaad kinabuhin dayon sa pagpaabot nila kag Ginoong Hesus. O ayaw sab ko lang o Diyos pagpanalangin ang tibok pamilya Dok Ramel, labi na sa tanang empleyado ini nga sibihan nga ikaw didi magkulang sa tanang gikinhanglan gikan sa material, physical o spiritual nga mga bahin sa kinabuhi. Salamat sa kadaghan nimong mga buhat sa pagpakiguban kanamo hangtod sa katapusan ang maginaampo kining atanan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manduluwas. Amen.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 17 minutes past 7 o'clock, mga K5. Good evening. Checking in is your Mari Louie for the program, Mari Tess on Air. June 24, 2026, midweek na mga K5, Wednesday. Kumusta po ang ating araw, mga K5? Grabe, ang bilis ng araw, ang bilis ng panahon, lalo na kung tayo ay may ginagawa, no, pag busy. Ayan, sa lahat ng ating mga K5, sana okay po at productive ang ating araw. Shoutout po sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa mula umaga hanggang gabi. Yung mga K5 natin dyan sa mga barangay kung saan napakalakas po ng kanilang mga radyo. And of course, yung mga nanonood sa atin live streaming, yung mga nanonood sa atin sa Facebook. Good evening, welcome to the program. Alam niyo naman, mga K5, gabi-gabi ay nire-recap ni Maring Louie. Ayan, chinichika ko po sa inyo ang mga balita na maaaring hindi niyo naabutan mula umaga hanggang gabi na ating mga programa. At hanggang ngayon ay binabantayan pa rin at nakatutok hindi lamang ang Metro Tacloban kundi ang buong Pilipinas at ang buong bansa sa karumal-dumal at nakakalungkot, no, na nangyari noong Lunes, mga K5. Isang shooting incident na nangyari sa isang paaralan dito sa Tacloban City, mga K5, kung saan tatlong buhay, tatlong estudyante po ang nakitila at namatay. Tayo po ay nalulungkot at nakikisimpatya sa mga magulang at pamilya ng mga nasawing estudyante, mga K5. At just in case, no, hindi niyo po alam kung ano na ang development, ano na ang bagong balita at kung nasaan na ba ang investigasyon ng incidenting ito, malalaman po natin na maya-maya lamang, mga K5. And of course, maliban sa mga nagbabagang balita, ibibigay rin ni Maring Louie sa inyo, mga K5, ang mga latest sa showbiz world. Ayan ang aking mga kumare at kumpare. Sino na naman ba ang mga naghiwalay? Ano na naman ba ang mga bagong issue or may mga namuubang bagong relasyon ng mga K5? Abangan yan maya-maya lamang. For shoutouts and song requests, mga K5, i-message lamang si Maring Louie sa ating Facebook page. Yes, at aalamin din po natin ang ulat ng panahon. Di ba, alam nga natin na may bagyong namuo at balita ko ay may binabantayan din daw na the tropical storm, ayan, sa silagang bahagi ng Philippine area of responsibility, mga K5. And as always, binibigay rin ni Maring Louie ang mga dapat nating gawin na paghahanda kung sakaling may bagyo or kung lumindol, ano po ba ang kailangan natin ng mga preparations, mga K5. Uulitin natin, ligtas ang handa at may alam, mga K5. And of course, this program is brought to you by Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, mga K5. Marami na ang natulungan, marami na ang naggamot, at talaga namang nagkakaubusan na tayo minsan ng mga food supplements natin dahil marami na ang mga K5 natin ang naging hiyang at talagang may mga testimonies tayo na nagsasabi na sila po ay natulungan ng mga food supplements na ito. Walang ibang goal ang Clinica de Alternativo, mga K5, at ang aming CEO na si Dr. Ramil Uy, kundi makatulong sa ating mga K5 na mas maging healthy at maging abot-kaya na sa bulsa ang mga produkto nito. Kung ikaw ay medyo inaantok, medyo maaga pa, mga K5, at gusto mo na pinaglalaban ka o gusto mo nagisingin ka sa katotohanan, mag-DTX Coffee Mix na ang paboritong kape ng bayan. Tamang-tama ang tibla, tamang-tama ang sarap. Dahil nga nakapag kape ka na na-detox ka pa, i-DTX Coffee Mix muna yan, mga K5. Kung ikaw naman ang naghahanap ng malakas na vitamin C, mighty C muna yan, mga K5. Aalagaan at poprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat. At kung kayo naman ay may high blood pressure o di man kaya ikaw ay diabetic, kung may diabetes, ako, delikado yan dahil marami ang komplikasyon na pwedeng maidulot ito sa ating katawan at ating kalusugan. Yan ang isa sa pinakaayaw natin na ma-acquire na sakit, mga K5. Kaya naman, mag-DTX 500 na ang malakas pang kontra high blood. Ito na, mga K5, ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Counts of murder ang ilan lamang sa mga asuntong isasampa laban sa 15 anyos o 15 taong gulang na namarela sa kanilang paaralan.
Pananagutin din ang 14-year-old na kasama pero hindi bilang kriminal kundi sa pamamagitan ng intervention na inuutos ng batas. Yes, mga ka-KFM, alam ko po na halot-halong reaksyon, 'di ba? At ang ating mga suhesyon at ang ating mga magiging komento, no? Dahil we found out na yung 14-year-old na student at suspect na namaril ay ito pa ang maraming naikasah, no? Na bala at ito ang talagang may mga napatay at tinamaan, no? Ng mga estudyante sa San Jose National High School, and people find it unfair dahil bakit parang mas malaki pa daw ang magiging parusa, or bakit mas magiging liable or mas masasampahan pa ng kaso yung 15-year-old. Well, again nga, mga ka-K-Fide, may mga exemption dyan kasi sa ating batas. Dapat alamin natin at intindihin natin, may mga explanation. And I do believe na explain yan, diba? Every time na nakikinig tayo sa ating mga news program, mahaba-habang usapan ito. And ako ay naniniwala, no, na mangingibabaw, 'di ba, ang dapat na kaparatangan na parusa, no, ang mga kailangan na makaharap ng mga estudyanteng ito, mga ka-K5. At ipagdasal na lang natin, no, na mabigyan talaga ng hustisya ang mga estudyante na naging biktima, hindi lamang mga ka-K5 ng mga namatay, maging doon man din sa mga naging biktima na nadala ng ospital, mga ka-K5. At hindi po biro ang trauma na naidulot nito, no, sa mga estudyante, buong paaralan na, mga ka-K5, ng San Jose National High School, pati na rin sa ating mga teachers, at ang epekto na naidulot nito sa ating komunidad. At mga ka-K5, ito ang isa pa sa nakakalungkot na balita, nakikipaglaban para sa kanilang buhay sa intensive care unit o ICU ang dalawa sa 15 tinamaan ng bala na walang habas na pamamaril ng dalawang ka-eskwela sa Tacloban. At ang isa sa mga biktima ay napuruhan sa ulo, mga ka-K5, habang ang isa naman ay tinamaan sa tiyan kaya nabutas ang bituka. Imagine, mga ka-K5, nakakalungkot na balita po iyan. Tulad ng mga namatayan, umaapila rin ng hustisya ang mga magulang ng dalawang estudyante. At isama po natin sila, mga ka-K5, sa ating pagdarasal na sana maging mabilis ang pag-recover at talagang malayo na po sa peligro ang buhay ng mga batang ito. Samantala, sumailalim na sa inquest proceeding kagabi ang 15 gulang na si alias Rod, isa sa dalawang sangkot sa pamamarila sa isang paaralan dito sa Tacloban City, mga ka-K5, noong Lunes. At si alias Rod ay nahulihang may dala na .38 caliber na barela na natuklasang isang beses lang nagpaputok. Samantala, nananatili naman sa kustodiya ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pamamarila na si alias Nasha, 14 years old, na sasailalim sa intervention program, ka-K5. At isa din, no, sa mga talagang nakakalungkot, at I would say hindi na tayo magpapakamartir pa, no, hindi na natin kailangan magpretend pa. Nakakainis bilang isang magulang, mga ka-K5, nung mabasa mo yung convo nila, yung conversation ng dalawang batang ito, it's as if, di ba, mga ka-K5, masasabi mo talaga na alam nila ang ginagawa nila at alam nila ang mga consequences na pwedeng mangyari. Imaginein mo, mga ka-K5, pinag-uusapan nila ang batas, pinag-uusapan nila kung ano ang mga pwedeng mangyari sa kanila in case gawin nila ang pamamaril, mga ka-K5. At talagang masasabi mong pinagplanuhan at alam nila ang ginagawa nila, mga ka-K5. Kaya naman tayo po ay patuloy na nagdarasal at talagang patuloy na naniniwala, no, na sana ay mabigyan ng tamang kaparusahan, 'di ba, mga ka-K5, ang dapat maibigay na hustisya sa mga naging biktima, sa mga namatay, lalong-lalo na, mga ka-K5, no, doon sa mga ka-K5 natin talaga na
nawalan ng mga anak. And pati na rin po doon sa ibang biktima na nadamay, nag-aagaw buhay ngayon mga ka-K5. And doon po sa mga naapektuhan ng mga bata na na-trauma noong pangyayaring iyan na mga ka-K5. Para naman po sa ibang balita, tag-ulan na naman at kasabay nito ay ang banta ng leptospirosis mga ka-K5. Kasabay ng mga pag-ulan at pagbaha, muling pinaalalahanan ng publiko laban sa sakit na leptospirosis. Ayon sa mga health expert, maaaring makuha ang sakit sa pagsulong sa baha na kontaminado ng ihi ng daga, lalo na kung mayroong sugat o gasgas sa balat. Kaya naman mag-iingat ang mga ka-K5 kung kayo po ay may mga sugat, kung sa lugar nyo ay prone kayo ng baha mga ka-K5, siguraduhin na hindi kayo basta-basta susulong sa baha mga ka-K5. At habang ngayon, lalong-lalo na tayo dito sa Leyte or sa mga lugar na hindi pa natin nararanasan ang sobrang pag-ulan mga ka-K5, i-check na po natin ang ating kapaligiran dahil isa po sa mga nagiging rason kung bakit bumabaha ay ang basura at ang ating kapaligiran. Kung mahahaba na po yung ating mga damo mga ka-K5, baka kailangan na rin po nating linisan para naman makadaloy ng maayos ang mga tubig mga ka-K5. At para naman sa ulat ng panahon mga ka-K5, nanatiling banta sa bansa ang Typhoon Francisco habang patuloy itong kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility o para. Bukod sa bagyong, may binabantayan ding tropical storm sa silangang bahagi ng FAR. Samantala, patuloy na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang pag-ulan dulot ng habagat at mga localized thunderstorm. So again mga ka-K5, mag-iingat at lagi po tayong maging handa. Hindi kailangan na kung kailan lamang may bagyo mga ka-K5 o kung kailan lamang tayo makakaranas ng paglindol, saka lang po tayo maghahanda at saka lang po natin i-orient o tuturuan ang ating mga anak kung ano ang mga dapat o ang ating pamilya, ang ating, 'di ba, ang ating mga kasama sa bahay, kung ano ang mga dapat na gawin natin in case of emergency or kung katulad po nito na may mga bagyo or may mga sakuna or kung ano man ang mga hindi mga kalamidad mga ka-K5. So yes, mamaya ibibigay rin ni Maring Louie ang mga tips kung ano ba ang dapat nating gawin na mga paghahanda na para tayo po ay hindi magpapanik, para po tayo ay mas maging ligtas mga ka-K5. Uulitin ko po, ligtas ang handa at may alam. Kaya naman, siguraduhin na samahan ako hanggang alas 9 ng gabi. But before that mga ka-K5, again, we would like to thank on behalf of K5 News FM and The Wing Celebrity Production. Maraming salamat po sa lahat ng mga runners na sumama sa amin, lahat ng aming mga partners, sponsors sa Dalagang Tacloban. Napaka-successful mga ka-K5 at marami pong tumakbo. And we would like to invite you for our upcoming event. Ayan, this is for ECOS. It's a shooting cup mga ka-K5 on July 4 and 5. Ayan, this is in partnership with K5 News FM. Activity po ito, event po ito ng JCI Philippines Eastern Visayas mga ka-K5, ng region ng JCI. Dito po yan sa Region 8. Ayan, and kasama po dito ang JCI Kandog Liberation, JCI Matuginaw, of course, our very own Regional Executive Director, Red IV General. Ayan, na napaka-busy sa preparasyon. So, baka kasama po natin dyan ang ating mga men in uniform, ang ating mga kapulisan, BJMP, mga K5. This is very timely. Diba? Kasi sila talaga ang laging may mga barel. So, ayan, it's also parang right time for us to be reminded, no, kung paano yung proper handling, yung pagiging disiplina kapag may barrel. And of course, meron din tayong mga shooters, mga ka-K5 na makakasama na kahit hindi mga opisyal, 'di ba? And also
Ang activity po na ito ay for a cause, mga ka-K5. So, ang proceeds nito ay mapupunta doon sa ating mga pedicab drivers, yung ating mga manong drivers na, you know, alam naman natin nung dumating yung crisis na talagang yung inflation pagdating ng gasolina ay talagang isa po sila sa mga apektado. And i-shout out din natin, ayan, avid listener ko na rin to ng Matalas, mga ka-K5. Ang napakagwapo na si Sir Ray Emmanuel Condalor, ayan, ang president po ng Matalas. So sa lahat po, pwede nag-accept din po kami ng mga walk-ins. So kung kayo po ay team, at least 5 po kayo, mga ka-K5. And for more info, please do visit our Facebook page. Ayan, pwede nyo pong i-visit ang JCI Philippines Eastern Visayas Region or ang page po ng Matalas, mga ka-K5. Ayan, so check natin yung sa Matalas Shooters Inc., mga ka-K5, for more details. Okay? And see you there, okay, mga ka-K5, sa lahat po ng mga shooters natin dyan. See you on July 4 and 5 sa Matalas Shooting Range. 7:34 on the clock, mga ka-K5. Again, samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. Mamaya po, marami pang mga nagbabagang balita ang hahatid sa inyo ni Maring Louie. For the meantime, here is a song by Moira de la Torre sa lahat ng mga natotorete dyan or torete. This song is for you. Good evening.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 8 minutes past 8 o'clock, mga ka-K5. Mo pa yung gabi atong natanayan. Magandang gabi po sa ating lahat ngayong gabi sa atong tanan, mga ka-K5, kung saan man abot ang K5 News FM, Tacloban 103.1. Midweek na, mga ka-K5, Wednesday. Kumusta po tayong lahat? Ayan, sana okay lahat ng ating mga ka-K5, and sana po naging productive ang ating araw. June 24, 2026, ang bilis ng araw pag may ginagawa ka talaga, no, mga ka-K5. And yes, hanggang ngayon ay marami pa rin po ang nagluluksa sa pangyayari, no, noong Lunes. Talagang ang hirap mag-move on, mga ka-K5, dahil nga tatlong bata ang nasawi at marami po ang naging biktima, naging sugatan, at marami ang mga na-trauma. At talagang it's a wake-up call, no, sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga magulang, na tayo po ay mas maging attentive, at tayo po ay mas maging present, at tayo po ay, talagang mas disiplinahin ang ating mga anak, at kailangan involved tayo sa lahat ng mga nangyayari sa kanila. Kailangan alam natin, mga ka-K5, kung ano ba ang mga pinagkakaabalahan ng ating mga anak. If mga minors, mga ka-K5, kung hindi pa yan karapat-dapat mag-cellphone, i-confiscate na muna yan, i-check nyo yung mga app na meron sila na naka-install sa kanilang mga gadgets, sa kanilang mga cellphones. Ayan nga, dahil ang isa sa mga anggulo na tinitingnan ng pamamaril at ng shooting incident dito sa Tacloban sa San Jose National High School ay ang maaaring impluensya, no, ng gore box. Tama ba ako? O parang yung para siyang Roblox, mga ka-K5. And alam naman natin na napaka hindi maganda yung nagiging influence nito sa mga bata, no, mga ka-K5. Dahil nga poros, game na yon ay I believe yung mga members dyan, ito yung mga batang alam mo yon, hindi masaya, ito yung mga batang mga deprived, ito yung mga batang naghahanap, no, ng attention at ibinaling ang kanilang mga oras at ang kanilang attention doon sa game, that feeling nila, alam ko may mga chatbox yan, mga ka-K5, na feeling nila, I don't know if totoong tao or maaaring ibang tao, di ba, na nagpre-pretend. And meron din yan, may nabasa ako minsan, or I've witnessed a game na yung mga bata, parang they would like ask doon sa game na yon na, what will I do if somebody bullies me? Or parang a friend just hit me or said that I am like this. What should I do? So, di ba? Parang nag-aano kayo, naghihingi kayo ng comfort, or parang doon kayo nag-seek ng advice. And of course, ito namang mga kausap nila sa game na yan ay a-advisean sila ng hindi maganda. Like, for example, oh, sige, anuhin mo yan. You hit him too. Parang ganun. Or, dude, basta yung mga sinasuggest ng mga gamer na ito or ng mga nandun, yung mga players na yun, ay hindi rin maganda. Which leads to these children, to these kids, or dito sa mga gamers na to na gumawa ng hindi maganda, mga ka-K5. Ayan, no? Napaka, what's the right term for that? It's in the tip of my tongue, I can say it, no? Basta, kumbaga, mga ano to eh, mga sadista ba? Kumbaga, ang mga naglalaro niya, no? Kasi parang nagiging reality nila, mga ka-K5. Diba? Imagine yung gigil mo, yung galit mo, to the point na parang naisasabuhay mo na siya, na feeling mo ikaw na yung character na yon. So, hindi talaga maganda ang nagiging influence ito, mga ka-K5. So, again, do check the gadgets, the cell phones of your children, mga ka-K5, ng inyong mga anak, kung may mga pamangkin kayo, or sino man na minors sa inyong mga bahay. Kung kailangan natin bigyan ng screen time, kung kailangan natin maging mas strict, kung kailangan natin disiplinahin, mga ka-K5, yes, at first mahirap, pero yes, mga ka-K5, role natin yan bilang mga magulang. Okay, and of course, actually, no, sobrang grabe yung epekto nito, no, sa ating komunidad. Kasi tingnan nyo naman, mga ka-K5, maliban doon sa mga na-trauma, mga nasaktan, mga nag
mga, alam mo yun, na mga nagluluksa ngayon, na grabe rin yung epekto mga K-5 na kung kanina nakita nyo sa ating mga reports sa mga eskwelahan dahil nga mas naging strict sila, di ba, sa pagpapapasok. Nakakaawa na pati yung mga teachers sumasali na that supposedly that is not their job anymore, mga K-5, dahil yung oras, di ba, na naidagdag, although we understand na yes, para man ito't safety, but hanggang kailan na ganito, mga K-5? Wala na po ba tayong ibang pwedeng maging solusyon, di ba, mga K-5? Kung may mga pera ngang nakukurap, ibig sabihin may pera, di ba, may budget. So imbis na ikurap natin yan at i-google natin yung mga pera, di ba, sa mga pang alam mo yun, kung yung ayuda na mga tinatawag ng mga pansamantala na hindi naman talaga yung mga program na talagang sustainable, why not mag-invest tayo ng mga scanners or ano ba yung tawag dyan na nade-detect yung mga machine, diba, na kahit tag-iisa na muna bawat eskwelahan ng mga ka-K5, kung sasadyain at kung gugustuhin lang din naman, kaya naman, mga ka-K5. Let's take this seriously talaga, no? And kung magtutulong-tulong, diba, mga ka-K5, I really believe, kung talagang gugustuhin at gagawa ng paraan ng gobyerno, magagawa ng solusyon. Di ba, bakit natin bibigyan ng pahirap ang isang security guard, dalawa, kahit gawin mo pa yung tatlong security guard, mga ka-K5, yung population, yung dami ng mga estudyante, hindi kakayanin bukod sa kakain ng oras, at hindi tayo makakasiguro na talagang makakalkal yan lahat. Dahil kung talagang sasadyain, di ba, mga ka-K5, katulad ng kutsilyo, pwede yung ibalot ng what's this? Towel or di naman kaya ng damit or pwedeng ipasok yun sa tumbler. Yung mga ganun bang mga ka-K-5 na kung talagang merong gustong gawin. And yun ang isa sa mga nakikita kong magiging solusyon na talagang makakatulong ng mga ka-K-5. Sana mabigyan ng budget, no? At magawan ng paraan na mag-purchase, mag-donate, ibigay yan sa mga eskwelahan para naman hindi maging sobrang pahirap pati sa mga estudyante at sa mga teachers. Kasi grabe, imagine niyo kanina, imbis na nag-i-start na yung klase ng alas 8, yung pila, grabe, ang haba. Mag-aalas 9 na, mga ka-K-5. So hanggang kailan tayo ganito? And kaya ba natin ma-sustain na ganito tayo everyday? So sana, no, masilip ito. And may nabasa din ako na parang ang i-deploy daw or ang augmentation daw na gagawin ay mga kagawad. Hintalon man, mga ka-K5, magkano lang naman ang sahod ng mga, I mean, kagawad ba or mga tanod? Magkano lang naman yan, mga ka-K5, ang mga sahod yan? At hindi naman sila trained for that. Diba? So, I think somebody na like police, diba? I believe, meron tayong enough na mga kapulisan. Baka yun, pwede tayo, yun yung mga i-deploy natin sa mga schools. Or kung budgetan, kung may security agency na pwede dagdagan yung mga security, mga ka-K5. Basta, I'm sure, kung talagang gugustuhin at kung budget lang din naman, diba, mga ka-K5, kung sasadyain, meron yan talaga, magagawan yan ng paraan. And sana, no, hindi na po maulit ang ganitong pangyayari. Talagang nakakalungkot. Kasi yung mga napapanood natin na mga news na dati sa ibang bansa lang natin napapanood, ay nangyayari na dito, mga K-5. At sunod-sunod na may mga nakita din tayo, no, na mga reports na merong bata na sinaksak yung mga schoolmates nila. Grabe man na, mga ka-K5. Siguro madaming interventions ang pwede nating gawin. And if pwede din, upon enrollment, mga ka-K5, or pagkatapos ng isang semester, kailangan mag-undergo yung mga bata ng mga test, psychological test, ma-assess sila para din makita kung ready at able or pwede mo ba itong batang ito alam mo yun, i-join or
pwede siya dito, ilagay mo sa klase na to or sa school na to, mga ka-K-5. Para naman na mabigyan na, di ba, kung ano man yung mga kailangan interventions na mga gawin na baka kailangan yan may mga tawag dyan i-rehab or kailangan mag-undergo ng medication or kung ano man yan na mga session, mga ka-K-5, na makakatulong doon na sa mga bata. Dahil kailangan din po natin talaga tanggapin na marami ng, iba na talaga ang panahon ngayon. So, solusyon ang kailangan natin dyan. Hindi yung i-compare natin nung ibang panahon or magiging too judgmental tayo. So, tayo po ay maghanap no ng solusyon at kung paano tayo makakatulong, mga ka-K-5, sa current na problema at sitwasyon ng mga kabataan ngayon. So, I really parang hope and pray na malampasan natin to, makayanan ng mga magulang, mga ka-K-5, ng mga biktima, at sana ay maging wake-up call din ito, mga ka-K-5, no? Hindi lamang sa mga magulang, maging sa mga estudyante at sa lahat, no, na for us to be more kind, for us to be more compassionate, for us na hindi pwede tayong walang pakialam lang, mga ka-K-5, na if you feel na may something off, something is wrong sa bata na yan, mga ka-K-5, kailangan ma-address, kailangan ma-report, or kung kanino man yan na dapat natin sabihan sa mga magulang, mga ka-K-5. Kasi ako, naniniwala ako na may talaga yan na makikita mo na, for example, yung mga teachers, no, hindi rin natin sila masisi. Kasi yung iba natatakot na magalit, yung iba na natakot na magdisiplina. Bakit? Yung mga parents, ipopose yung mga parents, matatapang, di ba? Kaya maraming entitled na mga kabataan ngayon. So tayo din na mga parents, meron din tayong kailangan ng mga adjustments, mga ka-K-5. At kailangan din tayong matuto sa nangyari na ito. Alas 8:20 po ng oras sa bugos ng Pilipinas, mga ka-K-5. Eto, sige, ano muna tayo? Dako na medyo heavy, no? At naiintindihan po talaga natin dahil of all the places, mga ka-K-5, dito talaga sa Tacloban City, at talagang sumisikat tayo sa mga, you know, sa mga bagay na hindi kaaya-aya. At eto na nga ang latest sa showbiz world, mga ka-K-5. Ayan, Sam at Rian, ayan, ay hindi pa rin nag-uusap katapos ng breakup. Sam Rizzo sa mga ka-K-5. You know what? Alam naman natin na may mga kumakalat na balita na si Rian ay napapabalitang may karelasyon or karelasyon na daw si Michelle D, di ba? Alam naman natin yung beauty queen. Pero in all fairness, dito kay Sam, yung ex ni Rian, nung in-interview siya, alam mo yun, parang na ma-appreciate mo siya lalo, di ba? Na very gentleman, hindi niya binadmouth, wala siyang sinabing, wala siyang masamang tinapay, wala siyang beef kay Rian, no? Parang sabi niya nga, gusto niyang maalala yung mga good memories nila ni Rian. And wala siyang ibang masabi, kundi ang maganda. Diba? Kasi may mga, alam naman natin, may mga celebrities na wala kang sinabi, pero mafe-feel mo na may something, diba, na magli-lead sa'yo na makapag-isip ng hindi maganda. Diba? Na bakit nag-break? Or ano ang naging cause ng breakup? Pero in all fairness, to some, talagang lalaking-lalaki, no? Very gentleman. Kumbaga, naghiwalay na sila at lahat, pero wala ka talagang narinig na sinira niya si Rian. At for him, what they had was real. Yes! Samantala, mga ka-K-5, eto naman, Bianca Manalo, naging kamukha na raw ni Bibi Gandang Hari. Nako, eto ang dating beauty queen na si Bianca Manalo dahil sa sobrang dami ng retoke sa kanyang mukha, mga ka-K-5. If I'm not mistaken, Bianca is the ex-girlfriend of Senator Win Gatchalian, diba? At napabalita nga ito dati, kumalat ang chika, ang mga chiza, mga ka-K-5, nang meron to siyang parang flirt, diba? Sa Telegram, at may mga screenshots na gusto niyang, I know,
yung guy, yung bagong pasikat na artista, and nag-leak yung convo na yun, mga ka-K-Fev, na I believe isa rin yun sa mga reason kung bakit naghiwalay sila ni Senator Wayne Gatchalian. At ngayon nga, dahil sa sobrang dami ng retoke, I think isa din to sa mga magiging lesson, mga ka-K-Fev. Pag maganda na kasi, pwede namang i-enhance lang, pero huwag nang sobra-sobra. Kasi maraming mga artista na sobrang gustong gumanda nila, diba, nagiging iba tuloy yung mukha nila, ang ending, diba, hindi na sila pretty, mga ka-K-5, so horror na tuloy ang nangyayari. Anyway, mga ka-K-5, yan muna ang latest sa ating showbiz 103. Again, hatid po yan sa inyo ng Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, mga ka-K-5, na walang ibang gusto at walang ibang misyon kundi matulungan lahat ng ating mga ka-K-5 na maging abot kaya na sa bulsa sa ang mga produkto at food supplements na ito, mga ka-K-5. Ayan, kung kayo po ay gustong maging healthy lagi, huwag nang magamba. Kung kayo po ay naghahanap ng pagmalakas na vitamin C, MITC mo na yan, mga ka-K-5. Sigurado alagaan ang protektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubos, pon at lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure, hindi naman kaya ay diabetic o may diabetes, GTX 500 po ang sagot sa problema nyo, dahil marami na po ang nagpatunay, may mga test movies tayo na nagsasabi na sila po ay natulungan at nagamot ng food supplement na ito. May bonus pa dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay na sakit ni cancer. At kung kayo naman ay coffee lover, ang paboritong kape ng bayan, tamang-tamang timplado. Tamang-tamang sarap na kapag kape ka na na-detox ka pa, GTX Coffee Mix muna yan, mga ka-K5. At ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Nagpo-produce po ito, mga ka-K5, ng happy hormones at i-enhance ang inyong memory para sa mga medyo makakalimutin na, or kahit ni medyo-medyo, yung mga kinakalimutan na dyan, nako, para masabi na naman nila ulit ang mga katagang I love you at I miss you. Palaklakin mo na yan ng Clinica D3 Bio. Again, available lahat ng kanyang products sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center, located sa downtown area, tapat lang po yan ang Bose, John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. 24 minutes past 8 o'clock, mga ka-K5, samahan si Maring Yui hanggang alas 9 ng gabi. At eto pala, bago ko makalimutan, kung kayo ay mahilig sa kape at naghahanap kayo ng perfect na match at ng pair, partner, oy partner, ha? Hindi partner na tao, partner sa kape, mga ka-K5, syempre tinapay yan. At kapag tinapay ang pinag-uusapan, mga ka-K5, Elkis Bread House muna yan. Sobrang sarap, mga ka-K5, bagong-bago, freshly baked araw-araw, at talagang masasabi mong sulit, diba? Affordable, mga ka-K5, at talagang sobrang sarap. Kaya naman, i-try muna, at dyan lang po sila sa Apitong, ang kanilang bake shop. 26 minutes past 8 o'clock, mga ka-K5, here is a song by Lorde, title Royals. Good evening, mga ka-K5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait po siya!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one!
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert!
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo. Hatid sa atin sa Superior Antioxidant Combination na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C na kung saan napakarami na po ang napasaya at natulungan Luzon, Visayas at Mindanao. Na kung saan, mga kaibigan, available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, upang magtalakay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Kasi nga po, sabi ng mga eksperto that more health information, less medication, and less suffering. Para hindi na tayo magtitiis. Para makaibigan, hindi ka na magtitiis sa mga karamdaman. Symptoms pa lang, nasolusyonan na kaagad. At lalong-lalo na, pag-aaralan din po natin ang mga dapat kainin at dapat iwasan kasi naniwala tayo sa sinabi ni Dr. Hushin that if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. Po makaibigan ang ating pinaniniwalaan. Kaya nabuo ang programang Health Alert, mga suking tagapakinig. Hatid ng DTX 500 Herbal Capsule at ng Mighty C Alkaline Vitamin C ang mga kapsula na gawa sa Klinika di Alternativo Medicina. Alam niyo ba, mga kaibigan, na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, kapag nainom mo ito araw-araw, ang super antioxidant nito, makaibigan, ay tumutulong labanan ang mga free radicals upang hindi atakihin ang ating mga body tissue. At lalong-lalo pa, makaibigan, according pa sa pag-aaral, nagre-reduce din ito ng chance sa pagkakaroon ng heart disease, mga kaibigan. Dahil po, ang antioxidant ingestion o galing po sa DTX 500, Mighty C or sa mga prutas at gulay, tumutulong itong i-increase ang productivity and energy, makaibigan, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong puso. O, ganyan kaganda ang DTX 500 at Mighty C. Kaya inumin na ang Superior Antioxidant Combination para protektado ang ating puso at katawan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong-lalo na kung mahilig ka naman sa kape, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, mga suking tagapakinig. At lalong-lalo na, sa pagpatuloy sa ating programa, sagutin muna natin ang mga nagtitext in advance, mga kaibigan, sa ating programa para mabasa natin. Kasi minsan, nagkukulang tayo sa oras kaya hindi natin nababasa ang inyong mga katanungan. Galing kay 5904, "Hi Doc, good morning. Ask ko lang, ano po ang magandang lunas sa breast na may tumutubo na mga nana at ng aking piniga, iba ang amoy. Please Doc, help me. Ano ang dapat gawin sa ganitong problema?" Uy, pag ganito, makaibigan, ha? Lalong-lalo na pag nag-change na po yung formation ng inyong nipple, sa mga kabayan natin na nagkakaroon ng mabukol, nagkulay orange ang breast, nag-change ang nipple, para bang na-dislocate ang nipple, mas mainam, ipa-check up nyo na po yan, mga kaibigan. At iwasan na ang mga poultry products, iwasan muna ang mga processed meats, mga red meat, kasi pwede pong symptoms yan ng mas mabigat na problema. Kaya mga kaibigan, mas maganda, ipa-check up ha ang ganyan problema, or mag-take ka ng DTX 500 Herbal Capsule, 2 capsules 3 times a day mo for 15 days. Para ma-detox ang iyong katawan at lalong-lalo na, no, makaibigan, mapunan ka agad ng mas maraming antioxidant para ma-repair ang mga selula, especially dyan po sa breast, mga suking tagapakinig. Galing po kay 180. Good morning po. Tanong ko lang kung pwede ba ang DTX 500 sa kidney stone. Salamat po. Yes, makaibigan, pwedeng-pwede. Dahil po makaibigan, ang anti-calculic properties na nandyan sa DTX 500, yan ang tumutulong sa makabayan po natin na may bato sa kidney. Anong lalo na pagsabayan mo pa ng ano, nilaga na sambong. Diba? Inom ka ng 1 glass morning and evening. Kasamahan mo ng superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C at DTX 500 herbal capsule. Napakaganda po ang epekto. Lalong-lalo na kapag lagi nang sumasakit ang balakang, mga kaibigan, dahil po sa pagkakaroon ng bato sa kidney. Galing po kay 6313. Ano po ang gamot sa bukol sa tiyan? Please, ano po ang dapat gawin? Pag bukol, mga kaibigan, ang pag-uusapan, the best talaga, antioxidant. Ang superior antioxidant, mga kaibigan, anti-tumor properties na makukuha nyo po sa DTX 500 Herbal Capsule. Subukan nyo po sa mga may mga bukol ha, sa breast man yan, sa tiyan o sa ang parte ng katawan. Subukan po, 1 capsule 3 times a day ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Makikita mo talaga na unti-unting nawawala ang bukol, mga kaibigan. Sa mga kabayan ha, na gusto sumali pa sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117.
4: DTX Coffee Mix.
2: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga mga Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, GTX 500.
6: Salina Hernandez, ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
4: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
5: Yes, mga kaibigan, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500 Health Alert.
5: At syempre pa, mga kaibigan, health information po muna tayo sa pagpatuloy ng ating programang Health Alert, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa araw na ito, pag-uusapan muna natin ang ating red blood cells. Ano ba itong red blood cells, mga kaibigan? Kasi nga po, ang ating katawan is composed of cells. And even our blood is composed of cells. Ang red blood cells, mga kaibigan. Pag-usapan muna natin ito. Actually, ang ating dugo ay may maraming mga components. Isa na dito ay ang red blood cells. Ang red blood cells ay ang nagdadala ng oxygen galing sa lungs papunta sa lahat ng mga selula sa ating katawan. At bit-bit naman ito, pabalik ang carbon dioxide na waste product of metabolism, at pinapalabas ito sa katawan every time nag-i-exhale tayo. Kaya napaka-critical ang trabaho ng red blood cells. Kaya dapat siguraduhin healthy ang red blood cells dahil na-i-expose ito sa oxidation. Kaya napakalaking tulong ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw upang maproteksyonan ang red blood cells laban sa oxidative stress. May taglay kasi ito na superior antioxidant na lumalaban sa free radicals na siyang dahilan ng oxidation at pagkasira ng red blood cells.
7: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
7: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-ITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
5: Sa circulation naman, ang red blood cells ay patuloy na nai-expose sa endogenous at exogenous source ng reactive oxygen species o ROS na sumisira sa function nito. Sa pag-aaral, napatunayan na ang pag-inom ng super antioxidant gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at Alkaline Vitamin C na Mighty C ay nagmi-minimize sa effect ng reactive oxygen species at resulta ng oxidative stress. Kaya para maprotektahan ang red blood cells, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
7: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
9: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
7: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Ang red blood cells ay nadideform dahil pumapasok ito sa maliliit na daanan ng capillaries. Ang oxidative stress ang nakakaapekto sa deformality ng red blood cells kaya hindi ito makalusot sa capillaries. At ang resulta is impaired ang oxygen delivery at ayon sa pag-aaral, ito ang nagkukontribute sa pathology ng maraming karamdaman. Ilan nga sa mga laboratory study ay nagpapakita na ang oxidative stress ang sumisira sa red blood cells membrane causing more damage. Luckily, ang ating katawan is relatively prepared sa ganyang sitwasyon dahil ang red blood cells ay may sariling antioxidant system catalyst. Ito ang glutathione peroxidase at glutathione reductase. Ito sila ang pumoprotekta sa erythrocyte bio macromolecules laban sa free radicals. Imagine kung dagdagan mo pa ng super antioxidant ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, masusulid talaga ang defense mechanism ng katawan. Kaya mas mainam, naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C araw-araw. Ang benepisyo kapag wala kang bisyo, may healthy lifestyle, kaya ng innate antioxidant na dipinsahan ang red blood cells. Pero may mga certain condition na nagiging ineffective ang antioxidant system ng red blood cells. Ito ay nasisira kaya nakakaramdam ka ng laging pananakit ng ulo, nagiging anemic, nanghihina at walang ganang kumain kaya pumapayat. Kaya kapag nararamdaman mo ang mga sintomas na ito, mas magandang suplayan ng antioxidant ang katawan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Nakita kasi sa pag-aaral na nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidant na nung sinukat ito ng mga scientist, umabot sa 1.3 million scale ang antioxidant na kailangan ng red blood cells upang hindi masira dahil sa mga free radicals.
7: DTX 500. Lagi ka mong wow. Guto at laging naiinig.

0: ng diabetes, mga DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline, vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C.
3: Isa sa seryoso na health issue na problema sa red blood cells ay ang kakulangan ng red blood cells. Ibig sabihin, kapag kulang ka sa red blood cells, kulang din ang oxygen ang mahahatid sa mga selula. Anemia ang resulta kung hindi gumagawa ang katawan ng red blood cells. At pwedeng masira ang mga organs kapag may problema ang red blood cells production. Dahil kapag meron kang anemia, mas doble ang trabaho ng puso para makompensate ang kakulangan ng red blood cells or hemoglobin. At ang extra effort na ito ay nakakasira sa cardiovascular health in general. Kaya mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C dahil nagpo-provide ito ng steady supply ng essential antioxidant sa ating katawan na pumoprotekta sa mga selula. Kasama na dyan ang red blood cells. Kaya iwasan ang pananamlay ng katawan at pagkahilo dahil sa kakulangan ng red blood cells. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
1: DTX 500. Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C.
3: At kung kape naman ang nakahiligan mo, dito ka na sa Super Antioxidant Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Ang kape na may taglay na antioxidant at detoxifying properties. Kaya kung ito ang nahigop mo pagising pa lang sa umaga, siguradong mapupunan ng essential antioxidant ang katawan. At ang kagandahan, kapag naka-Clinica DTX Coffee Mix tuwing umaga at gabi, magno-normalize ang bowel movements dahil sa taglay nito na detoxifying properties. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ng kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
3: Ang original na DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix, ang mga FDA-approved na produkto ng Clinica D Alternativo ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para hindi mapeke, para original at ang epektibo na DTX 500 Herbal Capsule ang mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na legit at ang epektibo na mga produkto ng Clinica D Alternativo ang iyong mabili.
0: Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C, DTX Coffee Mix, My Chia Seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee, DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
7: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
0: DTX 500.
7: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
11: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500.
12: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
12: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
3: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan sa legit, epektibo at FDA approved na DTX 500 herbal capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kaya lagi nating ina-advise na kapag bumili ng ating mga produkto, iwasan pong bumili online para hindi po tayo mapeke. At kung online naman, puntahan lang ang legit store ng Clinica di Alternativo sa Shopee at Lazada. Para sigurado talaga kung meron namang pharmacy dyan sa inyo, ay puntahan na lang ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga kabayan po ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na, pag-uusapan muna natin itong Mighty C. ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na isa ito sa pinakaligtas at pinaka-epektibong vitamin C? Nagbibigay kasi ito ng sapat na proteksyon laban sa paghina ng iyong kaligtasan sa sakit, paglitaw ng mga sakit sa puso, heartburn at paglitaw ng mga wrinkles. Ang alkaline vitamin C kasi o sodium ascorbate na ibinibigay ng Mighty C ay mahalaga para sa paglaki ng isang individual dahil ang vitamin C ay ginagamit ng ating katawan upang gumana at mag-repair ang mga tisyo sa katawan, katulad ng pagbuo ng collagen sa katawan upang mapanatili ang malakas na paglaki ng buto, kasukasuhan at ngipin. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na parang lumalambot ang mga ngipin, laging dumudugo ang mga gilagid kapag nagtututbrush. Nako, mag-alkaline vitamin C. Mighty C, makaibigan. At ang kagandahan, hindi lang po pinapalakas ang buto dahil gumagawa ito ng collagen. Pinapalakas pa, makaibigan, ang ating resistensya. Kaya maiwasan natin na madapuan ng mga invaders at maiwasan ang problema sa baga. Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang pinaka-mainam at epektibo na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa Healthy Coffee, ang Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix.
10: DTX 500, lagi ka mabuhaw, gutom at lagi na

0: diabetes, mag-DTX 500.
1: Mabibili sa mga butik.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Mighty C, the alkaline vitamin C. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong lalo po makibigan na sa mga nanglalabo na po ang mata. Baka kulang ka lang sa vitamin C. Sa mga laging nagka-cramps, baka kulang ka lang sa vitamin C. Dito ka na sa alkaline vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic. Pinapalakas ang buto at pinapaiwas pa tayo sa acidity. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At magandang pakikinig ha sa lahat ng naka-simulcast ngayon sa ating programa. Lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. O, DTX 500 Luzon page. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Hatid ng Klinika di Alternativo Medicina. Abangan na lang ito mga kaibigan daily para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan. At lagi nating tandaan na ingatan natin lagi ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. At para ma-achieve ang optimum health, iwasan mo na ang bisyo, lalong-lalo na kapag meron ng mga sintomas na nararamdaman. Agahan ang tulog makaibigan, huwag baliktarin na gawing araw ang gabi at gabi nagiging araw. Kasi isa po yan sa problema at huwag kalimutang mag-exercise at kumain ng prutas at gulay para masuplayan ng super antioxidant ang ating katawan. At kung kulang tayo sa gulay at prutas, mas magandang makapag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para mapunan ang antioxidant na hindi natin nakukuha sa ating mga kinakain. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. God bless sa ating lahat mga kaibigan at doon po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
4: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
0: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar.
1: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung naghahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
11: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
11: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
3: Excel Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!

Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Pookan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
0: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa malusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
7: DTX Coffee Mix.
9: Nagkape ka na?
7: Na-detox ka pa?
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
11: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Go. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-Eye Care Gold at gamit ko ang Eye Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye Care Gold at Eye Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
14: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend na sawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
15: Extend food supplement for men.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
4: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Teacher Jenny na Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
6: Kasama si Dr. Jun Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
2: DTX 500 Health Alert.
7: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, atid sa atin ng Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit, original na DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong protektahan ang ating katawan sa pamamagitan sa pagpapanatili ng ating mga selula na hindi masira dahil sa oxidation of free radicals. At lalong-lalo na, hatid din po sa DTX Coffee Mix ang Detox Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C, mga kaibigan, na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kasama pa rin yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para ihatid na naman sa inyo ang mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon, na pwede nyo pong bisitahan, mga kaibigan, at magkarinigan tayo, mga suking tagapakinig, sa atin pong programa. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At sana ay naka DTX 500 Herbal Capsule na ang lahat at DTX Coffee Mix, ang the best na kombinasyon kung pagpapapayat at pagpapahealthy ng katawan ang iyong priority. Dahil po, mga kaibigan, tayo po ay araw-araw exposed sa mga free radicals, na kung saan kapag ito ay makapasok sa ating katawan, ito yung sumisira sa ating mga selula, na yun ang dahilan kung bakit unti-unting humihina ang ating katawan at pagkakaroon ng mga karamdaman. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million antioxidant na tumutulong labanan, protektahan ang ating katawan laban sa mga free radicals at maiwasan ang pamamaga, bukol at iba pang problema sa atin pong katawan, mga kaibigan. GTX 500, mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: GTX 500 Health Alert. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
0: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangakatawan ko.
6: GTX 500, bibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C. GTX 500 Health Alert.
7: Tuloy tayo makibigan sa ating programang Health Alert. At good morning ha sa mga nanunood sa atin ngayon. Sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. At lagi po natin pinapaalala na para po hindi mapeke at hindi po tayo makaibigan maskam. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil po makaibigan, available na ang legit at original na DTX 500, ang produkto ng Clinica di Alternativo. Morning din sa lahat ng nag-share sa ating programa at lalong-lalo na ang mga taga-klinika at mga ka-Key5FM. At ating pag-uusapan ngayon, itong neuralgia. Isa itong problema na nagdadala ng pananakit na pakiramdam dahil sa irritated o damaged na mga nerve. Pagkakaroon ng stabbing pain, burning pain, nerve pain, makaibigan. Dahilan ng pagkakaroon ng irritated nerve sa parte ng katawan o pagkasira sa nerve sa parte ng ating katawan. At ang mga nakitang dahilan, makaibigan, ay ang pagtanda o aging. Pangalawa po ang diabetes, multiple sclerosis, at infection. Alam nyo ba, makaibigan, mayroong iba't ibang klase ng neuralgia. Una ay ang postherpetic neuralgia. Ito ang complication ng shingles, isang viral infection na mayroong masakit na rash at blister o bukol na may lamang tubig sa loob. At isang example po dyan, parang chicken pox. At ito po ay nagre-resulta sa neuralgia sa affected area ng katawan na umaabot ng buwan at kung malala ay umaabot ito ng taon. At ang pananakit ay mararamdaman sa daanan ng nerve at minsan sa kalahating bahagi lang ng katawan.
6: DTX 500 Health Alert.
7: At ang pangalawa, makaibigan, ay ang trigeminal neuralgia. Ang isa sa nakitang dahilan nito ay ang pagka-irritate o pagkasira ng trigeminal nerve na makikita sa mukha. At ayon pa sa dagdag na pag-aaral, ang pagtulak sa ugat sa nerve na nakakonekta sa ugat sa utak ay isa sa nakitang dahilan at isa ito sa sintomas ng multiple sclerosis o nerve injury. At ang glossopharyngeal neuralgia naman ay ang pagsakit ng lalamunan at liig dahil sa glossopharyngeal nerve dahil sa neuralgia. At ang infection naman, dahilan ng shingles, isang klase ng virus na dahilan ng chicken pox. At multiple sclerosis naman, ang pag-deteriorate sa balot ng ating mga nerve. At ang huli, makaibigan, ang diabetes is dahil napakarami pong naibibigay na pinsala sa ating katawan ang pagkakaroon ng diabetes. At isa na dito ang neuralgia. Ang sobra kasi na asukal sa dugo ang sumisira sa nerve kaya ang neuralgia ay karniwang nararamdaman sa kamay at mga paa kasi mas matagal tayong nakatayo kaya bumababa ang malapot na dugo dahil sa pagtaas ng asukal na siyang dahilan ng pagkasira ng mga nerve dahil sa diabetes. Sa pag-aaral, ang mga nerve sa ating katawan ay made up of cells o gawa ito sa mga selula. At ang sobrang taas na free radicals sa katawan ay nagre-resulta sa oxidative stress sa mga cells at nagre-resulta ng pamamaga. Isang response ng katawan sa nerve irritation. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 ay isang napakahalaga dahil pinoprotektahan nito ang mga selula sa ating mga nerve na hindi masira dahil sa mga free radicals. At ang sobrang taas na antioxidant na makukuha sa DTX 500 ay nakakatulong itong tanggalin ang neuralgia at pananakit. At ito pa ang good news. Kung ang nararamdaman mo na pain o neuralgia ay ang pagtaas ng blood sugar, ang mapait na bahagi na makukuha po natin sa ampalaya na isa sa main ingredients ng DTX 500 ay may taglay na polypeptide properties na tumutulong itong ibalanse ang asukal sa katawan upang maiwasan ang pagkasira ng mga nerve na nagre-resulta ng neuralgia. Kaya po sa makabayan po natin dyan, na ihi na po ng ihi sa gabi, sa makabayan po natin na lagi nang nangingimay ang mga kamay at paa at nakakaramdam ng neuralgia o pagkakaroon ng nerve damage na nagre-resulta ng tusok-tusok na pakiramdam. DTX 500 ang kapsula ang para sa iyo. Dahil ito ay may taglay na de-sugared sugarcane at polypeptide properties na makukuha po natin sa ampalaya na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng nerves dahil sa diabetes. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C ang alkaline na vitamin C at DTX Coffee Mix.
6: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
1: Umabot po ng 340 ang aking cholesterol at nag-take ako ng gamot, pero ganun pa din. At sinubukan ko po yung DTX 500, narinig ko po yun sa radio. At na-try ko talaga, sir, na napaka-epektibo ng DTX 500 after 1 week po ng aking pag-maintain ng DTX 500, gumanda talaga ang pakiramdam ko.
8: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel.
9: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
8: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
9: Okay.
6: DTX 500.
8: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
6: DTX 500.
10: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
10: Una po ay sa Panginoon.
6: DTX 500.
11: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
6: DTX 500!
12: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radio. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
13: DTX 500.
12: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
13: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, DTX 500, Health Alert.
7: Balik tayo makaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternatibo, ang gumagawa sa original at epektibo na DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At syempre pa, dahil taglamig ang panahon, mas magandang makainom tayo araw-araw ng DTX Coffee Mix, ang detox coffee na tutulungan kang hindi lang ipalabas ang toxin sa loob ng katawan, papagandahin pa ang iyong balat at babawasan ang fat sa iyong katawan. At lalong-lalo na, ang psyllium husk na nandyan sa DTX Coffee Mix ay nakita sa pag-aaral na ito ay nakakatulong para balansihin o ipanormalize ang asukal sa katawan na siyang dahilan ng neuralgia. Sa isang pag-aaral makaibigan, sa 51 katao merong type 2 diabetes at constipation na binigyan ng 10 grams of psyllium mga kaibigan twice a day. At ang naging resulta mga kaibigan, nag-reduce ang constipation, bumaba ang timbang, at lalong-lalo na bumaba din ang sugar levels at kolesterol. Ganyan kaganda mga kaibigan ang psyllium husk, at yan ang dahilan kung bakit dinagdag yan sa DTX Coffee Mix. Sa isang sachet ng DTX Coffee Mix, matutulungan kang ma-regulate ang blood sugar, bumaba ang timbang, at lalong-lalo na bumaba ang kolesterol, mga suking tagapakinig. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa Healthy na Kape. Ang kape na nag-detoxify ng ating katawan at nagpapababa ng timbang, asukal at kolesterol. Ang kagandahan mga kaibigan, andyan pa ang de-sugared sugar cane. Andyan pa ang ampalaya at chia seeds na tutulungan kang masuplayan ang mga kailangan na nutrients, bioactive compounds at phytonutrients para po manatili tayong healthy. DTX Coffee Mix, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na mga kaibigan, no? Lalo na pag sobrang antok ka masyado sa trabaho. Dahil puyat, no, sa gabi at trabaho sa umaga mga kaibigan, bigyang lakas at energy ang iyong katawan. DTX Coffee Mix, manatili kang malakas sa buong araw dahil kompleto ito sa nutrients. DTX Coffee Mix, available na sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
13: DTX 500, Health Alert! DTX 500, lagi ka bumuhaw, gutom at lagi.

0: diabetes, mom, DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C.
3: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Bumawi ka na lang
4: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
4: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
4: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert.
6: Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At magandang panunood po sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live sa DTX 500 Luzon. At lalong-lalo na, salamat po sa lahat ng nag-share, sa lahat ng taga-klinika, at lalong-lalo na, lahat ng taga-Kifine. Ating text line number, mga kaibigan, 0919-002-8117. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na mahina na ang resistensya. Nako po, mga kaibigan, kailangan natin ng proteksyon. Mighty C ang alkaline na vitamin C. At alam mo ba, ang normal na balat ng tao ay nangangailangan ng mataas na antas ng vitamin C. Dahil ito ang kailangan sa paglikha ng proteksyon sa balat laban sa mainit na sikat ng araw sa pamamagitan ng pagpapataas ng collagen na ginagawa ng ating katawan. Ngunit wala tayong kakayahan na mag-imbak ng vitamin C sa ating katawan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nirerekomenda ng mga eksperto at doktor ang pag-inom o pagsuplemento ng vitamin C. Tulad ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ito ang suplemento na nakakapagbigay ng sapat na halaga ng vitamin C para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Protektahan ang balat laban sa mapinsalang sikat ng araw. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C. At ang kagandahan, hindi lang proteksyon laban sa sikat ng araw, makaibigan. Ang ating makukuha kung tayo ay nakainom ng Mighty C Alkaline Vitamin C dahil pinapanatili din ito ang alkalinity ng ating dugo at pinapalakas ang ating buto at resistensya. Kaya inom araw-araw ng Mighty C dahil alkaline ito na vitamin C. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng DTX 500. Kung healthy na kape naman, DTX Coffee Mix. At lalo na sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At sa pagpatuloy po sa ating programa, atin munang sagutin ang inyong mga katanungan.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500 Health Alert.
6: Galing po kay 381. Doc, ano po ang tamang pag-inom ng DTX 500 at magkano po per capsule sa pharmacy? Ang DTX 500, makaibigan, sa pharmacy, mga suking tagapakinig, 410 pesos lang po ang SRP. At makukuha mo na ang superior antioxidant na may taglay na 1.3 million orax scale kailangan po ng ating mga selula, mga suking tagapakinig para ma-maintain ang healthy na katawan. Available na po yan ha, sa mga pharmacy at ang tamang pag-inom, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal at lalong-lalo na sa mga mabisyo. Sa mga mahilig manigarilyo. Actually, makaibigan, ang sigarilyo ang napakaraming kimikal na every time hihigupin mo yung usok ay sumisira sa mga selula. mga suking tagapakinig, na yun ang dahilan na tumutuyo ang mga balat at nagiging hindi maganda ang mga balat. Alam mo ba ang pag-inom ng DTX 500 dahil sa napakataas na antioxidant? Nililinis nito ang ating katawan at nire-repair ang mga selula para younger looking ang ating mga balat. Para sa epektibo na kombinasyon na, sabayan nyo talaga ng Mighty C Alkaline na Vitamin C. Galing po kay 481, Doc, meron po akong maintenance sa diabetes. Ano po dapat pag-inom DTX 500? Gusto ko isabay kasi mataas pa rin ang blood sugar ko kahit meron ako maintenance. Narinig nyo ba, makaibigan, yung live interview natin? Na ganun din ang kanyang naramdaman. Even nagtitake ng maintenance, na ganun pa rin ang blood sugar, mataas pa rin every test, disappointed pa rin kasi meron siyang pang random blood sugar test. But nung sinabayan ng DTX 500, no, kung iniinom mo ang iyong maintenance after meal, inumin mo ang DTX 500 30 minutes before meal. One capsule 3 times a day. I-try nyo po, makaibigan, sa mga may maintenance, high blood, cholesterol, diabetes, i-try mo ng 7 days. Makikita mo ang napakagandang resulta ng DTX 500. Kasi makaibigan, nung ginawa kasi ng Panginoon ang ating katawan, ginawa tayo na kayang mag-repair ang ating katawan. Kaya niyang gumaling. That's why, ang isa sa fundamental beliefs of naturopathy, the body can heal itself. Yan yung belief, makaibigan. Kaya niya ang ating atay, napakabilis mag-regenerate. Ang kailangan mo lang, supplyan mo siya ng raw materials para sa regeneration process, ma-assist o tulungan mo siya na mag-repair sa kanyang sarili. At ang pinakakailangan, according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang antioxidant. At ang good news, dahil ang DTX 500, ang may taglay na superior antioxidant. Dahil po, makaibigan, ang mapait na bahagi ng tubo nakita sa pag-aaral, ito pala ay may taglay na pinakamataas na concentration ng antioxidant. Kasi ang concentration pala sa antioxidant ay nakukuha sa sikat ng araw. O ibig sabihin, ang herbal medicine na nakababad sa sikat ng araw sa matagal na panahon ay nagkakaroon ng super concentration of antioxidant. Kaya po, makaibigan, ang mapait na bahagi ng tubo, bakit meron siyang 1.3 million orax scale o antioxidant? Dahil ang tubo ay maharvest mo yan, aabot pa ng 7 months. Ibig sabihin, nakababad siya ng husto. That's why ang concentration ng antioxidant ay makukuha natin sa DTX 500. Dahil nandyan ang de-sugared sugar cane o mapait na bahagi ng tubo na may taglay na pinakamataas na antioxidant. At ang kagandahan, ha, para hindi po tayo mapeke, at para original, legit at epektibo na DTX 500 po ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil available na po yan, lalong-lalo na dito sa Cagayan City, Isabela, o sa buong Isabela City, sa Bayumbong, Sulano, at lalong-lalo na sa Tugigaraw City. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at DTX Coffee Mix ang epektibong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan.
7: DTX 500 Health Alert!
6: Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy sa ating programa. Inyong nakasama ngayon yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, na araw-araw na magbibigay sa inyo ng kaalamang pangkalusugan, hatid ng Klinika Di Alternativo at ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline na Vitamin C. Good morning, ha, sa mga nanonood sa ating ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon, at sa lahat ng nakikinig ngayon sa mga istasyon na tayo po ay nakaprogram. God bless sa ating lahat, makaibigan, at nawa tutulungan tayo ng Panginoon para ma-achieve natin ang healthy na pangangatawan. At huwag kalimutan, ang pag-exercise, tamang pagkain, saktong tulog ay isa sa kailangan para tayo ay maging healthy at sabayan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil ito ay tumutulong para proteksyonan ang ating mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
8: DTX 500.
9: Ang pag-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
11: DTX 500. Bibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabana. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
13: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
14: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
15: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
16: DTX 500. Bibili sa mga butika.
17: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
20: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kalusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
21: DTX Coffee Mix.
22: Nagkape ka na.
23: Na-detox ka pa.
24: Mabili sa mga butika.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: Ora sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4 y media.
28: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
29: Number one,
28: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Balitang K5 sa umaga!
31: Balitang K5 sa umaga!
30: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
31: Balitang K5 sa umaga!
30: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga!
31: Balitang K5 sa umaga!

0: at mabay nga morning, Pilipinas. Mabay nga Eastern Visayas. Mabay nga aga Metro Tacloban. Okay, K5, kumusta ka na? Welcome. Hininga itong tinamdan. Balitang K5 sa umaga. Lunes hanggang Biyernes, kasama mo kami. Oh, hinangad lapit sa, ikampira na kita, 25 na, no? Happy. Lapit sa 25 na hininga bulan itong Hunyo, 2026. Oh, Webes nga adlaw. Thank God it's Thursday. Umaga. Okay, lasab na hininga bulan hit Hunyo, K5, ha? Ilang tulog na lang, 5 days to go. Fiesta na itong Tacloban. Mga ka-K5, ano? Kumusta, ano? Kaya't mga nasasalin pa, no? I mean, pamumlaton ng mga aktibidades, ano? Itong pagtapo itong kapatunan itong Tacloban. Alright, kapot din mga ka-K5. Oxymer, Asidre, alas 4:30 ko itong kinalasay. Si Lunes, gina itong Biyernes. Din nila yung paborito ng kampiyon ng estasyon K5 News FM. O Tacloban. Hayo mga radio. Mapapatihan ninyo 103.1 nga frequency or radio channel or radio frequency and live kita mga K5 dito natin mga public affairs program or dito natin na Facebook page, you know, nga YouTube channel. I-search mula itong K5 News FM Tacloban Digital. O, pakifollow, ha? Opo, pakifollow taton na FB page. O, gan pakisubscribe po't amon na YouTube channel, Sangkay. Salamat ngayon ito naton mga bagong mga followers. Ano? O, ito naton na Facebook. O, naabot na kitan ko, 192,000. Tama ako, K5 Ray, no? O, 192,000 na followers. Ayun! Sige, ay, paparakpak. Balitawa na mga salamat natin mga followers. Ano pa na yun lang ka mong mag-follow? O, ito na amon FB page para sa aton mga pangunahon, ano? Mga pangunahon, mga trending, viral nga mga balita. Din ni aton region, mga K5, region 8. O nga na yun. Nakikisuyo kami, pakishare tamon mga programs, mga post, Facebook. Nga na yun, pakiagat pati iyong mga kasangkayan, pariente, no? Nga iyong mga katrabaho, mga kakilala, nga i-follow ito naman na Facebook page. Alright! So, sige, katalwasan, seguridad itong mga estudyante, mga personnel, ganitong, yes, itong mga magrudo, mga ka-K5, ano? Good morning, yung mga security guard nga namamati yan na. Atong kahapon, mga nanay, tatay, kumusta? Malipayon nga morning, malipayon nga aga, mga kag-anak, nga adi, nangangandaman na. Nangangandaman na itong pamahawon. Or balunon itong mga kabataan, itong mga estudyante, maging balunon ni Mr. Ngadto ha trabaho. Good morning, ha? Good morning. Good morning, mga adi na mamasada na yan, ha? Mga MCH drivers in the downtown area. Good morning, ha? Atong mga vendors sa may Tacloban Public Market, Gatiha Downtown, nga na diin man nga paritihiton atong syudad. O, namamati ni nga atong programa. Ang mga naagahan din ha, mga naagahan din kang pala ha, may Sangyawan Park. Oo. Sige, husto na ito. Gusto na lahat ninyo ng irignom. May pa man pagkabuwas. Oh, may mga nag-aaga, mga K-5, ano? Didiha, anak, na nasunod nga rin ka na istasyon. Kinada maagahon, temprano nga oras, ano? Kasi mga pasado alas 3, mga 20 minutos, o sa mag alas 4, din na kita ito, ano? Samtang na nagbibiyahi, mo tatong naaagian pa, no? O naaagian ng mga ganun kabataan pa, no? Sigit kalakat. Kahit iba, din nagkaharangka pa, may pabutilya nga ginhahampangan. So yun, ha? Saan lang kita, mga K-5? May kita pag dinaruhit pag inino. Labi na akong estudyante ka pala. Kaya no, sigurado ako, iti mo igin papalit, iti mirin mo, tikang iti mo alawan. Iti mo alawan, bangin di rin ka maaram, kaya iti mo pag-aaro man la. Ginkurean, no? Ginsakripisyuhan. Ito niyo mga kag-anak. Ayaw niyo, basta-basta gagasto hala, hinurela mga singpan aton din. Waray mga hangkag. Gagasto, so labi lang kung igagasto mo lahat, inom, ibibisyo mo diri dapat nasuga. Mga estudyante, mga estudyante. Pag tuhay kita at pag-eskwela, ha? Para maghingad tuwid at maupay nga gabubwason. Matuman nato, natin mga hingyap at kinabuhi. Alright, last one at 30. Ayon, sulasang kay. Kumusta? Nakagkapi ka na? Oh, kakay-five, Oxymer. Kanina pa, mga kakay-five, adlaw-adlaw. Kinada na natin pagsasalang hindi nga itong programa. O, nainom anagin at aton DTX Coffee Mix. Herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na? Na-detox ka pa. Mga kakay-five, adlaw-adlaw at pag-inom itong DTX Coffee Mix. O, para sigurado nga maupay, mahimsog ito nyo mo panlawas. Ngayon pagbabilin nga makusog ito nyo mo naman resistensya. Ito DTX Coffee Mix. Atong herbal coffee. Napakadakot bulig itong pag-detoxify. Ano? Pag-tanggal. Pag-flash out. Hining aton or hining nga mga toxins. Hugaw. Ano man dida nga dito maupay nga sulod itong aton lawas. Gin-detoxify. O gin-gagawas. Gin-flash out. Pinaagid pag-ininom itong DTX Coffee Mix. Itong DTX Coffee Mix na pahamubog ihapon, mga kakay-five, na pahamuling init pag-ubos. Ito itong blood sugar. Itong kolesterol. Itong aton lawas. O ganda po pang binipisyo nga mag-upay. Itong aton herbal. No? Herbal healthy coffee. DTX Coffee Mix, mga kakay-five. Itong mga ingredients ini, ano? Ampalaya, mariguso, chia seeds. Ito nga chia seeds. Ini nga chia seeds. Ito nga herbal nga ingredients ini nga aton kape na bulig liwat inihiya itong pag paubos siton pagpagutit tiyan magabuyayan ka mga kakay-five bugos iti mo abs at imo abs makakabulig itong DTX coffee yes itong iya sangkap nga chia seeds mga kakay-five ano nga of course syempre kinahanglan mo padisan liwat hinsakto nga exercise kaya bisan kahit nagkikinapi kakay-five ngunit imo pagkakaon diri la kaya normal na kaon kundi lamon good diri siguro ito matalab ano nga maihasan o baga gumuti ay mga kakay-five dapat sabayan natin hin eksakto nga exercise so DTX Coffee Mix na mga kakay-five good morning ha mga driver dira ano mga driver or ha mga imprano itong duty baga feeling ni mo pinipiraw ka pa sangkay mag DTX Coffee Mix ka sa adlaw-adlaw. Ito natong DTX Coffee Mix. O yun ini ano man nga panahon. Mapaso man itong panahon. Matugna umat panahon. Pwedeng-pwede itong DTX Coffee Mix. Yan ang mapasod panahon. Butangin lahat itong yellow. Butangin lahat ice. Para maging iced coffee. Pwedeng-pwede. Amo lagi hapon itong rasal. Nati ka rasa la ka K-5. Labod lang ka marasa. Labod lang maupay niya nga tamis la. No? Di rin sugad ka matamis, di man sugad liwad ka matabang or mamapait or what. Sakto la ito niya timplada mga kakayo. Sigurado ako, maayon ka kung wala ka pa mag-testing. DTX Coffee Mix. Herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na detox ka pa. Yes, 4:30 a.m. Gising na tayo.
1: sa'yo.
0: Alright, sige. Good morning, Anay. Ha, mga napa-shoutout nila, ha. Hindi ko binabasa itong comment section. Ito natin live. Ito niyo yung mga pa-shoutout. Ayun, hey, Sir Ken Hinakay. Good morning. Good morning, Sir Ken. Dito ha, may North Hill Arbor. Irizal Di Manyo Perez. Good morning, Consuel Oggs. Hey, Mateo Bantola. Good morning, K5 Oggs. Aadid ako no, nagkakape na kami. Oh, itong DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nakape ka ka pa. Ayun, nakape ka pa ko ito, hey, Mateo Bantola. Shout out. Oh, nga na si Ellen Hotel. Ngan-ngan to, Barangay Gingawan, Tabon-Tabon, Leyte. Bantola ng Lazarte Family. Edwin na Lokso Nabiya. Makapay ko nung aga balitang K5 sa umaga. Wait ka, K5 Oximer. Mapagrita ko kan Edwin Lokso, Edwin De La Cruz and Family. Apabahay, Point 2A, Barangay Tingig, Basay Samar. Kumusta na kuno sangkay? Abigan ka imo sangkay, Edwin Lokso Nabiya. Itong Barangay Lawaan. Itong Basay Samar. Good morning! Caridad Paragatos, good morning sir, watching na from 104, Salvation. Ay, good morning. O mga taga Salvation, ganito yun may palanog nga banda, no? Tama ba? Dire. Yes. O ganito may palanog yun yung banda itong 104, Salvation. Ang agian inipakanto nga ni may Santa Fe, sangkay, di ba? Good morning, Aydida. Hi, Makar Biros. Good morning, Idol. Anasi Tadakana Hernandez. Good morning, K5 Oximer. Oh, watching ko from Utap. Ayun. Gabiana Jerry. Good morning, Sir Consihal Oximer. Oh, shout out ko aton or haaton nga tanan nga nagagkapi na hitong DTX Coffee Mix. Sigurado ko nun nakapika ka na. Nakagkapika pa. Ano ba't inuuna? Itong pika-pika or itong kape? Mga ka-K5. Ngayon na natin mga ka-K5 nga napika-anay ko nun saan o magkape. Diba naman, nakapi-anay saan o pumika? Ano't yung pinipikahan? Ano't mga pinapadis ko, no? O ka-K5 box itong DTX Coffee. Of course, syempre, itong bagong aluto, yun ang magahon, nga tinapay, or bibingka, or puto, or ano man din ang kakaninsang kay, no? Amo ko na't maupay nga, ipinapadis itong DTX Coffee, DTX nga kape. Amo't pinipikahan. Bakit iba't yung ginuhuna-hunaan ka kay 5? Pwede laliwat ito. Dependent yung ginuhuna-hunaan niya na. Ayan, Virgilio Pilapil. Hello! Okay, K5 Oximer. Sir, kumusta na ko ng maayong buntag? Oh, shout out from Kaibiran, Biliran Province. Permigod na mamati ha yung programa. God bless you and more power to your station. Always keep safe po. Ayun. Oo, good morning, hi mo, Virgilio Pilapil. Good morning, itong Pilapil family, you know. Oh, sige, mapag-ihapon niya magbamatihan itong mga suki nila. Hamay San Jose. Oh, dito hamay Tirings Eatery. Good morning, ganda ati Tintinda Antos. Ganda Agfa. Oh, ganda Piping. Good morning, hi yung itong mga iranida kabulig-bulig, ano, itong pagluto. M&A Bakery, gihapon. Kanda ati na net, Kuya Lando Rijes. Sir Intoy Basiano, good morning. Kanda Sir Intoy, Mano Intoy Basiano. Ganiton mga miyembro hiton Dunkin Boys. At may mall ha, Marasbaras. At mga LPG, ano, mga lagaon. Lagaon ko, pero guwapo ho. At mga LPG. Di rin yan, liquefied petroleum gas. Ito yung second LPG. Mga lagaon, pero kuno guwapo. Speaking itong LPG, no? Mga ka-K5, tungkol itong baga natin kaupay na nga sitwasyon dito ha, straight up hormones. O saya na itong baga naghuhulga, hinda ko nga rollback, iban itong presyo. O itong mga LPG, no? LPG products, mga ka-K5. Nakatalaan nga na baga mag-ubos. So gan itong igin-ubos itong gasolina, no? Yan na nga si Mana. mga kakaipay. Nalilipay kita. Ang natutuhay na, no? Nasisitol na itong problema. Dito ha may Strait of Hormuz. Pinaagi itong pagkahirihimang raw. Itong mga leaderes, ining mga nasod nga dabi. Sangkay. Kaya it resulta hini, it epekto hini. Amo ito, pag-ubos itong presyo't gasolina. It's petroleum products sa mga kaka-5. Kaya nalilipay kita ka mga motorista. Kaya kitain na taton gastos kada adlaw. Mga kaka-5. Ano, maupay kung na nag-ubos iliwat it mga paplito. No? Anyway, sige. Hinupan mga napa shoutout nila. Good morning. May Costa Brava Hotel. Kan Sir Doms Tagorda. Sir Doms. Good morning, Haimong. And so good matatong mga kasangkaya nila. May Papaya Resort. Ayun, kan Kuya Jigo Alcaraz. Kuya Jigs. Good morning, ganati daday, Kuya Jewel Ate Vicky, ganahin doon yung mga kaupo nila, may Papaya Resort, maging mga taga-tagiktik San Jose, no?

Entonces, our family, maging imo partner, Sir John. Sabay, sabay. Ngayon, ito ang imo mga kaupo dito sa may shopping center. Ano? Oh, sige. At akong sangkay, good morning kang kagawad Oscar Modisto dito sa may tanawan later. Nilak baga nakakasiguraduhan barangay. Basta kagawad ini nga akong sangkay aka guwapo nga lagas yun. Okay, nahatag inin pasi. And ginsisiring hiya nga guwapo nga lagas. Hey, Mavel Gatcherecote, good morning, Sir Ongsimer. Live na ko nung ako dito. Oy, good morning, Mavel. Oy, na may tinabanan hiton Marabot Samar. Good morning. Mga taga-tinabanan. Hey, Edmond Tabirara, maayong buntag kay 5 Ongsimer. Watching and listening from R. Iglas Kalubian later. Hey, Marivic Leons. Tama ba ako? Ito yung apelido, Ma'am Marivic. Good morning. Watching ko no from Barangay Dumala. Burawin later. Hey, Marilyn Lausin. Good morning, sir. O sige, good morning kayo mo, Marilyn Lausin. Alright, last 1:49 na mga kakay-five. Sige, may mga birthday na ha. June 25. Oo, Hunyo 25 na ngayon kita, sangkay. Ilang tulog na lang. Magfiesta na itakloban. Bang di ka pa maaram. O sige, happy birthday, anay. Happy, happy birthday. Mga nag-birthday na. Atit akong halad nga. Haliputay lang ang birthday song para sa iyo. Happy, happy birthday. Hey!

Yun! Happy, happy, happy birthday! Oh, at ang mga nag-birthday ka mga ka-K5, yan ang adlaw itong, ano ni? Hunyo 25. O, tagan ka pa unta sa kahin na maupang ipanlawas, ano? Maupang ipanlawas, damo pa nga birthday mo i-celebrate. O, damo pa nga gracia, damo pa nga blessings itong imo naman makarawat mga ka-K5. O, hatong mga nag-birthday, no? Hatong mga namamati yan na, hatong mga nagkikitat aton live. Magbutan lang kita, din sa babod ka libutan, ano? Magin mamainampuon kita sangkay nga na unta may danaton pagkahadlok, ano, ha, pagbuhat ito mga magraot o di maupay nga mga buhat sangkay, ano? Pagbutan lang kita, pastilan porbida damot maglabad yan na mga ka-K5, ano? Sige, Rogelio Martinez, mapay ko nung aga, Ogs, adi ako pero may nagkikita't imo programa kada aga, adi ako may budget hotel, iskina, naguhulat itong pasaheros. Salamat ko, no. Sige, good morning, hey mo! Si Rogelio! Sige, mapay, temprano pa gihapon ini Sir Rogelio nagmamata, ano, kay Febrohilio, para mamasaheros, mamasada. Shout out, itong sugad haaton nga timprano pa itong pagtikang itong aton na pakabuhi. timprano pa nga oras kita nagmamata, ano, para magpakabuhi, magbuhay-buhay. Of course, syempre, para init aton pamilya, no? Para itong singba future, itong aton pamilya, pamilyado ka, ganit aton mga anak, ano, kung pamilyado ka. Pero kung ulitawo ka pa, maupay. Kabulig ka ito ni mga kag-anak. Noraline Timonera, good morning, Sir Ogsimer. Alright, mga kag-K5, weather update anay kita. Ganit kita at aton magiging lakad itong panahon. Ngayon ang adlaw itong Webes. Okay, good morning, anay. He's Sir Jericho Montejo. Good morning ko, no, sir. Yeah. Sir Jericho, hi na to yung kag-K5, Jericho. Di na to nga ahensya. Sir Jericho, kowa ba? Di na to yung kag-K5, Ray? A BIR. Statistician, kag-K5, Jericho. May natangay ang bago nga, kuhan na eh, ang liniwan kang kag-K5, Jericho. Yung nga rin na to? Jobert. Hornales, parang ganun. Oo. Sir Jericho, good morning. Sige. Saan ang talagang magpapakasal na Sir Jericho? Kay baga, ang submanpo si taga-tanawan.

0: Alright, we have our update na nakikita mga ka-K-5, ano? An super typhoon Francisco nga kakukulo pa natin update naging usan na line naghinay naging typhoon na la. Yan na samtang tigaharayo ha Pilipinas mga ka-K-5 in natin kahinay natin kaluya. Kaya na usan na lahiya nga severe tropical storm, ano? From super typhoon naging typhoon yan na is severe tropical storm as of 4 a.m. yan na. So here, itiyahin ni lokasyon at ni 400 kilometers northeast itong Itbayat, Batanes. At ni Igbaw, kita ito. Ito na itong forecast track itong pag-asa mga ka-K5. Amo ito nga adit Igbaw nga mapula. Ano? Itong maon naman nga hi severe tropical storm Francisco. So, itiyahin ni kakosgon itong hangin na nag-ubos na or lumuyen na 100 kilometers per hour lumamag makusog pagat ini sangkay ngan gustiness nga maabot ha 125 kilometers per hour pag subasko. So moving north northeastward ha kalaksihon nga 15 kilometers per hour. So sila gitong pag-asa is either yana niyan nya kulob or buwas June 26 magawas ini ha Philippine Area of Responsibility kun mao naman nga bagyo mga ka-K5 man ngani itong Batanes ngan Babuyan Islands itong pirang mga lugar din ni aton nasud nga nakaka-experience yan na itong epekto no epekto itong maong nga bagyo dito ha era nakaka-experience hin mga pag-uran epekto itong mao naman nga severe tropical storm ini Francisco. So ano ni atoek ba Batanes ngan hamay Babuyan Islands sangkay. Alright, pag-abot naman gabi hiton may nausa pa, no? May usang nga bagyo o sa ining tropical storm adto ini hagawas itong Philippine Area of Responsibility. Updated pag-asa, yun ang aga. 1,750 kilometers east hiton Central Luzon. Ito yung kakusgo itong hangin na abot sa 75 kilometers per hour ngan gustiness or pagsurusubasko nga naabot ha 90 kilometro per hora. Moving west northeastward nakalaksihon nga 20 kilometers per hour. So amo ini ka-K5 mga kasangkayan itong update itong usaliwat nga bagyo nga may the international name nga Higus aadto pa ini hagawas iton par alang mangin na nagpapanmulat gintatagan lang namon gamuhin update subay iton forecast iton aton Weather State Bureau iton pag-asa. By the way, speaking itong pag-asa, nagpahayag nga alang man nagpapanmulat kita sangkay. Ano, paghatag ko lahat update ka iyo. So malat pag-asa, nga da ko no hapagtapos sinin nga 2026. Nga dahil bulan itong Disyembre, probably may da patrising nga bagyo nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ano? Kahit itato nalahin eh, kita nga mga lugar nga ang submaig itong bagyo magpabilin la kita nga maging andam nga updated ano hiton aton kahimtang hiton panahon. So far rest of the country ano alamot ha Batanes nga Babuyan Islands nga apektado hiton Francisco bagyong Francisco haluag nga partit Pilipinas kaupod na kitangan ni mga kasangkayan tama ba? Yes, sa Eastern Visayas, apektado kita sa Southwest Monsoon, no, kung hindi nga pagdagahabagat. So, yun ang adlaw. Hala o man natin, magiging maupay taton panahon, yun ang Webes. Pero hindi rin gagawa sa itong pag-asa, itong mga posibilidad din pag-uran, epekto liwat itong habagat. Hindi nga pagdaga Southwest Monsoon. Okay, sige, alas 4:57 na mga ka-K5 niyan taton pagbalik hi ka-K5 Carlo mga kahimang raw naton yeah. O tiya report ano pangumusta ho naton itong mga panhitabo mga ka-K5 hipon kakulop o labinahan hiton aton padayon ano nga paghatag ha iyo hiton update hanatabo nga shooting incident ano dito ha San Jose National High School didan naglabay nga Lunes kundi in tulo iton na naawat at kinabuhi ng mga estudyante. Nga dito aton mga namamati yan, ano, ayaw kita pagpinasarang hin, ayaw kita pag-share kung maaram kita nga diri tama nga balita or sayop nga balita kasi may mga nagkakagawa sila. Damo na akong kinita ha Facebook nga nag-share hin nag-share hining hit ko amba hining nga mga litrato picture hining nga mga naawat ang kinabuhi nga mayda na hidugang. Oh, sayop ito, sayop nga impormasyon. Mga ka-K5, kaloy sa Diyos Buyag, nakaka-recover, no? Sumala hiton pamilya. Hiton usapa nga adaha critical iton kondisyon han mga nga nabiktima or pudhan mga napusil. Man nga ni duduha inihira o sa nga babae o sa nga lalaki. Iton na nakikipagbisog, no? Hiton pag-ato tungod hiton hiton ira na angkon, ano, mahuman ang panmumusil dito may San Jose National High School. Ay kita pag-share kung maaram kita nga sayop nga impormasyon. Ay kita pag-share kung diri verifikado mga ka-K5 kasi may daliwat mga nanunuyaw la nga mga tawo o ini nga mga ambot kun mga kuan ini nga page sa Facebook. Mga troll kung liwat nira labot share la kung share sangkaya, no? Salit hindi discourage naton it's so good hini para diri kita makadugang pa kabidoon, ano, nga idudurot hini nga dihiton pamilya nga makita pamilya nga mabasa. Ayaw na kita hito mga ka-K5 ano? Dito kita hiton mga surok hin balita, notisya nga mga lihiti mo mga ka-K5 ay kita pagdugang na hiton pastilan, problema. Okay, si pangumustahan ka K5 Carlo niyan, kakulop binbisita nga ni, temprano pa hi Vice President Sara Duterte, no, kumadto ini atong vice presidente nga dihiton mga pamilya, no, bumisita ini ha mga pamilya han naawat ng kinabuhi hadtong shooting incident. Kumusta ho naton, resulta ano an igin bisita gud ngan ni VP Sara, ibubulig, ano, nga dihan mga biktima hiton mao naman nga shooting incident. Labot lahi ito, nakanigig hapon na natong sekretary hiton DSWD, sekretary, nga rin ni Rex. Tama ako, engineer, Rex Gatchalian. Okay, si mga Gatchalian kasi, danay tak ma-mention kasi ni Senate President Win. Bugto ini, hiton aton Senate President Win Gatchalian, at DSWD sekretary Rex Gatchalian. Mga ka-K5, ano, mahuman ang pagbisita ni sekretary Anggara itong DepEd han naglabay nga adlaw sinmunod gakulopi Secretary Rex Gatchalian ngan I think former speaker Romualdez nagbisita gihapon, ano, kakulop nga adlaw nga dihiton mga biktima, no, labi na mga nakadto ha ospital nga mga biktima hiton shooting incident ini nga mga estudyante. So pangumusta ho naton sangkay ngan dihiton development, no, hiton na nagpapadayon nga investigasyon. Batit naton yana is PAW, no, ginkaptan hiton Public Attorney's Office iton kaso hining 15 year old nga suspect, ano, para dipinsahan iton kaso against iya, mga ka-K5 nga peranto 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder ngan ano patan usa physical injuries, ano, asang kay multiple physical injuries nga iyaging kakaatubang yan ang nga kaso, no. So amo iton mga ka-K5 ka-K5 Carlo niyan aton ini i-check mangumusta kita hiton update ini, no. Alas 5:02 sangkay Okay, so amula anay so far kita nga semana manggood mamapaso pa ining himang rawon. Pero ka semana pa ining nga sulod ano? Sulod hiton media mga K5 amo pat na naha-highlight yana nga himang rawon. Ako na nakalasa na naman ako kasi adin balita may ko na balitaan ka K5. O sana naman nga insidente nga natabo high schoolahan ba ini? Ining akoan ining ginbuno o grade 9 student ginbuno aniya schoolmate ka K5 and then Tuesday then Martes mga ka K5 pero hagawas ini ano ang premises ang eskwelahan ining Hulyo Ledesma National High School dito ini ha barangay to ito San Carlos City mga ka K5. So, usa na naman nga insidente nga dabi in mga estudyante. Pero, hagawas itong premises hininga eskwelahan. Usa nga grade 9 student ginbuno itong iya schoolmate mga ka K5. Kundi din nga mga kabataan ang dapat natatabo na hininga na ano. So, yun. Amoy na isang kain. Yan, iba pang update. Ang natin mga kasagabay. Report itong natin mga kasagabay. Luto result. Yan natin K5 kumustahan gihapon. Alas 5:04 na mga ka-K5 ha. Og sa kagumawa sa imong panimalay ayaw liwat hingga limot pag inom ito ni mo Mighty C, the alkaline vitamin C and iman para hiton protection or magpabilin nga protektado yun ni mo panlawas sa hanuman nga hulga nga sakit ano labi na't durot hini nga atong pabag-ubago nga panahon. Kinahanglan makusog ito natong immune system, makusog ito natong resistensya. Dapat naka Mighty C ha, the Mighty C, the alkaline vitamin C ka mga ka-K5. Stand by! O, mabalik kita mo humalatira ng mga pahinom doon.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? ang DTX 500, MyTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Crachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong ngabuyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo.
5: DTX 500.
7: Para sa manusog na tayo.
5: DTX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mapalit sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin ngayon bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibiling sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! Mike Pumso! balitang sigurado.
0: Balik lang kay Five, alam dam balik lang kay Five sa umaga. Oras naton alas 5:12 na. An oras. Dito naman ha inyong DTX Beauty Soap. Ayun. Ako may dagdag DTX ng kape, may dagdag DTX 500. May dalawa din DTX nga sabon. Paano man ko ito kay Five Ogs? Ano ta epekto ito? Ana kay magdudug ang itim ka husay ng kagwapo. Itim ka malaom-laom sangkay. Gamit hindi nga sabon ha. Para mag pabilin nga mama ano ni malaom-laom itim baga tindog itim hitsura. Balita ang DTX Beauty Shop adlaw-adlaw ng pag-inom ni no antibacterial nga sabon mga kaka-K5. So kay bali pare si Don Clinic at Dayo Fresh, Dayo Roll On. Para dili diri kala mahusay o gwapo. Mahamot pat imkilikili. Hay ka pa hito sangkay. Mahamot pat buga itim irok labi na kon babalason ka ha. Clinic at Dayo Fresh, Dayo Roll On. Alas 5:13 na kay K5 Carlo Arisgado. Sige daw atong pangumustahon nga diha may aton linya ang mga panhitabo, makanatabo kakulop sangkay, labi na mga binisita aton nganhi, ano nga mga national figure anon irahin ni baga katuyuanan nganhi. K5 Carlo!
17: K5 News FM Police Report!
0: Good morning, K5 Carlo! Kumusta ka na?
18: Yes, maupay nga aga ng ka K5 Ox. Agad sugad gihapon ito naton mga ka K5 nga nen mamati nga dihaton na mga radyo nga sugad gihapon nga dihan aton na Facebook Live. So padayon lagi hapon ano ka K5 Ox ito naton pangumusta nga dihan na pamilya hiton biktima. Kundi in nagpapadayon niya na ano ito lamay nga sugad gihapon in na nabisita na gihapon ano ito na pipirang nga mga personales nga dito na nasuda Pilipinas. Usa na dinhi ka K5 Ox no hi late first district representative Martin Romualdez kundi in ginbisita ini tanan nga mga pamilya or iton mga namatayan na nga pamilya may pagisumpay hiton panmusil dito hiton na San Jose National High School dida hiton Lunis nga adlaw kakulop in na nakagimangraw kita nga dito na mga kag-anak ano han mga biktima. So usa dito ito na hisumat ano ka K5 Ox. Aside ka na late first district representative yon Martin Romualdez in early in the morning pa bumisita gihapon na personal ini nga ginbisita ni Vice Presidente Sara Duterte mga alas 5:30 pa ano hiton na aaga kakulok nga adlaw. So sumala. Yes, oo, temprano kaduro ka K5 Ox nga diri nga ni Ramaaram actually kay waray may nakig-coordinate era pero dida hito na Martes han kulop in may ada staff hi Vice Presidente Sara Duterte an kumadto mismo ano iton pamilya iton ininsubay anuhan aton pakikimangraw ka kulop nga iton panuyuan launta ni Sara is makastorya hirain phone patch or kumbaga tawag ano ka K5 Ox. Pero waray na nakontak iton staff mismo ni Vice Presidente kay ngayon in personal ini nga ginbisita kakulupa ni Vice Presidente. So an aton liwata subay ito naton pagkikimangraw nagduhulhin cash assistance ini hi Vice Presidente nga waray man nagihapon ini igin sumata aton anuhan an parent or iton kag anak kon pera iton sulod iton sobre. So igin patapon naman din ni ka K5 Ox nagdiscuss sa iton guti nga may aday ragin panghimangrawan nga subay kan iton kag anak in igin patapod ni Sara Duterte nga usa iton iya kampo nga magduduso nga igpaurubos ha 10 anyos iton criminal liability ha ilarom iton Juvenile Justice and Welfare Act kay matungod manggod nga usa iton usa magud iton anak no han pamilya nga naging biktima iton panmusil nga kundi inalambigit din hi iton duha nga mga minor di edad ito na sabi nga krimen. So kahuman din ni ka K5 Ox ano iton pagbisita ni Sara Duterte aside gan di tulong nga mga pamilya ito na bisita. Sumunod naman ini hi DSWD Secretary Rix Gatchalian. Kaupod gihapon ito na Regional Director ano na hi Ma'am Grace Subong. So dinhi naman ka K5 Ox gintaganin clarification kay tikang dito ito na hinabuan na panmusil in gusto talaga hini nga mga kag-anak nga mahibatian. Tikang mismo han direct no na ahensya itong DSWD kaysa naman itong mga relay la ano nga mga message nga rito mga tafa.
0: Oo.
18: So, amo ato ano ka K5 Ogs durante iton ira pagkikimangraungan panghumusta gihapon hirix gachalyan in igin patapod nga iton buhatan mismo an DSWD iton magbaton han mga garastuson iton lamay nga to iton pagkalubong han mga biktima. So, kasugbong din hi ano ka K5 Ogs iton Department of Education ngan sugad gihapon iton city government nga mga ahensya. Mm-hmm. Ngan iton DSWD ka K5 Ogs igin patapod gyapon nga mag-provide hira hina social worker hakada pamilya para hiton adlaw-adlaw nga psychological briefing ha miyembro hiton pamilya in labi na nga hapagkana is high emotion pa dida ano iton aton live kakulop high emotion kaduro iton pamilya labi na iton lola kaduro iton lola ka K5 Ox kay tikang pa iton pag kinder hininga lalaki ano like for example hi Lawrence no. Iton aton na mangrawon kakulop is tikang pa iton kinder iton lula na mismo ito nagbat nagpadako tub-tub iyan na. So that's why nga dako talaga ining kumbaga pamabugat noong karawaton hiton pamilya na pagkawara hining mga biktima. Hmm. Samtang in gintagan gihapon inihinplag pagklaro iton pamilya ano ka K5 Ogs may paghinsumpay hiton magiging disposition hiton duha nga suspek han panmusil kay dida hiton na Martes ano hanggab iton Martes and personal ining umatender iton mga kag-anak han nga di hiton bulwaga nakatarungan kundi nagkamayadahin inquest proceeding ngan usahira iton mga nagpasaka hinkaso kaupo dito na PNP kundi ano ka K5 Ogs iton irala na atubang an 15 anyos nga suspek. So ginbibiling nira iton 14 anyos kay Hiraman duha ito nagbuhat itong krimen pero iton irala na atubang in amula ato iton 15 anyos. So that's why gin question na durante iton aton live gin question hini nga mga kag-anak nga kung kay ano nga gintatago iton DSWD iton 14 anyos while in investigation gumawas nga iton 14 anyos ngayon an may pinakadamo nga nabuto ano iton na pusila. So that's why nga amo ini nga iton iraging kikita nga pasi ability nga ini nga 14 anyos ito nakapusila mismo hiton ira anak. So ginklaro hini ni Rix Gachalian nga may adamang gud nagkakagawas nga mga information nga dihiton aton social media nga waray daw kakatubangon nga mga kaangayan nga pinalidad iton nasabi nga mga suspek. So ginklaro hini nga tikang dida hito nakaghimo in krimen no tikang hiton pagka-aresto hinindoha nga suspek. Gitagan ni pagklaro ni Rix Gachalian nga diri na ini makakauli nga dihiton ira tagsa-tagsa nga pamilya iton mga suspek kay hapagkaya na in kaput na hiton DSWD ini nga duha nga suspek nga ada na ini mismo hiton ira childcare facility ka K5 Ogs. So amo ito na igin patapod nga tubtob nga diri mag legal age ini nga mga kabataan in magpapabilin ini han in intervention program hiton DSWD nga na mga rehabilitation program gihapon ka K5 Ogs. So amo ito na taga na impagklaro ini na mga kag-anak. So diri ibig sabihin nga minor di edad nga na an usa in waray criminal liability in magpapadayon ining may ada freedom no nga dihiton gawas nga makikipag-communicate pa nga dihan nga community. So amo itong gintagan him pagklaro. So aside hiton ka K5 Ogs ano may ada gihapon kita nakuha nga mga impormasyon or update nga dihan duha pa nga duha pa nga biktima hiton panmusil nga padayon pa yana nga nagpapaupay nga dito sa ospital kay kakulop in may ada mga kasangkaya naton ano hiton media nga na interview mismo iton mga kag-anak nga napagkay na padayon pa nga ang gihapon ini nga mga kabataan nga nakigbisog nga dito sa ospital nga nagpapabiling gihapon nga aada pa ha ICU. So kumbaga critical nga under pa iton observation iton doktor an kahimtang hini nga mga kabataan. So amo ini iton aton target ano ka K5 Ogs nga yan nga adlaw in oo, mapungamusta naton iton kag-anak nga nitong sitwasyon gihapon iton mga kabataan kung aada na ba inihan na stable nga condition. Kaya iton last, no, I mean, iton aton usang nga nabisita, iton hibituin na interview naton iton uncle nga pagkaya na isdamo gihapon nagsarang ha social media nga intalon man, waray paganda matay ini nga bata nga hibituin. Kundi aada na inihan stable condition. Sumala iton iya uncle nga aton nakahimang raw. So inindohang nga biktima ka kay Kav Ox nga pag kinaada ha ICU, naigo ngayon iniha ulo nga nasugad gihapon nga dihituntian. So that's why nga duro ka dako ito naging durot ano hito na panmusil. So I hope yan na ano ka Kav Ox, papasudlon kita nga dito mga ospital para pangumustahon naton. So update liwat ano kay Kakulop in dako ini nga naging himang rawon nga dihiton aton na social media or nga dihiton aton nga dihiton aton radyo ka K5 Ogs kay napaghimangrawan ini ni ka K5 Roger kay you know maaram naman kita anong grabe iton kaisugon or grabe iton mapagdumothan na katawhan nga dihiton mga suspek. So may ada usang public attorneys or public attorney nga makaputini nga kaso tikang pa ini ka K5 Ogs iton regional office A han public attorney's office. So iniin makapot han kaso kontra itong 15 anyos nga maatubang han magkalain-lain nga kaso kriminal nga durante itong inquest proceedings nga ginbuhat dinay itong naglabay nga adlaw nagsalawat gihapon hin dokumento itong PAW ngadto a prosecutor's office nga naghangyo nga tagan hira hin oportunidad nga batunon an mga akusasyon nga ginkakatubang hiton na CICL or iton na 15 anyos nga suspek iton panmusil. Ngan ginlalauman gihapon nga magsumite hin counter affidavit iton PAW para iton depensa or depensahan ito nasabi nga suspect may kalabutan iton kaso nga ginpasaka kontra hini lakip na iton 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder nga multiple counts of serious physical injuries. So magkalain-lain nga mga opinion nga diton aton comment section ano nga kay ano nga kinahanglan pang depensahan nga klaro naman iton ginbuhat ang nga krimen pero sugad pang gud iton dalagad ano ka Cave of Oaks nga di basta adin na iton prosecutor's office no nga depende nala ini kun ano iton magiging dalagan iton kaso ka Cave of Oaks.
0: Oo ngan kuan ito ka K5 Carlo di ba ngan kun maging babasahan nitong aristo na-mention nila nga kunwari ka makuha ang abogado itong gobyerno ang damaglalagay mo. Bagang sugat ba, di ba? So, ato nila yan na, ang sering ni Secretary Rex Gatchalian nga may mangkul kita balaod. Kung ano't balaod, amot aton pagsusundon. Ano? Naintindi kita itong high emotion pa yan na ano, itong mga tao. Naintindi kita ito. Pero so good itong ginyakan ni Secretary Gatchalian, magsusunod kita itong proseso itong balaod. Ano? Ngan,
18: yes.
0: Pag-abot itong himang rawon, itong pagpauroubos itong edad, hining itong magkakaadahing criminal liability. Ano? So ba itong atong juvenile Justice Welfare Act K5 Carlo in open man itong presidente gobyerno ano itong at mga balaod hiton possible nga amendments ano hiton mao naman nga balaod. O sige, salamat yes, K5 Carlo. Buwas nga haw ano. Buwas nga haw, maaraw nga haw nga update matatabo.
18: Try naton yan nga adlaw ro kay K5 Ogs pagumustahon pa naton kaya na is may ada pa yan ng mga press conference nga dito ng magkalain-lain nga mga agencies may paghisumpag gihapon ni itong response na sabi nga panhinabo ano di dayton dunis nga adlaw sana din hi ito na Pulcom nagpatawag ka K5 Ogs ng mga kasangkayan itong media para ipasamwa kung ano itong ira magiging response ngayon na anong gihapon itong magiging kadugangan ng mga securities ka K5 Ogs.
0: K5 Carlo, kumusta man? Damo ita kinikita ng mga national media nga anhiya na. Diba? Diri na sasapawan ng beauty?
18: Ay, diri ka K5 Ogs. Hirap pa nga ni mismo ito nagpa-picture ha ako na. Kay K-pop.
0: May kukinita kakaulop. Damot aan hindi nga. Ginfumakusan panirangan hindi. No? Imagine, tikang patan after that incident na nagpakantin na ini ng mga
18: yes.
0: Taga-national media. Mga pa eh. Baga di lumalaban in beauty ka K-pop Carlo, no?
18: Nalaban kita ka K-pop Ogs, of course.
0: Sige. At least baga tumawatawa naman lang kita hindi ng mga balita. Yan na pastilan. K5 Carlo, thank you so much, Amo. Good morning.
18: All right, K5 Ogs, ini nga notisya in duro tayo han DTX Coffee Mix. Takagkapi ka na detox ka pa. Ini ka K5 Carlo Arisgado para kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na syudad at akloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
16: Lahat meron na oximer asile, laging
0: Alright, namo salamat yung K5 Carlo Arisgado, ano? Hiton update, hiton mga panhitabo, kakulop, ang mga natabo yung kakulop, pagbisita, hiton atong vice presidente, pagbisita liwat, han atong former House Speaker, Martin, adit mga biktima, ni Secretary Rix Gatchalian, ni paunlak, pagbisita, ngan pagpaunlak in interview, ngan hiton mga taga-media, ngan, nagpapadayon, ano? Investigasyon hining panhitabo. O sige, good morning Anay. Cox Mabunga watching ko from Mahangkaw, Kalbiga Samar, Gagay 5 Oxymer. Gotomil Bulaluhan. Good morning Gagay 5 Consel Oxymer. Have a nice day. O pakadilugod pag breakfast hin guto overload, libre kula. O thank you so much ng pagbasa at igang kan Gotomil Bulaluhan, ano? Hanggang Gagay 5 Ramil sa Latambos. Sige, salamat, salamat iton pangumbin ng pamahaw. Sige daw, titistingan, try natin ang mga masunod nga adlaw. Ana Bill Paharilya Eliema, good morning sa lahat ng viewers at listeners mo, Consin. Kevin Balazo, hibabay, good morning, okay, fine. Naangay gad iton pansaraban. Pagbida, no? Ayun. Sige, alas 5:28 na, parang pogi. Naguhul, maghulat lang kita, no? May data nila, mga kasagabay pa, no? Pero kahit aton oras, bangin, alas 5:29 na, anytime masulod ito na aton K5 Kumustahan. Sige, hulat na lang kita at K5 Kumustahan. Unload to result, yung K5 rin niyan na lang. After ito na aton K5 Kumustahan, sangkay. Sige, so, yun, mga K5, bantayan natin ito na aton K5 Kumustahan. Ha K5 Palawan, masobra 600,000 nga kantidad hin mga again postlit nga sigarilyo, dakop ini nasabat hiton mga otoridad. Mga K5 dito ha, K5 Santiago, LGU Ilagan, ginaandaman na iton pag-aabri hiton City of Ilagan College, you know? Ngan ha Cagayan de Oro, mga K5, pulis nga nag-alarambo. Hoy, sasampahan ko ng kaso administratibo ha, Pro 8. Nag-alarambo. Ano ba't iyahin ni Asta? Hino ba't nakilala kan Rambo? Ng sayat, kulay ng pag-asa. Alas 5:30, bantayin ninyo sangkay. Ini nga itong mga balita, no? Mga viral, trending, nga mga balita. Tika, hiton natin naman mga sister stations. Hiton K5 News FM. 30.

Ito ang host station niya na. Ito ang K5 CDO, ano? Higa K5 Martin Arapanot. Alas 5.31, oray pa, makakasulod ito natin ibang mga anchor or station, ano? Ganit aton na Zoom. Para hining aton kinadaaga nga segment, ano? K5 Kumustahan.

0: eh. Imagino sa lagpang, ano to rin pa, pare. O sa nala. Sige, okay. Bangin signal naman ni Redid to Palawan. Oo. Pero, okay. Sige, adina. Hika kay 5, Martin Rapanot.
1: Anib-sanib para sa mga balita. 103.9 K5 News FM Palawan. 103.1 K5 News FM Tacloban City. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro City. At 100.1 K5 News FM sa

0: Good morning, everybody.
1: Good morning, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa ating palatuntunan ang balitang kumustahan. Nandiyan na ang mga Boy Scout ng K-Fan News of the Philippines. Ready na sila. Yung isa pa, wala pa dyan, no? Ah, si K5GP, hindi pa natin nakita. Ere, signal check tayo mga kasama, mga K5. Unahin natin yung K5 Tacloban. Signal check natin ang Gardo Versosa ng Tacloban City. K5 Oximer. Good morning, K5.
2: New FM, Tacloban City 103.1.
3: Opo, magandang umaga, K5 Martin, mga K5, kumusta dito sa Tacloban 5x5, ang ating signal. Back to you, K5 Martin.
1: Salamat, kompleto na. Andyan na yung isang Boy Scout natin from Palawan. Nakikita na natin sa ating screen. Signal natin ang Santiago. K5, Conrad, kumusta ang signal namin dyan, K5 mo?
2: 85 News FM 100.1 Santiago City.
0: And thank you, K5 Martin. Maganda ang signal ng Cagayan de Oro, especially your voice coming from Cagayan de Oro to K5 News FM Santiago. Back to you, K5 Martin.
1: Salamat, Santiago. Dako tayo sa the king of concert. Concert king. Ang Dumbo ng Palawan, Puerto Princesa. K5 JP, kumusta ang signal namin? K5 JP na Coco, good morning!
2: K5 News FM, Palawan, 103.9.
4: Di ba si Martin Rivera yung concert king?
1: Ay, ikaw sa rock and roll man yung sa inyo. Rock and roll.
4: Mga kapanahunan mo yan, K5 Martin eh. Pero may kunting minsan sagarat. Naglalag yung signal pero readable naman at maganda naman yung dating ng CDO dito. Yung Santiago walang sabit, mga ka-K5. Back to you, K5 Martin.
1: Siguro itong boses ko yung sagarat dahil may ubo at sipon ako. Hindi yung siguro sa signal, sa boses ko siguro.
4: Hindi tribayo mo. Ubo, sipon, trangkaso, hindi tribayo mo.
1: Bakbaka na tayo mga kaka-K5, mga ka-Boy Scout. Unahin natin ang Tacloban, Power Regional Office 8. Siya daw ang hawak sa kaso para dipinsahan ang 15 anyos na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School. Sa kompletong detalye, K5 Oximer Asedre. K5 Mo!
2: K5 News FM, Tacloban City 103.1.
3: Opo, maraming salamat yung K5 Martin ano, sa ating mga K5 dyan, ating mga nanonood at nakikinig sa K5 News FM. Update ko muna kayo kahapon, ano, kasi kahapon ng umaga, alas 5:30, mga K5, na pumunta dito, bumisita si VP Sara Duterte sa mga pamilya ano nang naiwan ng ating mga namatay no na mga estudyante. Ito ay ayon sa isang magulang, isang ina si Bea Fabian, nung isang araw lang ay hiniling niya lang na kahit man lang sa pamamagitan ng tawag sa telepono ay makausap niya si VP Sara. Pero laking gulat niya nang kahapon mismo ay personal na pumunta sa kanilang tahanan ang Vice Presidente. At gayon man sa ibang mga biktima ano, na pinuntahan ng ating Vice Presidente at nag-abot ng pakikiramay at financial assistance sa mga nabisita niyang naulila na pamilya. So yun, Ayun, maliban kay VP Sara kahapon, mga ka-K5, bumunta rin dito si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Binisita rin ang mga naulilang pamilya ano nitong mga biktima ng shooting incident. At gayon din si kahapon rin na bumisita rin sa mga biktimang nasa ospital si former House Speaker at First District Representative Martin Romualdez. So yun po ang update sa mga pangyayari kahapon. Samantala, mga ka-K5, isang abogado naman mula sa Public Attorney's Office, PAO, Regional Office 8, ang gumakatawan ngayon sa isang 15-year-old na child in conflict with the law, o si ICL, itong suspect na 15 years old na itinuturing na itinuturong suspect sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School. Sa isinagawang inquest proceedings, nagsumiti ka-K5 ang PAO ng mga dokumento sa prosecutor's office upang humiling na bigyan sila ng pagkakataong sagutin ang mga akusasyon na kinakaharap ng CICL. So inaasahan na maghahain na ang PAO ng counter affidavit para sa depensa ng CICL kaugnay ng mga kasong isinampa no, laban sa kanya. Ito nga ang 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, at maraming counts ng serious physical injuries. So sa ngayon, patuloy na sinusubaybayan mga K5 ang kasong ito habang sumasailalim sa kaukulang prosesong legal ang nasabing bata, no, minor de edad na suspect. At sa ngayon, mga ka-K5, ihabol ko lang, ano, dahil tulad ng mga namatayan, umaapila rin ng hustisya itong mga magulang ng dalawang estudyante na napuruhan or mga critical, ano, nasa naosa sa ospital ngayon. Dalawa pang estudyante ang nasa critical na kondisyon ngayon. Ang isa nito ay napuruhan sa ulo habang ang isa naman ay tinamaan sa tiyan, no? Kaya nabutas ang bituka nito. So nakikipaglaban pa rin ito sa kanilang buhay sa intensive care unit o ICU itong dalawang biktima at hiling ng mga pamilya, no, ang hustisya para sa nangyaring shooting incident. So yan po mga ka-K5 ang ating update, may bibigay na update sa nangyaring shooting incident nung nakaraang Lunes sa San Jose National High School dito sa lungsod ng Tacloban. Back to you, ka-K5 Martin.
1: Salamat ka-K5 Bugsimera Sandre. Dako tayo sa Santiago. Pinaghandaan na daw ang pagbukas sa kanilang City College dyan sa Ilagan Sari. Ang kompleto ni Tale K5 Conrad de los Reyes, K5 Bo!
2: K5, New okay. FM, 100.1, Santiago City!
0: Maraming salamat, K5 Martin. At ito nga, no, sa buwan ng Agosto ay mabubuksan na, magsisimula na itong City of Ilagan College na LGU run ito para sa mga Ilagenyo. At sabi nga ni Mayor J. Diaz, hindi lamang ito pang mga taga City of Ilagan o mamamayan niya, maging ang mga karatig bayan, ano, ng probinsya ng Isabela ay pwede sila ay very much welcome at pwede rin silang mamapasa ilalim sa tinatawag na City Scholar ng City Government. Ang City of Ilagan College ay base na rin sa pagbibigay impormasyon ni Mayor J. Diaz ay ang mga kursong mga kanilang inaalok ay pawang mga health services katulad ng nurses at ganun din yung dentist, ganun din yung tinatawag na medical technologies at iba pang may kaugnayan, ano, sa usaping pangkalusugan. At ito ay kanilang katuwang dito ang isang malaking universidad sa Metro Manila ay ang Adamson University, that some of the professors ng Adamson University ang siyang rin isa rin ilan sa kanila ang siyang magtuturo din sa nabanggit na pamantasan. Inaasahan na magbubukas ito sa darating na buwan ng Agosto sapagkat totally mismo ang punong lunsod ang siyang personal na nangangasiwa at tumitingin siya yung mismong nangunguna sa pagsasaayos, paglalagay ng mga mahalagang mga kagamitan para sa naturang pagbubukas ng naturang paaralan Camp August, kasabay na rin ng cityhood anniversary ng nabanggit na syudad. So ayan lang ang isang medyo mainit na balita rito sa probinsya na Isabela, particular nga dyan sa City of Ilagan. Hatid sa inyo ng K5 News FM Santiago. Back to you, K5 Martin.
1: Best good news yan, especially para sa mga poorest of the poor na makabenepisyo sa scholarship program. Takot tayo mga yes. K5. Mga smuggled na sigarilyo. Nakumpiska may ka, naposlit ang mga ito mga smuggled na sigarilyo. Yan sa Brock Points down sa Palawan. Kompletong detalye, K5 JP, Dacopo, AK5 Mo.
2: 5-7, Palawan, 103.9.
5: Maraming salamat mga ka-K5. Mahigit 1,000 rims na mga sigarilyong walang graphic health warning yung nasamsam ng mga otoridad sa ikinasa nilang operasyon sa Sitio Abubakar, Barangay Calasagin. Doon yan, sa bahaging sur ng Palawan, Brooks Point, Palawan, pasada alauna kahapon. Tinatayang nasa mahigit 600,000 o 600,000 pesos mahigit yung halaga ng mga nasamsam na yan. Samantala, patuloy po yung sinasagawang follow-up operation laban doon sa suspect na nakatakas. Mga ka-K5, kaya tuloy-tuloy yung sinagawang operasyon ngayon. Samantala, dinala na rin sa Brooks Point Municipal Station yung mga nakumpiskang sigarilyo para daw sa tamang dokumentasyon, inventaryo at kaukulang disposisyon. Samantala, maliban dyan, doon sa kahapon din ay sinuspindi yung paglalayag ng mga sasakyang pandagat, barko, na nasa 15 gross tonnage pababa dyan sa bahaging norte ng lalawigan dahil sa sama ng panahon. At mainit-init pa kaninang umaga, meron pong misis na tinaga ng kanyang mister dahil sa selos. Ayon sa report na nakuha ng K5 News FM kaninang umaga, pero nangyari yan pasado alas 8 kagabi, pag-uwi daw ni mister na lasing, parang doon na nagkakumprontahan yung dalawa at lumalabas sa paunang investigasyon ng mga otoridad na selos yung kilan kung bakit tinaga yung kanyang misis na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na ngayon ay nagpapagaling dito sa ospital ng Palawan. Patuloy pa yung sinasagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay dyan sa usapin mga kakipay. Yan yung mga maiinit na makabalita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 CDO.
1: Salamat K5 JP. Dito sa amin, siguro kita, ito ang trending ngayon, viral sa social media, itong polis na nag-alarambo. Ito, nangyayari ito mga ka-K5 doon sa Dapitan, no, sa Zamboanga del Norte. Malayo lang, no? Outside Region 10. Pero alam nyo ba mga ka-K5, itong salbahi na pulis, dito ito na-assign sa amin sa Region 10. Mga ka-K5. Nagbisita lang siguro ito doon sa kanyang mga pariente dyan sa Zamboanga. Dito na-assign dyan. Itong alarambo na police sa Region 10. Kapon, during the press conference, siniguro ni PNP 10 spokesperson, Police Major Joanne Navarro, na merong kasong administratibo ang harapin nitong nasabing police officer na nadestino ito mga ka-K5 sa Misamis Occidental. Now, Misamis Occidental is under the jurisdiction of PNP Region 10, mga ka-K5. Matapos itong lasing at nanutok ng baril, kitang-kita ang ebidensya. na nangyari doon sa Zamboanga. Dagdag ni Police Major Navarro na nagdagpablate na daw yung biktima, yung civilian na naagrabyado sa nasabing insidente. Kasong grave threats o nang harapin niya. But sabi ni Major Navarro, meron pang ibang kaso. Ang posibleng isang pa nitong nag-alarambo na police, mga kaki-five. Ayon kay Major Navarro, ang provincial director ng Misamis Occidental, nagsagawa na ngayon ng mga additional investigation para makuha pa kung ano pang mga posibleng kaso ang isang pa nitong nasabing polis, mga kaki-five. Tingnan mo, nakasunod yan, pero
5: delikado yung kainuman niya pa ata, pero mo, tinutukan niya ng baril sa ulo, dinumog.
1: Iyon nga eh, sabi niya.
5: Tapos yung tiyahin ng bata na kinuha lang yung baril, tatanggalin sa serbisyo, ay dapat ito, sobra pa ito, kita niyo yung ginagawa na yan.
1: Iyon nga eh, hindi lang siguro para sa akin ha, hindi lang ito suspension yung kanyang penalty. Ay, ang problema dito sa atin, madismiss na sa kaso, yung iba, na-reinstate ka agad, no? Pero oo, yan ang problema natin dito.
5: Diswerte rin na lalaki, betoy mo, tinutukan na sa ulo. Naku po, kung ako yun, baka hindi ko na rin maramdaman kung anong may paliwanag yung may nararamdaman ko dyan.
1: Oo, pero pardon reject.

0: Fernando po eh.
1: Oo, yun nga.
0: Pelikula niya.
1: Naka ano sa imahe ng police organization, naka nagbigay ng hindi maganda mga KK5. Siguro antayan niyo no ng mga additional investigation, the additional update tungkol po dito sa nasabing police, dahil dito po na sabi niyan sa PNP Regional Office 10 dito sa Camp Alagar, Cagayan de Oro.
2: Pero mga KK5 Martin, sigurado ako pag iharap yan ng PNP, mabait yan.
1: Ay. Correct, correct. Precisely. No. Siguro yung ano niya, yung tulo ng luha niya, punong-puno na siguro yung anirula sa ngayon.
0: Kaya alalahanin niya yung sinasabi na yung mga demonyo kayang maging magmukhang anghel.
1: Iyon nga, iyon nga. Anyway, tahimik si KK5 Kundad. Magbabay-bay na siya dahil 5.50 na. O, dahil kita, KK5 Kundad.
0: Parang yan lang lagi niyang binabantayan eh.
3: Mabigat yung 3K.
0: Parang napa-plus sa mukha si KK5 Kundad kanina. Kasi parang hindi mag-play yung video niya.
3: Okay, thank you very much sa K5 Martin, friends, K5 Oxymer, K5 SM. See you again tomorrow. Good morning.
1: Okay, sunod kagad the K5 Tacloban, K5 Oxymer. Go ahead.
2: Opo, maraming salamat yung K5 Martin, mga ka-K5, mula po dito sa K5 News FM Tacloban, K5 Oxymer, Asidre, maupay nga aga.
1: Yes, K5 SM, Palawan, go ahead.
0: Bukas ulit, mga ka-K5, mayad na temprano sa ating tanan.
1: Wala naman dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao, ka-K5 Martin Raparot nagsasabing, mayong bundag, karatataran.
4: Balitang K5 sa umaga kay saya. Market report, police report, lahat meron na. Oxymer.
2: Alright, alas 5:50 na mga K5. Binati pala ninyo ang atong K5. Kamustahan? Para ang mga trending, viral yung mga balita, no? Hininga atong mga sister stations. Okay, resulta kita ng loto. Dagmitong dala ka K5 Bray, no? Sige, sangkay. Adi, ang mga nagpapanmula dito resulta ng loto. Oh, Grand Loto 655, 47 million pesos yung jackpot trial sining, you know? And winning number combination, numero 22, 51, 17, 23, 54, and 29. Sakto ba, February 8 na pa-flash, kaya waray ko din monitor. Waray nagdaog sa Malat PCS o Sangkay. Mega Loto 645, may jackpot trial 78.5 million pesos, winning number combination, 41, 29, 27, 21, 33, ngan 19. Waray nagdaong sa malaki hapit PCSO. Ha, swerte res kita ha. Alas 2 kakulop, 761. Alas 5, 546. Oscalera, 546. Ano? Ang pagka alas 9 kagabi, 050. Ayon, na mga K5, nag-slide na naman na natin hearing. Ano nga 06, nga 060 kay kagabi, alas 9:050. Aton hearing yan na, Adiman, 066-112-700. 066-112-700. Alright, he said a while. Okay na, hindi na aton linya naka-standby na. Mga musik na aton magiging lakat itong panahon. Yan ang Webe, said a while.
5: Tula panahon.
2: Good morning, sir. K5 mo.
6: Good morning, mga paingaga ka K5 Concert Feature Mayor Oxymer.
2: Yes, sir.
6: Sugad man na natin mga ka-K5 nga nakikita natin Facebook Live nga nan mamati hanirang mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan, Webes, ika 25 kadlawhan, Hunyo 2026. At natin minayuyungan minahal nga Provincial Leyte, padayon kita, makakabatin sa haymadampog ng kalangitan, nga posible magdarahin mga panalagsa lang ang pagtarithing at paglalugdog mahitungod ang southwest monsoon. Basar naman liwatan pinakabago nga satellite animation ng PAGASA ang severe typhoon anay kakulog, yan ang severe tropical storm, nagluya na hiya samtang na tikadto hiya pa niya paggiyo sa norte-norte kanluran. Kanina na alas 5 yan ang aga, ang sentro ang severe tropical storm Francisco na sipatan ini anakadto 415

0: kilómetros norte sinirangan hitunit bayat Batanes. May dana niya ini kakusgon nga hangin nga 100 kilometro per hora harani it sintro ng pagsubas kung maabot in 125 kilometro per hora na naglalakaton pa norte kanluran hindis kilometro per hora. Sumalay itong pag-asa, magawas niya par niya, posible niya nga kulop o isino niya nga gabi. Samtang, tropical storm liwat nga may international name nga Higos nga tugawas ng Philippine Area of Responsibility na sipatan liwat ini nga nakad to may 1,750 kilometros sinirangan ito ng Central Luzon may daniya kakusgo ni nga hangin ng 75 kilometro per hora harani sintro nga pagsubas kung umabot hin na 90 kilometro per hora nga naglalakaton pa kanlura norte kanlura ng 20 kilometro per hora sumalay itong pag-asa posibli ni sumulod na par ay buwas katima magawas la liwat itong adlaw Biyernes buwas magawas la par posible sumunod kan Francisco sumunod nga ni hapar pagtatawagon ni nga gardo kan waray gay warning nga ginisan pagasa para yan nga adlaw dinhi ato dapit
1: sige sir well thank you so much good morning
0: damo nga salamat kan mao pay nga aga late
1: Okay, sa Lowell Montes, nakapod natin para natin weather update. Masunod na ang DTX 500 Morning Newscast. Mga K5, ako naman yung naging anchor man. K5, Oxymer, Asidre. Parang kampiyon nga balita, servisyo publiko ng Kaliawan. Asunod ang taklapan yung nabugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM. Balitang K5.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM K5 News FM
3: D3 Bio Health News
4: D3 Bio
5: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease gipainom na ko siya D3 Bio pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna
3: D3 Bio Ang D3 nga may Visio Ang Visio nga may D3
6: Mapalit sa mga butika
3: D3 Bio
7: Good day mga ka D3 Bio Ako si Jean Paul Hineroso
8: Ako na sab si Dr. Miloy Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio
7: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism Kung nalabian ni kataas naakay hypothyroidism
8: In short Sir GP ang thyroid gland mo'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho di na siya mang sunog
7: oh, so sa ato pa apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton usahay nalabihan kag kaluya wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan nanambok na di ay ka unya dali kang tugnawon pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo Sakto. Ang imong core temperature mausad ang imong metabolism kung mubo ang imong metabolism tanan apektado
8: correct
7: kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na wala na tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod remember nga ang imong gut konektado sa imong utok kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones kay tungod minus na pod ang imong metabolism mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas ang imong thyroid importante kayong organ
8: mao nay kinahanglan lang bantayan Sir GP nga kung gamay ra kag kaon manambok dayon sila unya tugnawon dayon
7: Maujud, niya, muingon pod nga, gadayet baya ko, Dok?
8: Unya, constipated po sila.
7: Oh, mangutana po, Jud. Nga nung wala mo kong maniwang, oy.
8: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
7: Mauna.
8: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
7: Correct. Kung hinay magsunog, Dok, pasabot mga daghang sobra.
8: Pero kung nakainom ka og D3Bio, D3Bio ra jud ang katapat ana. Diba usay Sir GP kapoy man mag-exercise?
7: Of course.
8: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kay init nga tubig or kinibang lukewarm water Sir GP nya. Parisa nimo og D3Bio, dako kay mga tabang sana ay mga problema sa hypothyroidism.
7: Aron mo taas ang core temperature.
8: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili niyo kalimtan kung may hypothyroidism ka mo kinahanglan inom gyud og D3Bio.
7: Yes, D3Bio jud.
8: Unta gibuhat na lang si ginuang atong lawas nga automatic Sir GP. Kada bang nakaipindutan.
7: Parang mga na-switches ano?
3: Dietry Bio.
4: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Dietry Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
3: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry. Mapalit sa mga butika. Dietry Bio.
8: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
6: Oho.
8: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malindanisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
6: Pindoton pud nimo.
8: Oh, pindoton pud nimo. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
7: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
8: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka Dietry Bio, Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
7: Grabe, sa daghan ra ba kay nang naay hypothyroidism, Doc? Diyan nimo na makita ang epekto sa Dietry Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
8: Gawa sa gainom kag Dietry Bio, Sir GP, makatabang pud ka ha ang ahos?
7: Yes, makatabang jud.
8: Saon man? Sa una, ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka muniwang. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
7: So sa mga tao di nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay epekto. Basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take Dietry Bio.
8: So mag-Dietry Bio na. Kung naana kini ng mga sintomas, Dietry Bio makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa Dietry Bio over hypothyroidism.
7: Dapat na jud mag-upgrade sa Dietry Bio over plain D3. Wala tayong oras, Dok Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sam si Dok Ramil Oy. Maing lawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
3: Dietry Bio.
9: Ako si Mimita Gandalaw na ay goodness to. Dako ka ayong tabang ang Dietry Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry. Mapalit sa mga butika. Dietry Bio. Dietry Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ora! Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:02.
3: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Opay nga ka K5, valinan magpasong ang mga notisya. Ano naman mga laray uluhan? Balita lokal, kaso kontrahan sospekan panmusila sa San Jose National High School, madigon ngan makusog, matapod ini han PNP.
10: Samtang nga duha naman nga biktimahan panmusila sa San Jose, hada kritikal nga kahimtang, pamilya naman nanawagan hinhustisya.
1: Balita National, PNP, naghangga publiko nga ondangon, Ondangon na ang pagpapasarangan mga video han madugo nga panhitabo ha mga eskwelahan.
10: Samtang kamera naghangyo ha BIR nga abrihan ang mga records sa pagbayad han buhis sa ni VP Sara Duterte.
1: Balong na international mga K5 inspeksyon ng mga nuclear sites sa Iran magpapadayon subay ang kasabutan nira han Estados Unidos.
10: Samtang aragian han supply han Russia ha Crimea ginutod han Ukraine habag o nga pag-atake.
1: Business report, the presyo han LPG posibleng ang umubos subay han mga pagkiwa a world market.
10: Hato naman balitang wow, abogado nga naglimpyo lahin sa longa gipasakahan ng reklamo matungod han kawaray permit.
1: Ang balita po ng kusog ka kay 5 Alex Iyala kapartner hi tennis legend Venus Williams sa doubles category ha tennis tournament ha Germany.
10: Ngayon hato naman balita entertainment, Jose Marichan na waray na nakakarawat nga bayad at ikang haiyang mga hit song.
6: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Ito ang GTX 500 Morning Newscast. Ito ang Atlawan Webes, Junio 25, 2025.
10: Ako'y ka K5 Carol Medino.
1: Ako naman, ka K5 Oxemer Asidre.
10: Live ang iyong mapabatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian, ngan makikita kami din manliwad nga para dito ang kalibutan. Pinagi ha YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. Search mo lang ang K5 News FM Tacloban Digital.
10: Ngan detalye hanaton mga balita.
6: Balitang lokal.
1: Alas 5 na, mga K5 siya naman nga balita lokal. Ginsiguro ang Philippine National Police, PNP, nga marigon ng mga kaso. Era ginsampa kontrahan 15 anyos nga sospekan panmusil. Asano si National High School, din niya siyad ang Tacloban. Ininsubay ang mga pahayag ang mga testigos. Resulta ang forensic examination. Ngan online conversation, kundiin ginplano ang pag-atake. PNP Eastern Visayas, spokesperson, Lieutenant Colonel Analiza Armiza, ang nag-asoy nga ang mga otoridad ang nakahikay hinbastante nga mga ebidensya nga maglalambigit ang suspect nga tuhan panmatay ang mga reklamo ginsampaha City Prosecutor's Office ang ginlalakipan hintulog kaihapin murder tulog kaihapin frustrated murder nga multiple counts of serious physical injuries. Nagsiting naman ang PNP or nagsiting naman hi PNP Regional Director Brigadier General Jason Capoy nga hingpit nga mahugot at ang investigasyon ngan ginpaag ini hadyo process. Ang pagsalawad ng mga reklamo ang natabo duha ka adlaw tigang matabo ang makangingirhat nga insidente kundi intulo ka tao ang namatay ngan kadaman pa nga iba ang nagkasasamaran. Ginklaro naman ang opisyal nga ang 14 anyos nga sospek ang diribwede papagbatunong hing kaso kriminal ha ilarom ang juvenile justice and welfare nga balaod.
10: Samtang hasumpay nga sumata, antes magpinabutungan man mo sila, ando nga sospek, nagbilingan na hirahan iraginta targeta nga individual, hasulod han San Jose National High School. Ining impormasyon na ang ginabibiripikarya na han mga investigador han madugo nga insidente. Ang tagapagyakan han PNP Regional Office 8, Lieutenant Colonel Analiza Armeza ang nagsumata nga may nasaga piranga impormasyon nga ginbiling anay han mga minor de edad nga mga sospek ang tawo nga iragin pupuntirya. Han makasabotira nga wari na dito ha campus ini nga individual nagtikad to na hiraha koridor han eskwelahan ngan ginpaarakan hinbala ang mga classrooms nga ira na agiana. Ang mga investigador ang nagdedeterminarya na kung hino ang ginaaligar nga target han mga gintatahapan. Upod han ginpapanginano kung ining atawo in may koneksyon han angulo nga bullying. Ginimbisigrang gihapon han kapulisan kung ang mga sospechado inaimpluensyahan han mga panmusil haeskwilahan nga natabo haiba nga nasod.
1: Alas 7 na mga K5 ha, iba pa nga balita. Problema ha pamilya ngan bullying ginkikita nga motibo han 14 anyos nga sospekin panmusil ha San Jose National High School. K5 Carlo Arisgado, K5 mo! We'll be right back.
11: Ginpanginanuyin han Police Regional Office 8 an posibilidad nga an agsob nga samok hasulod han balay han 14 anyos nga suspect in may kalabutan han madugo nga panmusila has San Jose National High School hadton Lunes nga adlaw. Sumalakan pro 8 Public Information Office Chief Lieutenant Colonel Analiza Armeza bisan pa nga diri tikang ha broken family an duhang minor di edad inakakarawat hirahin impormasyon hiunong han diri maupay nga relasyon han pamilya han usang nga mga suspect. Haluyuhini, nagpahimat ng naman ang kapulisan nga ayaw laan ay iniigkonsiderar nga opisyal nga motibuhan krimen samtang ginaadman pa ang mga detalyehan sa mukhabot nga han pamilya. Labot la ha pamilya nga himang rawon ginkumpirma gihapon han mga investigador nga may nauna nga mga record an maunga 14 anyos ha guidance office han eskwilahan mahumanhiya nga makastigo han una nga mga grado. Padayon lagi hapon ang investigasyon kung ini nga mga rasones ay nagkukuniktar hagin buhat nga panmusil nga igin kamatay hantulong nga mga estudyante. Para ha dito X500 Morning Newscast, Ineka K5, Carlo Arisgado, parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
10: Kadugangan pa nga balita lokal, PAO Regional Office 8 re-representara na para ha depensaan 15 anyos ngay CICL na ginaligar sospek ha San Jose National Shooting. Ka-K5 Roger Nilo Tilana, IK5 mo.
12: Usang abogado, tika nga Public Attorney's Office o kon PAO Regional Office 8 amo ito na nag-representar ha usang 15 anyos nga suspitsado hapan na musil ha San Jose National High School din hadto naglamay nga Lunes, Hunyo 22. Durante ang inquest proceedings, nagsalawad hindokumento ang PAO ngadto Prosecutor's Office nga naghahangyo nga tagan hirahin oportunidad nga batunon ang mga akusasyon nga ginkakatubang han suspitsado. Kinlalauman naman nga magsusubmiter hin counter affidavit ang PAO para dipinsa han suspect may kalabtanan han mga kaso nga ginpasaka kontra hini lakip na ang 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, ngan multiple counts of serious physical injuries.
13: Parang DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka-K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5, lain pang balita lokal. Kag-anakan pirang estudyante ha San Jose National High School karuyag nga i-transfer nira mga anak ha Leyte High. K5 Kim Suriano, K5 mo.
14: Nga dumango Leyte National High School ang pirang mga kag-anakan mga estudyante han San Jose National High School para maghangyo nga i-transfer an ira mga anak kasunod han makarima di mga shooting incident ha SJNHS. Sumalha mga kag-anak na trauma ang ira mga anak, han natabunga panmusila San Jose, salit karuyag nira ibalhin ha ibang eskulahan at mga kabataan. Samtang naghangyo naman hibaya ni Iadona School Head and LNHS ay nga kung pwede magbilin na anahirahin ibang eskulahan nga mababalhinan tungod kay nagpapanunobra nag ito na kadamuhan ira mga estudyante. Siring ni Iadona, maihan na nga problema itong LNHS ang kakulanganin mga classroom diin 193 la itong ira na gagamitan niya na.
15: May ala kita problema in terms of classrooms. Nagkukulang kita in classrooms.
14: Samtang harani na mag 8,000 itong mga enrolled students sa LNHS, ngayon posible pa ini madugangan na tungod kay nagpapadayon pa itong enrollment. Dugang pa ang school head kung magpinangarawat pahirahin kadugangan ng mga transferi o posible makompromiso itong pag-aramhan mga kabataan. Para DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka-K5, Kim Soriano. Para ang kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Ngayon kaliawan, siyadad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
10: Katapusan nga balita lokal, duha nga biktimahan na school shooting adha kritikal nga kahimtang pamilya nananawagan hin hustisya. Ka-K5 Gina Pilenyo, IK5 mo.
16: Nagpapadayon niya na nga adha kritikal nga kahimtang ang duhang estudyante nga ginpusila sa San Jose National High School at tun Lunes samtang iginpapanawagan naman han irap mga pamilya ang hustisya. Ginkilala ang mga biktima kanda Joan Vinyas, usang grade 10 student nga naiguhin bala ha ulo ng Nathan Candelario, usang grade 9 student nga naigo naman ha iya tinae. Sumalahan iroy ni Joan nga heroe na eracho malain ang inaabat hadhon i-anaka didahan Lunes, pero nagpirit ini nga sumulod para makagpasa in school report. Iging kasubo naman han amay ni Nathan nga Erwin Candelario ang kabutangan ni i-anaka nga mapailarom hamaiha nga pagpaupay mahuman nga makagangkon hintulo nga buho hatinai han lumahos ang bala haiya tagilirana. Nanginginyo po inustisya ang mga kag-anak han mga biktima nga mapriso ang duha nga minor de edad, lakip na anira mga kag-anak tungodhan makarimadima nga krimen nga iragin buha. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5, Jean Piliño, para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, nga nabugos nga simirangan Bisayas. K5 News FM.
17: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Yung K5, wala na naman balik na lokal dito sa Johan DTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee, Herbal Coffee, Healthy Coffee. Nakagkapi ka na. Nani-talks ka pa.
17: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 9:13. Ano naman na balik na regional na ako na ito. K5 News FM, Cagayan de Oro. Ang PDRMO, han Misamis Oriental, mas gin pakurukusog pa ang pangandaman kung pananglitan may umabot nga linog. K5 Gestone Pagulong, K5 mo!
18: Mas pinalalakas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO na Misamis Oriental ang kanilang programa sa paghahanda sa lindol sa pamamagitan ng mas madras na earthquake drills sa mga pampublikong establishmento at patuloy na pagsasanay ng mga emergency responder. Ayon kay PDRRMO Head John D., layunin itong maturuan ng mga residente ng tamang hakbang sa oras ng lindol at matiyak na may sasagawa nila ang mga natutunan kapag may tunay na sakuna. Hinihikayat din niya ang publiko na seryosohin ang bawat earthquake drill dahil mahalaga ito sa pagligtas ng buhay. Bukod dito, patuloy ding sinasanay ng PDRRMO ang mga emergency responder kasama ang iba't ibang local government upang mas mabilis at maging maayos ang kanilang pagtugon sa anumang klaseng kalamidad. Naniniwala ang PDRRMO na sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, mas magiging handa ang mga mamamayan ng Misamis Oriental sa pagharap sa lindol at iba pang emerensiya na maaaring dumating anumang oras. Ang balitang ito ay atin sa atin ng DTX 500. Ito si K5 Gestone Pagulong para sa kampiyon na balita at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
10: Kadugangan pa nga balita regional, kontaton linya han K5 News FM Antique. PDRMO Antique ginaghat ang mga Antiquenyo nga tempranon mag-evacuate kung magpadayon ang makusog nga pag-inurana. Ka K5 Family Palanog, i-K5 mo.
19: Hinihikayat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Antique ang mga Antiquenyo na maagang lumikas kung magpapatuloy ang malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha. Sa panayam ng K5 News FM kay Mr. Broderick Train, head ng PDRRMO Antique, pinahayag nito na sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na ulat tungkol sa mga lumikas o naapektuhan na malakas na pag-ulan sa probinsya na dulot ng Bagyong Francisco na pinalakas pa ng habagat. Samantala, sinabi rin ni Mr. Train na nanatiling passable o madadaanan ang lahat ng mga kalsada sa probinsya. Kaugnay nito, pinapayuhan ng opisyal ang mga Antiquenyo na maging mapagmatsyag at iwasan ng mga lugar na madalas magkaroon ng pagguho ng lupa at mga tabing ilog o mababang lugar na karaniwang binabaha. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Alas 9:16, nakatapos naman nga balita regional. Kuhaan ng linyan K5 Santiago. Random inspection ng mga eskwelahan ha Claveria Cagayan. Igin patuman ng PNP. K5 May Labalyenan. K5 mo!
20: Nagpatupad ng random inspections ang Philippine National Police o PNP sa mga paaralan sa Claveria, Cagayan bilang bahagi ng pinaigting na seguridad kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Pinangunahan ng mga pulis ang inspeksyon upang matiyak na walang naipapasok na illegal na droga, vape at iba pang mapanganib na armas sa loob ng mga paaralan. Ayon sa mga otoridad, layunin ng hakbang na mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral, guro at kawani habang pinalalakas din ang koordinasyon ng kapulisan at mga school officials sa pagpapanatili ng kayusan sa bawat campus. Nanawagan din ng PNP sa mga magulang, guro at estudyante na makiisa sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran sa mga paaralan.
0: Ang balitang ito ay itid sa inyo ng DTX 500, ang superior antioxidant food supplement na mabisang pangontra sa cancer at diabetes. Ako si K5 May Labalinan para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa K5, natin naman balita rin dyan natin tayo, Johan, DTX 500. Detektibo nga pangontrahan high blood pressure ng diabetes.
21: Balitang National.
22: Balitang National.
10: Samtang hato naman na siyahan nga balita nasyonal, igin panawagan han Philippine National Police sa publiko nga undangon na ay napagpasarangan mga video han madugo nga panhitabo ha mga eskwelahan hatak Loban City ngan Cavite. Sumalakan PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagpasarang hini inwaray positibo nga epekto ha mga biktima ngan hairam mga pamilya. Nanginyo po gihapon ang happy ha mga content creator ngan mga netizens nga igdilita ngan diri na igpasarang ang mga video. Dugang pa ni Nartates, diri pwede nga igbalyo ang dignidad han tawo o haimbestigasyon ng kapulisan para lahada mga views o online engagement. Nakikigsumpayan na ang PNP Anti-Cybercrime Group ha mga social media platforms nga tanggalon ang mga video nga naghangyo ha publiko nga diri gihapon ipakita ang namong o ngaran han mga kabataan nga nahidabi hini nga insidente agud maprotehiran ang ira dignidad.
1: Tatapusan nga balita national kay K5, naghangyo ang House Prosecution Panel nga abrihan ang silyado nga tax records ni Vice President Sara Duterte hapadayon nga pre-trial conference. Kakulop nga adlaw, gikumpirmar ni Public Prosecutor nga mamamayang Liberal Representative Laila De Lima nga pormal nira ginhangyo nga abrihan ang mga silyado nga kahon tikang Bureau of Internal Revenue BIR nga maisulod nga mga dokumento agud nga magamit nga ebidensya ang ginaaligar nga diri naiisplikar nga karikuhan ang Vice Presidente. Ay ko apat ka adlaw ang pre-trial para impeachment ginmarkahan ang mga dokumento para Article 1 o ansayop nga pag gamit in confidential funds ngan Article 2 mahiunong naman han unexplained wealth. Kung manunong duman ka kay 5, ginbutusan han mayorya ang House Committee adon Abril nga diri laan ay abrihan ang kahon agud nga maprotehiran ang privacy subay ha ilarom han balaod ha buhis. Samtang nang siring pahing dilima, ini na ang saktong higayon agud nga mapadagmit ngan maging epektibo ang dalagan han pagbista. Aada na Senado ang final decision kung ini intutugutan.
21: DTX 500 Morning Newscast.
1: Morning Newscast. Kagay 5, Venadon Balita National. Dito naman hey, Johan, may TC, the alkaline, the vitamin C.
21: Balita International.
10: International. Samtang hato naman, siyahan nga balita international. Igin pahayagahan Pangulo, han International Atomic Energy Agency o AIAEA nga si Rafael Grossi nga ipapadayon ang mga inspeksyon ha Iran kapartihan siyahan nga kasabutan parahan kahimyang habot nga han maunga nasod nga han Estados Unidos. Sumalakan Grossi ginaandam nahan ahensya ang mga petsa paagingan mga partikular nga lugar para ha inspeksyon kundi ina tututukan ang pag-iban halibelhan mga highly enriched uranium hailarom han ira supervision. Impatiliwat iniha pahayag ni Deputy Foreign Minister han Iran nga tutugutan lanira nga mag-inspeksyon ha oras nga makabuot ang pinal nga kasabutan ngan pagbulkas han Amerika hatanan nga economic sanctions sini ha ira. Samtang nanindugan naman hi Grossi nga padayon ini subay han pinirmahan nga Memorandum of Understanding han duha nga presidente nga igpailarom ha supervision han IAEA ang tanan nga mga aktibidades nga may kalabutan ha mga nuclear facility han Iran.
1: Katapusan nga balita lang yung alabnasan mga K5, higin pahayag han militar han Ukraine. Nairagin gubanon sa nga importante nga tulay han Riles han Tren. Agin okuparan han Russia ngan Crimea. Agudot doon ang dalagan han mga supply han kakontra. Sumalaka K5 han Special Operations Forces han Ukraine. Dako ini nga kaibanan Russia tungod gaini nga tulay. Ang pangunahon nga agian han militar hapagbalhin han mga kargamento nga armastika ang Baja Mainland, Russia. Subay kan Ukrainian Defense Minister Mykhailo Fedorov ginbubulag nira ang Crimea kinaagihin paglansarin mga drone agud maging baga nala inihin isla ngan mawadaanhin koneksyon ang mga sundalo han Russia. Ginbato naman ni Russian President Vladimir Putin ngan nagsiring nga panuyuan lahini nga pag-atake han Ukraine amo ang gubon ngan destabilisasyon na era sosyudad. Binmulos naman ang Russia pinaagihin pagpalatos in ballistic missile ha Kyiv or Kryvyi Rih ang natawuhan nga buong to Ukrainian President Volodymyr Zelensky kundi in tulo ang namatay ngan sobra 20 naman ang samaran.
21: DTX 500 Morning Newscast.
1: Ang aton balita halang yung alam na saan mga kakaifab dito naman hayo Johan Klinika D3 Bio the superfood supplement. Teka nga na ani mo kito genetic diet ng Klinika D3 Bio ngan pagpulsan ang napakadamo nga benepisyo panlawas sini.
21: Balitang negosyo.
10: Samtang hato naman na balita negosyo, ginbabanabana nga posible umubos sa 12 pesos kada kilo o kon 132 ang kada 11 kilograms ang presyon kada tangkihan LPG. Kung magpadayon pa ang pagminos ang contact price ni ha World Market, kuto makatapusan hito no Hunyo. Ilin matungod ang pagamubuhan presyon cooking gas, 200 dolyares kada metriko tonelada durot han pagkalma han sitwasyon ha Middle East. Hakaluyuhan opisyal nga pag-ubos ang presyo ang LPG han mga nakalabay nga bulan mahalagi hapon hini ha mga konsumidor tungod han iba nga mga kilalado nga brand hindi rilagi hapon na ginpapatuman ang pagtapyas han presyo. Kung magpapabilin ini nga pag-alusosin presyo maabot ha 1,000 pesos ngadto ha 1,400 pesos nala ang magiging presyo han mga LPG.
21: DTX 500 Morning Newscast.
10: Maha K5 ang balita negosyo Indoro Taiwan Klinika Deo Fresh at Deo Roll-On.
21: Balitang Wow!
1: Alasay, so 24 na. Ito naman balitang wow. Ang maupay nga panuyuan unta nga maglimpyo, masisirutan palugod han balaod. Posible ka kay Five, umatubang akortehan United Kingdom ano sang barister o abogado nga hi Paul Paulsland mahuman niya nga panguluhan ang paglimpyohan mahugaw nga salog amay Aldersbrook Essex nga East London. Kay Five, lakip ang pira nga mga volunteers malinang puso nga nakuha hama o nga salog at maabot 200 kasako hin mga basura sangahin puno ngan iba pa nga mga nakakabara haagianan han tubig in kalipay han mga residente arani han salog inisyatiba han mao nga abogado tungod kay nabuhi ini utro nga nakabalik ang mga isda ang mga tambuburay ngan iba pa nga mga kahayupan. Pero sangkay, sumalahan Environment Agency. Gintalapas nira ang balaod kay waray hira mag-file. Informal nga permit, agud nga masigurado nga diri ini mga kagduruthin babaha nga naaksidente sugad man danyo sa kalibungan. Tungod hini, nagbilin hinda ko nga pakiana ha publiko kung angay ba nga kasuhan. Ano sa nga individual nga naghimo lahin aksyon para ha kalibungan tungod itong kadugay han sistema han gobyerno.
21: DTX 500 Morning Newscast.
1: Kakay 5, wala na naman balitang kakaiba. Dito tayo ang DTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
21: Balita Entertainment.
10: Alas 6:26 na para ato na Balita Entertainment. Jose Marichan na waray na nakakarawat nga bayad at ikang haiyang mga hit songs. Arito chika ni K5, Maring Louie, IK5 mo.
2: Gin pahungaw ha naguusahan nga Christmas icon ha nasod nga Jose Marichan ang iya kasubo matapos nga buyagyag nga waray na iya makakarawat nga royalty checks tikang han iya mga walang kamatayan nga kanta sugod han Christmas in Our Hearts. Gin-reveal han 81-year-old nga veteran singer-songwriter nga sumagyad na ha zero sales ang iya mga CD and plaka tungod kay uso namang gudya na ang digital downloading ngan streaming. Nababara kahiya parahan kabubuwason han bago tabo nga mga singer-songwriters kung paunan ho nira makukuhida hasugad hini nga sistema. Haluyuhin niging klaro naman niya nga ankalipay nga iyan idurot ha kinabuhin mga Pilipino in sadang na para ha iya kontra handamo nga salapi. Para ha showbiz and news sa Quick K5 Maring Louis para ha kampiyon nga balita sa Revisyon Publiko ng Kaliawa na syudad ang takloban nga bugos sa Sarangang Visayas. K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
10: Mga K5 at Balita Entertainment, induro tayuhan DTX sa Beauty Soap. Kampantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
21: Balita Sports.
1: Alas 9:28 na, ito naman Balita Sports. Sa kakaibabi Alex Iyala, kapartner ni tennis legend Venus Williams sa doubles category at tennis tournament sa Germany. Sa K5, Kevin Susana, ikay-5 mo.
4: Dako hindurong honor para kan Filipina tennis sensation Alex Iyala ang igkapartner ang tennis legend nga hi Venus Williams san Amerika. Hi Alex Iyala ng Williams in nagkapartner yan na ha doubles category and Bad Homburg Open doubles tournament dito ha Germany. Og naging malinang puson hira didahan irasyahan nga pagkapartner kay Ira Pinerde ang tandem han mga Australian nga hira Catherine Harrison ng Alexandra Osborne 6-3-6-4 ha first round ang nasabi nga torneo. Tungod hini ang Filipino-American nga magtandim, amo ang nakasulod ngadto han quarterfinals. Hira Iyala ng Williams, amo ni kakaatbang kanda Teresa Mihalikova ng Olivia Nichols ha quarterfinals nga pagbubuhaton niyan hiton kulup. Ang 21 anyos nga Iyala nga number 30 ha kalibutan ha pagkayana induro ang kamalipayon kay iyegin ka-partner ang tennis icon nga Venus Williams. Maaram ka mo mga kakay-5, ini Venus Williams in 49 na nga corona ha Women's Tennis Association at iyan na angkon nga ginlalakipan hinduha nga corona ha Australian Open 5 nga titulo ha Wimbledon Open nga duha nga titulo ha US Open nga nakadaog liwat hiya hin corona ha French Open Championship. Tulog ihapon nga gold medals aniya na angkon ha Olympics. Salit para kan Alex Iyala, dako nga honor kay ka-partner hiya han legend han tennis Venus Williams. Samtang di naman kita ha NBA. Magpapabilin ha Los Angeles Lakers si Austin Reeves na premyuhan hi Reeves haniya maupay nga minulayan para han Lakers. Kagabi, hi Reeves in nagpirma hinbag-o nga kontrata. Upat katuig nga kontrata ha LA Lakers nga nagkakantidad hin $185 million. Salit padayon nga magpa-partner ang backcourt tandem han LA nga hira Luka Doncic nga Austin Reeves. Sports update Dorotan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan ha syudad ang Tacloban, ngan bugos kasinirangan Visayas, K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alasay sa 31 na, kakay-5. Iyan pala na batihan ng mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Yan ang Adlawhan Webes, Hunyo 25, 2025.
10: Ako'y kakay-5, Carol Medina.
1: Ako naman, kakay-5, Oxemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
10: Ngan kaliawan na syudan at Tacloban, ngan bugos na sinirangan Visayas. K5 News FM.
21: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: DTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
21: DTX 500 Health Health Alert. DTX 500 Irregular na regla o men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, ibinis sa mga DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
21: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
22: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternatibo at lalong-lalo na ang ating Super Antioxidant Capsule o the Superior Antioxidant Capsule DTX 500 na mabibili na po sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kapsula na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman. Pabalik-balik na sa ospital, natulungan sa pag-inom ng DTX 500.
21: DTX 500 Health Alert.
23: Ako po si Camilo Igana. Nakatira po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. Tulo lang po yung ihi ko. Pagkatapos ng tulo, namimilipit na po ako ng sakit. Hanggang 3 minuto po yan bago babalik. Normal. Ganun po. Ngayon, mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Kaya nakinig na dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon. Nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumanda ang ihi ko, awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
21: DTX 500.
22: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500, ang original at FDA approved na super antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Na kung saan si Sir mga kaibigan, meron pong kidney problem at prostate problem that every time umiihi siya, halos napapasigaw, namimilipit sa sakit na nararamdaman at pabalik-balik na siya sa ospital, sa clinic ng mga doktor, wala pa rin pong pagbabago. Pero after mga kaibigan, sinubukan ang DTX 500 na wala ang pamimilipit, na wala ang pananakit sa pag-ihi. Dahil according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang pamamaga ng prostate at inaayos ang kondisyon ng kidney. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, nahirap na mag-ihi at yung iba nakakaihi, may kasama ng dugo dahil sa sobrang pamamaga, subukan ang super antioxidant subukan ang DTX 500. ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong tanggalin ang pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
21: DTX 500. Mag DTX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga DTX 500. DTX 500. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM. Foro de los Pueblos.
1: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 6:37 na oras, ginpadanga tayuhan DTX 500.
21: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: Thanks God, it's Thursday! June 20, ano na ba yan na? June 25, June 26. June 25, 2026. And then you can K5, Edward Sanyagan. Welcome hindi nyo ngayon kinadagang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mahinigugmagong ang mga manmarati habugos nga sinirangan Visayas, Dinasyonal at Tagloban? Ito na ito mga nagkikita via Facebook and YouTube Live worldwide. Ipinagit na itong official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba kamo mga K5? Sige na magkapag-remedyo or baga di pag-remedyo pala? Ano niyo ginandam nga remedyohon? Yan ang adlaw. Then uliwatan niyo pag-agin ka-remedyo kung nag-remedyo na ang anbangin. Then uliwatan niyo pag-agin kika na remedyo kung baga sige na remedyo yun ang mga tag ng mga K5. Ikaw, K5 Edward, naka-remedyo na. May tungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kadiyo na rin nato mga K5, ining aduha nga weather disturbances nga naguhulga aton Pilipinas. Kadiyo na rin nato ang pagtaga Bagyo Francisco mga K5. Subahini nga Tropical Cyclone Bulletin number 18. Ngayon pagawas kanina alas 5 ang aga, June 25, 2026. Nasiring din yung mga K5, ba Francisco, ini nga Bagyo Francisco Hominay. O sa nalahi nga Tropical Storm, samtang tipakantuan north, northeast. Itong direction mga K5, hini nga pagtaga Bagyo Francisco, okay? Kanina, han alas 3 ang magahong, ang sentro ni nga Bagyo ginbaba na banang anay mamutang nga nakad to 415 kilometers northeast hitong Itbayat, Batanes. Yan. Arayo na iniha aton mga K5. Itong nagios niya, nagios ni northeast at 985 kilometers per hour, 985 kilometro kada ora, okay? Huminay na ini nga Bagyo kay itong iya kakusgo nitong hangin to niya maximum sustained winds. Aadala mga 100 kilometers per hour ngan pagsubasko nga to 125 kilometers per hour. Ginbaba na bana nga ini magawas na ha Philippine Area of Responsibility buwas. Hunyo 26 sa 2026 alas 2 itong maagahon. Ginbaba na bana nga igin kakanlipay. Amo to tama nga termino. Igin baba na bana nga igin kakalipay nga ini nga Bagyo Francisco
7: In magawas na Philippine Area of Responsibility buwas alas 12 maagahon na adunay niya 810 kilometers northeast. Hito'y pinakasidsid nga parte ito northern Luzon. Okay? Ano nga mga lugar it may napaya na tropical cyclone wind signal? Hininga Bagyo Francisco. Nasa rin din usan na lahat lugar. Oo, itong probinsya, itong Batanes sa Luzon. Ada tropical cyclone wind signal number 1. Mahitungod hininga pagtaga Bagyo Francisco. And labot lahat ito. Waray na anuman nga lugar sa Pilipinas nga ada ha, typhoon wind signal. Labot na itong Batanes. Yan. Pero may diliwat usang bagyo nga binabantayan naton. Okay? Nga posible sa mulod sa Philippine Area of Responsibility buwas, but magawas lang ahaw inikahuman makatamak sa Philippine Area of Responsibility. Yan. Hain man liwat ini nga tropical cyclone gawas but Philippine Area of Responsibility, tropical storm Higos. Iton ngaran mga K5. Nasering didi, kanina na alas 3 sa naga, nakatuin niya 1,750 kilometers east. Ito na Central Luzon, itong kakusgun, itong hangin 75 kilometers per hour. Harania Sentro, ang pagsubaskong at 90 kilometers per hour. Nag-iosin yung mga K5 west-northwest at 20 kilometers per hour. Okay? Ano at baga epekto hini ng mga bagyo? Haaton din eh. Well, nasering didi, itong apektado la, itong Batanes and Babuyan Islands, sini nga Tropical Cyclone Francisco. Nga kung diin magkakade rin, madampog nga kalangitan, may patsara nga pagdarahitingan, paguran, yan ang adlaw, okay? So, labot let Batanes, itong iba, apektado at habagat, apektado at localized thunderstorm. For example, so nga ditong Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, may mga higayon nga magiging mauran itong nira panahon, may tungon itong Southwest Monsoon, kung habagat, Samtang. Ito Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region. Ito na Calabar Zone, Western Visayas, ibang aparte at Cagayan Valley, ibang aparte at Central Luzon, at ibang aparte at Mimaropa. Apektado rin ito ang habagat yan ang aga, yan ang adlaw mga kakifive. Magkakane rin cloudy skies, nga may puruhan gihapon yung patsarang, purupurong, pakalas lang. Nga mga pag-uran mga kakifive. Samtang ito ibang aparte ito Luzon, ngan Visayas, Southwest Monsoon gihapon, habagat. Opod kita din niya sinirangan Visayas. Sabi mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. May naghihapon patsara nga pagdarahitingan paguran. Okay? Itong Mindanao localized thunderstorm. Itong weather system nga magkakapekto ay rayan ng adlaw. Partly cloudy to cloudy skies. May naghihapon na probability ng patsara nga pagdarahitingan paguran. Erin pira nga parte itong Mindanao. Okay? At mabiyahi liwat sa kadagatan niya ng adlaw na itong mga mangirisda at mga inter-islands nga mga biyahidor. Nasiring din itong Visayas ngayon ibang aparte at Luzon is light to moderate light. Magiging kartan itong ato na kalalawdan. Pinakataas nga balon sa pagkapagtansya at pag-asa adala mga 2.1 meters mga ka-K5. Ha? Itong aton temperatura, yan ang adla magmumulay 13 to 32 degrees Celsius. Ang pinakabubong at temperatura na i-record ganina alas 6 ang aga, di pala maiha, pinakabubong at temperatura na kada 25.8 degrees Celsius. At adlaw sumidlit, nagpakita yan ang adlaw, yan ang aga. Didi hatakloban nga niya sinirangan Visayas ang sunrise na doon alas 5.29. Matutunod liwat sunset alas 6.28 mga kakipayb niyan. Happy ito ang kagabihon. Okay, didi hatakloban ito na doon panahon. Nagpakita at haring araw pero may mga puro-puro nga mga dampog ha kalangitan. Ito na doon temperatura 28 degrees Celsius ha. Ito na itong air quality yan ang aga din sa Tacloban. Fair mga kakifive. Ito na itong cloud cover liwat 82%. 82% ito na itong kalangitan madampog yan ang kagahon mga kakifive. Ha? Oo, ano ba chance at patsara nga pagdarating ang paguran yan ang adlaw kakifive Edward? Well, nasiring din din yan alauna. Nga dahil itong magpagka alas 3, alas 4, may na 50-50. Nga chance at patsara nga pagdarating ang paguran. Magbabarubal yun yung panahon nga danay madampog, danay masirek. But generally, fair weather condition. Yan ang adlaw mga ka-K-Fans! Oras sa Bogos nga Pilipinas, alas 6.46 na. Oras kaging padangat ay Yuhan Mighty CD Alkaline Vitamin C. Importante ni Vitamin C ha atong lawas mga ka-K-5. Proteksyon ni mga sipon, inin ubo, dari baga paghihirantan ka pa mga ka-K-5. Sanglit ayaw ko niya pag ingalimtian pag take han Mighty CD Alkaline Vitamin C pa di sini yung Clinica D3 Bio. Ha? Aton na virgin coconut oil, aton vitamin D3 nga may daw na virgin coconut oil at the same time. And siyempre aton kape. Gido, kung magkakape ka mo mga kakipay. Ayaw, good niyo yung alimti aton kape nga nagkakape ka na detox ka pa, DTX Coffee Mix. Ngayon kung matake pa kamuhin mga food supplement, ayaw niyo yung alimti aton food supplement nga puno hinin antioxidant. Yan. Kung tawagon natin the superior and superior nga source ng antioxidant DTX sa 500 magagagay-5. Iniin mga produkto ng klinika di alternatibo medicina. Nga kung diin may the branch din yung Tacloban. Nga adahira Avenida Veteranos nga mga dalan na aandihas na itong main gate, main entrance itong Divine Word Hospital. Yan. Dito niyo yung mapapalit ini nga mga produktong herbal nga sugar man hangatanan nga mga branches. Ito na Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Nga nasugad man ang mga parmasya nga mga botika. Yan. Mapapalit niya po niyo ini nga mga produkto mga gagibay. Oras sa Bogos nga, Pilipinas, alas 6:47 na. Kakipap Edward, kinagremedyo ka naman nga nga kagahon. Ito na Webels, anong imogin remedyo? Well, nagmantener la kita in one cup of rice. Wari ko maubos actually, mga kaurugla. Kaya ginkaong kong damo nga utan han pakbit. Ginisa nga pakbit. And an Chinese peach chai. Nga nakadahan tinulang isdang malasugi. Andi niya may tiyan nga party na nagbinirahan mga gagipay. Foro, Delos, Pablo. Oo, ang kumbaga jump, kumbaga karnibaboy, ang baga jumpo ini. Oo, ang baga tiyan nga party belly. Yan, han malasugi po bideng ka na natok mga gagipay. Foro, Delos, Pablo. Kinatidsan ko in harap.

Diri pwede nga puro la liwat karne, badaw. Dilat pwede nga puro la isda. Mopat gin susubakan, bubutangan bahinin na bisan naman la inin bagaganas or baga malunggay mga gagipay. Hinumdumi niyo nga inisyahan nga medisina, inin lawas, inin pagkaon. But dapat balance nga pagkaon mga gagipay and in moderation. Diri pwede permila karne, dilat pwede permila iton bulad kay maparat. Kasi pwede humataas ito nimo blood pressure ang mga magtamis or mga pagkaon nga kargado ang magtamis. Delikado liwat. On puro liwat tambukon itim kinakaon mga gagipay. Delikado liwat. Once in a while and halo-halo. Yan. Tanan nga klase yun yung pagkaon. Siring pangatanan nga klase yung remedyohon. Kaya mabut nga nin panahon nga diri ka na pakakaunon hiton karne, magbabasol kaliwat mga kakipay. But siring pa, permigod kita nag-istorya dini in moderation. Enjoy iton pagkaon, sing pa pag-enjoy kat pagkaon, but in moderation. Makuri man liwat yung baga magkaon-kaondan, hinin humba, o di nga adubo, hinin na limpong o jampong aparte, hinin baboy ba? And then, layer by layer, mga unod, tambok, okay, daw, kung nalalaga ito nga, kalaga ba nga, inin kahumba o kaadubo, mga kakipay, may dapaminta, may dadahon inin laurel, urbida, tapos baga digod sabawan, okay, masapetok, sering paamon dito, haro, itong sabaw, mga kakipay, tapos mag-igbabahog mo din itong bahaw, mga kakipay, purbida kay Masring Kagun nga, bahala na Lord! Ay, kakipay Edward, ano itong mga balita? Yan nga adlaw. Will padayon pag-ihapon, agin inirestoryahan, ang panhitabo, adlaw ang Lunes. Had a shooting incident dito sa San Jose National High School, nag-uuna pag-ihapon din ang istoryahon, yan nga adlaw. Diniha aton ha lokal, upod naghihapon na national, kaya nagkaabot na nga niyan mga national TV network or news organization. And damo na nga mga detalye at nagkagagawas sa may tungod hining panhitabo. For example, ang pag-file na ang kasong murder, frustrated murder, multiple physical injuries. Kontra 15 anyos nga suspitsadohan panmusil mga ka-K5. But you know, itpakiana, okay, ginfailan ni Rahing Kaso, but mahitungod kay hirain mga minor di edad man, ngayon man itong irahin ni baga direksyon mga ka-K5. Kakulop, may din natin interview kang Judge Carlos Argiles, but unfortunately, kinulang kita yung oras, ha? Ipapadayon natin ito niya na para maintindihan itong ato mga nanmamati, okay? Kay 14 anyos man, exempted from criminal liability. At usa, sobra 15 anyos naman, but below 18 years old. Okay, exempted untaha criminal liability gihapon. But, if he acted with discernment, maaram hiyang sayo pa niya gimbuhat, diri eksakto, diri tama niya gimbuhat, and gimbuhat lagi hapon niya. And maaram hiyan mga consequences, ang pwede nga mahinabuhay iyang pagbuhata hiton nga diri tama nga buruhaton. Mapipreso gihapon niya pag-abot hiton panahon nga illegal na ito niya edad mga gagipay. Pero pakianhin ni din hi mga gagipay Nasiring, kung nakausala pa kapabuto ang 15 anyos nga bata. Okay, kung an iya pagpabuto in warning shot lang, ang waray niya itutok or waray makaiguhit hinuman nga mga napusil. Kaya kung nakausala niya pabuto katapos 40 an empty shell nga narikopohan mga otoridad dituhan na crime scene mga kakipay. So hinuman ang nagburuhatuhan ng panmusil mga kakipay. Masasabtan ito din ang autopsy han mga kabataan nga nagkamatay nga you know, gindumarang investigasyon han mga kapulisan han mga waray magkamatay, nagkasasmad, kung ano bang bala, hinpusil, ang nakaiguha ira, mga kakipay. Masasabda nito kung ang 9mm Glock, nga pusil, han o sa nga police woman, or ang .38 caliber revolver, han nga darahan 15 anyos. Okay? So,

0: May dahiton da ko nga amin da ko to nga bagay di dahiton pagdudumaraon nga investigasyon nga di dahiton pagbis dahiton kaso. Kay kun nakausala pagpaboto an 15 anyos katapos kumbaga warning shot la granting kumbaga warning shot la. Oh, mastering adto ang 14 anyos ang daruda mo. Oo, an igin paboto nga amin pagpaboto niya. Ginpaboto niya niya pusil, okay? Mga 40 an natiro ka basiyo dito mga kakipay. Di mastering ka. Okay, adon ta dapat ang 14 anyos. Ba't ang problema hini mga kakipay? Kay 14 anyos pala exempted from criminal liability. Puro Delos Pueblos. Kung bagahiyaan may da pinakadamong inin, igin paboto. Oo. Or hiyan may damong nagpabuto. Okay? Kung kay, nakapira ko na pagliwanhin magazine mga gagipan. At ito nga 9mm. At ito mga magazine, parang iyahan pagihapon, haniya dada, haniya ante, or nakabiling iyan ibang source. Ano daw? Ito mga kapulisan kung gini-issuean ni Rahinin mga pusil. Inin, for example, o saka unit, hin 9mm, Glock, okay? Ano't partner hiton? Pira ba iton magazine nga ginahatag haira? Okay? Ini ba nga mga magazine, amo ba liwat ang darahin nga 14 anyos nga bata, mga ka-K5? Or, nakabiling iyan ibang source, mga ka-K5, nga ka na 9mm gihapon nga mga bala? Nga nakada ito din nga clip, okay, kung magazine. Amo ito gihapon at baga mga eristoryahon, kung baga ikakantunin niya korte, presentasyon at baga mga ebidensya. Okay, so, adi pa ito sa balita yan. Kakabibad ito nga na-interview hi Mayor Alfred Romualde sa usang inin media institution dito Manila. Nga nasiring mga kakipay, nga ining, may danira nakuha nga mga ebidensya, nga ining nga mga kabataan nag-andam na hinpagkuhahan nila kalugaringon nga kinabuhi. Okay? Kahuman ang pagbuha, baga, kaparte daw ang baga plano, okay, nga ira nga kukuhaon na nila kalugaringon nga kinabuhi, kahuman hadto nga insidente. Kahuman hadto nga panmusil. O garing ila, kaya baga nag-back out ko no, an barubata. Nga suspitsado ang 14 anyos, but an 15 anyos. Baga amon yung istorya ni Mayor Alfred Romualdez, niyan, ipapabati nato nito, okay? Tika nga billionaire channel. Anyway, in a billionaire channel, may naman nato ni Haira partnership, mga ka-K5. As a matter of fact, mga nag-supply gihapon kitahin mga detalyehin, mga impormasyon na hininga panhitabo sa San Jose, ano ba? Tuhura mo naton in an interview kan Mayor Alfred Romualdez. Masasayod kita mga ka-K5, nga may din nira nahibaruan nga baga an bata, baga pakaintindihan, pahayag ni Mayor Alfred. Ang 15 anyos ban pangidaron nga baga nasiring ha, may naging bilin ko nung note nga kung baga makabasa ka mo hini, bangin na waray na ako niya kalibutan. Puro Delos Pueblos. Niyan, matutugib kita itong istorya ni Mayor Alfred Romualdez, sini nga interview ha iya. And nagawas yan, ang istorya gihapon ni Mayor Alfred Romualdez, didahining interview ha iya, okay? Nga ada kuno hakpoderiya na itong mga kapulisan, itong mga nagpa-anan musil nga 14 ngan 15 anyos. Oo, di ba ang pakintindi natin hini, ato na dapat inira kustudiya itong mga taga Department of Social Welfare and Development? Okay, diri dito ha mga kapulisan. Ang baga pakintindi ko ng istorya ni Mayor Alfred, mga ka-K5, nasiring kay damo it nagdudumot hininga mga kabataan nga karuyag makabulus han natabo han mga nagkamatay ngan mga samaran. Amo daw naging kustodiya laanay ha mga kapulisan kay in San Jose daw in usang tough community. Ano nakaragsingon hinin tough community baga delikado nga komunidad natuod kami to mga taga San Jose nga in San Jose daw is a tough community. Makaradlok or delikado nga community. I don't know kung aniya pagsiring hini may tungod hini nga panhitabuya na. Naglabay han Lunes. nga damot nagi-interes sini nga mga kabataan nga bangin pagbulsan hira mga gakipay. Hinungdan nga ada kuno inha kustodiya yana hiton mga kapulisan instead nga adto had Department of Social Welfare and Development. So ipapakian na naton to niyan kan Colonel Noelito Hitigan iton City Director hiton kapulisan. Ha? Oo, ati makatoy Carlo Arisgado and later kay Kakipeb Carol, ginalayon na nato na kumad to Department of Social Welfare and the Development. Kay Kakulup Unta, ma-interview nato ni Direktora Grace Subong hiton DSWD. Kay karek nato may baruan kung ano good iton mga, ano nga klase ng mga intervention, aanon ba't pagtratar hini nga mga kabataan while laad to have bahay, pag-asa, while laad to have regional rehabilitation center hiton na DSWD dito at Tan-awan, okay? Ano pagtratar, pagtrato hini nga mga kabataan? What particular and specific nga mga intervention ito nakatalaan nga ihatag hinihaira until such time nga mareporma hira nga pagbalik nira mareintegrate hira nga di community, may balik hira nga tuwira mga pamilya, mga kakipay. Kadiri ni hira sugad dito. San o hira nagpakaposail mga kakipay? Foro de los Pueblos. So, tatagan natin ito na higayon, yan ang aga, hininga ito na program. Hopefully, sufficient ito na itong panahon kaya pirmila kita for lack of material time. Ha? Oo. Oh. And ipapadayon nato na itong pag-aram parte itong mga legal ng mga aristoryahon na hininga kaso Hanpan Musil dida sa Nusin National High School. Nakaupod natin ni Judge Carlos Aguiles kaya warin natin kahuman kakulupan atong aristorya mga gagipay. Foro de los Pueblos. Now, pwede natin, may mga pahayag tingang nga kapulisan nga nasire nga posible an environment han panimalay, okay? Han 14 anyos nga bata, ngan han iristorya partin bullying, an naging hinungdan hiningatanan kung kay ano nga nagsugad ini nga bata, labi na ang 14 anyos, baga nagawas nga may nasugad liwat hiton nga istorya, waray pagkita makabaten reaksyon na no. Tika hitong pamilya, hininga mga kabataan, labi na ang 14 anyos. Bisan nga ni kan police officer, pasyensya. Nga mo ang ginaaligan nga tag-iyahan 9mm nga pusil nga ginamit hininga 14 anyos nga bata. Waray pa mga opisyal nga pahayag o reaksyon, tikang ira. Kitaon naton. Now, an usang fire officer nga nakabulig pag aresto hininga 15 anyos. Nagsiring nagpahayag ini nga bata nga mapripriso ba kuno ako? Foro de los Pueblos. Mapripriso ba kuno ako? Didahan kadakop na niya samtang tigawa siya didahan compound na San Jose National High School kahuman ang shooting incident. Amo kuno naging pakianhan bata, mapripriso ba ako? Foro de los Pueblos. Urbida mga kakipay, ano agi daw ang duha in taon nga mga biktima hininga panmusil aada pa ha critical nga kondisyon. Aadihira ha Eastern Visayas sa Medical Center. Makikialayon kita kan na Dr. Jomi Haro bangin makakuha kita hinin medical bulletin hininga mga kabataan. Kaya ang usa, ang babayan at umbaga nakuha ang information, adha critical na kondisyon, kaya didi ko na ulo ang igo. Madilot usang nga lalakihay, nga didihatian ang igo, tahus nga doon iya mga small intestine. So amin ito nga adhera ha, inin pag, you know, adhera panalipod, nga mapugngan nga dirihira bumigay mga kakipad. Sanglit igin butang hira ha intensive care unit nga facility hiton Eastern Visayas Medical Center. Foro de los Pueblos. Naggalalaom kita, nagaampo kita nga magkatatalwas ini nga mga kabataan. Hini nga sitwasyon nga ira kinamumutangan niya na mga gagay-5. Damon at nagkagawas nga mga detalye han mao nga panhitabo. Kay adi medyo nahupa naman hinahinay ang baga tensyon hadto nga traumatic nga insidente mga kakipay. So piraliwat nga mga opisyal hiton aton gobyerno, mga appointed and elected officials ang bumisita ngadto hiton mga namatyan. I hope din baga pakitang tao laliwat ha. Bagas nasa kay liwat. I hope baga kinasingkasing ang iyo pagduyog han kasubo. hiton pamilya han mga naging biktima. Okay, mga high profile ini nga mga personalities nga bumisita nga aton mga namatyan. Okay, nga di kita't mga elected officials. Nakadto ka kulob sayo pa. Matikang daw di ini Vice President Sara Duterte mga kakipan. Kay sayo-sayuhan pa, alasing ko imidya palahan na maagahon ka kulob. Nakabisita na si Vice President Sara Duterte ngadtuhan mga namatyan ha San Jose. Alas 5:30 por lo menos ang oras. Baga na, titigdalain ni mga pag-aabot ni Vice President Sara Duterte yung mga kakipaib. Oo, waray baga damong baga fanfare, waray baga, baga low profile ining iya pagbisita. Waray lang tira magkaabot ni former Speaker Martin Romualdez nga upod liwatan iya anak ni Marty Romualdez nga kasanggab bumisita gihapon ngadtuhan mga namatyan mga gakipay. Si Mayor Alfred Romualdez na kadto gihapon han mga namatyan mga gakipay. Opo, dan iya anak na Vice Mayor nato niya na din hatakloban Raymond Romualdez. And an aton anay Vice Mayor Samboy Ocasin. Kumadto gihapon ni former Vice Mayor Sambo, regad man hirang maghiaragbot. Wala gud man hirang baga maghiaragbot dito mga kakipaib. Bumisita gihapon ni former Vice Mayor Sambo Ocasin. Hinababan baga nahikit ang kunin to. Well, nahiuna pagkanhi hi Sunny Angara, ito na aton DepEd Secretary. And adbog to naton Senate President Rex Gatchalian, ambugto ni Sherwin Gatchalian na sekretary itong Department of Social Welfare and the Development mga kakipay. Nakadto gihapon pag bumisita gihapon kakulob. Amo ni mga high profile nga mga personalities nga kumadto mga kakipay han mga namatyan, okay? And hino pa ba itong baga makadtuin niya haera? Okay, sasahiron tayo ni para wari may mauba. Oo, nga namisita yung haera mga kakipat. Ano't baga pwede maibulig niyo hining sitwasyon? Ha? So, ipapadayon natin at mga development parte hini. And, oy, may hangyo ngayon itong mga kapulisan na publiko nga undangon na ang pagpasarangan mga video, han mga madugo nga panitabuhan, eskwilahan. As much as possible, din niya K5, may dagat natin mga nakuha ng mga video but karoyan natin tabunan ang mga may dugo, ang nawonghan mga subject. Kay may da mga guidelines inin meta. Okay daw nga, ha, kung baga matake down inin nga aton Facebook page, sarapit na 200,000 dito ang mga followers ini mga K5. Kadamod at baga mimingawon hiton mga balita nga tikang din hiton aton official Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital. Oo, so naglilikay kita mga ka-K5, nahangyo iton PNP, iton aton gobyerno nga undangon na pagpasarang hini nga mga inin images and upod na iton mga videos and mga photos, picture. Han mga madugo nga inin sitwasyon han kahuman hadto nga insidente. So ipapadayon nato ini nga paghimangraw yan na damo pat at istoryahon until such time nga makonnet nga tanan, maklaro net nga tanan. May da mga kag-anak nga nakadto ka kulop ngayan han Leyte High nga karuyag ni rebalhin at ira mga anak mga gagaypay ba Leyte National High School. Ano't baga take hini hiton mga administrador hiton na eskwilahan? Darang pagkahadlog, darang pagkaadhan trauma. Kay, you know, bisang pabumalik ha normal ang sitwasyon dida ha San Jose National High School. At doon mga kabataan na nagpakakita o naging biktima, pati ang mga kag-anak na trauma. Bislat pagsulod nga dito ng eskwilahan, asay pat pagsulod nga dito ira classroom nga dito ng Mosel, ini nga mga kabataan nga dito nagkamamatay, ani ira mga classmate. Gulpi iton, it epekto ha ira psychologically. Gulpi. May dangani iba siguro nga masaring ito, di ko nakaruyag makita ito na akong eskwilahan. Di ko nakaruyag nga sumulod ha akong eskwilahan. Di rin ko nakaruyag nga kumatot amon kwarto, amon classroom. Darahan na traumatic experience. Naintindihan nato nito, amo itong itong mga taga Department of Social Welfare and Development. pagtitikangan na nira ini nga psychosocial nga mga intervention para han mga biktima. Diri lang mga kag-anak han mga namatsyan or kag-anak han mga or an mga biktima hini nagkasasmad, okay? Napusil, okay? But maopen na lawaray kapurohi mga gagipan. Gulpi, and it will take some time para hinihaira nga makarecover hito nga traumatic experience nira. Puro Delos Pueblos. Dako ito nga bagay, hiton well-being hini nga mga kabataan. And the dear ito nira, basta-basta nga mahinga nga limtan habugos nira nga kinabuhi. Puro Delos Pueblos. Mamay kala hiton nga perwisyo ano mga gakipan. Oras sa bugos nga Pilipinas, alas sa 7:10 na oras ginpadangat hayuhan JNT Express. Ngayon oras ginpadangat gapon hayuhan 5-7 at Emporio, ang tindahan nga baton, han mga mahal nga papliton mga kakifay. Ay, may daghapon kita na chika, bisan kumbaga ada pagkatayin nga eristorya, partihan na itabuhan na naglabay nga Lunes mga kakifay. Ay, may daghap ginandam haaton nga chika, kakifay ba Kevin Susana, pasado pal alas 4, ginandam na ini nga John Estrada. Andam na daw nga maging lolo. Beauty queen, nakakadiskaril ha relasyon, han iya igka si beauty queen, ug han afam hini nga uyab mga kakipay. Ano daw? Ano ini? Susuloton? Oo, hini nga beauty queen. Inin afam nga uyab, hinin igka si niya beauty queen, tawaray mga kakipay. Dapat golden rule ko dito nga iton na boyfriend ditin best friend ayaw pagsulota. Iningulti nga ho iton mga kakipayam nga pagtrahidor, the highest level hinin pagtrahidor. Kung iton uyab iton imo best friend, karuyang muli at maging uyab mga kakipayam. Adi pa. Hivik Soto, may da kuno special mga pagtratar kan main Mendoza, tawaray mga kakipay. Kay aada naman ni Pauline Luna or ano ini nga tinatawag nga special nga pagtratar. Oo, kay kada tao dit malilikyan nga may da mga personal nga mga biases sinin mga tao. Kay kadamon tao, okay? Kadamon kalalakinan, kadamon kababayanan, may dagod la mga pinili nga baga gintatagan mo, baga espesyal nga baga atensyon, mga kakipay. Ha! Ano itong baga tawag hiton, mga kakipay? Ito baga may daka gintatagan ng espesyal nga atensyon. Nga magkadiano kan ka busy. Damo din ginaatendiran, magkulop, mga kakipay. Ito din mo trabaho, di mo good malikyan nga hiyain pag huna-hunaon. Five. Ah, okay. So, opo din at baga magiging istorya nato niya ng adlaw. Hining ato programa, Foro de los Pueblos, the People's Forum. Ngan, huy, besya na! Andaman niyo, ano yung mga problema, ano yung mga issues, ano yung mga comments, or anuman nga concern. Parte hito ang pagtagatubig kay huy, besya na. Kada Lunes ngan huy, bes, may dakita LMWD at your service. Mga kaupod natin niyan, hi Ma'am Helen Culiera, hiton Prime Water. And andaman niyo nga daan, 9 to 9.30 niyan, andaman niyo nga daan, iton iyo mga concern. Kay maupod naging papaagi din niya aton, hininga aton episode, okay, nga LMWD at your service, kay naa-aksyonan dayon. Kay sugan hini, for example, kahan naglabay nga mga semana o ano-ano yung mga reklamo aging padangat nga di, aging padangat luwat naton nga ito haira, naaksyonan ba? Kung naaksyonan na, baga ipadangat liwat nga di haamon para ma... at least may resulta ba ang aton din hibang mga kabudlay ba? Ngan kung waray pa, isumat liwat niyo din haamon nga waray pa kay para may follow up liwat naton nga ito ha Prime Water. O maupay ini nga may na paragbaton tigang ha Prime Water hini nga mga concern. Kay ira ini obligasyon nga responsibilidad nga maipahibaro nga dahitong publiko kumu o sa nga public utility mga kakipay. Kung ano na it mahinanabo itong era operasyon, kung may mga problema ginaano nira pag-address. Kay inin LMWD dito pribadong water company is a government owned and controlled corporation mga kakipay. So amo ito ngayon ang aga tatagan gihapon natin ng higayon ipinaghini nga ato na programa Foro de los Pueblos. Later magkakada kita ng LMWD at your service. Okay, so before we take a short break, karuyag anin natin nga may baruan iton aton mga namamagkita, yan nga aga Duarte, mga namamagkita lab, how about kami nga radyo la kami. Oh, hi July Gilier natin pa din nagkikita, hi Eden Urbano, hi Marlene Lausen, hi Lourdes Claridad, hi Jel Garcia, hi Rowena Johnson, hi Violeta Civilino Tisado, hi Jel Garcia. Good morning, Jel. Hi Maymay Garcia Vanzuela. Good morning, Sir Edward. Hi Jeffrey Vanzuela. Good morning, hi Romualdo Abuga. Good morning, Sir Edward. Happy breakfast. Okay, ano na yung breakfast yan, ha? Good morning. There is news na ang suspect sa shooting is apo ng judge at pamangkin ng police. Then mayabang ang suspect na di daw talaga siya makukulong. Dere, so ganito liwat. Jennifer, kay mga minor ini. Oo. Hey, Mitch Kalyas ba ini? Bullying pa. Ira na lahat ginsugad pero ang tinuod maihan na nira nga plano igin paapila nira ang bullying asya nakahimu harani sugad nga hirani sugad mga bangagod adaadto kay diri nira mabubuhat kun maupay ang ira panhunahuna. Plinano ito, na-establish na ito mga kakipep. Didala baga exchanges nira ang ira mga messages? Saan ito nga panhitabo? Oo, nga gimplano gud nira ini nga inen panmusil mga gagipay. Sige, kay kun ano pa nga mga development, Mamila, good morning Sir Edward, watching from Mohon, Tanawan, Leyte. Love, love, love. Okay, sige. Niyan, babalikan nato ini nga atong programa. Standby. Damo ini nga atong istoryahon, ha. Anay, for example, you know, para iyo, ano iyo pagkapagkita? Pabor kay pakiana na sering. Pabor ba ka mo nga pahabuban inin pangidaron inin magkakaada na in criminal liability kung hiran makabuhat in krimen? Himuon ko nga 12 anyos. You know, bispet himuon nga 10 anyos, 9 anyos, 8 anyos. Kung diri to amo itong solusyon, aadi itong pamilya, aadi itong panimalay, aadi itong pagtrato haira, okay? It may problema or it ira exposure ha, mga social media and mga websites nga nag-promote in violence or nag-influence tira panunahuna. Wari gihapon hiton, pwede gihap magpumata in 10 anyos, kumbaga magkadahin na higayon, labi na kung ma-influensyahan yan, diri maupa, ito niya panunahuna. Di ba, bispeti mo nga 10 anyos, bisan diri 12. May dagod problema mga kakipay, kung, you know, may nagdusohin niya era, either damo nga klaseng circumstances, maybe. But, it debate nga pahabuban, di nga ni matug kanit kahilad manit naging problema hini. Amlet gihapon. Bisa himuon mo nga 10 anyos, itong pangidaron hiton bata nga kumbaga makabuhat yung krimen, may danan niya criminal liability. Ha? Babalikan natin ini nga itong programa, Oras sa Bugos nga Pilipinas! Alas 7:17 na, mabalikin na nga yung programa, Foro de los Pueblos, The People's Forum. Gamalang pipirang ang mga pahibaro.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Mga KK5, a 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan, iba pa. 578 Emporium, ang baton, ang mahal nga papliton.
4: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matraya iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga la ang Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakap po okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
6: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, MyTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, MyTC, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
7: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
6: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
8: D3 Bio! Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hinihingi ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
9: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
11: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toksin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Salt.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Salt. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
17: DTX Beauty Salt. Mapalit sa mga butika.
18: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
19: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium, at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
20: Extend food supplement for men.
21: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
20: Extend food supplement for men.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman?
22: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa?
22: Kag nagabaho ang kilikili?
24: Mag-Clinical Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinical Deo Fresh.
23: Nagabasa na naman bala ka?
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinical Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: Puro de los Pueblos!
0: Oras mga ka-K5, alas 7:26 na. Balik kita nga ito na programa Puro de los Pueblos, the People's Forum. At itong oras ginpadanga tayo, Han Extend Food Supplement for Men, kukulangon ano sa karoon. Kung ikaw naka-extend the food supplement, mga kaka-K5, gani kita na hiton mga eristoryahon niya ng adlaw. Ipinaag hiton aton ibalatin nga mga eristoryahon na labot lahan ng mga panhitabuhan naglabay nga Lunes sa San Jose National High School. May naghihapon kita yan na baga medyo mga minor nga mga eristoryahon. Ipinaag hiton aton Chikala portion with kaka-K5 Kevin Susana. Duhart, diri ba sobrang at pagproteher natin hiton mga kabataan niya nga panahon? Kung baga pagbabasihan natin, inindamo nga mga balaod nga nagproproteher hiton welfare and katungod hiton mga kabataan nga danay inin mga kamaistrahan ha mga eskwilahan in kinukurian na pamagdisiplina. Hiton mga bata kay bangin ka makasuhanin kung ano-ano nga mga kaso na kakahadlok inin mga kamaistrahan nga makasuhan, diri magpaka-retire, matanggal ha serbisyo. Sang litirain naghihinay nga naglilikay nga inin itira ba mga aksyon nga maupay untay mga intensyon, panuyo ba nga madisiplina inin mga kabataan. Usa ba iniha pagkita niyo nga rason kun kay ano nga may da na mga kinaiyanin mga kabataan nga diri na makontrol hinin ira mga kamaistrahan. Sa bagay, kay kun itong ira mismo mga kag-anak, waray panahon para ha ira. Or pagawaray-waray la, diriliwat nakakakontrol hinin mga buruhaton ang kinaiya na hinin mga kabataan. Asay pa hinin mga maistra, nga mas langit maistra, kay dito nga niya iyo, diri na akus itong iyo mga kag-anak, kapandisiplinahon ka mo. Asay pa din hinga, diri ko man kamo mga anak, kan labot pa, bangin pa ako niyo, pangihaan kung ano itong matabuhay iyo. Di manilikado, inin kabutangan, liwat, inin mga kamaestrahan, mga kakipag. Intatamdan ko ininda mo nga mga balaod ba, mga kumagatawagon nato, mga core protection laws. Para protehiran ito natong kabataan kadamo hini mga kakipay. Niyan, pag-iistoryahan naton. Nadamo na lugod at mga balaon nga nagproproteher hining kabataan. May dalugod mga sugad na hininga mga panhita mo. Sige, ba't kaya diyon anay nato pira hininga balaon? Osa, duha, tulo, opat, lima, onom, pito, walo, siyam, mga more or less napulo hininga mga balaon nga. Iton panuyo kon intention protehiran iton welfare iton aton mga kabataan. But ano naman laliwat aton mga kabataan na nagiging biktimahan igkasinira mga kabataan. So kanini nga mga panhitabo, for example, San Jose National High School.
27: Foro Delos Pueblos.
0: Ay, Ginoo, mamay kalahin siyam nga mga balaod la so far at baga na research. Ano. But anyway, kadiyon anay natong tanatong Chica La Portion with ka K5 Kevin Susana and niyan ni Judge Carlos Aguilias, hihimay-himayon nato ini nga mga kaso, ini nga mga kabataan. Stand by!
1: Aadi na ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
0: Good morning, K5 Kevin. Good morning, K5 Kevin. Ay, anay.
2: Ay, nangangalimot na liwat kita. Pagunan microphone. Good morning, mga K5. Nagpakapamahaw na ba kita yan, ha? Adero na mo ulit ang pakapamahaw yan na hininga mga takna. Ano daw ulit kabutangan na liwat yan at mga eskwilahan kung nagpipirila naman. Kung nahimuan na inihin paagi. Kay...
0: Purbida, mamay kalahito kung na... Tumtum alas 8:30 ining pagkasulod lang ng kabataan or alas 9 kaya adi pag-i-inspeksyon nun nila mga gamit. And nakita ko ang mga post ka kulob sa social media ka Kevin Kevin. Haros nga tanan ng mga eskwilahan din niya aton. Di rila din sa Tacloban. Oh. Ay, kinita ko nga niyan mga post sa Granghan National High School dito Amon Bong to Haron. Pinakadakong National High School. Amo gihapon. Mamay kalahiton ka Kevin Kevin.
2: Okay. Nga
0: naging epekto.
2: Oo. Oh, well, posible ito nga. It iba ito. Sidgunta na lang adiri nagplaplanohin maraot.
0: Mm.
2: Pero may ada mga delito hinig ka si estudyante. Personal.
0: Ito.
2: Nga, sige, makatiming la ko hain mo. Bisan la ito niya na may suntukon dito ha solod itong classroom. Magkakagula lang itong atanan.
0: Dara itong...
2: Natabo yan ha.
0: Natabo. Okay. Oh. Gidaw bangin may mga armas ini. Gidaw bangin may pusil ini. Gidaw bangin may kutsilyo ini.
2: Amot makore ito kay nga tanan nga basol mga nga dahit administrator hit eskwelahan. Takay waret niya labot kun may ada nagkadiferensya nga mga estudyante bali man iton pagpipiran ng obserbaran it nga tanan nga estudyante. Takay may mga estudyante nga mga hangit pero hilomla. Natitigdaan na lapang suntok. Natitigda pagdabal.
0: Daret kadamot mga balaod nga nagproproteher iton aton mga kabataan. Waret ta problema kay maupit ut intention. But may adaliwat diri maupay nga kuan hini epekto nga dahil nung kumbaga sincere la ba inin mga kamistrahan ba inin pagdisiplina inin kabataan nga para maging matadong hirang mamamagtubong nga mga tao ano amot nagiging problema ni gigikinita ko dinhi kay Pep Kevin ha? Saan na kitang magkatot at chika ha kadamo hini nga mga balaod mga core protection laws para aton mga kabataan for example Republic Act 7610 Child Abuse Law. Nag-establish rin yung criminal penalties for physical, psychological, and sexual abuse alongside structural neglect. For example, kay sakop hininga in Republic Act 7610, Child Abuse Law, itong physical. For example, may kuributon ka dito sa road, itong kay pasasawayo, yung bata, dinatuod, bamanan at panahon, kilala ko kung danag mga teacher nga, hing ka mga pino mga ribot, didi pagunhan akong hita. See? Mamay ka lang kung magabuhatin mo niya na hangaran pagdisiplina la. Aadin itong physical and psychological abuse. Hininga Republic Act 7610. Labot lahinin PD, Presidential Decree 603, the Child and Youth Welfare Code. Amin itong magnagsiserve as baseline nga code para in basic rights hit o sanga bata, the duties of parents and the state. Mamay ka lahito. to name a few. Sering ko pa niyan, paghingadayan natin ito kay K5 Kevin. So, master ng teacher, dito nga ni Heyo Balay, di ka na didisiplina, di na ka-disiplina din mga
2: kag-anak.
0: Kag-anak. Ta din pa, nga makakasubangit pag niyo makasuhan.
2: Tapos it kag-anak, sige it pag dinayawin mga leader nga kill.
0: At ito naliwat ka kay Kevin.
2: Real talk.
0: Yeah, tinood.
2: Sigit pag dinayawhin mga leader nga kawatan. Sigit pag dinayawhin mga leader nga waray ibang pamaagit pagdisiplina panmatay.
0: Okay.
2: Sigit pag dinayawhin mga leader nga damo it mga kaso hin graft and corruption.
0: Okay.
2: Tapos magbabasol yan na. Nga may daan na tabo nga sugad hiton.
0: Forbida ka, Kevin. May daan nga natusang kaya na si Ring. Children who commit murder should be called what they are. Young murderers, not labeled away by, you know, children in conflict with the law. Oh, nasa rin ang iningat sangkay. Let's not sanitize evil. Forbida ka, Kevin.
2: Balito. Kay, makuri to yan. Dako ito nga kuwan. Dakot nga problema di relate unong hin simple lang bugosin nga community. Dapat it community tikang it pamilya, pag-aramya, nga ta eskwelahan. Kuan ito maupay unta it environment.
0: Oh.
2: Kay amot nakaka-influence ito it kabataan. Diri magpinanbasolhin mga balaod. Dito gud habalay, disiplina ako, number one gud iton.
0: Habalay, ha-environment, laya na kay, darahin nga social media kay Kevin. Usa ito nga dapat kontrolon. Ito na, I don't know, ano baga take ni yung inin mga barubata? Kay iba na nga mga nasod, gin practice na nira ini, gin limitaran, naging restrict na nira, hini paggamit ng social media.
2: Social media.
0: Hanggin
2: pa panday pala ito nga balaod, may deton mga proponent nga 18 anyos nga ni ito diri ila kay 15. Anybody below 18 years old in exempted from criminal liability. An iba 12 anyos. So nagmeet hira halfway amo ta ginhimo nga
0: 15.
2: Okay. He pangilinan amo ito ang principal author. Hinumanan mga co-author.
0: Oo. Kaya na nagawas kat baga nababasol.
2: Hipangilinan.
0: Dire naman kay una inin aton legislature is a collegial body. Okay? Diri ito ma-approve nga balaod nun or balaod kuni pangilinan la ang nagpinaniguro iton. Gin-discussionan iton dito ha lower house, ha House of Representatives, hitira kalugiringon nga versyon. Gin-discussionan iton di da Senado, hitira kalugiringon nga versyon. Kumbaga nagkaanan pag-inta ang ira
2: versyon.
0: Gin-reconcile ito, ha tinatawag nga bicameral conference committee nga may da mga miyembro it mga tikang Senado and House of Representatives papandayon nira para ma-reconcile it pagkaibat ira mga version.
2: So hinuman ang mga co-author kay Risa Ontiveros, Ping Lacson,
0: okay.
2: Rodante Marculeta,
0: okay.
2: Amy Marcos, Lito Lapid, Bong Revilla, iba-iba nga partido ang nagco-author hito.
0: Pati House of Representatives.
2: Pati ibang
0: iba-iba
2: nga partido ang nagko-author ito, nagburublig na mapanday ito nga balaod nun nga mapirmahan ng presidente.
0: Hey Gloria Macapagal Arroyo.
2: Ang presidente.
0: Ang presidente.
2: Nga nga tanan hito nga mga nagko-author, congressman nga senador, waray hito di dan era huna-huna nga amoy nang magiging resulta. Nga tanan maupay ang panuyo.
0: Maupay ang panuyo. Kay kikitaon mo kagipib Kevin itong history itong atong juvenile law in the Philippines nag-evolve ini for the past mga 15 years, okay? Tika ng Amerikano, okay, 1930s nakadakan Marcos, may mga issuances nihan mga presidential
2: decrees,
0: okay? Tubtub na hinihan kay Mugsuhan Balaod han 2006, okay? Ini nga juvenile justice
2: welfare act
0: ang gid aprobaran han aton kongreso nga ang presidente ato nga panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. There was a time part in history aton juvenile law in the Philippines nga ang mga kabataan naging gintrato as mga parehas bahan mga kwamba,
2: mga priso
0: ba mga idaran na ba mga legal age. There was a time in the history aton juvenile system law Pilipinas nga may dahito. An natabo ang mga kabataan gin kakadto prisuhan.
2: Oh, pinanlulugos dito.
0: Pinanlulugos dito.
2: Ang mga hardened criminals.
0: Ang mga hardened criminals ginihi mga parausa, oh, etc. Imbis nga marireporma hira dito sulod. Dara ito nga ira naging experience. Pagkakagawas nira dito prisuhan, oh, mas grabe pa nga ang mga problema sa siyudad kakibet-kibet.
2: Oh, nga nahihimu adto ang mga kabataan nga nagpapakasalahin peti nga mga sayop.
0: Oh.
2: Ginihimu nga gatasan han kapulisan ang kag-anak.
0: Oh.
2: May presoho na amo nini kung di ka mo humatag.
0: Amo na.
2: Amo ito, nagdirig ba tinaliwatag, nahingada hakin si Anyos.
0: Oh.
2: Kaya diri lang rumamay, paghihimuhin balaod, diri lang itong kapritsuhin o sa nga magbabalaod.
0: Oh. Ang kwan lang ito nga kibib-gibin, kaya nagbagunit panahon.
2: Nagbagunit panahon.
0: Okay. The intention of the law, pinakamaupay ko. Hmm. Protektaran ang kabataan, kay kung magpapakasalahira, kay bangin biktima rin mga circumstances, haira pamilya, haira environment, kung ano pa man, nga dirihira tratuhon parehas yung mga hardened criminals.
2: Mm.
0: Okay? I-reform hira kay, kung makasantop hira nga sayop, paniragin buhat, makagbasol hira, open hira para hin pagbago, kung makagawas na hira, marireintegrate hira community, haira pamilya, nga dirihira hira sugadan unhan, saan unira buhato ng krimen.
2: Oh, parehas man ito hit mga NPA na nabalik.
0: Oo. Oh.
2: Di ba iba labot ta kon ani mo mga kaso waray labot han imo pag aklas nga pinatay kalintawo pero ani mga kaso darhan imo pagigin NPA pinapasaylo man pinapabalik ka nga di sosyedad pero nang paglaom nga magigin normal ani mo kinabuhi asya man unta iton intention gihapon
0: takay it mga bata kay nagiba na yanan kabutangan labi nat exposure ni rahin ya social media na mamag-aram na gihapon hera mamay kala ito while the intention of the law is to protect our children. Pero kung ito nga mga kabataan na naghuna-huna, okay, waray man hini problema kung makabuhat kita hini, kaya ada din at balaod na sa rigoray kita criminal liability. How about ang mga magiging biktima na nira? Kung damo inira nga klase hina,
2: magbibinuhat.
0: Magbibinuhat. Kada ako nga problema kay Pipe Kevin.
2: Amo balito.
0: Kita okay. Natong gobyerno, nga natong sosyudad.
2: Mm. Dakoyin nga problema at gobyerno, di rin, kuan lang nga ang magpadalos-dalos
0: nga masarik
2: pagpipinanbasol
0: okay. Mahabuan nato ni nin edad iton nga magkakaada na yung criminal liability nga magkakasalang ang mga kabataan bis pinato ni Noibian News kung iton kabutangan at kabataan hayra pa ni Malay hay environment iton iya mga access in mga content sa social media makaka-influence iton iya magiging problema magihapon nito kay Kevin Kevin.
2: Amo
0: ba? Dapat doon nga makakasuhan nga mga barumbata pa nga mga prisuhan.
2: Amo nga. Dapat mag-demand liwat kita in hostesya hini nga mga plunderer nga damit nagkakamagtay tungod it era pag
0: pangawat.
2: Pangawat.
0: Baka nagmingawa na yun Dire, ito natong tatantanan gihapon nga mga restoryahon ka Kevin Kevin kami nasugan hini nga panitabuha. San Jose National High School.
2: Dere kita, sirin ko pa, dere kita magpinanmili kung may danato ang karag papagbato nun in justisya hini. Dapat nga tanan, bisan na nung nga krimen, nga di kita magpipinanmili in mga tao. Na.
0: Hay, kakipaib Kevin, sige, kaya di yung lagod anin natin at mga chika la, kaya damot pa istorya ako natin parte hini nga mga bagay, kakipaib Kevin.
2: Ala,
0: ala sige. Anay, Vivialin Leones, good morning Sir Edward and Sir Kevin. Abrit ang radyo nga nakasubaybay gihap ako sa Facebook.
2: Wow, salamat.
0: Kagwapo ni Sir Kevin, itiya kaarot.
2: Angay
0: diri ka masunlog hito, joke lang.
2: Salamat, safe, everyone. Salamat, salamat. Amo, pwede aga-aga pa, may nantinagos siya.
0: He Edin Urbano, true sir, sometimes di na maaram kung hain mga lugar i-teachers. Nga diha amon may the teacher gingkawatan hin 2,000 nga para unta adtuhan feeding. Takay nasabtan ang nagkuha ginpilpil hin stick ni teacher. Ada kay ginsulong han mama hi ma'am. Tas ginhulgang igre-report at DSWD para waray kuno madawat hit iya retirement. Kay hapit naman adto mag-retire hi ma'am. Nangaro na lang sorry hi ma'am nabali na nabalin na hinoon. Nabalin na ba hinoon? Kay amin din, mga damo ka balao din ka nagpro-protein at mga kabataan. Waray hitong problema. Maupay nga aga Sir Edward watching live. Hi Joel Kanyamaki. Habarangay Santa Cruz. Haro Leyte. Yes! Kagabang Kevin, first item.
2: Maupay pe dyan Estrada. Kay nagbalik loob na.
0: Nagbalik loob?
2: Oo. Okay. Ito ba nagbalik loob sa kulungan?
0: So, makuha nagsiguro. Baga, di na ada baga magiging grabe na at baga panbabaye.
2: Oo.
0: Na Jan Estrada. Kay andam na yung maging lulong. Ang maging lulo ka dapat maging maupig ang aksos barana. Ito mo mga apo.
2: Apo, ngan anak.
0: Oo. Okay.
2: Oo, nagbalik loob na. Ha? Direl loob ng kulungan, ha? Makuri ko ni Robin Padilla at magbalik loob.
0: Kikipin, Kevin.
2: Nagbalik loob na, ha? Makagaraho man aktor ng Jan Estrada.
0: Mm-mm. Takas na!
2: Huwag in-interview hiyahan, Sabado baad to, didahan YouTube ni Mateo, di nalak maluwas ito apelido. Bayan kisa kasi na. Wow, ambot nga ako kung tinood ini.
0: Sige.
2: Ginamin ang aktor ni Jan Estrada nga iya ginbabasulan ang iya pagpinanbabay. Pamate.
0: Human naman ka kay Pagkibin.
2: Kayo, nagpulos na. Igin pa, ang bit gihapon ni Jan, aniya kasalagdunan, hiton mga lalaki.
0: Oh.
2: Pamate ka mo mga lalaki. Adin sagdon ni Jan Estrada. Parit mga lalaki nga nagplaplano nga mga bit. Ba daw nga may na mga asawa or partner nga nagbabalak magluko. Sering ni Jan, don't do it. Ayaw gud ito buhata. Iyo ito pagbabasolan tuod nalaka mo haakon.
0: Ito.
2: Ha? Kinahanglan mahibaro ka mo hit leksyon. Kada adlaw, iyo ito masasantop ngan pagbibinasolan. Ngan hiton oras nga makarealisar ka mo. Nga dako na hinduron epekto niyo kasalanan, maul-ul ito hinduro. Baadaw. Iagiha po nigin pa, igin share, ang iya otro nga pagharani ha makagarahom.
0: Okay.
2: Siring niya, I'm back with the Lord right now. Tinuod God nga may Diyos. Pagsawayon ka nga ni itong Ginoo, makakaabat ka dito. Salit.
0: Nasarhiya.
2: Oo. Oh. Ayaw good ko na niyo at pagbuhata, kay pagbibinosalon ito niyo, habugos niyo nga kinabuhi.
0: Okay.
2: Mga paliwat ini nga sagdon ni Jan.
0: Mm-hmm.
2: Inautunta nga magpakita, hiyahin iya. Ihimplo nga tinulo. Uh-huh. Kay damon na linkin
0: eh.
2: Damon na linkan Jan Estrada, naging controversial nga ninhan iya girlfriend nga hikawan, Priscilla Merilles, lately.
0: Ano ba to?
2: Ang Brasiliana, yung beauty queen adain eh.
0: Priscilla Merilles.
2: Oh, damon na linkan.
0: Nagkasawa in 2011.
2: Oo, oh, nag-inihainihira actually.
0: Ngani, separated in 2024.
2: Oo,
0: maiha ko kay Pepe.
2: Pero hindi na nga ira pag tinampuhon ni Priscilla. Damo din na naging ka-jowa ni Jan Estrada. Nagkakawara-waran, hinihingad din ibang lugar.
0: Oh.
2: Nagpipinasangil lang ang may shooting.
0: Oo. Oh. Would be... Nag-hira ni Janice de Belen, 1992 to 2004. Maiha. They have four children.
2: Oh.
0: Hi Janice de Belen, na-link ini. Oh. Na-link niya pinihi Jan Estrada kan Vanessa Del Bianco.
2: Yun, Vanessa Del Bianco.
0: Oh, hanirahan to inin...
2: MTV.
0: MTV. Magandang taghali, bayan.
2: Oo.
0: Co-host at ni Vanessa Del Bianco.
2: Correct.
0: And early 2000. Hiraliwat ni Gretchen Barreto.
2: Oo, oh, okay.
0: Nagkaada nga yan hiran ni Gretchen
2: in
0: Barreto.
2: In Brief Affair.
0: Brief Affair.
2: Oo. Oh,
0: oh. Oh.
2: Siguran brief na wara.
0: Lily Holman.
2: Yun, oo.
0: Oh. In mid-2024, may nag-circulate nga rumors nga nag-adherin ang relationship ni nga Lily Holman na nagtikang dito Boracay.
2: Mm. Okay. Correct. Amot nang gisinilusan ni Priscilla.
0: Oo nga
2: yan. Oo.
0: Poor bida ka, Kevin.
2: Kay, ang era nga ni Gret...
0: Ano ini? Ang baga na istorya lang ini.
2: Oo. Oh.
0: Diri pa ini ang baga mga ibang...
2: Oh, ang mga secret.
0: Ang mga secret.
2: Oo. Oh. Oh. So, Jan Estrada. Ang era nga ni Gretchen Barreto, nagpa-party laad to.
0: Oo.
2: Tapos magsapit din yan, sa nga supangan maghinarukay in the presence ng mga bisita. Tapos ang era lang dahilan kay mga hubog ko nuhira.
0: Ba daw, kakipipe Kevin. Oh. Anahi, Ivan Mabini, shout out kakipipe Kevin, Han Amon Barbershop, Mr. Clip and Clean.
2: Oy, hain daw lain nga,
0: miss. Oh, ano daw lang.
2: Di nga, yung pirmin ang mamati haaton, ang usa nga, ang kag-anak,
0: oh.
2: hanaton contestant han Miss Tin Pintados.
0: Uy!
2: Nangangalimot ako pag...
0: Oo, oh, kami nagpa-picture ako, oh, dali.
2: Oh.
0: Dito ko na Longhas Handicraft.
2: Oo, oh, hey, Mr. Noel Longhas.
0: Mr. Noel Longhas.
2: Oo. Oh, oh.
0: Kaya nagsiringan ni anak.
2: Oo, oh, hey, anak. Hey, Clementine. Oo, oh, hey, Clem. Oh.
0: Saan mo nagkagawas din, he? Oo. Oh. And then, announcer's booth. Mm. Okay? Sabi niya, sir, and then, kamot pinamamatian, hitak papa.
2: Oo. Oh.
0: Ang record ko na adlaw, K-5 na kuno iton.
2: Oo. Oh. Dahil sa pagita.
0: Sa pagita.
2: Oo. Oh. Noel Longhas.
0: Katapos, nagpa-picture niya ako.
2: Nagpa-picture niya pag dito. Dito. Kaya papakita ko niya kanina papa.
0: Mamay kala.
2: Oh. Salamat, salamat. Oh, ay, daw, ay, nato. Mm. Nagagin ko ang kuwad to din nga. Baga nagsasayop kit het ko an.
0: Hay, ba't irap po isto?
2: Barangay 15.

0: So, ay, lakabara ka. Kaya naka-preliminary na kita kakipin, Kevin.
1: Baka nagpabati na kita yan.
0: Nagpabati na kita.
1: Sige.
0: Next item.
1: Oh.
0: Nagbag-unahe John Estrada.
1: Oh. Okay. Istrikto ko no ako. Itsata ko mga anak, pinanugon ko na hey John Estrada nga ayaw ka musupo akon. Ha? Han pakianan hiya kon, pwede na ba siya tawagon nga Lolo John? Andam na kuno ako.
0: Wow.
1: Labi na kuno nga iti eldest 30 years old plus na. Diri na iton ka lilikyan. Hmm. Nga natapod iti iya mga anak upod na ini hi Kayla. Nga mag-uyab yan nga ni Daniel. So kun baga karoyag kuno niyo, nataga na kin apo, ready na ako. Siring ni Kuan. Siring ni John Estrada.
0: Uy, adiliwat hi Sir Judge Adarni.
1: Mm.
0: Good morning Sir Edward and Sir Kevin. Kumusta na, Judge Adarni? Okay. Nakadto ini ka K-5 Kevin han panhitabo. Kamo nang panhitabo sa Nusay National High School.
1: Pagubot dito.
0: Okay, mga presidente ya han.
1: Presidente
0: ya.
1: Grade 9.
0: Grade 9 nga level.
1: Parents. Oh, nakakita ko tuhan ni imo live nga na-interview ni mo hiya.
0: Oo, hi Judge Adarni. Mm. Kay pagsulod ko nga tuhan usa nga room nga kundi nagkakaadahin na closed door meeting unta. Nakadtuan mga labaw ang pulis, ang takloban. Gintagan na kanyang lingkuran, dili Edward Lingkod. Gimpagawas liwat kita kay close door pa ko, no? But anyway, he Sir Judge Adarni. Oo. Ada, dakuwat in radyo, Sir Judge, para damod makabati haki 5. Oo, di na San Jose. Next item!
1: Ay, naad to na akong biril nun. Agi, nawara man din.
0: Uray mo markahiyan niyo.
1: Oo, kundi in ko adto kuha. Anay.
0: Okay, oras, alas 7.52 na, napatawag si Jazz Argelis, alas 8.10.
1: Ah, ngayon.
0: Oo.
1: Anay, madali ila ini. Igogogol ko la ini. In ko adto kakit ikanina. Adina. Oh, adina. Totoo nga nagkawara-wara ini. Mag-uyab man ini, kuan. Kuan ini, ano ini tawag ini. Mga beauty queen nga nanihidabi.
0: Oh, okay, kanina, na-headline ko ini, nga pamati ko, pinakadako iton nga salang, nga iton uyab itong best friend nga babae. Best friend mo nga babae, ito niya uyab. Plano mo kung ika-uyab liwat.
1: Oo, saluton.
0: Duro na ito kakipip-kipip.
1: Oo.
0: Wala na kunba-iba nga baga pwede.
1: Kay, wangin gusto saluton. Kay,
0: sige.
1: Ikin-chika inin hadi nga iton boyfriend. May nga hinira anak. Hi anay Miss Universe Philippines, Celeste Cortese.
0: Oo.
1: Itiyahin boyfriend nga usanga tech executive dito ha Amerika.
0: Oo.
1: Hi Mr. Sterling.
0: Oh, Sterling.
1: Johnny Sterling.
0: Johnny Sterling.
1: Nagsiring hanchismis kay milyonaryo ko no ito. Baging correct hera ni Mr. Sterling. It's a fake news. I am not a millionaire. I'm a billionaire.
0: Purbida ka, Kevin. Ngayon,
1: waray
0: ko baga mag-alang baga pag...
1: Waray pag-alang pag sir.
0: Ngayon, panhambog ang baga estado niya pinansyal, ha?
1: Oh, billionaryo ako. Dere ako millionaryo. Agi daw.
0: Amunit ka relasyon ni?
1: Ni Celeste Cortese.
0: Celeste Cortese.
1: May nira anak actually. Pero LDR hira.
0: Long distance relationship.
1: Long distance relationship it era set up.
0: Okay. Kaya,
1: at tumanhalang yaw ini executive din o sa nga tech company.
0: Nagilinutaw
1: iton nga ran ni Bianca Manalo.
0: Badaw.
1: An ex ni Senate President Gatsalian. Nga amo ko rin baga nag-iiniro eksena.
0: Badaw.
1: Pero... pinanhimuwa ini ni Bianca kaya wag kitig binulig-bulig dida kay may dako uyab. Ngan bisan nagbulag kami nga ni Sherwin magsangkay lagi hapong kami nga maupay. Ok ni binulig-bulig dida kay may nagkagawas ini yan hadi nga nagkaka problema ni Celeste Cortese ngan han iya kuan nga ngan han iya uyab. Tungod ko no kan Bianca Manalo. Kao nag-rumor naman. Magod ko nit mga target ni Bianca, mga bilyonaryo.
0: Kaya kung baga maamo naman lang ang kita, Kevin, bamat gugma ko na baga natutunan man ito. Pero maupegar ko na baga pagtunit gugma nga baga sakay kahit baga mag-upay nga sarakyan o nagbabarong bakasyon ka mo abugod sa kalibutan.
1: Amon niya na ambot ko nagdi-deny ini or ano kay

0: Ehi, Celeste Cortese, oray lehen arawari nga sa.
1: Ngayon.
0: Makuri ni kon may dihin ka maturan. Agi daw ini.
1: Pero kay bilyonaryo ka, kung bagat yung gugma medyo matiwog-tiwog kan Cortese.
0: Oo.
1: Pwede ka latini baga nga di kang biyang kamanalo.
0: Agi daw kon maamo ini.
1: Hitakloban on call driver. Good morning Sir Edward and Sir Kevin. Oo. Hijona kaga kayubit. Good morning po sa iyo K5. Sa akon bahin, ako pa magsugo si teacher pagdisiplina sit akon anak. Kung makasala sa eskwelahan, kay makaarawod. Mamay kalahin niyo. Kay Edwin Aurelio Balila, good morning mga idol, pangaon kita adhin dagmay. Ito, kakipeb Kevin. Balita, may mga kag-anak ng mga konsentidor. Kakipeb Kevin, wala kita problema at pag-ugupit mga kag-anak. Hit-anak, basta dala eksakto nga. Kaya ito nga pag-ugop in magiging result ng pagiging abusado nga hindi disiplinado itong ngayon mo anak. Problema
0: ah,
1: ito mo, pagkabulit
0: ah,
1: panahon.
0: Ah,
1: mga bugado. Ah, kung baga makapusil ito, makabuno, makapangawat. Kaging kinonsente mo, hindi rin maupay nga binuhatan niya. Samta nagtutubo yan kay Pepe.
0: Oo, oh, dapat papanmil ko nalang yun, bilyonaryo. Na-afang. Ano yun nga, bumati ko baging kita makuryentihan natong last item.
1: Nga.
0: Oo. Oh.
1: Balita, ilanay.
0: Ilanay. Oh.
1: Okay.
0: Akong pinibibirify.
1: Kaya anak ko nga ni Baga Pagkuhan, pag presenter kanina,
0: oh.
1: Question mark,
0: oh.
1: May naman special nga pagtratar, Hibik Soto, kan Min
0: Mendoza.
1: Oh, it's question mark.
0: Oh, question mark.
1: Di kita nasiring. Damo itong gamit hini nga mga...
0: Ano tawag hini?
1: Oo. Oh, inin period, oh, inin
0: period, kama,
1: inin...
0: Exclamation point.
1: Exclamation point, oh, question mark.
0: Question mark, oo. Oh.
1: Kapag gamit ito, sukan hini nga trabaho.
0: Oo. Oh.
1: Kaya kung napakiana ka la, di mo ito ging kukonfirm, kinapakiana ka nga.
0: Napakiana, oo. Sige,
1: for example, higakipem Kevin Susana, may doon na ba yan nakarelasyon?
0: Oo.
1: O, tama, may
0: question mark.
1: Question mark.
0: Correct.
1: Tinood ba nga... And then...
0: Bisan nga niyo, kayo may daan na ba? Klaro na good nga question.
1: Oh, tinood ba nga usang magturot do? Question mark ito.
0: Question mark.
1: Tinood bang usang abogado?
0: Question mark. Tinood
1: ba... Pero kung sumiring ka nga, hikakipad Kevin Susana, may karelasyon nga teacher. Oh!
0: Pero kung imbutan ka ng question mark, kit katapusan, question mark lagi
1: ako.
0: Questionably. Oh, guya.
1: Adi, ambutin o nga sutil, ha?
0: Sutil?
1: And then, nakita ka ko, no?
0: Oh.
1: Dito o sa nga public place.
0: Public?
1: Oo. Oh. Baga ano nagkakalingkod daw... ka mo, piniksura niya. Kagibin. Piniksura niya.
0: Oo. Ginaw.
1: Hanya ni kulay ito nakita kay message sa akong damo.
0: Asya.
1: Mamay kulay ito ka naman mag-message, mga kasangkayan, listener, follower. Pasensya na nga yan. Diri ko nga tanan gud na babatong dayon.
0: Oh, kay balita. Uy, ako dahil nga ditag sa kasimana na.
1: Amo na. Tatagan kay kong kopya.
0: Oo nga yan.
1: Oo.
0: Sige daw. Kay bangigin AI ito. Sige daw.
1: Nagkakalingkod ka mo.
0: Oo. Oh.
1: Dintuhin pula nga lingkuran, nganhin pula nga lamisa.
0: Pula nga lingkuran,
1: pula nga lamisa.
0: Oh, okay.
1: Nanamdum ka?
0: Baga di ako nakaka-recall pa.
1: Di ka nakaka-recall. Mga plastic.
0: Mga plastic?
1: Oo. Taka di ko man ito, alam ko man ito i-publish.
0: Ayaw.
1: Ipakita din ni...
0: Ibang ito ka ng AI.
1: Amo na.
0: Oo. Ba, kita investiga ron liwan siya net ko. Forensic.
1: Kaloko.
0: Di mga nagkalilikan. Mga artista man ko kita.
1: Pag-uri ni Kagibab Kevin nga ato kita hindi nga mga lugar. Baga mo... Baga di man... Baga... Halipot mo na itong buhok na panopo ni Kagibab Edward. Oh. Halaba man yan at buhok. Sutilin eh.
0: Okay,
1: nakilala ka pagod.
0: O ngayon?
1: Oo. Pamati ko nakilala ka.
0: Okay, sigurado ito nga.
1: Katagan ko ikaw.
0: Kaya kung nakilala ka, dakit posibilidad ka, nakilala ako.
1: Oo.
0: Oo.
1: Sige ako, papadaray ko kunuhain mo. Wala ito problema.
0: Oo.
1: Ulitaw itong agpade.
0: Correct.
1: Ha? sige, niyan pa di. Tatagan tayo ng kopya, ha? Oh. Okay, hala, kay Judge Aguinas, alas 8 Jays na patawag.
0: Oo, guholat na. Okay, Damod Beristahon.
1: Oh, Damod Beristahon.
0: Okay, sige.
1: Sige,
0: sige pa yan na ito. Kung Damod na gina-update yan ito itong mga report.